o re tswarele Jehova mo mamedi dumela tle mesong ena ya laboraro mona ho le sedi FM metso se mashuma mabedi a metso meraro kamera ho rena ya bobedi dumela wena mo mamedi ya radwangena wa le sedi FM dumela wena mo studio motle wena tsebeletso e hlola matsatsi a le shumele metso meraro kgwedi ya motsianong kgwedi ya Afrika kgwedi ya basebetsi ho jwa mo leng teng mesong ena wena ya mosebetsi wena ya lapeng ngwana mme ke a tshepa le hona o dumela dintho di tsamaga monate mamedi nana o lena le e kenang le bitswa ka gore ke dikalaneng mona ho le sedi FM a re tlo goreng ena ya bobedi morianteng re ya gorenyane ya bahlano mesong ena ya laboraro la ka lebitso ke veli moloi ke mvololo ke a uthia strata dumela mo mamedi re qadile jwalo ka pinatse monate a wa tseba mona ho le sedi FM ke a bopina ke le qadile jwalo ka kgaitsedi ya ka Semazo a re rato la ka puile mphofo la tsama le malume Vector le bona ba re rato la ka a Tony Braxton are why won't you love me arobani ngo so santadi ka dzila ne ke tsebang ga yo a tiena sa tsofeta ke le sego mo mamedi re ke tshepile wena re le bo pitso tsumane na no le mannati la re qhoba busiu o nkile ho renya le shumela metsi mmedi ka gitla o neletsa thapo tsena horeng ena ya bobedi mo mamedi ke laboraro ka jeno ka nnete mamedi o tla ntetsetsa ke bone ke mambane ke mmone mmona mvololo o sa ntsebisitse ro teng a ke dinewa ga sefatsa o mapetla section ka ba mapetla extension mani so wait ke mmona sa ngoletse mana re mvololo mwana mme ke se ke le teng a re lebohle a o se dinewo mamedi ke tla o fa monyetle one sehloho se teng re tla ke re tlo beela gape re sheba ditaba mona tse itlhommeng pele mo mamedi a tswang diwai le yona e teng re na le moeti e re tlang o bua le ena ka jenebe moruti qaba o re kwalla lenano lena metsesong e mehlano a pele wa tla gorane ya bahlano ka mafube mamedi hubima mo mamedi hubima bana beso re bone maobane stats sa a se bontsha hore mo mamedi tlhokeo ya mosebetsi ka rana ya Afrika Borwa ntse nyolo go tareng ya pili ya le mosena sa 2026 mo mamedi inyolo wile ka presente le ngwe fiela ne tharo ho tlwa mane ho 31.4% go tareng ya o qetela le mosefe fitileng leng ya bone mme go tareng ena ya pili 2026 inyolwetse mano 32.7% mme batho ba batjha ba 4.7 million ha ba sebetse ka rona ya Afrika Borwa mo mamedi hubima hubima ka nnete ha o monate man hanse re shebile tsena tsa petrol tsena tsa status se sa tlhokeya mosebetsi mo mamedi kgweding e tlang ya Phupjane lebella hore petrol le diesel di tlo biela hape a dinyoloha mme re utlwile hore petrol e tla nyoloha jolo mane ka 2 rand 20 cent
diesel yona e tla nyolwa jwalo ka 3 rand ya ka 3 rand a fela ai mo mamedi hubima ai hubima ga nnete ya ga ngabi na pinya na re senze ni na re ntseng e ka ke bone maubani hanse ke mametsi ditaba mona amanga mabengela na dijo ke lona lotha hona le ke pick and pay hlile batla ho hafula basebetsi ba yona empa he mo mamedi tsepo e sa le teng hore le maemong ana ho tla lo wa tseba ke ipotsa ntho e le nngwe gore jwalo ka sebohuding sealemoeng sena sa lesedi mo mameding ga re bua ditaba tsena go motho ya neng a re ke a tsoa vele ke isa CV kae ga re bua ditaba tsena mo mameding di reng go batho ba bang man empa ngwana mme o seke wa kgathala ho hang motho ya tsebang ditaba hantle o reveli ntate modimo wa yetsa tsela le mo ileng sikoteng ke yona ntho ya gore momamedi le ga ntse re di bua ditaba tsena ntho ya bohlokwa ke ya gore re se ke ra lahla tshepo re ipushe re ya pele go boima nnete ngwana mmetsoa mo pelo ya gago motho ya ka gare wena a ntseng a re ema ka jeno isa CV nka romelela mane applya tswela pele ngwaneso maemo ngwanana a tjena go tloloka mamedimetsotso mašwa mararo ka morago ra ya bobedi tshebeletso ke lesedi dumela.

0: Dumelang Kgorokwe, Dumelang Feli, Dumelang Fololo. Ke mametse ka 88.4, ke le ka mona ka Mmethole ka mapolasing. Ke ntate Tiisetso Tekete, a re horeng ya bohlano, ke a leboha.
1: Hotsuwe ntate Mbarolo, hotsuwe ntate. Bua ntate Tshokolo ka seteje ka bona, ke mametse Lesedikele ka seteje ka bona 88.1. Are horeng ya bohlano ntate.
2: Mamedi ke a leboha, ke a leboha melaetse e mengata fela nako ha e sa leyo. Re tla nne re nke ka bonngwe ka bobedi jwalo. Ha le ntse le thethea lena la dikalaneng. Ka nnete re wetse mokgatlhelong wa bobedi ka jeno, dumela ngwana mme tshebeletso ke Lesedi. Re mane maqhubunga FM 87.7. Ba le ba jwalo 106.6 mesongwa. Ya laboraro e tlhola matsatsi ya leshome le metso meraro kgwedi ena ya motsheanong. Jwale ke shebile ngwana mme Rabosana Madie o ra ngwana mme tse ntsho a o fedile banna. Re se re keteka, re a keteka mafelong a beke, ke ra o taro ja banna. Sebeditse. Mamadi motho yo mongwe wa botsa mona o re Veli, lerato ha e le ntho e ntle hakana, empa hobaneng ha le otla motho pelong le mootla le mo utlwisa bohloko? Bohloko bona be e le gore momamedi go na le batho ba robetseng mabitleng mane, a ileng a otlwa ke lerato, a nka qeto ya go ikgama, a nka qeto ya go ijesa achieve ka lebaka fela la lerato. E robo metsotso ka morago rena ya boraro Lesedi FM. Re ke bitsa jalo Keith Martin. Are if love feels so good, why does it hurt so bad?

0: Mamedi mano wa metse khaya ba re vula masango mona ho lesedi FM. Pejana ho bona ke le ka ho bapalla jwalo. Java Howard le DJ Maphorisa ba re ngempela. Msagi Fetch Your Life. Keith Martin. Are if love feels so good, why does it hurt so bad? Mamedi pina tsena di re beile hantle metsotsong ya mashumo a mabedi a metsotso meraro. Pele wa tla horani. Ya bone ka jeno dumela ngwana mme le Sedi FM ke more lenteng misong ena ya laboraro mamedi zia kala zia kala zia kala
1: on your mark get set get ready go zia zia zia, zia kala mo San City mukitwa muhulu wa mino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa so ofihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati mokiting o mokulu ka ofitisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mmino bokano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikiti sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sale ha jwale ziakhala mo San City go o tlo natifelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mmino ke mantletse tletse fumana tikiti ya hao spa le tikiti
0: Mamedi ho jwalo hle botlaka o ile o fumana ticket ya house pam ale mane ticket bro ticket e qala jwalo ka 350 ho ya hodimo 27 June ziyakala mo San City sanere mafiki zolo enko kore mamedi o tla be ho le monate nate nate a dia le moya tsa le gotlala ga se la Afrika borwa di tla be di le mo jwa le botla ga ngwana mme le le mongsene bangwe sa gona le mongse fitileng sebedi sa monyetle ona he we lo reka ticket ya hao ai mamedi ke shebile ha re sheba tsena tse pedi tse tharo tse itlommempele ai banna Mani Cape Town province in ya Western Cape. Mama made the fifth zena descent. My mama be alo hodimo. Asinza ha holum. Di karolong zani. It's a Cape Town. Lidi karolo zedi nte iteng. Huagareza province yena ya Kapa Bophirima. Batuba fitang jwalo. Digiti zema shumama na mtumonga. Maholo atseletseng ba angwe ke maemona amabe ala hodimo meme aho efe danke ditsele shume maholo a supileng le tsona me aho ena ka ba me aho ena mamedi e angwe jwalo ka ba o sinywa ke maemo ana ala hodimo province nyane ya Western Cape ai ai ho ho be mo mamedi ka nnete mamedi molata o sina ditokomane o tshwere mona e kuruleng memo neno wa molata ya dilemo tse mashuma mararo a metse robedi o tshwere alemane binoni mo mamedi a etsa jwalo bukana tsa boitsebiso tsa Afrika borwa mona re bua jwalo ka di smart card a etsa jwalo le a iketsetsa tsona tsena tse se molaong driver's license di lipi tsa motlakase bo di pampiri mo mamedi mohlomong lengolo lena la mosebetsi le o tsebisang re re le company itseng e itseng lengolo la o la o rufumane mosebetsi ke lena koro na etsa mangolo mangata he mo mamedi monnena jwale ha ke mo shebile mona most police sa metro sa ekurleni ba semba monkile o rodi le matse mashuma a mararo a metsiro bedi a ifele ga ro moholo man Hobane ke monna mola ke mo shebile moriri ona o moputswa o sa hudile mane ha ke mo sheba nna o dilemong tse mashume a mahlano a metsirobedi ho ya hotse mashuma tsiletseng a metse meraro 5856 umong fele na ro 38 years tsotsi eneng ye o amoetse mo mamedi mesena sitlile ga mara hore lefapha la motlakase le hlile le lometse be sepolesa sa mona e kuruleno re bana hona le batho ba nang le dilipitsa motlakase tse se molaong me dipuputswa di etswa ho bua le motho e mong ara e ke monneno jalo tlahlela pela ka pelo le gotlala dingwe ha o finyana fela mo mamedi taba tsena di bohloko wa bona Afrika borwa house nan tswa mo mamedi ka melata ena e senang ditokomane melata ena e tlile nang Afrika borwa ka tsile seng yona ai ba nna ona mo re tla teng ho neng re bua ka ntwe jene ba iketsa maponisa e mo Northern Cape mani ne le ngaka le yena sna ditokomane tse modumelang ba Afrika borwa a fa batho dipidisi a enta batho a ja tjhelete le mosadi wa hae ba tlile ka tsela e se molaong ba ntse re ba bona ba tshwarempa ho ntse ona le ba bang ba ntseng ba tswela pele ba etsa mosebetsi ya bona ntho ya pele fele kgolo motho tlile ka tsela e seng yona naeng ya Afrika Borwa ya bobedi o ba le sebete sa hore a etse bonokwane bona ba boetsang a rekise di-smart card tse e seng tsona tsa naha ya Afrika Borwa wa bona monneno ha ka fumana beile mo mamedi atšhe a re tlweleng ai a re tlweleng banna re mpe re iphileleng fela jale wa ipotsa gore gobaneng a setse ntho tsena naheng ya tswang go yona mamedi nkekebe ka tshela mo gokare mona kaya mona Lesotho ka fitlha ka etsa rata a se mono ke kene ka tsela e seng yona ga ke fitlha moo ke fumane moago ko hire ke etse ditokomane tsa Lesotho tse seng molaong nkekebe ka etsa mara Afrika Borwa mona bana ba borona ba dinaga tse dingwe kore ba na le sebete seno sa gore motho a itlele fela e be ngaka e etsang diabotion mamedi rona re ye maAfrika Borwa mong ach fela hemo mamedi re a leboa sepolesa sa e kuruleni ba ntse mosebetsi o motle ba mo kwaletse mme re a tshepa lefapha lena kapa lekala lena la botšhotšhisi he ba naga ba tla etsa mosebetsi wa bona ba sebetsane mamedi a ke re bueng le rona ga o bona bo dintho tse jena wa mmona motho enwa ga a fitlha motseng wa lona ke mang go botlhokwa ntho eno mo mamedi ore re mo tsebe motho a fitlha mona strateng sa rona go thoe o tswa kae kae ke mang o etsang ga le mmona gore go na le diketsalo o ke le lomeng lefapha le bo sepolesa re watsa bo sepolesa go na le monna mane a fitlhang ntlo ena e ne e rekiswa ga re mmone gantle sepolesa se tle se etse mosebetsi wa bona jale mapolesa mo mamedi le ona a tlo etsa mosebetsi wa bona a e bapa a le madlanga ne ke shebile warrant office yona na hlaile maobane ba mo botsa bo advocate sisi baloyi bo advocate Khumalo re mna ke mona wena koloi ya hawe ne se palamisitse thoto ba mo bontsha mo bamedi la ba mo jwetse re o tsebe he mna di view ones re khutlisa jwale ngwana melo wena e bontso le lepolesa o sebetsa home affairs o ja ditjotjo o rekisa di ID ha tsatsi la o le atla ko re hlo ikise o ipulele melatu ha na jwale ba ne mame di re gathetse ho ba le Africa borona ya rona entle batho ba kena fela ka tsile semela wong ba thuswa ke batho ba tlameang ho tshireletsa na bo ma di buho mona ho tho patola jojo tloa ho molebedi wa ma di buhong ho ya tsho manager ba ifitele batho di titifatsi di kene batho ba semela wong he okay so le jwale wa fit e fetse ntweng mara he how be how so e bono re fedile mo mamedi re tla bua ka wena mona he ngwana mme o panya panya mane le khotleng la dinyewe ha hona bothata empa ntwe bohloko ke ya hore ha o sheba mo mamedi bana ba home affairs mane baneng banka tjotjo motho na sebetsa le lelapa la hae tjhelete ena e kena lelapeng la hae mofumadi wa tseba molekane wa tseba bana ba tseba kore lelapa kaofela ke lelapa la ditsotsi ha o na kgalemetseng e moromaga papa wa sebetsa wa gola mama wa gola nna ntho ya eno lematsa nix lelapa ntse ke yena tšhelete e ke yena tšhelete ya tjotjo mamedi leshome le metso mmedi metsotso pele o tla gorane ya bone mamedi ka jeno ke batla ke re tlo ja lekoma re ditlwelele tsena a tse itlhommeng pele di ngata ka nnete fela ne re ne re re mona go dikalaneng ka jeno re o fetseo tse pedi mo mamedi kalane kgweding ya Pudungwana Afrika Borwa go tla uwa jwalo dikgethongwa tsa magotla metsi le mong se hodimo sa 2026 Afrika Borwa e ne e etsa dilemo tse mashome a mararo a metso mmedi go tloa le mong sane sa 1994 ka di 27 tsa April ha motho e mong le mong a na ba le tokelo ya ho ile go kgetha mo mamedi na o utlwisisa bohlokwa ba ho kgetha ba nka karolo ya ho ile go kgetha nakong ya dikgetho na lapeng la hao jwalo ka motswadi o kgothaletse bana ba hao hore ba ile ngodisa ba tseba ho kgetha ba seng ba le dilemo tsa ba le dilemong tsa ho kgetha nna mo mamedi bohlokwa ba ho kgetha wa bo bona nthumele voice note ya hao 079 758 5066 mamedi o tla ntetsetsa ho 086 000 3084 mona Holesedi FM kamera mona nna lwana re jalo koma ke bitsa jalo nna Lady Apiwe o tsama jalo le mawelele Romeo and Juliet.

0: ibitswa ka gore ke Romeo and Juliet na Lady Apiwe mona o tsama jalo le mawelele ba go tla ha monnati mona ho le Serie FM mamedi nna le wena re mona
1: ke nako ya o tshohla tse molemo le nane o la dikalaneng fela
0: 086-000-3084 mamedi bohlokwa wa botsiba na ba dikgetho bile wa boutlwisisa nawe o kgothaletseng batho ba gaufi le wena gore bana beso o ba rute bang o boutlwisisa o banke o re he banna di fitlhile dikgetho a re ile kgetha dumela tle dumela ngwaneso gamonate ngwana mme yes nkae kae
2: Mbololo wa ga baputso ha o ka bokhutshwanyana ngwana mme nna e tlile bohlokwa ba go kgetha ja bo bona empa ga ke sa bona molemo wa go kgetha
0: gobaneng o tsho jalo nkae kae
2: taba ko gona dikgetha mang bothata ba ka bona ga se taba ga se taba mokgatse ya party bona mang Jetta, you went to the Volor of our wife, and I did. The party do pick any letter more to fair. I Baba Grand Boy, not a hundred last Tabasona. Simon and Alma have an hour. I got the last Tabas to the Capozoa. Book of our head. I would say, by Emba, Hagibone Molemo, our head.
0: Embonzo, you look at.
2: I'll go for one. Ye ke ka dira mola koko si for really skolo sa mfundo a se ntse ke le ke ke malala la o tswe wena embolo
0: ba ha u feel wena ba ntlo ha wa ba gothalletsa le bona
2: ka o fela ya ba ga di gothalletsa ga ke e go ke ka go ya o phanisa nje o go ka ntsha le ntse ka yo ke ona fela tsela o ntsha le ntse fela bo nnete o mole mona nna ona ba la ke sa bona go ha ne nka u bona ha ne ba o motho constitution ya tene ka ga ntsha le go fela e qalo e fatse go le utwe se tsaba i khetlele lona e ka ba mweta pele ka ba ba ka ba mweta pele ka ba khona ba tsaba hore ba eta pele ka ba fuwa ke di pekhago ya dipolitiki
0: mwana mme go tlile nka ga ga mai gutlwa go kiala bo wa ka gapa
2: dang ya so se so po ya holo
0: dang mwana eso tsebele tso ke le sedi mo mamedi dumela
3: ila mbolito
0: ila mwana mme
3: ana ke ya ke lo kheta mwana mme empa ha fela le ka kwana ka tiko no tsada jebele tsena tabo masipala ha o kete ho tso tsata mo ngodi se tsente
0: ei
3: nto ngona me ke ona fela tsela ya o be le molumo o be le ntse la ho rosa ho tso fala o khone ho bua ngwana be o ba le ha o sa khiti ka tabo ke le tlete mo listo
0: ngwana me o iqetile ke ya leboa
3: thank you bolo ke ya leboa ngwana me
0: ei tether le said FM dumela
4: a bolol
0: e la ndade le kae ngwaneso
4: re ka di bolol
0: ha mo na di ke mawe le tsa le kae
4: o gwera mo tsamae ka mona ka rena zia ka tsika tshwana le tete
0: e ya ndade mo tsamae ho reng wena
4: e ya e a di bolol ha ona mo ha ona mo ha mo thaka ke le me tsona o bolene tsho ka thata bana ba batho ba rubetse mo ke ngwana ba go rena le me tsona wa wa kgetha a di bolol
0: na
4: ke tlo tsela le lapa ka ofela lapa ka ofela
0: taba tse mana tu a tseba
4: ke go kgetha tulo la ke ba tsela me tla bana ba batho ba bang ba se fumane mo bitleng ya no jense ba di siwa na hendi ding ka ba gala ka ba gala la me re no go nana ngwana ga tse ba tseng na a ka se kgona tulo
0: le bana ba hao bana ba sembali di lemontsa o kgetho wa banka le bona
4: na ba ba ga ba ba di kana ba ba di ba banana ba feletse ba bana ko ngene pa jing me ba tsama ba lo kgetha a tlo go re jolo ka pele ba ile nna ba tsama ba lo kgetha jolo ka pele
0: ntate wa ka ke le buile ntate mtsama
4: a lala mo kola no
0: tsebele tso ke le sedi mo mamedi mo eng dumela
5: hela mvolisto ntate go hlomphila mna tle kae
0: ha mana di ntate wa ka ke a thaba u tlwele wena o phetse
5: eh ntate jeng tso bua le madoda ke mona mari tsetsa mamela ntate ke khothaletsa bana ba ka dikgetho tseding le tseding ba dula fatshe re bontshane bohlokwa ba o kgetha gore le qeto e nkang ba qeto e tla a ela wena bokamoso o se ka nkelwa qeto ke motho e mong mme bothata be bo utlwisa bana ba rona bohloko ba re ba kgethileng papa ke bana ba re furalela tsatsi la kasheko a ba sentse ba fa ditulo ke kere a se mokgatlho empa ke batho ba babedi ba ratang o senya ntho e ntle ga re ne re yeng re lo kgetha le selona selemong sena re lo kgetha e bohlokwa golo rona kgetho ke a lebompolisto
0: ntate madoda ke lebuile ntate
5: osomphile ntate
0: tshebeletso ke lesedi mo mamedi dumelang ke a phela ntate wa ka
6: mustaziwa tseba ba kgetha ke ntho ya bohlokwa ngwana mme go sane obane gangata go kgetha ke ntho e tlang ga nngwe ka mora nako e telele Mr V jale nna ke ya gagolo and then ke tla bona go latelang ko ofe Mr V o kgetha e moetla o mongwe o batla o ikgethile V bane le nna ba pelaka ke a ba kgothaletsa Mr V bo ausiwa ka bo Grace bono mvola ka o fela bana beso go phile ke ba kgothaletse gore ga re re lo kgethang marae tse ka latela ka morago re tla di bona Mr V ka kgutshwa le nna ke aya o ya kgetha e sale ntse ke kgetha Mr V o bua le sekemekemeng ntate wa na le lengenyana ka mafatlhaneng ke a leboa Mr V ntle le o senyetsa nako o se bodisa ka tanki Mr V o letsatsi le monate
0: ke a leboa sekemekeme ngwana mmetsatsi le monate le wena
6: tanki
0: mamedi a ke renke di-voice note re utlwe wena o reng
7: Ah, mavololo, se budise moye. Ah, ntate wa ka o khat, bohlokwa ba o khetha o nete a ikho. Ha ke bo bone. Ke khethi, ke sala ke khetha, go polona le monkile nka fihla teng o batlwa ID ya ka ke lo batla mosebetsi. O tlo hlahisa go bona na o la ka khetha na ka poiwa. Se teng ke bona fela go ke khethela tshotlego bo kwa ka. So I do no more ke futa ke sa bata mleleko ka mona ka kopisi tang go pukwa ka
8: bueno bonono ka tsa hotso go tsa hotso bonono ke bua je ma bana ma bana ne tsi tsa mwana wa ka a qala tlo ba qala go kgetha ke mwana ka sa leba la re tlamela go lo disa ba lo batla tsa strike ra mara ba tsoke la o tsana ke rosana ding ding fisiko ona jele ya university ane se di khetho ke a letse university ke so jwale ngono

0: Eta ebile ke kgothaletsa le ba lelapa la ka haholo hore ba mpe ba tsamaya ba ilo kgetha hore Afrika borong ena ya rona e ntle re be le lentswe ka hare ho yona. Ka nnete nna ke bona ho le bohlokwa haholo ho lo kgetha. Ke a leboha sebodisa ka semoyeng ke o sedima ka tsomonyane ka mona ka thapelong haufi le Vanstad and Sriss.
1: Ongolisto ke nkgono scout ka mona ka Matlakeng Zastron. Bohlokwa ba ho kgetha Mvolisto ke hore ke a bo bona bohlokwa ba ho kgetha hobane jwale ha ke sa kgethe ke emelletse morao ke tlabe ntse ke tletleba ke re ha wa etsahala hona ha wa etsahala hona ke ne ke le kae ha o etsahala tsohle tsenono hobane ha ke sa batle ho etsahale tseno ha ke be mokgahlo e ke nahanang hore o tlo ntshetsa naha ya ka pele le bana ke a ba kgothaletsa ke ne ke ba nkile ke a kgola ne ba le bahlano kaofela ka lapeng ke tswile le bona re lo beya motho motho o ile a re phoqa ha se re mmeile a sa sa re shebele mahlong o tlo ikgalla voutu ya rona hona jwale ha re tlo mo sheba mahlong le rona jwale ha se re lo beya e mong motho ke a leboha Mvolisto tanki bae
2: Mbololo kgotso kgotso Mbololo o bua le Mohapi ka Phiritona Heilbron a nan Mbololo ka nnete ae ha ke kgothaletse bana ba tsamayang ba lo kgetha ka nnete le bohlokwa ba teng bile ha ke sa bo bona pele ne ke bo bona hana tsene na ha ke bo bone hobane ke la kare ke a leka ke tla mamella mogolomong go tla loka mara ke bona gore ga o loke next ga ona bohlokwa next ba gone go lo vota ebile go betere o tsebe fela gore ga o bona ntho ya di etsagale no tsebe fela gore ga ke a kgetha ga ona maka tla ke mo blame ka nnete ae ga ke kgothaletse bana nao ya mo le nna ebile a ke lakatse mara bana ga ona motlhokwa mane ga ona next botlhokwa tlatla re bona mone go te fela go lo ruisa batho fela ka nnete mone ntate wa ka ba se nang taba le kona thank
3: you ae ke tla bo kgetha mara ae nna ke bona re gateletse go feta pele ee re gateletse go feta pele ash se re tla fela bana go tshwanetse lo kgetha ash gateletse ngwanaka thank you ba bae
4: Mvololo, Mvololo, out ya strata. Mvololo, wa tseba ga tatabeng ena ya dikgetho, Mvololo. Ho molemo haholo, holo, holo, holo ho kgetha. Motho e leng hore ha ingodisetsa dikgetho. Ho molemo, ona wa haesale, hore motho a jwalo a ingodisetsa dikgetho. Ho molemo haholo le haebaneng o kile wa nna wa vouta. Ho molemo haholo, hore o ko lo sheba, hore na e fela, ke santsaneng ke hlahella mona. Lenaneng la batho ba voutang e leng voters roll wa tsaya Mvololo ke gopola dikgetho tsane tse fetileng tsane tsa bommasepala tsa 2021 e tsa 2020 go na le batho ba bangata ba e leng gore ne ba sa icheke kapa ba sa lo sheba gore na ebe ba santsane ba tlhaelela voters rollong ya sebaka se mo o dulang teng kana bone batho ba le gale le batho ba e leng gore ba ntse ba tlwaetse go vouta maara kotokoto e le ga letsatsi la go vouta ga le fitlha batho ba ba yang mono batho ba bangata ba la ba kgutlha Mvololo mono ga o le gore motho ena ga a sa tlhaelela ha ke re motlhomong jalo ka ga ke dula Senekane mona ke voutela motlhomong ke etse motlhala fela ka tlegong ga ke sa tlhagelela mono se ke tlhagelela o sethe ke tshwanetse ke lo voutela Bloemfontein e mong motho a sa tlhagelela mono tshwanetse a lo voutela Qwaqwa e mong Cape Town wa bona wena outa strata Mvololo go molemo gaholo gore re le batho go lo vouta nna Mvololo ka tlong ka mona ka gaka ka mole motho e mong le mongwe wa vouta Mvololo le bana ba ka Mvololo ha sa tlotse 18 years fela Mvololo o lo ngodisetsa dikgetho o lo vouta ke dula le bona ke ba jwetsa molemo wa gore o voute nako ofeng go molemo Mvololo gaholo a seng ganyane o go ka vouta gaholo ke nna lefumatso somona siena kalo matho a beng 88.0 maqhubu
5: Velisto dumela ngwaneso ke Paul Makao Durban Reserve hi wane shuga mmajuna ke ke aksa bo bona la tla ntse tsetsa la ngana jwale aksa bo bona bo tugelo khita ke nnete ya rato khita magai tuse tsa ngana jwale mali swai ai kho aksa bona ho ha mo hloka ba bona
6: dumela hape vele

0: Senta yo amo en arresta más y en Manuel se va.
1: Mamedi mwana mo metse mo bosto la o re ba thumona ho le Sedi FM ai wa tla ha mana tika nnete ha o ketika tsa tsila o la tswalo le Sedi FM le re
2: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nna ne o la dikalaneng le mvololo
1: mamedi re runke he mano 0860003084 re utlwe ba ba raro botswang ba hopotsi ana na go ga jeno ha ima tiveli motho go a sebetsa seile ha ba nna ka re go na ke qalang jwale ha ke re kere jwale ipotlakile mabedi moeng dumela hle le se di khotso
3: hi veli
1: dumela mme
3: ke tsotsa mangwana
1: se ha mna di yona ga itse ra motho
3: Eh, ya se bua le ngwana ne a beile matatiele mapeng. Ke kopa go tsosa segola ba mapete ka manka Taviton. Ke re ntate Spark at Big Fish ka manka Harris Bay. Ke qetele ka sikile machangaza. Thank you very school's out at.
1: Ba ba school ke a le bo gaitsedi a motho le sedi dumela.
4: Dumela veli.
1: Gaitsedi yak.
4: Go bona mo le bo hinte men ka tlo le pagaisi. Ere ke ba go se ke me le netšaba tsana ka go fata a tlohe. Oskaleng le fika re report a ke ke tele ka matshiro le go sekela ga tswa. E ba le se tlile na tele le bae.
1: Ke a le ba o simole bo eng le Sedi FM dumelang?
5: Ka mpeno lo ya go khonta.
1: Ndade.
5: Eh, ke ba se ke ba mararo ke ba nang ndade go ke khamme masimema ka mane ka ga mboluti. Eh, ke re ndade ga mo romana ka mane ka kwa ka kopisi ya mane. E fa sa ba ga di skema keme. Ke ke le ka khale tsane ka khale mo le fika mangaro di porta ke mo bona re ka ya le bua mang loyi
1: ke le bua mhlompe ke le bua ndade bishop le se di dumelang
6: ke te mo le dumela le kae
1: ga itsera ga ke apela o petse
6: ampela wa pila ka me a thone te mo loyi o go tsuka pa ba tsa ka matele constant a mo le tsike ne nne a tsuwe ke ke tsena bula tamole ke ke mamusa le ke ke la tsuwe le ntate nga tete mo nkwena le yena a tsuwe ka moo ka bolata a tsosa ke mmamotena mme a thone ma ntate moloi thank you wena ngwaneso
1: ke a le bausi mamotena tsatsi le monate
6: ese gateletse ngwadiso babae
1: aski sofo le gaitsedi ya motho mashome a mabedi a metsomene mamedi metsotso ebile e fetoa vele e dulege mashome a mabedi a metsometlhano ka mora gore na ya bone mamedi ke tlo bua le sehwai me ntabiseng a metse singa mashwa mararo kamera horena ya bone o sebetsa le mme wa haye me o tla re fa ditaba ke me tu a rona mane ho tswang di hwai ka jeno le sedi dumela
7: hela hela hela boliso ntate go hlomphile eh boliso nge ke u di se because le ke le ratang le ke dulang lona mona madigetla e leng over the year makozi a motseba ka lebitso la Lossom wa hola tsatsi le ka sheko Lossom hole o keteke makozi ka ofela a o rata e ba letsatsi le monate ange ke tsose bana ba latelang ntate ke re skeme ke mo ke mo ratang a holo ke re skemizo so wa ntate ho sele ke tsose mo aisane wa ka ntate Spaka ra sibika msibitsi o re smete ke tsose o ke mo rata ntate bishop ke utlile o tsile ntate bishop o tswa tswa mona mo go rata holo ntate ke a leboa sibudisa ka sekgabane
1: ke a leboa ntate madoda tshebeletso ke le sedi mo mamedi dumela
8: yela bolitso yela mafolo kudu
1: yela ngwana mme
8: bolitso ke a ke ke ka manka mo le tsentse ke tsene ke re ntate yiti ka matshi ka mudi ka munyaki yi ndi tra mashiri ke swa tshe pa tshine ke sentse dia ka ke ka manka ka khathen vi ke re ka ka ke a swihle ipetela ka rastuli ka manka project ni ndi se ke mutala ya brisa se le tshela ha le tsamisa mo ra rante ba ya le ba mafolo kudu
1: mwana mme ke le buile tsa tsile monate
8: a ke bo listo
1: le sa di dumela
9: kotse kotse veli
1: e landade
9: e kore ke le bue squeeze kui ka matatiele ke le bue le maisa nwaka ntate madoda ka marigetla gore ke tuse Sabata TDC. Kama ni kamunyate Westeros Brown. Kibe kiri ntati bishopo ka amile sosolo kukido sa juile. Kiri ba aibo sheba mujua arasebe Edinburgh. Patuza ke ntate sepa ka the big fish. Tlhapi ya kgolo wa arasebe Edinburgh. Tanki veli tsatsi le monate le wena mo.
1: Ke a leboa ntate Sphaka.
9: Thank you, Eli.
1: Tsebele tso ke le sedi mama di dumela.
10: Hello.
1: Dumela mme.
10: Eh, wa phila loyi.
1: Ke a phila mme o phila jwa ngwena.
10: Ya phila loyi, o kore ke ba tsose.
1: Ba tsose mami.
10: Aba tsue ba, ke ya mani be tlene. Ke tsa ka ke ya ka e tsa sama. Ke ni poma, ba mo bika khata mlo. O sa buta, ye la tsu o sa buta tsile. Ke nombula mazibuko. Itatele ka kwali mola kalambazo ngwana na hai skirela tswa mtsubusini ba kuphela ke mama ga dimolo wa rent ba plasin kalambazo ba khuni so sele ga nyane ba
1: ke ale bo malo yi ba be di dumela
11: heli
1: dumela ngwana etsi
11: ke a phela ngwana mme wa phela
1: ha man na di ngwana mme ke mangwe letsa le kae
11: ke tuwa poka mona ka munyakeng sikile mashanga sa veli Ready, a ke ke tshego tlalane le bona ba latelang a ke re mentalise mate ka mane ka go la tshubi ha mo ka mono o na le mesebolelo le ena ke re hatso ya phatsime ke ketelle se ketella ka masabata malinga ka mane ka go la report ke ke bo ite verifike le ba shanga sa ka monya ke ntse tsile monate
1: hey dada le se di dumela
12: mame di bololo
1: yela ngwana mme
12: Melito me.
1: Wanam.
12: Akore kiri, alaka fushim sinolo vipi, kamalizme. Kiri, pancho molato, kamolo gaya chati. Ika tele, kamole buhen kime, ka Paris, machiro alko sinolajima.
1: Machiro, kile wile wanez.
12: Arba, fela, melito me.
1: Hey, tada, leseri ya femele.
13: Ampalalo.
1: Ya, shapuwa.
13: Olugu ya mabonisto.
1: Amanati wanam me.
13: Lolo bua le pitso wa le khosi ka munyakeng a bona jole kuma ntorontor.
1: Woi woi.
13: Re ke mathela ona ka munyakeng ka tso se mufumadi wa ka ke male bua mohlomi ha tswa papame. Ke miso mohlomi ha tswa papame ke qetelle ka morana rang theba wa police stock ra tswa papame morana rang theba tango.
1: Ngwana mme ke le buile tsa tsile monat.
13: Tango mo bola bola.
1: Re go ngelwa o qetela mame di dumela hle.
13: Wow! Eh, mpani mpani?
1: Eh, la gwanes?
13: Ah, eh, kiki katele yena tawa mpani mpani?
1: Ikwa, eh.
13: Kwa la kampong ya moye, nsebe na tongena ya nisadi FM. Eh, titimanji wakase mashume, ama beli, ama tu, imine, isina pumulo. Itebu tebuka, imine, isasanka makubungani, ansenga ikatile, ah, 87.7. Uya mwana uwa 6.6 megahertz. E respara ka iwana ka rofoni ka mramaiti ha ke nja ke re morana ran ke ba ka chimpale ke re ntate ka le jero ke tsama lena ke lo tatela ka ntate ke bo makara ba so ntsebeni e mane pro ke a saufo ka tsho le tsho mo fani mo di e re ke di ntja tsa potsena ke di re papa senda se di ka fa thoba tsara nyo tso singanyata ke di afo ha pa ke tsa hao
1: Wana mbekile wile sporo kai wa. Mamedere le wile hlen tshwarele wena yana nga rumetsi WhatsApp ka nete ya etsa moferefere. Agere ke babala voice note tsa ya be di ntse di potolo wa fela empaketsa teng ke tsike. Ke technique. E mo tshomora tu out teng o sane mo zwake ka tshela mo mamedi tla ba le wena. Le yana o tla o fa monye tla mona ho le seri FM. Happy birthday how hola. Are jwala ho metu a rona ka pina manati Mario. I know you say that. But I keep going.

0: Mamedi Pinera bitswa ka hore ke keep going mona hole seri FM e wa tla jalo ke Mario orbe handle ho mashume a mabedi a metso tsile tsemetso tsum pele ho tla horani ya bahlano mamedi tswang di ho ika jeno ke tlo bua le so hwai mona ntabiseng a bracelet o te mona hole seri FM re re teng ke hatele mona ke khutla ke bitua le yena
1: kanyane hopila le diretsana tshohandi hwai. Wake up everybody, no more sleeping in bed. Lenanong la dikalaneng le mvololo
0: mamedi ho fela ho le jwalo e re ke amole e gaitsedi ya ka mona sehwai ntabiseng Breslin dumela gaitsela motho wa moele tsebeletsong ya lesedi
2: dumela ntate moloi dumela ho ba mamedi ba hao ke a leboha
0: gaitsela ka ho phetse hantle
2: ke
0: phetse hantle ebile ke a thaba ho bua le wena o seng ka jeno mona ho lesedi FM
2: ya leboha ntate.
0: Ausi Ntabiseng, o qadile neng ho kena temong, maybe le o sebetsa kang?
2: Temong, o tsaba ntate ha ke a kena temong. Ke hodisitse ke batswadi ba dihwai. Jwale itse ha ke hlaha maso, ke ne sentse le bophelo ba lelapa la heso. Ke qadile ho qala ka ka bophelo bona ba ho ba dihwai, strekeng sa Thabong Kutanyana. Gore be ke ma shahin plastic ne ditse sheri deni mo no mare batho ba mabapi ba le ba ditse mission ba ne le plastic ya kereke ya Roma ene le plastic na ndi di hectare tse di ka ba 600 re ne re tsheletsa ka dipopolo se ne re tsheletsa ka dilima ka dijalo dijalo tse ne re tsheletsa ka tona ene le koro di tapole le dinawa tse khubedu le dinawa tse brown e bile re tsheletsa le ka asparagus ene re exporta ya Europe ke ne e nngwe e setseng di-asparagus mono go na le tsene fixeke mo e ne keng wa ka dikolokoti bakeng sa makete wa lapeng mona poni le yone e ne e le teng e ne re na le lelwala re tshilela re etsa utlwe ka ntampone le mmili le mmilireisi le phofo tse dingwe di tswakanya le dilo tsa diphoofolo re ketse tsa tsona mono diphoofolo tse ne re sebetsa ka tsona e ne e le kgomo tsa lebetse e ne e le di-stud tsa simentala. Ke ke sa tsitse ba ba me di ba ho tsena di study ke portfolio tsena tse o ka tsamaela di di show mona o fumane batho ba investang di jeans tse di kokol ba sheba portfolio re na yeng jang ba be ba ireka le ba tsala nka portfolio yo ba rekisetsa bo rapolasi Maria portfolio e nngwe ba etse manamani ana le di features tsa portfolio yo so bona ke ne ke go disa portfolio tseno tsa mofuta wa simentala. Plus, ini bile ina le dingwe fela ine se tse ka lone se yona hantle pele ya mo go sebetsang ha bolo teng ke di go tsa nama le tsa mahe di sa re kidine di teng le bile hona le dingwe dinone ke mfuta wa park o mnyana ke no go se se se u mana kanyane ne di le teng he re di tsimo nna ka di ba sebetsa na go etelele ntate masimo le di phokolo ba di sebetsa go fihlela ka 1995 ha ntate ana tsola mo tsereng di go tumo na re thuta hele le lapa ke tla teng sela ga tlo lotimo le ntle le teng re bani le rena le mo shako di khumetse bokalo ka go 20 se ba tsa di wela ba di batlela magulo ma plastic ana le teng ha ke yana le go tsotsa mo la brand photo di khumetse ke tena go telele di fetse di kampo ke dula re sna plastic le ya rona mara le ga tlo la plastic le bukhile bona ba bukhwa ntse bo teng rona le la pemona mo ke teng le ona ja la ntse bona o go ne ne ha me go di teng tla ke tsetsa ba di sane jwalo go fihlela ka 2012 ge ha lefapa le re fa lefatshe le gore nako ena fa fela se re fitlha tsa 1995 ba ne ba tsile le tsholo tse how to lefatshe le teng mohlomong mmuso o fana ka plus ba tla ya ba shere bue dintho di jwalo ebile process e ne telele fela lerato leno la bona ha le a tlwalesedile bakeng sa tshebetso ena le ja dintho tsa plus re tshotse plus ka 2012 re qele re le dikhethe ka plastic ntse mare mo ile ke se papani hona le yanya pele ho banya pele ne na le motse na le sebe tsa ka ha ka dijang ena ke plastic e se re tsang ha hulu ka ba di khomo ba di kampo tsa ka tsa o alo sadinga so re se re ha hulu ka ba khomo le ka di le black ena le teng ya le se se ntse ne o qadile ho etsa di ho teng le masimo a teng ba tsa ho jala di phokolo dijo le mang o tla go nna hlaisa bo poni jalo mare bo hulu ba teng ba di tsara go e bufoni yane ga ga le tole ne pa fela mo sholo ka sa bona ba bona le ka tole ba tlo di bana le lona ba ke tsa sa sa ka Hey, o di
0: be ile o sintabiseng jwale ke batla ho utlwa hore wena jolo ka se hwai re utlwile ntwena ho letse batswadi be leng di hwai meleng tate wena jolo ka motho e motjha e leng se hwai o lakatsa ho ipona o le kae mohlobong le montse tharo tse hlano tse tlang. Ha o sintabiseng?
2: Ke moloi.
0: Ha re utlwa mme bane se re utlwa modimo fela o utlwile potso ya ka.
2: Ke utlwile ntate, ha ke tsebe na ke utlwa la ka sekane sa gore le hao.
0: Eh ya, o hantle ha jwalo ka tswela pele.
2: Okay. Ntate moloi, ke bile ka ke shaka ditoro le fa tsela re le fumane hona jwale ha le tswane le lane so le ne se kgolela ho lona. So tshebe se ya teng e tla batla e fapane. Mara ka tshietso ya ba mmuso ka hore fa mo le fatile na. Re batla go tloa go ba imagine farmers ke bokeke bo dihaitane tse ntse o qala mohlomong fumana gore bogolo ba kotulo ya gago bo ya lapeng o rekisa tse setseng tsena ko gona ditlang marekeng fele re batla go tloga go ba rapolasi ya jalo ebe re ba rapolasi bane ba o kotula o sebeletsa gore o lo beya dijo ditafoleng tsa maAforika Borwa tsa lefatshe lotlhe ke mo re batlang go sebetsa re ya teng and-e mmuso o re thusitse ona wa rona ntate ditšhietso di ngata batseba ba re thusitse ka dintho tse sebetsang ma re thusitse ka ka mehlape ya diphoofolo mara thuso e golo ntse ke tla bua ka yone e kireng ba re thusitse ka ke tshietso ya go tsamaisa kgwebo ya gago ga ba o thusi ba o siale lefatshe be ba o fukanesa ga o fitlha mono go na le batho ba tla o eletsa ka gorena polasi gore e sebetse e le kgwebo o e sebetsa jang ke tiko tsa mobu gobane ntho ya go toka e golo e ke nanang boka dipolasi tshwanetse ya tseo gore o tshwanetse o tsebena o sebetsa ka eng gore o kgone gore o ntshe dihlaiswa ka boleng bo godimo mobu wa o tshwanetse o tsebe gore na ke o feng o tshwanetse o tsebe mofuta wa phoofolo o kgonang go sebetsa ka ona o tshwanetse o tsitse metsi tsebe gore quality ya metsi yao a jwang ore o tshwanetse o pele ga o fitlha mone o kwala polase eno ka bokatla botlhalo ene dimiso wa o tshenyetsa ka mona o tla romela le di-specialisti ba kgone go thusa jwalo gore e re ga o yene mane o bo tseba gore polaseng ya ka ke kgona dikontri tseng and then come to happy that happened like people don't want to go so go do it that one but how to ba hona mo bu how to wa mfuta ofe ha uno lo senya manyolo uno kenya malo manyolo le di pelotse na tsetu impossa kenya gara go mo bu wa shera ka tlasa go mo bu ka mo bona le tla pa ha ke khone mo jala di fate mo ha ke khone mo jala di jalo tsane tso ka mo tlisa metso go bona no ga ba ka ka ntse ka sa yo di mhaka ha di mo shaha o tla ntse di lo senya lo selo ka o selimo le selimo
0: ja me ke tla kopa but di ka di tsa rona di tsile ka ka ka re tso rena mo ga sebetsa teng ke eng e kgona go sebetsa ha mana di ga itse ya ka o di beile hantle ha re petela fela o sing thabiseng o le ba le thusa fela ke ya dumela hona le mo o lakatsang hore ho ka matlafatswa teng re shebile ntleng ena ya temo ha holoholo a re tla ho di ho itsa basadi o ka lakatsa hore ho etsuwe eng maybe le na menyetla e teng temo mo ho batho ba batjha
2: ntatemo le ke nna ke tlo aga ba potso ha mo hlomo ke ipota ke tlala ka ya ho fetela ke tla bo e tla nkisa ho potso ena e mpotsang yona pele ke ne ke tla ho bomme ke bua le bona jalo ka jalo ka mme wa sehwai a santse a sebetsa gara industry bina ya farming eo re tsenang gagolo batho go tloa qalong ya teng e ne e le bontate ba ya masimo ba fitlha ba alosa bomme ba sala lapeng ba phela jale ke ne ke tla nako eo ya go emela gore tlo tlo tshwarwa ka letsogo ke mekifatse eile e fetile ga re rwaleng dieta re palame ditrekere tsa rona menyetla e re tlholegele ka gara masimo re sebetsa o bana ha o emela mohla thuso e tla fihla be le hona o tla qala ha o tsebile e tla fihla neng e tla fihla mohlomo le motse di dile e tla fihla matsa le siyo e tla fihla mohlomo le thatle le ntse mo go rua go se tla o se mosimile so ema mo le hwana teng e kopanye le boga plastic ba bo mme e kopanye le boga plastic ba haufinyana le wena le e kopanye le etse ntho e le nngwe bana ka tshebedisano mo ha o na le tlo le ka bala la le hlohle ha ke sebe mo tsana ke ka ka bona plastic ba ba ka go nyi fitile ba be tshile tsela le yona ntase gore e ga re mentse ke go haya tsa hala ba industry ena e ntse e sebetsa ka mo go sa le se tsa pele ene re le batho ba batho ha re nke ba re letlete mapa ha re nke mapa o no bona re ikopanya ke le di ho itse batho ba batho gore le rona industry na re tlose dijo masimo e be sentse ya letsong la mothong wa bo rona e be sentse ya letsong la mothong wa bo rona go fitlhela e beile ko food chain kaofela e be madi a tšhedi tsa gona gobane bothata ba gona gore meako yotlhe e re kokotala go na le motho a santse a eme ga re tshwante mokgwa e mengate go nne ke motho wa mosweu ke motho wa ntate motho wa mme wa motho wa motho mo nte sentse go ba le motlhomong nka se re gotlhano but in each other bobele ga e be gone o fumana ga o ya mone le kokota o fumana ntate mofokeng o fumana pelenyana mane ke mme mamosile re kgona go thusana go kgona go bulana le batho ba tlang ka morarong ba kgona go bona gore a tsela e betleng ga ba setse go tlalakalong fatshe mara ga ke iketsa ntho yaka ke le modudise kgoneng yaka ke sebetsa mona ke dutse ntse ke leka bona na ke totobola ga ke no fitlha mo ke yang batho ba batlhese kopana ba jetsa jana ntate ke nka lemose dipile fela sa 2025 ditlhoko tse nna ke bileng tsone jalo ka ga plus tse ke nagana gore ga re ka ga tloela gore ga o thwe lefapha la latin ileng tsebe re bokana ka ofela re fitlha re ema ka batla ba di-land old re sa shebe gore na industry nana e na le mesebetsi e mekae o tlo wetsetsa motlhala fela le mone se setileng ntho tse di tlhokileng tse ke tlhokile go reka direkere tlhokile go reka di-nutrients
0: Thabiseng malaono so sa utlwale gantle fela o di otlile ga itseda motho ke kopa re felele mona ke tla o mema gape nakong e tlang bitsong la nako tswela pele o sebetsa gantle mme ke a tshepa go na le batho ba batšha go na le basadi bo ba atumeditseng gaufinyana jalo ka se o qadile ba nang le lerato lena la temo bo ntseng o ba thuthuisa o ba rute o ba bontsha gore dintho di tsamaya jwa mo o phelang teng le mme o ba dumedisetlhe batswadi o dumedise mme ke lebuile a gola ga re buile le wena mona go lesedi FM letsatsi le monate mamedi ke Nthabiseng Breslin ke sehwaye re ne re bua le ena ka jeno leshome le metso e mene metsotso a pele wa tla gorane ya bahlano o mametse lesedi FM re forelela jwalo nanao leno la tswang dihwai mona go lesedi FM nna ke fele moloye mamedi ke auti ya strata nna tefelwa ke mananeo otlhe a tla o latela ka jeno mona go lesedi FM o sia jalo ka pine manate Karen White are gonna stay with you.

0: itse ka jeno lena ho monate ho bona ba libetse ka batho ba ileng ba ba thusa ba libetse ka batho ba ileng ba ba ntsha ka ra ditsietsi ba ileng ba ba ntsha ka ra mathata ho monate ka jeno wa ja o hlabile kgobe ka lemao o qetshwile o kakaletse dintho di mo tsamaela ha monate ha sa re letho ka mosadi yane ya ileng a mo thusa ha sa re letho ka monna yane a ileng a mo thusa ba jwalo batho ba lefatshe lena ha o ile wa ba etsetsa molemo wa ba thusa ha dintho di se di ba tsamaela hantle ba na le ona moya woo wa gore ha ba se ba dutse hantle ebe ha ba sa o hopola ke ka lebaka leo Josefa a etsang boipiletso ho monna enwa ore e tle re ga o se o dutse hantle o se o tswile togonkong bona o se o lemane paleising le nna o tle o nghopole o mpuelelle ho morena faro gore a tle a tsebe o tlo ntsha le nna turonkong ena baratuwa ga re seke ra ba mofuta wa batho ba lebalang batho ba ileng ba re thusa bophelong o tshwanetse ore ga motho a ile a o thusa bophelong ga dintho di se di o tsamaela hantle o seke wa mo lebala ga o se o ja hantle ka gaba e kgolo o seke wa mo lebala ga o se o tsamaya ka makoloi o se o dula matlong a magolo o se o gola meputso ye megolo o se o shebelelwa mona dithelebišeneng seke wa lebala batho ba ileng ba o thusa ba o nyolola tebetebeng ya seretse sa o sokola o ne o le ka gara yona ba gopole o nne o ba etele o nne o ba etse gantle josefa josefa o re go monna enwa e tle re ga o se o ja gantle ka gaba e kgolo dintho di o tsamaela gantle o bua segoa se se telele o se ntsha ka dinko o seke wa ntebala o tle o nghopole modimo a etse gore re gopole batho ba ileng ba re etsa gantle bophelong ka kreste morena amen
1: re a leboga moruti tlaba mafube re kopana gape le ena gosane mo natshebeletsong ya lesedi mmamedi re ntle le tshenywa nako re fetele jalo go moifo wa makumane mantsheu wa mofokeng ke tseo gaitsedi yaka
2: ke lebuile golo gaitsedi yaka outhia strata mamedi ere le nna ke seke ka senya nako re tle re leko le gore re tsewa ka difengwe makumane o sengona
3: ntlo ya neeso ntate wa ka ka e rekisa e le ntlo ya RDP nna ka 2011 ka ntse ke dula le bana ba mme wa mme wa ka kwana Gauteng
2: sesothi gaufi le sealemoya sa gago o tlo utlwa selelo se feletseng sa momamedi enwa wa makumane le keletso eo moifo o mo fumanetseng yona go tswa go setsibi a tho tse ding le tona la lefapha la dikgokaganyo le digital technology Solly Malatsi le sireleditse qeto ya lona ya go gina leano la moralo wa naga wa artificial intelligence AI Afrika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba ke a dumedisa nna le bitso la ka ke mmantshiwa mofokeng ga re teane ka mora ditaba tsena tsa hora ya botlhano tseo re di ballwang ke Ntsane Rantwa.

0: Dida bazena tsa hora ya bohlano tsona di fella mona fera di phethela go ka lekola sa mlepe ka la ka province ya Gauteng le go di moletla hlaka futumale Mpumalanga le tla hlaka Pole ntle mo tshisa ya holo Lowveld Northwest le tla hlaka Pole Free State le go di moletla hlaka Bate fela le kwaele ka go gata dibaka go fuke moya ka bophirima Northern Cape le tla kwaela ka go gata dibaka go bate ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka botshabela Western Cape le tla kwaela go bate ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka lebo ya bophirima Karolo e ka botshabela Eastern Cape le tla kwaela ka go gata dibaka go phole ka pule bobebe ya ka leboya a thele kwa Zulu Natal le tla kwaela ka go gata dibaka go phole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka lebo ya bophirima tsena tsa bolipile tsona di felela mona taba tse latelang tsena e tla batsa go ra ya botshelela ke nka dithapo tsena ke di fetisetsa go phoka le moifo ke tseo
1: Makumane ka mantse wa Mofokeng harabeke ka ho raya bohlano ho fihla ka ho raya botshelela hoseng ho lesedi FM fela
2: ke le buile holo ntsane ranta ka hore balla ditebatso tsa hora ya bohlano jalo ka boletse o tla khutla ka tsa hora e latelang ya botshelela ditefatsa hore ha di ufete Mohlophisi wa Makumane ke lerato Sarabele ba tlhaisi ba lona ke Mokete Monyobo le Rabosada Madiehe Siamalaku ke yena ya re laolelang kgaso go netefatsa gore lena lenaneo le fitlha wena ntle le sediso ya letho mantshewa ke lebitso la ka gopola gore Makumane o atlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgetheng kukapere Mamedi tlhokomela gore go tsemelo monye batho go marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media seo ke tlong ka maikutlo a gago ka tsona ka jeno tlhokego ya mesebetsi e phagame naheng ena kotareng ya pele ya selemo sa 2026 dipalopalo tsa tlhokego ya mesebetsi ga jwale Aforika Borwa ke diperesente tse 30.7% 32.7% ke batho ba 345,000 ba latlhetsweng ke mesebetsi dikgweding tsa pele tse tharo tsa selemo sena sa 2026 a thotse ding lekgotla la molao wa motheo le qheletse ka thoko qeto ya lekgotla le leholo la maipiletso naheng ena ya gore matswalla a naga tse ding a batlang botshabedi naheng ena ao dikopo tsa ona tsa go fumantshwa botshabedi di sa tšhelelwa monwana ba etse dikopo tse ding ba ntse ba dula ka gara naga ena ya Aforika Borwa letona la lefapha la ditaba tsa selegae Home Affairs Dr Leon Schreiber le re ena ke tlholo e kgolo ya lefapha kgatlhanong le ba sebedisang metšha ya dikopo tsa botshabedi naheng ena hampe o re ka bokhutshwanyane qetole ya lekgotla e bolela gore batho bao kopo tsa bona tsa go fumantshwa botshabedi di qheletsweng ka thoko kapa di sa tšhelelwa monwana ga ba lokela go etsa kopo tse ding tsentšha gape mamedi a thotseding sepolesa sa naga SAPS se netefaditse gore koloi e neng e palamisitse letona la lefapha la naga la bophelo Dr Aaron Motsoaledi e amegile kotsing e fetileng ka maphelo a batho mmileng wa N1 gaufi le Belabela Limpopo mafelong a sa tswa feta beke ka Moqebelo sepolesa se re koloi eo e ne e gannwa ke e mongwe wa

0: Ha re lebohe rabosana madiehe ba medi ha jwale ere re tsepa mise maikutlo ho bo majoro ka pa boramotse ba batsha ba sa tswagethwa bo maspaleng na ingena Afrika Borwa. Maspala mochaka Free State o sa tswa ba le ramotse mocha ke o mongwa bo maspala bantseng ba ena le dipepetso tse matla. Maspala ona o kenyeletsa dibaka tse kang Kroonstad le Viljoenskroon ha ra tseding. Me bile le dipepetso mo round tjena tsa phepelo ya metsi bakeng sa baahi. Ramotse mocha tau ramasimung o netefaditse nakong ya hong kakano ha hai hore o tlo beha ka sehlohong ntlhatse amanang le phano ya ditshebeletso o boetse a hlalosa hore o tlo lwantshana le bobodu le ho ntlafatsa maemo a tshebetso masepaleng. Ke a mo amohela yena Ramotse mocha wa masepala wa Mochaka Free State tau ramasimung. Ramotse kgotso o amohetse makumane tshebeletsong ya lesedi?
1: Kgotso kgadiriaka.
0: Ke le bontate. Ha re qale ka yona phepetso ya metsi e bakileng ditaba morong tjena masepaleng yona e o woteletseng pele. Phepelo ya metsi kgaolwa kgafetsa. Ke mehato efeng ka ho qoholleha e o tlo e kenya tshebetsong hanghang ho ntlafatsa meralo ya motheo ya metsi le tsamaiso dikgoregore e tsofetseng?
1: E re dipale ka ho ananela putse e shebane le nna mafae ha jwale e kgetsiya. Empa dikgutla hape ke go betsara lo ba a ibo se ba mphaka lo ka municipality ka o khawa ka pele ya nti no go mphaka di khwere khwere ka ro motho wa mphaka a go lo lunga le mo tseng wa mauti empa ga di ya ga o se di tsantse bo se mo bore lo go bona le ya go se go fela se tsala le fa se la me no ba no na le go tsaya ya director ke tsela se di tsara ba ha go le a ile ma tsa tsindwa ba ba dala di Daya Goro, one of the allegations of war. In Bahaiwan, very. In the end, you take out the military by Keramatana. So, Sadu Kutelemora or Nurna, he has a long one, but has a pussy, if he were, and then he had a good assessment. Yawana, Bashi, the government of Zavasoka Garma, the Papin Lai, the Papin, the Papin Hati, the Lunar Kutia, the engineer, the Batman and the book was about to get the order. Then I did Langa Dona or look at the Lunanity.
0: Re sanse re bue ka taba ya dikgeo tsa mesebetsi masepaleng. O tlo sebedisa mokgwa o feng kapa leano le feng la ho kwala dikgeo tseo tsa mesebetsi? O shebile taba ya hore batho ba na le bokgoni ba mosebetsi e seng hore motswa motho o tswa mokgeng o feng wa dipolotiki?
1: Nana, haholoholo e re tshwantshong re be ka hodimo.
0: Dutsi hona tabeng ya dikgeo tsa mesebetsi. DA e hlahisitse ngongorego ka gaelo ya basebetsi lekaleng le ikarabellang ho thutweng ha matlakala. Mme boemo bona bo ama malapa a fetang dikete tse 35,000 masepaleng. O tlo netefatsa jwang hore matlakala a dula a phuthwa ka nako tsohle tlasa boemo bo?
1: Hazwale mori di tsindela le masipala ro. Elele go ona le tshwetso ho ya sa sebetsi mafapheng a mangwe. In parente re sheba ha to re hore se hore se tsene. Le tsena la rona le ene jwa go tswa. Di tsene go ntse re tswa re tsaba. Ke hore ya go tswa tsa na ba ha o tsene tsa. Ke lo tsaba a yi go re balla ka ra ba pata di tsene tswa na ba tlo di tsene go tswa go tsaba. Mara ha re tsena pisa le se hantle le bona. Ba ke ba khetele ba tsene tse tsela tse lori. O na le bona e tsantsi le tora rona mo le mong. Lo re go kwala dipotso tse tsonale tse. Ke tsantsa go khutlela mo go lobisana le ba ai, ba go tsitse gore na bo go ba patela le tsheletso, re ba tsone panel tsheletse ha. Ke e gore re tle ya ka di room. Re tle gore ha ntse ntse ha o she di tsa ona. Ara o ga ro problem ya ba. Ke ka mo re tsantsa go kwala dipotso tse potakile le lo re tle ba ai ba tsone. Ke tsheletse tse lo re yo rona re go tlhokeka.
0: E fela mothating wa jwa le king se tsang hore ba ahi ba sele fe di tshebeletso ha se yona taba ya phano e fokolang ya di tshebeletso ba ahi ba re le fa jwang impa re sa sebeletso
1: ya bina ga ke di ya ka gore ha o mamela go e ba highlight ba e botsa hantle ha e phano ya di tshebeletso se e la nne tseng a tata re ma ba kepele nna tsa di rona re re le masipala e tsone go re tshedifisa gore ke la e di tshebeletso tsa masipala di sebetsa ka yena ke ana re nna ba tshebeletso ba ntse ba nna le tshebeletso pele le lerato la ba sebetsa ba a ile ba bona na a tsena dina ke tedi tse tharo tsa di ke na nore tlo le re go tsapa tse ile go mara e lo ke kgetello e a tsaita di tshebeletso tsa di ke dumela gore ha re tla dula fa tsela tse di ba e le ire tsone go tlo e yetsa ha re qatele re tsena le tshebeletso teng ha go tlo go tlo ba re ya fa tsa tsela ba tshebeletso ba rona le gore ba se le da fa ke ke le ga ga di ofisi ba tshebeletso ba tshebeletso ba re ka rolo e ke no bana ba o dino be lore ke bona ba etsa bolete ba o le na ke lore ke nna ga go tsantsa re ke qetse go nna tsantsa la di sikelle ba di etsa bolete ba o ya sikelle e le mo re go khutla la pele go khutla ke e ne ke ga ke nna se le go di manager ga tsaro le bona go mo tsetsa e nne go fa kwa tsure ke tsantsa re tlo go ba di tsatsa na tsantsa gore re tlo mo tlo i ka nne o tla nne re ke na le bete tsa ka di sikelle di sikelle dina di na le bolle le lore di ka tsa tsabana ka potseng go tsofa a tsela tsa re sa ya re sa di di jalwa ke na le tot nan tere a pele le morao di ba re bua ntlo ke ke tona tso ke dina na o re ka ra di tsenya tshebetso ke te le nyantsa tere ka fitla la tsela tse se tsama tsi bona di di bata le le mongwe tse tsa bona ba tsana ba tsana tsi le ba ntse ntse ba patale ba tsole tsene le tso go tsofa ke tsene mo tsa
0: Masipala of Fumane tlala ho MP ya tshebediso ya matlole selemong sa ditjhelete sa 2022-2023. O tla ka merero e feng ya ho busetsa masipala boemong bo botle lehlakoreng la tshebediso ya matlole kapa ho ntlafatsa boemo?
1: Nahana mona na ke moo e le horeng re la ra itsana le tsile hore re tla sebedisana mmoho le mafapha ohle a mmuso le tse ding le profense le national. Hobane ha o sebedisa ripoto ena nako e kgolenyana e tla be e ntse e tla le hore treasury tse re botsa hore na a na le ikemisetso e tswa ka mathata a nang le lona. Ana ke mona le mana le gore ke se tsela ba tsamile le masala mka ka tsela e e ke mo rena le tumela hore ha re ka ba be a o finyana ba tsena tsena mo le bona ba re tata isa ba mo bo ba a jwa le ha rena CFO ga ro masala wa ena e se ntse re bolella ha di ke gore o se tse rena hore ka ba la ka la ka ba la ba di tsitse
0: a
1: o ba mo lo re tsitse lo ba mo tsaya tonto a itse go le se e tonto re mo go bona a itse e ha ya ka se tsitse
0: Okay. Ramotsi ka lebaka la nako ke tshwanela ho lokolla fela ke a tshepisa hore re tlo mema haufinyane dingata taba tseo ke tshwanelang ho di sekaseka le wena re leboetse nako ya hao.
1: A le bile ke nagetse ya go ba a e botle ba bokgatha le lona le mesedi ya se. Ya le boa.
2: Nka karolo ho The Beautiful Game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 400 ml Vaseline Body Lotion kapa Cream, o kenyelletsa le Argan Oil ka R49.99, o boloka 20 randa kapa 175 gram Protex Hygiene Soap. Reka le Highly Defensive Peri ka 28 randa, o boloka 12 randa. Ditheko tsena di fumana ho fihlela ka la 24 May. Spa fela, hona le dipehelo.
3: Mona campus e utlwahala jwalo ka lehae. Mona di lecture hall di o hlatswa kelello. Mona batho ba teng e se ka gale ba tseba. Di open day tsa Northwest University di kala 9 May Potchefstroom campus, 16 May Vanderbilt Park campus le 23 May Mahikeng campus. Ipone o le mona sebakeng sa hao, bokamosong ba hao, metswalle ya hao e sentse e o yemetse. Kganola le rona ka di open day tsa Northwest University. It all starts here.
0: Mabidantle fa lametsotso e robong ra re lebile horeng ya botshelela hopola hore re santse re buisana le bo Ramotsi ba sa tswa gwetwa bo Masipaleng ba fapaneng na eng ena ya Afrika Borwa re tla buisana le Ramotsi Mocha wa Masipala wa Mafube Free State ke Phaladi Matsoli. Taba dingata tseo re lokelang ho di bua le yena tse amang baahi Masipaleng ha ra tse ding ke mathata a ditjhelete Masipaleng wa Mafube. Taba ya ho bokelletsa lekeno la Masipala ke phepetso e kgolo bona ba haisale ha se yona fela le taba ya meralo ya motheo phano ya ditshebeletso ka kakaretso Masipaleng wa Mafube ke phepetso re tla buisana le yena Ramotsi a re fe hore yena jwalo ka ha ke yena setulong sena o ikemiseditse ho rotlo fetola boemo jwang ha holo sa bohlokwa ke matsatsing a legolo 100 days o qeta ho kena setulong re lebelle diphetho difeng o teng kwalo Ramotsi e botsa wa Maspala wa Mafube Free State Phalaji Matsole e re ke mamoele Ramotsi khotso wa metso makumane tsebele senga le sedi
4: khotso mme mantsewa le ba mme di ba le sedi
0: ke le bohantate a ha re qale ka phepetso e kholo ya matlole e o Maspala ona o tsamelaneng le yona ha dia atleha tiko tse seng di entswe na go nya o feta tsa o tlisa botsitso matloleng a Maspala enwa ke be hato e feng e tshwarehang e o sa tlo ja mosha ha winka ho kenya tshebetsong morero wa selmo sa 2022-2023 wa ho ntlafatsa matlole a Maspala financial recovery plan
4: emwe ya mefokolo e o re eleletsweng ke sekgeo se bileng teng ka nakonyana e telele pakeng tsa Maspala ka bona le baahi ya ba re hlokomela hore matla a rona ke ho sebetsa mmoho le baahi re sebetsa le stakeholders tse teng ka hare ho motse wa rona jwale ntho ya bohlokwa ke tshwanetse ke bontshe hore re na le program eo ho tloha beketlang re yang baahing ka yona eo re tlotla re batla hore baahi ba utlwisise bohlokwa ba hore batho ba nang le bokgoni kapa ba sebetsang ba lefe ditshebeletso ebe hape re a bontsha hore batho ba sa sebetseng go na le ntho yona go thweng ke policy ya batho ba sa kgoneng go patala jale batho go ba na le kgaelelo ya gore batho ba bangata ba soka ba elelwa gore ga o sa sebetse kapa o fumana lekeno le tlase kapa o fumana grant ya SASSA wa qualifya gore re o kenye registering ya batho ba thusiwang ke mmuso jale ke mo re emeng teng jale kga o se o bontshitse kgaitsedi re ke ke be ra lala ka mmele taba ya bohlokwa ba go lefa ditshebeletso empa re dumelane re le balegotla gore re tshwanetse le rona re matlafatse boleng ba ditshebeletso bo re bofang batho ke mo re emeng teng gona jale kgaitsedi yaka
0: o tlo e rarolola jwang taba ya dimilione tsa diranta tse kolotwang letlole la basebetsi ba Maspala ba beileng meja fatshe le ho netefatsa hore meputso ya basebetsi le melemo eo ba lokelang go e fuwa ba e fuwa ka nako Municipal Workers Retirement Fund
4: le tsatsi la maobane ke fuwe reporto ke municipal manager gore ditlhophiso di teng go na le ka mokgwa ditlhophiso di entsweng ka teng go ntse go na le ditefo tse e tswang ho di third parties tsa basebetsi mare jwale go ya pele jwale kha ke bontshitse gore matla a rona a go setšhaba go ya pele re na le moralo wa go ntlafatsa ditshebeletso e le gore setšhaba sa rona se tsebe go patala ditshebeletso ke gopola gore matsatsing ana a legolo a qalang re tlabe re sebetsa gagolo ka go ntlafatsa ditshebeletso e le gore setšhaba se tsebe go lefa ditshebeletso tseo ba di fang ke Maspala ha re ka ra wina ntwa eo re ka sebele mathata a cash flow kapa a o patala basebetsi ka nako ke tabe ntshwenyang gagolo gore basebetsi kgwedi ya fela basebetsi ga ba gole basebetsi ba na le di-third parties ebe ga di patale e ntshwenya gagolo taba eo kgaitsedi yaka mme re motšheng go e lokisa beke e tlang re tlabe re qala go kopana le basebetsi re kopana le community re kopana le stakeholders re ala moralo o wa rona go ntlafatsa ditshebeletso le go collecta revenue ya Maspala wa Mafube
0: re ke be ra bua ka diphepetso tseo baahi ba tsamelaneng le tsona re sa bui ka taba ya metsi Maspala o latlhelwa ke diperesente tse 70 le motso 71% ka ofela tsa metsi a hlwekileng ha ka letlhakoreng le e leng dikgweregwere di dula diphalela dibakeng tse kang Frankfurt, Cornelia le Villiers o rera go etsa eng hang-hang Ramotsi ha holo letlhakoreng la go thibela dikgweregwere tse phalelang nokeng ya Velge kapa Val go silafatsa metsi ano ka yoo
4: ke se ke buile le didirectora tse amegang gaitsedi ke beile lotofatshe gore e kekebe ya batlwaelo gore batho ba tlole disuritse ka godimo e kekebe ya batlwaelo gore batho ba tlole melora ka godimo mme re dumelane ka plan ya rapid response gore ha o ba le di pipe tse di kang tsa metsi a fetileng because bothata ba rona hantle ntle gore metsi a teng a pompua a fetisitse a fela di strateng jwale ke bo eme bo bang ha ke no bo kgotsofala go gang bo gaitsedi go tloa ke gola ka tsatsing lena baagi ba tla bona gore ganyane ganyane mathata a metsi a phalelang gotlhe le di-surage di a lokiso e ka sebe tlwaelo gore re phele maemong a jalo re le setšhaba sa Mafube.
0: Ramotse masepala Mafube e sale o sebetsa o sena melao kapa dipegelo tsa botlhokwa tseo baagi ba lokelang go ikamanya le tsona di-bylaws. Kantoro ya gago e tlo netefatsa neng gore ka o fela melao ya botlhokwa e ya gang ka gare go phuthwa matlakala le tshebediso ya lefatshe e ba teng le go kengwa tshebetsong ka gotlhegotlhe.
4: E nngwe ya moralo wa rona kapa ya bofokodi ebile gore ka dilemo tse ka ba mašomo a mararo go sena le kwetha masepaleng jalo o ka utlwisisa gore ga o sena motho ya nang le tsebo ya molao o ba le bofokodi ba go kenya molao tshebetsong. Jalo re se re qadile le MM gore re tlo kopa lefapha la COCTA gore ba re fe motho wa molao ya tlang go re thusa re be le batho ka gare go rona ba tla kgona bao re tla ba bitsa ka gore ke di-law enforcement officers e moralong wa rona le yona taba eo gaitsedi yaka mme gaufinyana matsatsing a na le gore ke go letabe se le gale re na le ramolao e o re mo fuweng ke lefapha la COCTA.
0: Ga re sana nako e re phethele na o ikemiseditse go sebedisana mmogo le makala a poraefete go ntlafatsa meralo ya motheo infrastructure eo mmasepala o sitwang go e lokisa ga jale le itshebeletso ka kakaretso.
4: Ka lesegonolo re na le makala a poraefete re ke tlale ka borakgwebo ba lagae ba bontshitse ba na le maikemisetso a magolo go re thusa. Beke tlang ka laboraro re na le makala a poraefete bao le bana ba entseng maikemisetso a re ba batla go re thusa. Re butse letsogo gaitsedi go batho botlhe ba batlang go re thusa re boemong bo bang re amogela gore re qala masepala fatshe re keke ra o qala re le makhanselara fela kapa re le di-officials re tlhoka setšhaba gore re sebetseng mmogo ga re sebetsa le setšhaba re ka e tlhola ntwa e nagetsedi yaka.
0: Le wena re tlo o mema gape gaufinyane jalo ga ke boletse dingata ditaba tseo re lokelang go di sekaseka ke mpa fela ke photlwa ke nako re leboetse nako ya gago motlhompheng.
4: Ke lebile agolo mme mantshewa kgotso.
0: Ke lebile agolo ke Ramotse motšha wa masepala wa Mafube Free State Phaladi Matsole mamedi ga le gabola jalo le bolela gore rona moifo wa makumane re ntse go lekane bakeng sa letsatsi la ka jeno go tswa go motlhophisi wa lona Lerato Sarabele ba le tlhaisitseng ke mokete monyo bo le Rabosana Madiehe Seamalaku a re laolela kgaso ka bogabane bona ba gae sale mantshewa ke lebitso laka ga re teane o sane o seng pakeng tsa Rabotlhano le gora botshelela mo nalapeng go le se DFM e re ke suthele ntsane rantwa a re balele taba tsa gora ya botshelela.

0: Dumela, dumela, dumela, dumela, hlama mera tsobere tso ya lesedi FM, dumela, labo raro lele, tle dumela motsiano ngi hlala matsatsi ya le shumela metsi miraro. Akali bitswa ke monono, ke usela khazana. Ke twana sa ke sentse kwa mela jwala ka di atlatse mo futu. Ke le ba jwala mo ifa makumana o tsamaile lwana o tla renya bohlano ba di sia kwa no renya na botshelela. Tsane ranto ba lla ditaba. O tla gutla hape o renya bosupa mo ifo. Re a leboa ka nnete le di beile di utlwahetse. Jwale he hora tsena tse tharo re diabetswe tle mamela tsobele tswa lesedi FM. Amore ronke le rona robe ho reng ya borobong re le tla go tswa lo ka pina monati chelete le phakatladi ke le phakatladi e sebeletso ya le Sedi FM chelete ra o neletsa pina monati tebo are halela ka tsa o tseba ka mo ke phulusitsweng a o fela se monati tebza ka mara tsebeletso ya le Sedi FM re ke na jwalo itle re felletse ke sentse ke tshokere ke ho a madumehle hallo
1: Let's show them what's up in the film. It's also a friend of the Tele, the biggest of the drive. Get a breakfast show on the city of family. Africa, but I said, second thing also, Jen Sakhiri, Kakila Raro Kacheno, out of Manati, Jaraka, Salamis, Hodu, Missala, Jaraman, Sansia, show them with Sumeraro, Sansa, Shoja, Fuka, Fuka, Fuka, Fuka, Fuka, Fuka, Fuka, Fuka, Tua, Tua, Tua, Tua, Tua, Wakey, Wakey, Wakey, Wakey, Wakey, Wakey, Kila Quatua, Sapatu Kara, Jonito, the chair party, Redion, of Telo Regani, Yaburobo, what about Manati, Kana Jolo Sansa, Zia Kala, Papa, a whole about 15. Lo ke sentse tsa hao re tsamaeng re ka bane ka Sun City SABC di radio station tsa rona tsa malimi ya na rona lapeng ha o di fapane ntate ka ba bo khosi bo mhlobo bo mungana lonene le Sedi FM re bangata fela station se se se se se tlabe se tshwere jwa lo sibini se tlabe se ba emetse jwalo ka rona re tlabe re betse jwalo ke Sunnega emetse jwalo le Sedi FM ke a tsiba khulichana o tlabe emetse botsweding FM ho ngata papa etsa bonete ba hore o ba le rona ka Sun City ka di 27 tsa June sentse go potsa bana ba di 15 ke kana jwa lo sentse go potsa ba di 15 uri hey hlobele chelete ya moketo no moholo wa Zia Khala SABC ka di 27 karaka junu karaka Sun City Maroko ke ntotse teng ha re yona le di pre party una le di main show una le di after party o tla ba monate fela he rona he di tense di ntsenga tsa go tshwagatsetsa lo fetlo regane ya borobongo to asa ba tukara jwa di to chepat re dumedisa twalo ka jeno jwa lo khale la bora re dumela nhle
0: Hello, hello, Chepa.
1: Who would look cooker?
0: Hello, hello, hello, Chepa.
2: Hello,
1: Ah, yo yona ha ke batle lutwa maikutlo.
0: Aske ra bua ka yona.
1: Eh, yo yona.
0: Ha re tlwele.
2: Eh, ho ya, e reng ho ya gona ba pelo di thata ka pele.
1: Eh, ha re
2: tlwele. Ho se ka sonta Cardoso ha tlo win a Champions League. Sundowns e tla be re khatlala pele ka makana go etelele. E sina mohope setleng sa dipapana.
1: Ai, Champions League yona batla ka yona.
0: Ah, Champions League batla ka
1: yona. Yona batla ka yona. Ena yona, eh,
0: Champions League batla ka yona.
1: Eh, ya botlwa ile ya Chepati. Fela o nontso bona hala manchepat hore ho tla ba fela nna ko jwetse nnete ke ne ke sa bone TS Galaxy tla ma sanda
0: ke ne ke sa TS Galaxy
2: ya re ha ke bua
0: ke se ya tswa ka ba
2: ya re ha ke bua ke le jwetsa go Cardoso ha ona wa isa ma melodi sundown se pele
1: ai ne ke sa
2: go la bobe ne ke sa jwetsa ka ga shebana lane ya sundown mo sundown se ile ya bapala hantle ba lata bo Champions League ke a tshwere ke mokwetlisi wa South Africa
1: Ai ke le ke sa ebone ya
0: Ai ke hanne che pat ka nete nna ya maoba ya ona ke hanne
1: Ai maoba ke a ke a ofa
0: Ai ke a opaka Ai ke a opaka akukatele akupaki ke a okatele
1: Ya ya tswa ba fu
2: bela tswa
1: TS Galaxy fela he ya tswa Champions League yona
0: Champions League yona che pat lo ena o tla re pa
1: Sandau se tla sebe o tla re paka ka nete lo ena ka moga
0: Aha Ai jamati ne man.
2: Ale tsebe khado solo.
1: Ai a fela maobani. Ha ke tsebe ona na ke ntwe tla nkuwa ka pa mohlomong ha ka feta go kefo. E ya liki office man ya sentwe batla etla ba utlisa botlhoko wa kalo ka pa.
2: Skype pota ho le ngwana mme se re tshwere expiry date ka loso. Ha le re tshwere expiry date ka loso.
0: Ah,
2: le batla tla fa. Se shopa sa pele. Sa hore Cardoso a qete season a le ho so. E sala qala ho ba mo iqala ho ba mo kwetlise.
1: He?
0: Yeah.
2: E robile record o Sundowns. ga itsena ka ikgotlwa la pele
0: sports director o kae
1: o
2: sa gotlile mara ntho ena e sale batshietsi ba lla ka yona gore batho bana ba babedi ba sentse setlhopha ya ba ba iphapanya bo ntate Motsepe ba e bone le botlhophi ka jeno gore ngwana mahana a jwetsa o bona ka dikgapa
1: ntate fela ka nnete ka morago gapa mogopo o dilemo tse robedi ka tatelelano le se le lliswa fela ke ga maobane le sa sebetsa hantle
2: Barcelona o nkile
1: magatwana
2: Barcelona o hapile 21 times
1: ke le
0: ka tatelelano
1: ya jwale
2: jwale
1: tunye Saudi
0: ka tatelelano je pat
2: a bona le me ntho ile a kena teng
1: e le bona
0: ba a le yona ena ntse tsa nne 21
2: a
0: ba fela ke gefu fela ya
2: rona ga re ka tshwaotho ya re batho ba mediocrity
1: ai
2: ha o le mohlodi ke le makala le mihlaena le bona al akhli ire ha o hlolile go nkela champions league ke kele ka go ke batho ba dulang bana le kelello ya o hlola
1: ai Shepard ya roko palelo ena kana kwa dipapadi
2: ke yota
1: mabedi bile fela jalo mabelo di Sundowns maobane o sa a utlwile ne ha swa ka otlo wa ona tsebeletso ke la mantlhale sedi FM le ha fela Orlando Pirates sa setse ka dipapadi tse pedi empa mabelo di Sundowns ya sebetsa hantle ho ya ka mo ba bangata re ne re lebelletse ka teng nna ke ne ke sa bone TS Galaxy ka ba ema ka pele fela he bolo e jwalo
0: monna
1: wa papadi ya bolo monna wa papadi e nngwe ya dipapadi tse monnate tsa sehla sena ke ya maobane ya TS Galaxy le Sundowns a ne di latana thwase a ne di latana ga itse diatla le shano le le be
0: ke a le bona ke sa shebel ba me di
1: ha wa shebel yo ha ke shebile ngwe papa di tse monate
0: ke
1: ke ke le ka di shebella sa bona
0: ke shebella o
1: ha ne di ja fatse ba me di are ke re jolo go batla motho jolo ka mehlale mehlabo se ba retsa jolo ka mapala bala tsa wa hao o romela bala tsa wono ho 0 o romela bala tsa wono ho 0797850665079 7585066 ke tenge mo re mapala voice note ya hao o pa miselentso re kgone ho utlwa rutlo kopela mang ka pina efeng le ka jeno ho jwana.

0: sekolo ke nakwa lona ke le romela di voice note tseno 0797585066 me wa hau ke mang e ne letsatsi la bo me ka sonta voice note yone o bo re jwetse lo re wena sehlopha sa hao ke sefe mona PSL o bo re jwetse gore sehlopha sa hao ke sefe
1: o ba favorite
0: romela e o sehlopha sa hao ke sefe o romela voice note 0797585066 ke re khona re bapala di voice note tseno tsa hao pele o tswa ka tlu etsa jwalo mme wa hao ke mang o lakatsang o rabele tsatsi le monate
1: yes
0: wa bona ke tata bapala pina monate re mama
1: yes
0: ha o qeta o re jwetse hore wena o favor se tlhopa se feng
1: yes
0: jwetse mme o re jwetse o ska ba le bala hore bitso la o mang o hokae o kena sekolo kae
1: ga tla utlwa ka wena ga tla utlwa wena o motho wa siwelele wa mazulu o motho wa Richards Bay o re tla utlwa ka wena ba tla re joetsa etsa jalo bana e so 0797585066 ke mashoma mararo metsotso re fraletse ora ya botshelela the biggest money drive tagwa breakfast show mahlwa shebile ka bane ka Sun City ziakala ba thontse ba re ngolla ka kwano ba re he le gegetsa jwang ha fumana tikete te fumana tikete ya hao bonolo ntwe etsa ngwe thekela tikete me o reke tikete ka nako ke a hopola selbon se fitileng itse ha batho ba re ka re tla ka molaetsa gore diteketi di fedile jwala ke batle bo beketlang be se re tla re teketi di fedile o tsore ke tlatla ke reka tlatla ke reka hlo reka na jwala iphumanele diteketi go hle mo difumane ya nteng re khone o tsamaya ka ofela re eng ka mane ka Sun City ke mashoma mabedi ya ba tsere mo metsotso ka lebele jwala reka bo super banais robela melaetsa eno re utlo re na ntsho tsa lona di tsama jwa
0: mme re tsamaya tsa se di ya re sha ba ditaba tsentseng di petsa pele ntwe mo kutlisang bohloko ke yona ena ya hore Africa borwa kwa no bonala batho ba bangata ba boetse ba felletswe ke mesebetsi ha holo a o shejwa jwalo kotara ya pele e bontsha hore ke batho ba fetang dikete tse magolo a mararo be e leng gore ba se ba kene moleng wa batho ba batlanang le mosebetsi mme mamedi wa tshebeletso ya o sedi a o thola o sheba batho ba sebetsang malapeng a e kona palo ya bona e fokotsegile wa tsebane ke thutse ke shebile metswalle yaka ke shebile batho be ke amanang le bona ke fumana gore batho ba neng ba ba sebeletsa ba sa leyo bogolo ba bona ba tla o jwetsa bana a se ba godile batho ha ba sa sebedisa ditshebeletso tsa basebeletsi ba malapeng mme re tshwanela re elellwe mmamedi gore taba ya mosebetsi ha se taba ya go etsetswa molemo fela gore motho a o bulele mosebetsi tshwantse mosebetsi a o tshwe gana jwale tjena o tshware ka thata o sebetse ka thata le wena o bontshe go ikemisetsa le go itela gobane ka nnete mesebetsi ga iyo ka ntle ka mona ne ke thotse ke shebile phatlhalatso e ntsweng ke Meta company ena e leng gore ke monga ke beng ba Facebook ke beng ba Instagram ke beng ba WhatsApp kgweding yona ena ba ikemiseditse go fokotsa batho ba dikete tse robedi dikhampani tse jwalo di fokotsa batho o tsebe mamedi ba na le basebeletsi dinageng tse fapaneng o tla tlho o elelelwe gore gana jwale moruo wa lefatshe o tlasa gatelelo e golo ntwa tsena tsentseng di etsagala mo e leng gore go lwana America Israel ba lwantsha Iran ntwa ya ne ntseng e tswelela pele Russia e ntse lwantsha Ukraine batho ba bangata ga ba elelelwe gore ntho tseo dintwa tseo di ama theko ya dintho mme ka mane ka America ke bone inflation e phahametse meputso ya batho kgetlo la pele dilemong ka gola tse ka bantse robedi tsa o se le shone e qala ho etsa la ntho jwalo ho bolelang hore mo mamedi mesebetsi e tla sa gatello batho ba sa reka ka mogone ba reka ka teng batho ba sa hirwa ka mogone ba hirwa ka teng mme re le Africa borwa ka nnete bana ba rona ga tshwanela ho ba ruta ho rekisa ga tshwanela ho ba ruta ho kena kgwebong bane taba hore ngwana kene sekolo a nahana o lo fola molengwa mosebetsi a hirwe aikona e thata hana jwa
1: palo palo tsa hlaile ba bane di a tsosa ga itse di ya ka dinyu luile tsa tlhokeo ya mosebetsi Africa borwa se dutse jwa lo 32% bila ba hlalosa ona kota ringe na pele ya 2026 ba hlalosa hore mosebetsi ka ban 365000 tika ofela ba lahletswe ke mosebetsi 365000 tika ofela ba hlalosa gore ke dintiki di palo palo tsetso sa ba le ba hona le sitsibisene se re bontsha gore nthwena e kotse ha ka letsatsi fela batho ba ketetse tsheletseng ka ofela ba lahlelwa ke mosebetsi beke ba shebile jwalo batho ba 36000 ka ofela ka beke jwale sentse e bontsha gore ka nnete ke mathata ke maobanyana mona ha mafurana nyoloa mme o lebelletswe le gore le bo kgweding e tlang go ka nna etsala fela jwalo petrol ene nyu lwana jwale tjena e segale ka 333 ga mamma hodima tshelete ya dine ntse re patala ya o reka liter ga dina lo wena jwale se ba hlalosa go le kgoding e tlanga ka daga utlwa ditaba tse jwalo jwale ke mathata ka nnete ke mathata ka mona me batho ba la hlelwa ke mesebetsi percent tse tsentse di nyu lwa di a tshosa batho ba ba tshabe leng hore ha ba gone ho hirwa ba dutsing lapeng be leng hore ba re ba bua jwalo ka ba mahareng a dilemo tse mashome le motse robedi le mashome a mabedi a metso mene palopalo tsa teng le tsona di nyolile kgaitsedi yaka a se ditaba tse bonate o gang
0: ha ke tsebe mmamedi ke a gola re tla ke re bue yena ya khiro ya ya basebeletsi ba malapeng a ikona ba fellwa ke mesebetsi a ikona ba fellwa ke mesebetsi hai ha ke tsebe mmamedi re tsetsena re tsebe o lukisetsa chia pate
2: Nalang au sana kaza liba chukada Naka libito ki tuto monahe Ki dula Senegal Ki fivare de la Chiefs And ki mo Chiefs Ki fivare de la Villa Kazi
0: He? O fivare de la Chiefs Li vila umwanaka Au bana Au he Chepati kitse
3: Le seria fe la DJ Patrick. Ilo ba pala jalo le TS Galaxy. Kwa pa dina mamedi ila fela jalo le re TS Galaxy tsa mapele ka dintlha tse tharo ho ntlha tse pedi me Mamelodi Sundowns e lahletswe ke papadi e lahletswe ke league. Ha re go utla re ya ka mane ka ho la liga ene di bapala maobane e mo Celta Vigo ene a moetse jalo Levante ya feta Levante ka ntlha tse tharo tse pedi. Real Betis ine amwetse jwala banna bane ba Elche ke modeng Real Betis ila feta ka dintlha tse pedi ho ntlha e lengwe Osasuna ba itibana ene le Atletico Madrid ila feta ka dintlha tse pedi ho ntlha e lengwe ha re sa ditloela hanyane tseno tsa papadi ya bolo re le kole ka mona ka papadi ya cricket ho Indian Premier League ene di bapala maobane mo Gujarat Titans ine isano de monetla se le Sunrise Hyderabad Mehe Sunrisers Hyderabad ile hapalo thu ya beng ka qeto ya go banna ga tla gomela lona le phamolebete gona ke re le tsikiletse re bona gona le tla hle le fole majuana o fitlalane hula fela ba jwalo ba ke ena bana ba Gujarat Titans ba etsa le kholo mashume ya tsheletseng ana le metso e robedi wa wa di wicket tse 5 me ya ba etsa seno over ntse mashume a mabedi jwale ka mona he mamiri ho etsa etse mohlolo wa go ba etse mashume a robedi ana le metso e tsheletseng over ntse le shumene na le metso e mene fela nhlano sene sentse se bolela gore he ke mo Sunrisers Hyderabad ile nya ha papapadi ka dintlatse mashume a robedi ana le metso emedi tlamele be ke tlhopha sane sa Gujarat Gujarat ke yona mamedi bane bana ba bo rona ka mona ile ba mathatana ha isale ile ba mathatana ha isale mpa ha re ntse re di Suti sa bela gapele re fumana gore se bapadi se ile ke sa hla sa ithupa mo medi mono ka magabane ile ba se bapadi sena sa Gujarat Titans ke mo Afrika borwa ka khiso rabana ya ile nganka di wicket tse tharo ka mora hore a tobane a tshikiletse bolo tse mashume a mabedi ana le metso e robedi over rents nna ka ofela jola ka tlhalositse ke re se hapile mona papadi he ibile yona Gujarat Titans ka hore e hlole jwalo ka di rane tse mashume a robedi ana le metso e mmedi ha le ka jeno e teng papadi papadi ena e bapalang ke ya bo mashume a mahlano ana le metso e supileng ka mara ho tse mashume a supileng ana le metso e mene ntse di ya diqepha hanyane hanyane ho T20 mona me e bapalang ka jeno ke Royal Challenger Bangalore e bapala jwalo le Kolkata Knight Riders re tla bona he mamedu wa ka hore na ebe ho fitlala mothating mona ke di feng tse tla hle di bapale maobane ka mora hore Mamelodi Sundowns se joe a ba jitse mushimane no abanna e ke morata ngwa Stiba Thibane ba mo jitse letsatsi la tswalo wa bohloko jo di February ene letsatsi la tswalo maobane he empa mongolo no sontso o ngotswe le boteng mamedi no sontso o hlakile o gao khado sontso tsa idela tsa motimella kona ba boholo ba batho ba tla hlokomela re bua re re a o hanfela mamelodi Sundowns mamedi wa ka o tlamehile ba efe pitso tlamehile ba efe pitso mosimane ke yena monna tla e o nka re ha e fumana ka o jwetsa ditloore Sundowns ha ona setlhopha se tlo e ema ka pele. Mme ntho tsa ka di tsamaya mona medi tsamayang teng ke batla gore tle re ka nkano gora yane ya rona ya bosupa ke tle o neletsa tse dintsi tsa ditlhopha tse seng di kene he gore di tla bapala go Champions League selemong se e tlang sa dipapadi se ke na le setlhotshwananyana tsa sona ke tla o jwetsa sona ka nkano gora yane ya bosupa. Hala jwale dumela ke kgotlele
4: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fitlhang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Join now Winter Heats Radio Cook Off. O tlobe monyetleng wa ho hapa 5000 rand beke le beke le ho hapa 20000 rand. Qetellong mo re batlang ho fumana sechu se rotisa mathi hape setswa mpile mona mzanzi. O nna hana hore ke recipe ya hao e tla hlola. E romele ka WhatsApp mo ho le setshwantsho sa dijo tseo o di peileng ho 0832840008. Pheha dijo tse ngo ka kno hona le dipehelo.
6: Basotho kopana
7: Basotho kopana
6: lo nalile ya ho pina ingwe mere khwaelane di

0: la tsoka le se DFM ta go breakfast show metsotsing ene le shumele metsi robedi e pele ora ya bo supa o pola hlamotsiano nge tlhola matsatsi a le shumele metsi miraro ya itsamaela nako ka nete mmamedi ho rona ho etsa bonnete ba rona ko yena re sebedisetsa molemong wa rona mwana sekolo di voice note tsa ntse di kena re tlo di bapala pele ora ya bo supa o ska ba utla bohloko re tlo di bapala re utlile wa pele o sa itsena ke le khosi re tla utla rona o na wena o reng Hola tsama mera tsama tsa sele tlo sheba hore na se phalla Johan se pedipedi di metro tse tharo ka mona ka manga un kai kurulene le ka Joburg city tlo tsebo re witlope antle dumelang ei le sotho kutlile ho bata Johan batho ba morena ei kutlile hore ha bata ka le sotho bile le khithile di thabe mane kutlile ka nete le ipaballeng le ka mona ka qwaqwa kutlile hore ha e khona se a otla Fixburg ka mona ka bo Lady Brand mamedu ha bata ka bo Forisberg ka mona ha bata li tlokomeleng ka nete le dibakentse fapaneng ho phatlala le naha ka mona ka bo matatiele ho thewa jwalo sentse re tsho re re a leboa le mametse tshebeletsana le Sedia FM i tlokomeleng le futhumale mamedi butle re kopane le Xenia rutlo maimala ho dumela ka ra lebelang ka jeno ke a jwang Xenia dumela nanga ne sora a moela o thakgwa breakfast show tsapa o tswile hantle o seng hona ho thutla ba jwang ka jeno Xenia
1: ere ke le dumedi tse tswasa le batho kada moho le ba mamedi ba le Sedia FM ke tswile hantle ho ne se ke a leboha ha re shebe ka jeno tsa bolik ma emo a bitse tsana ha holo ha re batla le matsatsi a fitileng nka re di pula ke tsantsa le di emisi ke re se re tla emela cold front e nngwe e tlang empa hona jale ma emotsi a ne fela a phodileng ne a haona dipula ha re qala ka mona ka province ya Gauteng ke re ke ke boletse ho hlakile ne ho phodile Pretoria di tla mane ho mashima a bedi le metsi ne ha ile Johannesburg di tla mane ho mashima a bedi le metsi ne di Mpumalanga le teng ho hlakile ne ho phodile Mbombela le Emalahleni di tla mane ho mashima a bedi le metsi le motho o mong ka mona ka profense ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile mme ho phodile Klerksdorp le Potchefstroom di ka dula mane ho mashome a mabedi le metso e mmedi ka mona ka Freistata le teng ho hlakile mme ho phodile Bloemfontein di ka dula mane leshome le metso robong ha e le Welkom di ka dula mane ho mashome a mabedi le motso o mong mme dibakeng tse Kapchabelo jwalo ka bo Bethlehem le bo Fixburg teng ho tla bata ka di-temperature tse dutseng mane ho leshome le metso e supileng Tamona ka kwazina tala teng ho hlakile mme ho tla phola ka jeno Durban le Witwatersrand. Di ka dula mane ho mashume a mabedi empa mantsibu ya re bona ka dibakeng tse ka Botshabela. Re ba le mafatsana a itsegileng a Diaduma. Ha re sheba ka mona ka profensing ya Kapa Leboya le teng ho hlakile mme ho tla bo ntse ho phodile ka jeno. A Pinkton le Kimberley. Di tla dula mane ho mashome a mabedi empa dibakeng tse ka borazolo ka bo Calvini le bo Sutherland ho tla bata ka di-temperature tse dutsemane ho leshome le metso e tsheletseng mme le teng re ka lebelela mafatsana a itsedileng a Diaduma haholo dibakeng tse borwa mantsibuya ka jeno kitso tsa bolepi mamedi ha ke leboha thata le batho kata
2: a re leboha golo tle ga itsele ya ka Xenia ke X o tla gotla sa gotla hape o sale re utlwa gore di eme jwa le shoma le botse ba hlano fela betso so a re lebile tshwala re ka bosupa the biggest one to drive ta kwa breakfast show vuka vuka vuka vuka vuka vuka vuka bo sentse la mona bo sontso bona batho a santsa pusha ke ba nyana ha ya kentse dinthotsa lo rekisa ke tshokere ai what's ba mona ona le batho ba sebetsang ka thata me hangata dikgwebo tsena tse meng ka pa batho bana bana le dikgwebo ha ba o jwetsa paletsa bona o ka utlwa ka re motho wa bapala utlwe ka ga se le monate jwale ha se le bua fela le ene eno e leng gore o a tsoa o seng ha kana ho bata ha kana motho o pusha kribanyana motho o tshwere stoko o batla gore pele batho ba mosebetsing kapa batho ba feta ba se ba le ba mosebetsing ntho tsa be sentse di dutse hantle ha o qoqela pale ya haya o so mmona dintho di o so nana gore dintho di hantle o tla bona e ka re wa bapala ha o jwetsa gore he ntate dipuleng ho bata tjena ke ne ke tsoa ke feletsa mme wa ka a tsamaya le rekisa mme o jwetse ga ka pantate o jwetse hore ka pa buti o jwetse hore e tate lona ha letswa le tswale le monate le futhumetse na gale ke tswile hore le fitla sentse ke beile dintho hantle hore le gone o reka jwale jwalo ska banka dintho hanyane hona le mo re qalang teng ka ofela ha rona ha holo tlokeng e kana kana ya misebetsi ya Afrika Borwa e dintho tsa batho ka re di ka tsa mahantle ha e ho thatanyana ka ntle ho thata le ho batho ba sebetsang so ka ipotsa jwalo motho a sa sebetseng ho lla batho ba sebetsang tat batho ba iketse motho a utlwe motho a re a khotse maobane ha sana letho ho thata ka ntle ka mona jwale ipotsa ho lla batho ba sebetsang bana ba sa sebetseng bona ba reng metsotso ke le shoba la ba sebera ro fela metsotso a ga le bile jwalo re ka bo sepa re utlwa ka se perpetu sona sebe jwang di metro ke tsa tharo tsa re mathango tsona re utlwa ka dithodi tsa majwang hopola ziakala ke di 27 tsa kgwediane e tlang fela ha e sa le hole ha e sa ha o re papa tla fumana nako e se ile jwale ba batlang bo maroko tlo ba letsetse Sun City ba o lokisetse ba bo ditekete tlo fumana dintho tsao go lo banka ofela ka ba monate a le ka robala ka mono be weekend mane nke o tswele metswalle ya gao re be ka ofela o be le batho khara le thwasa weekend ka ofela le batho ka ofela ba tla ba tsamaya ba le okete ka go le monate ka mane ka Sun City di busa marumo o teng manga o metro municipality re fetswa na tsa pele tsa sepedipete re utlwa ga di eme jwang ka jeno ao se di buseng e re ko rebedise kgaitsadi ya ka ke tsa pele tsa sepedipete tsena tsena go thakgoa breakfast show manga o metro di tsamaya jwang ka jeno
3: Ako le bua ka rats go di mention for le ba mme ke ba tla go breakfast show. E se ke ke se na ka mona ka manga o. Is water. Hona no re botoka mane ta with the lily melna. E tsama entse tsona go jela go ba bagane ba bona. Ba ile se go ha ba feta ka mo ka se ka ke ntse o feta mo. E ra mona le ho hong ho ba ka tsitsa ka lenya ya rona se pete pete. Ba mme di ba le tsa nomoro ya 051 4099600051. 409960
2: thank you mangaundi the management center ke dimo ba ka tsendi tlaelo tsa bona teng ke le ba di ka le karate are le boya go lohle khaitsiri ya ka le shobala botsomedi betsotso city of joburg mosa magale mauteng a re fetsona o sposa re go rumedisa khaitsiri ya ka ke la boraro ka jeno ke tsapele tsa sepetepete ho thagoa breakfast show city of joburg ke ditsa majwang ka jeno
4: but khara ke dumedise ho wena le tshwasa ke dumedise ho ba mamedi ba batle ba sedi fm ha ra tlo pele tsene speaker shebane le ko lois ni hileng e tibileng tsela mane ho n1 north golden highway ka mo get straight valley road le golden highway le mo ha pere journal le ko lois e fine hileng e seng gakala le golden highway le n1 north ha pere na le sepetepete se matla mane ho m1 north boys ntse mahareng a gold reef city le double decker section Hendrik Potgieter le Dorin Kamoro di Bot, Soweto Motorway le N17 Soweto, Chris Hani le Nicholas Orlando Soweto, ka mo Main Reef Road mahareng a China Mall le Dragon City, le mo sepetepete seng se sepetetsane, mme re kopa bakganni ba be le mamello hle, ho feta mo re na le diroboto tse sa sebetseng mane Pereersog, Avenue le Empire Road Brandfontein, Anderson le Rustic Street Marshall Town, Oxford Road le Bompas Road ka mo Dunkeld, hape le Jellicoe Avenue le Craddock Avenue ka mo Rosebank. Ho feta mo tshetso tle di tsamaya hantle re le botse NPT le JRA ka tlalo ho ena.
2: Are le boya go lokgaitsiri ya ka re ya feta re fetela ka mane ka ekurulene. O teng ba ka nea ka mona ha ona motho a thabile jwalo ka ntate mogeseng ofising ka jeno. Le ha fela ba so bapale.
0: Ha bona motho TS Galaxy.
2: Ke motho TS Galaxy. Ha ona motho a thabile njolo ka ntate mogeseng. Molateri a moholo ke wa pele wa TS Galaxy.
0: Ka jeno lena.
2: Ha ke yena ka slow. Ha ona motho a thabile njolo ka ntate mogeseng. Ntate mogeseng ke tsa pele tsa se pele pele tswa ka ikurulene le go ala ka diabe jwa ka jeno.
5: Re ya bo hana go ala ka le go bana be seng ke dumedise mo ifoalo na le ba mamedi. Tlalego ena ya sepetepete le itlisetswa ka go tlolwa go tswa sepoleseng sa mmasepala wa motsemogolo e Kurulene. Mothating wa bjale lori e robegileng e setisa phallo ya sepetepete mane sebakeng sa Al Road mona ke tseleng ya Heidelberg o lebile Leon Day lebakeng sa borogo ba terene le mmila o kenang N3 tlhokomola mokganning moo mabone a laolang sepetepete a tsweleng taolong e ba letshwalwa o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa.
2: Are le boya holo tate mogese ga tla kopana hape ka nkane ho ra ya busupa mamedi e ro bofela metso tsoga le bile tsholo re ka busupa banes se ke na melaitsa e re ruta hore tabatsalo na di eme jwa
6: nna la go tsa sala aktiva tsupa nna le ditla ka ke khomple ka selevan ke kena sekolo e so kwazi ke ba grade 8 se fa phase ke sa gatang ke sa Orlando Pirates e bile ke na le sekipa sa te thank you
7: Dumelang Mustafa Matuka, ne ke rata ke tsoga Durban. Litlo mo ga rona ke gashane ga Durban. Ne ka tlhopa se ka go PSL ke Real Madrid. Ke la Alinton, ke ke na sekolo ga primary school.
0: Ana PSL mo na
7: Real
0: Madrid team fanaka.
8: Dumelang Mustafa Matuka, ka lwe tse ko diploma. Ke ga na sekolo ke se primary school. Na mama ga ke mphoma, e fever la Pirates. Mo tshe ke mo rata mbolo ke mo fukeng le sepelepe. Ke kena sekolo go tlisa primary school dula ka bimpe pena.
9: Dumelang batho kada le thwasa. Ke nna ko risa motswafi ke kena ntho sekolo sekolo primary. Ke favela Kaizer Chiefs. Ke favela le Villa Gas.
10: Dumela Oster sa le ntate batho kada. Nna ka lebitso ke Magadi Segopa from versus Brown Monyakeng. Ke etsa grade 7 ka Tolosa Primary School. Nna ke favorela Bafana Bafana.
11: Hello, Thosa le Bathukaya. Nna ke bokamoso ba pele, Dula Vepenari, Sofia. Mama ka ke Belina Mapele. O dula Blomo, nna setlhopha sa ka se ratang ke... Si vuole, eh?

0: Ai, mamedi. Ke tsona tseo. Sama sanda wana le mabakania. Papaletsi Money Long atsama le Asha HRS. Sebele so ya le CDFM. Rhythm of Love Minds Up. Metsingena le shumela motsolo mo mpelo ra ya bo robedi. Akoreletsetse 086 000 3084. Karumela voice note 079 758 5066. Now ya ka wena sepetho sa maobane sa Mamelodi Sundowns se sepethetse league ho ya ka wena o fedile ba bahudi ke Orlando Pirates kapa ho ya ka wena dipapadi tsena tse pedi ka nnete santsane di tshwanela go di emelwe di bapalwe le yona tabe ena ne re bua ka yona maobane hore hangata ha selemo sa dipapadi sepethelwa ho bapalwa dipapadi tsa o qetela ka nako e lengwe ka letsatsi le leng na taba e ya hore hlopha se seng se bapale pele ho tseding ka ofela ebe tseding tse di saletse morao ha se yona ntho e leng hore e fa dihlopha tseding menyetla eo dihlopha tseding di senang yona na mamela tsebela tswa CDFM ka thabela ho tla holo o go tshwaele ne se ka ba fela taba hore ke sehlopha sefe se seng se hapile league ke kopa o hlo tshwaele ka nnete hore taba ena ya hore ebe dihlopha di bapala ka nako tse fapaneng di phethela selemo sa dipapadi ka nako tse fapaneng na e fa dihlopha tse di monyetla kapa tshe sehlopha se se le se seng se ipapalle papadi tsa sona ka kgotso
1: mabedi tsa tsholo go le 0860003084 0860003084 ke nomoro tsa rona tsa le rutlo re wena maikutlo a o ke a feng ka taba ena e re buang ka yona re bone maobane Sundowns CS Galaxy Orlando Pirates tsa Sundowns di fedile dipapadi le bakape ke yona gore Sundowns ke ena e bapala CAF huwa hape mohopeng wa lefatshe tshwanetse o qetwe wa mohopeng wa lefatshe mme ke a tseba gore bana ba FIFA ba ba ke sa re ka jeno ba ne ba batla gore dihlopha kapa bekeng ena be sentse dikentse dibapadi tsa tseng tse yang ka mohopeng wa lefatshe re tse general
2: Bosuko ba lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e khutsisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: A mamedi letsa romela di voice note tseno re bapaletse peditse tharo pele re ya ditabega saletso ke metsotso e robong fela re ka thabela gore hutlwa gona wena o di bona joang o moyeng o le sedi hello
3: mmela o tswasa
0: le kae papa
3: ke tende kae my
0: sis a ke tsona re bua le mang kae
3: e ke le mogang ka blomo ga ikadas
1: boso
0: le mogang
3: a mandloge ne ntlo tshali simwana
1: eh
3: Tsogene Sundowns chance e gathetse mwana.
1: Hey, mona batho ba bangata ba tsho jwalo ba re e ba pala bolo engata Sundowns. Fela Sundowns e sa le
3: o rekile mana, re ha ga mogeleng.
1: Yeah.
3: Ke re le yone e simolotse ka letu le sharp, so it was impossible yo kana go e bege sa bone. The result tsa Orlando Pirates to be honest.
1: Yeah, hape boss wa ka ke a mutla mokotlisi wa Sundowns wa lla. Fela ntwe ya Sundowns di papadi tsengata tje. Ha se ntwe ha iqalwetsa hala man. Season after season ke batho ba bapalang di papadi tsengata ka nako e petetsaneng hakana.
3: Yeah, ape ke nana re mane ya ka ntwe tapela ke ka shabua. Ha la gitse man o na le go tshwara moretsetho wa majita magakita ba baetsa kae. Compared to the coach ga tse itileng o kila bona.
1: Yeah.
3: But ka bogutswanyana nna ke go pare neng Sundowns chance le iphumulela. Pirates tse le ke ntate
0: ba. Oh, thank you bakania.
1: Eh, alo ani ga ba le
0: mo. Yeah. O bua ka moya o motse di bapane.
1: No, alo ani ho ha.
0: O moyend man. Mamedi o moyend man.
4: Mtsatsi.
0: Yeah, da.
4: Tumela bana bese.
0: Ha bona tile kai.
4: Le tlile ka ntla botlhokwa le ba bana ba se ka jeng.
0: Ee.
4: Ke ntate se bo fika ntla ka lentle.
0: E ya ntate se bo fi.
4: Wa tsiba game ya maobane nna ba tukara le thatsa. E ketile bana ba se ke bona ka ketile.
0: O ene qeta ene qeta taba tsa league.
4: Ah ene qeta taba tsa league. O hlahisa ntla botlhokwa thatsa ya hore di game tsene ne di bapala tsana go ile ngwa ka ofela. E jwa hore re ketile kae? Ha re tsi.
1: Ngobane bothata
4: ke botlokwa ile ire bontsha gore le re tsiba gore ha di tlobapala le television mona di a tlhaha ne di re bona ka ofela ntse di tlhaha le monnate no le mokalo o no etsa bolo be monnate
1: Ho bane hape le hoja ya hapa Sundowns so maobane ho ya ka nna Orlando Pirates e nentse le monyetleng ba ne jwale ne tlo tseba hore Sundowns e hlabile dintlatse kae yona e tla tlameha e etse jwa wa bona ke ka ho le bohlokwa ho le bohlokwa di bapale kana ko ile nngwe ka ofela
4: e mara jwale se ntse re bontsha mwana mme thatsa go tsena tla hore na e be se ntse re fa credit ya hore re Pirates ke bo mampuri na empa le nna ke a tlatseletsa bana betse Orlando Pirates ke mampuri
5: Sundowns be na le schedule se jwalo sa di game. Ha re qala ho e bona.
1: Yeah, yeah, le nna ke tshojwa.
5: Ke tlo tsi ka ra tumela.
1: Wa tseba hape boso wa ka le Rulani ba ile ila nkutlisa bohloko ntho ya Rulani. Rulani o tibetse ho thwe. A nkile league yena a so ka la hlelwa papadi tse mashoma mabedi a metso meraro 23 games. A la hlelwa ke kefe fela ba motibela. Jwale ha ke a ipotsa hore ha ba kanka kefo ba lahletswe ke leaky tje ka mogadi le motse robedi ba e sheba jwang ba tla re nkile kefe ya leaky ya rena taba
5: bona batho ba potapotileng morao wa ntate Motsepe ke bona ba motietseng Rulani was the best coach for Mamelodi Sundowns
0: let's see pick here now a mo potapotileng le ntate wa yo ntsa le teng
1: hey Sundowns re tloetse ho setse bo papadi tse hlano leaky sale tse hlano tse tharo tse nne leaky se ba inkile he ntate ana jwa le ho lelekisane ho fitle le ka jeno a re so tsebe ke mang mampudi
5: karase Sundowns ya pele ne sa bapale ka dipoints
1: yeah
5: ine collected dipoints
1: yeah
5: yena ya ntate karose ba bapala ka dipoints ha e collected dipoints
0: ah o bua nnete
1: yeah no
0: ah o qetile ntate o bua nnete hai Pirates ke nnete natifisitse papadi natifisitse papadi Butle ga le bona gaitsedi ya go beletsa tshile monate utlwa.
5: Chef chef botswa.
1: Nate.
6: Mona beso tswele ba thukare. Nna ke re o ya ka nna ke bone ka e fedile le kine e fedile e ya ka Orlando Pirates. Sundowns e ba petse di papadi tsenga ta ene e tla sa gatello ene. Ke kwa ke nna le tswala ke ipotsa hore na ba ntse ba tsebetsa hand caffeine ke mo ikitse ga mosepe ka mona ka fixback ke mmatsala
7: morning ka sala ba tukare ai a tsiba che o tho jan liselana mara se re bua taba e le nnete Sundowns ba pala ditlapatseng ata e ba pala hai e ba pala ka ntle Ai o tla luka ka nete ka Sundowns. Ah nanda ke lekosi, ke lekosi. Ke a bona kefe ga.
1: Ngai bona o kefe. Yetsa.
7: Ai thank you fing.
1: Eh.
7: Ai. Ke a ke fing teng ka nete Sundowns ka nete ke sile ba bang. Ya, le go re Jesus se me ka mona ka malahlene. We bang.
0: Hello malahle.
8: Ke tla le shap ba fetse le shap.
1: Ba so
8: nna ke re ha hona eng ka bo e ka mampara tse ka pele. Ha hona. E bile ntse ke nala ha no thunda de khosa tshola la sempule. Ke mena ya Durban City ba mpe ba refe yo. Ba ba fena ka ba le City. Hlatswa ha no go tsena. Ya Sundowns ya game tsingata. Ha hona mo go jana. Je di bona ba gedilong o wa pala league.
1: Jo na.
8: Bona ka go nengetse ba ga batla league. Gredilo re tloela chef re focus o league
1: e bana
8: so le bona ba gredilo ba focus di dipedi and never ba di bula di dipedi
1: ke di incoming champ wa utla lo bua wa utla go sa tella fela jalo ka mampudi a tlatla ke
0: ha pirates e phamisa mohope o kwa bogago
1: e sa le PSL eh tlabele wa bogago
0: e tlabele mohope wa bogago selemonseng
1: ba ile ba ebetsa treble ya khola masala magetswa mabe fela e sebeditse pakania eh ha le so happy fela a le sebeditse
0: se sentseng ga dingkomo
1: ai ba sebeditse fela hana jwa le nna ha ke sheba league re sundown 1
0: Oh, I'm not really.
1: Okay.

0: Get ready. Go!
1: Ziyakhala
0: San City. Mokete wa moholo wa mmino
1: wa botjhaba
0: wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho
1: le monate wa mafelo a beke
0: ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo San City sabana sekele seri fm Ziyakhala Ziyakhala ka bona ka San City ba mena tsabana tswale seri fm etsa bo nete ba rufumana ticket ya hao au bana o tla hlobele o tla ba le monati ibile ke tlabe ke thabile ke tlabe ke gutla injaring a kere balabang kapa ka la bohlano tlabe ke gutla injaring e ka go katla mmamedi ke re tlo ja di walk ka mono a ka San City ke reporta pote ha re ntse re itukisetsa menati le mekete e fapaneng ya motsiare le bosiu bane ei monati wa ka mono kwa bosiu le motsiare hantle ntle o monati bosiu le motsiare jwale ha o le motho ya go balang bosiu o ja e fa motsiare monati wa hao teng ha o le motho ya go balang motsiare o ja e fa bosiu le wena monati wa hao teng kwa go ho monati mmamedi ntho e ke e ratang ke a opolane re le ka mane ka Cabanas wa bona hore malapa mangata ya ka mono batho ba ne ba ile le bana ba bona hana ke ma e mono na tlile le lapa la hae wa opola
2: ke a opola
0: le lapa la hae mfumadi wa hae le bana ba hae o le monate ka mono jwale ke yona ntho monate mmamedi ke bone hore batho ba itjisa monate ka mono ka San City ke bone le bo couple wa tseba o rata motho wa hao nna ke sentse ko ufa hana jwale tjena marienga nako montsetse ka mona ka San City o reke tikete mo rekele tikete le bratsa hai di reke di tikete a mamedi monate a re kopanela ntwe
2: ga itse ka o tla bona monate a holo ke le 27 sa June wa mamedi wa tseba le tba ro a fitla ka mono e fela he di tikete sentse di fumane ya ka 350 ticket pro fumana tikete ya ba di 15 ticket pro e re ke sa di ticket 350 ba di 50 ke ba hana jwa
0: ke di 50
2: o tlo reke wa di 50 no bane ha mo tla o kholang hape tla be se di fedile o tlo reke hana jwa le jwa o tla ba monate ka mono ke di radio station tsela tsa rona tsa ba le me ya rona di tse tla be di le ka mono bo u cause ya FM Thobela o ngata umhlobo le sedi motsweding ka ofela bo u cause umhlobo wenene Jwale, dipini tse ka mafikizo lo batla ba le teng ka bona o thabisa batho young stana ke mong wa batho ke ba boleng sanego tla ba emetse le Sedi FM Kulichana DJ Mfundisi DJ Mfundisi ye ba morata DJ Mfundisi na bo Shandesh ba tla ba le
0: teng
2: bo mafikizo lo jwale o tla ba monate wena mmamedi fihla jwale ka thwa santsa sa losa taba e monate ka San City ho na le maroko ka mo mohlomong a o sa tsebe San City hore ke se ba ka sejwa Sedi hotel ka hare ka mo hana di ka hotel tseng bo ma 9 di ka e ba di hotel tseng ngata fela
0: ne ke robetse Cascade
2: Yes, di hotel di tsata fela. Jwa lo ka ipumanela boroko na ka mono.
0: Ona le the palace.
2: Ntwane ne ke bua ka yona ya hore ha o kene la bohlano, ntwe ke ratang ke yona eno ra o paki. O tlong ka koloi ha o so tswa sonta ha ka pa o tswa manta, o so tswa o tsama. Ke yona o tla bonka koloi ya hao. O tsama ya ho monate boss, ho monate ka mono. Ba botse batho ba bangata ba neng ba etsebang. San City ba tla o jwetsa. Jwa lo ka ke tshokire, mo ke tswana o di 27 empa la bohlano re na le bo di pre party. Tsengata fela ka mo re na le bokete ona na wa moholo wa Ziyakhala Ziyakhala mo ka moqibelo mme ka mora mono ka na le body after party di ja fatsa ka loko pana 350 fela ticket pro fumana ticket ya bekeng etlang tla o jwetsa hore di ticket o so setsetse ka
0: mamedi o tsebe ba ke bathabetseng ba bang ba keneng line up encore ke sotlopa se leng hore se rata haholo ba kene le ka mono ba maskandi khuzani uteng
2: khuzani uteng wa ratwa
0: ho tla hlobe tjena ntho di tloshe bakwana le Mr V Sholo o tla ba le teng mamedi wa tsebeletso ya le Sedi FM jwale a sanner ga nda te tsebelwana ka wena papa
2: tla tla ba phamisa ka tsela ya ka o bona tsana ona phamisa ke jwa le mo Sedi ka re emela ka mono re re nkile tsana le mo Sedi ke a opola Makatsuna emetse bo mungana lonene
0: Limpopo kom
2: Kespa emetse motsweding jwale le bo sele re lo emela jwalo ke sanere di tla nne ditle jwalo bana ho tla ba monate a getse monete ba hore re fumana ditekete tsa rona ho khone ho ba monate a holo
0: ai a mamedi retse tjene
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mme tsa bere tso ya le sedi re sentse re kana ditabe a ke re ke la boraro ka jeno ho jwalo e mong wa tshwara hantse ke phoka kofi mona ntshe re hantle ska ba sebedisa mabiki ga batho ba bang ai a hona ntho kwatisang jwalo ka go fitla mosebetsing o sile beki re la ho hantle fumane ho le sebedisitswe motho a sa le hlatswe mogotsi wa ka o boloke di kamano ntse di lentle ka ofising ka mono le wena mmamedi ya reng ai thwasa ona kusatswa tsamaisa di CV tsamaisa di CV empa ka nnete ke a o gothaletsa ha re rekiseng ha re fumaneng hore rekisa magwenya hore rekisa dikuku hore rekisa diaparo ha re rekiseng bane la ile re wa sebetse yena ya o rekisa etla o thusa o tlatseletsanyana tshelete nyana ya borotho tlatseletsa mona ya o lefa koloi ya o lefa petrolo bane ntho dingata me di tseo di nyuluile mmamedi hona le seboka sa batjha se re lebeletseng ka nnete go setla matla matlafatsa batjha se ba thuse hore ba gone ho itwanela muruong o thata ona councilor Khoni Msibi yena ke executive mayor ya Thabo Mofutsanyana district o santse le teng kwano re tlo utlwa ho lonyane ka seboka sena se leng hore ke sa batjha mme bile setse pa misetse ba maikutlo tabenya bo etapele councilor Msibi khotso hlera o amola o thagwa breakfast show tsepa o tswile hantle
4: khotso thwasa le babambedi ba lesedi o seng ha letsatsi la ka jeno
0: hey ke a utlwa hore mosebetsi ko moholo ka jeno le tshwere seboka se leng hore se tsepamisitse maikutlo ho batjha le tabeng tsa boetapele ke gola re utlwe fela hore sepheo sa seboka se haholo ka nako e ya selemo ke eng
4: ha ke lebohe thwasa ka hore o mphe sebaka ke tle ke bue mona le ho hlalosa sepheo sa letsatsi la kajeno re le setereke sa Thabo Mofutsanyana. Mohlomong ha ke qala ke tswele ka hore ke hlahise kapa ke hopotse hantlentle bamamedi ba lesedi hore rona re le masepala wa Thabo Mofutsanyana kapa local government ka kakaretso ho yona ho maano a yona kapa di-functions tsa yona ke hore re ntshetse pele economy ya rona ya dibaka tsa moo re leng teng. Mme ka Rau district ya Thabo Mofutsanyana re na le lona lefapha leo le sebetsanang le taba tseo tsa dikgwebo kapa tsona tsa gore re hodise batho ba leng teng ka go rona ba seng ba le ka go dikgwebo kapa ba ntseng ba na le tabatabelo ya gore ba be teng ka go dikgwebo. Mme department eo ya rona ya LED ke yona e etsang mosebetsi oo o motle eo ka wona re iphumanang re le mona kajeno. Mme sepheo sa rona sa letsatsi la kajeno tlasa tore re batla go kopanya maboko a mangata ka ntle ka mona maboko a mangata re batla go kopanya maboko ao mme re kwane le segeu se ka bang teng bakeng sa gore maboko a teng tshebediso ya maboko a rona e be e ka tsela e tshwanetseng le gona gore na e be re matlafatsa moruo wa moo re leng teng kapa dibakeng tsa rona ka bodula ka tsela ya mofuta ofeng.
2: Jwale hangata di a etswa di projects tse tjena wena a councilor Msibi mme o fumane hore maobane mona ho no hlahiswa dipalopalo tsa batho ba batjha kapa dipalopalo tsa tlhokeho ya mesebetsi Afrika Borwa ra ba ra bona le tsa batho ba batjha motho a ipotsa ha ona le di projects tse tje di projects tse tsona di leka jwang ho lwantsa hobane ntse re bua re re muso wa leka fela ka nnete o tlo tlameha gore o lwane haholo projeke tse tse o bona gore bohlomong di tla leka o lwantsha taba tsetse re dutlile maobane tsetsa dipalopalo tsentse di nyolo ha bohloko ha ka Afrika Borwa tsa tlhoko ya mosebetsi jwang
4: ntate wa ka dipalopalo tsa batjha re di bone maobane o itse di nyolile ka 32% mme rona re le bo masipala kapa re le metseng ya selehae re lokela gore re bone gore batjha ba rona re ba tlisa jwang haufinyana le ho utlwisisa gore ke eng seo ba ka se etsang ntate di ngata dikgwebo tseo re lekang tse lekang gore di ka etsiwa ka rometse ya rona ya selehae mohlomong le batjha ba rona ba ntse ba leka empa re fumana gore ho bao ba lekang failure rate ya bona e ba hodimo ka mokgwa o makatsang mme gore failure rate eo re kgone ho sebetsana le yona re lokela gore re fane ka tshehetso ho ba seng ba e na le dikgwebo tsa mofuta oo mme re leke gape le gore re fane ka kwetliso gore ba tle ba kgone le gore ba tsamaise dikgwebo tseo ka mokgwa wa tsela e jwang gobane bonnete kgwebo e nngwe le e nngwe e tlhoka tsamaisong tate wa ka so kgwebo e nngwe le e nngwe e tlhoka gore o be le tsebo ya gore e tsamaiswa ka mokgwa wa tsela efeng mme re re ka diboka tse tshwanang le tsena re le mmuso re ke ke ra kgathala gore re nne re tle setšhabeng gagolegole re shebile batjha ba rona gore gobane ke bona gantlentle bokamoso ebile e sentse e le bona ba eta pele ka nako ena mme ya gore ba seng ba qadile le ba santseneng ba rata gore ba ka qala e be re tlisa jwang gaufinyana le bona ba seng ba le ka gare ba seng ba tsamaile tsela ena ba re motlhomo re kareng re tla re ke di-experts gobane ba ntse ba etsa gantle they're doing well ka gare go di-project tseo ba seng ba di qadile mme e nngwe gape le gore re leke le go bontsha batjha ba rona gore ga ba etsa dintho ntho nngwe le nngwe ga ba ke ba e fetole e be molemong wa bona wa gore ba etse profite ka yona gobane re a fumana re na le di-social media ntate wa ka ka go social media ka mona ga go shebile di ngata ntho tse etsagalang empa ga di-positive gakalo mme e bolela gore batjha ba rona gobane gantlentle ba fumana di-social media eng a ngata gore e be ke eng se ba se golang ka go social media mme tsatsing la kajeno re tlabe re na le di-expert tsa mofuta oo tse tla kgona gore di ba bontshe kapa ba tlakisetse gore o etsa jwang gore social media le yona e be e le gore o e sebedisetsa gore e o etsetse profit kapa e kgone gore e o phedise le gore gape e maatlafatse le moruo wa naga wa moruo wa rona wa naga mme ke nagana ntate wa ka ga re a tlameha gore e be re ya nyagama e nnete batho ba nyagama ba seng ba qadile ebile ba bang ba nyagama ebile le gore ba ka qala empa re tlameha go ikitlalela etsa kore boemong bofe kapa bofeng tate wa ka go na le seo re lokelang gore re se etse se e leng positive gore re tle re bone moruo wa naga ya rona o ntlafala ebile re bona batjha ba rona le bona ba ba le thahasello gore ba ntshetse e be karolo eo e etsang gore moruo wa rona o ntlafale jwale ka setereke sa Thabo Mofutsanyane
0: Ae taba tsa tsamaiso ke ntho e kgolo le taba ya phumantsho ya thuso le tataiso ka nnete go ya pele go tsena tsa kgwebo ke ntho e kgolo re a leboga ka nnete councillor Msebi ka mosebetsi ona o le o etsang ke kgola nako eng e tlang re tla ke re buisane le wena re utlwe gore letsholo lena leo ka nnete le qalang ka seboka sena le ntse le ya jwang le gore batjha ba qadileng dikgwebo ke ba ba kae be e leng gore le ntse le ba tshwere ka matsoo ka mono ba bonagalang ehlile ba tshwere ditaba tse le batlelang ka tsona ka jeno
4: ebile mmetho sa ke kopa gore ke re wena motlhomong ka bua ka sebete ke lemajoro wa setereke sa Thabo Mofutsanyane gore ga gona ka gare go bomasepala ba rona di-subregioneng tsa rona re se re tsamaile dibaka tse ngata mo re iphumanang e le gore re thusa batjha ka di-startup training setseo tsa bone gagologolo ona dinthong tsa kgwebo gantlentle mona in general mmetwasa re batla le o ba ruta ka tsamaiso tataiso gagologolo gobane ga gona ntho e ka tswelang pele e sena leadership go sena bokgoni ba tataiso batjha ba rona ba tlameya go qala pele ba itsebe gore bona ke bomang ba batla eng mme gore ba fitlhelele sepeo seo ke eng se ba lokelang gore ba seetse ga ba sena focus ba tshwara mona le mona ga go ka mokgwa o ba kareng ba tla ntshetsa maphelo a bona pele they must remain focused ya leboha mme wa ka
0: khotso mme ba bela tsabela tsa Radio FM ke tsona tseno tsa ka mona ka Thabo Mofutsanyane district municipality metsungena na mashuma mabedi ana le metsi robong ka mora hora ya borobedi thago wa breakfast show ke lena neo twa sala batukada ere ha o le tsena ga hleke mabala ga late chepat atla tlofa ditaba tsa o qetela tsa dipapadi o thago wa breakfast show ei baba ka ne a thabile rambana makosi au bana le kamane tsa team sukazi di sebeditse maobane o mon nate kamane ka uts galaxy ka jeno

ticket ya ntho ya ya VIP ko ikotle fela ka ticket ya VIP eh nna ke kere kana ko ngwa ko ikiteke hle a ko ikiteke o ska nna emela o mang a tlo rekela ticket ya VIP a ko ithekele fela ko iketse motho he ko ithabise mang ka chelta ao what's on ntho mo nati jwa lo ka o ja chelta ao ha monate hm o ko iri fela tha ticket ya VIP fela ke bone ka re ke 1750 Ara ha utuliwa e bua ka re ke thebodolo jalo. Efe se ki buella ba ba mohlomo utla o gona ngwane se utla ona le matla. O ko ithabise manokolo o dula ka mane o dula ha monate di sofe engwane. O tlo ba botate bo be di botlate di tikete ba kensa bo hlofela di qala ka 350 rand ke mo di qalang teng o ka qala ka yeno he ha ba mohlomo mo bona gore e thulutse ba ke santsane ke lo buka maroko kwana ke santsane ke nka mo fa wa tsela nthotseno ka ofela di mpatla chelete ngwaneso 350 fela di qala mono ne se ke tshoke ga ona le matla o batla ho ithabisa ko ithefela ke ya turn ya 1750 ba bidimo tla re kena mane mo re buang ka copy ya tie copy ya coffee ko saying hey wa bata Bloemfontein wa bata ke tsebe na wena mo lenteng segame sia joang mo mamedimo tla empa ho bona hala ka nnete di bakatsengata dintse dilaka go bata ka mana ka Western Cape re bone ka nnete dipula di sentse ka mono di sentse hona ho mebila matlo a batho nkile bona metsi a mathakatlung e ka re a mathanokeng empa a mathakatlung ke tshenyo ena e makatsang ka bona ka provinceng ya Western Cape empa hee la ho le jwalo ke bone gore ka jeno dikolo di tla qala di bulwe gape ka morago re dikwalo ka moga maemo a na mabe a le godimo jwale ka jeno he bana ba tla qala gape ka mona ka Western Cape ba gutlele dikolong Iri re bone hore na ke mang ya entseng kgetho ya dipina tse pedi tsa R&B kapa soul ka jeno ke kena ka bana ka Maseru Lesotho dumelang hle ka bo ka Maseru Lesotho marifilwe Mathibeng are Thuli nka thaba ha le ka mpapalla dipina tsena tse pedi Josh Kroben I believe I can fall in love Savage Garden I knew I loved you ke tsena ngwaneso di a latela

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Tsatsi le leng le leng Afrika Borwa ena ka bophara, ba ha Shoprite ba etsa phapang le ka nnete ka lenaneo la bona la Act for Change. Dilemong tse 20 tse fetileng, Shoprite e tsheheditse diprojeke tsa baahi tse fetang tse 3,000. Mme he, ke hona ba qalang. Thonya projeke ya motseng wa heno ho *120*189#. Mme o thuse Shoprite Act for Change e motseng wa heno. Act for Change, e nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho ho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo. Metsotso ya mahala ha e sebetse.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Nna o sa opela camera le kgolo, o nke snepe se le seng ka yona, o bo semela dibeke tse pedi kaofela.
4: Ee, le ha thelevishene ne re Good Night South Africa e be ba kwala.
5: Empa ntho tse ding ha di fetohe.
3: Jwalo ka tatso ya Black Cat.
4: E sa ntse e na le matla di-peanuts.
6: Dilemo tse lekgolo kaofela, Black Cat Peanut Butter e sale e fana ka lerato ka di-lunchboxing le ditafoleng tsa dikitchen tsa maAfrika Borwa. Ho malapa a re entseng karolo ya nalane ena, re a leboha.

0: momamedi ke a utumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng e ntjha e fang kgedi ke ya Johanne kgaolo ke ya 16:6 mme re bala temana e le nngwe fela e leng temana ya 10:12 mme yona ka thusa Modimo ha re fumane e bala ka tsela ke ena. Ke sana le ditaba tse ngata tseo nkabeng ke le bolella tsona, empa ha e le jwale di ka le imela. Lena ke lentswe la morena wa rona Jesu Kriste, mme a le kenye dipelong tsa rona. Amen. Ntumelle momamedi ya ratehang letsatsi pele go nyolohelo ya morena wa rona Jesu Kriste, mo re badileng teng re kopana le moefankgedi Johanne a tlisa Jesu go barutiwa ba gae ka taba tse e seng monate, ka taba tse e sisimosang maikutlo, maswabi a tlang go fetoa thabo. O tla go bona a ba lokisetsa nyoloho ya gae ka nako ena ba bangwe ba bona ga ba utlwisise ditaba tsena tse a buang ka tsona. Ke ka gona a reng ke sana le ditaba tse ngata tseo nka le bolelang tsona, empa ga e le jwale di ka le imela gobane le seemong sa botho ga le boemong ba kgalalelo ba moya o kgalalelang o tla etsang gore le utlwisise ditaba tsena. E momamedi ya rategang, go na le ditaba tse re imelang ka baka la gobane re le batho re na le mefokolo, re sa meme matlamo ya go galalelang. Ke ka gona Jesu a bonang bofokodi ba botho ba rona gore ditaba a ka re bolelela, empa nakong ena yeo a ka re bolelelang yona di ka re imela. Ba bangwe ba rona di a re nyagamisa go mo latela mohlomong tshebeletso ena e kopana le nna le wena. Tse dingwe tsa ditaba di o imetse ka baka la botho, o sa tlhola o rapela, o sa tlhola o tsamaya tshebeletso, o sa tlhola o bala beibele gobane o imetse o ka ra lefifi. Lefifi le apesitse bophelo ba gago, o feleletswe ke tshepo, o latlhegetswe ke tsela, o imetswe gobane o le motho. E momamedi ya rategang, tlhogo Jesu a re mmina thoko ga bona motho ya imetsweng ke tsa lefatshe lena, a re le kunutung le morena ke mmolelela ditsietsi tse nkgathatsang tsa bophelo bona. Le wena diteng tse o imetseng tse sa bonweng ke batho, tse sa tsejweng ke batho, di ise go Jesu o tla o imolola. A mogau wa morena wa rona Jesu Kriste, lerato, kopano le matlamatshiso a moyogalelang di be le rona ka Kriste morena. Amen.
1: Re le bohle ntate Moruti Sirei Mafojani, mme gopolatlhe momamete motle o badile bukeng ya Johanne kgaolo ke ya 16:6 o badile temana ya 10:12. Re le bohahle ntate Moruti, re le boha.
2: Baahi ba Katlehong, theola meya, Lesedi FM, le ho 88.4, kapa kenang ho SABC Plus App, ke molelwa.
1: Mamedi arekena ditabeng tsa dimaraka, mme re bua le ntate Makwe Masilela, yena ke stock broker mane ho JSE. Ha re ke re shebe taba ya bohlokwa ka jeno mo re shebang taba ya phaello, gore na ebe tjhelete ya hao e ka o patala jwang. ke yena ya tsebang ditaba tsena ntate makwe dumela hle
3: dumela mme dumela le ba retse kwa gae
1: re ya le boha hle ntate makwe re boetse hape re o amohela ka jeno ha re ke re qale mona ntate makwe ho motho ya qalang ho utlwa lentswe lena la dividends kgetlo la pele o ka e hlalosa ka tsela efe mohlomong e ka bebofatsang hore na re bua ka
3: se re buang ka sona ke gore kampane fa setse go bereka ya bona gore e rile di profit profit ya teng a re re ke 100 ranta and then mo 100 ranta e be ba re a re nkeng 50 ranta re divide mo rona di onara tsa kampane that is why ba e bitsa dividends so banki le part e nngwe ya di profit ntlhamo maybe 50% ya teng ba rena rena ka rena le di shares go gopola re buile gore ga owners di shares gore a o ownera ya kampane so ba e tseya part eo ya di profit ba e divider mo lona di ownera te di tswa ba e bitsa di dividend
1: bonyane ha e ba mohlomong ke na le diabo company e itseng me re entse phaello jalo ka o qeta o hlalosa ntate makwe bonyane re ka arola ka morana kwe kae hore a ke likele la hlele ka mona le wena o la hlele ka mang le wena o la hlele ka mona go bane ke mona re entse phaello bonyane e ka ba ntwe le yetsang ka morana kwe kae
3: ka mora o ha kgwedi tse 6 ka re di company di tshwanetse gore every 6 months ba re blele di results tsa bona ba bang ba ipatela after every 12 months ba hangata ba ipatela every 6 months mara go bona gore tsona le tlhindi company ka gore company di gola ga di patele di dividends mara tlo di patela di dividends mo gaemo o lebeletse taba ya 6 months or 12 months or ba patele gabedi after every 6 months
1: Jale, di fumana ke mang le mang kapa mohlomong ho ya ka hore na o so sebeditse hakae kapa o tsetetse hakae.
3: Botle ba rena le di share tsa company eo, di owner tsa company eo, ba regleng di share tsa company eo, ra di kreya, mara re ka se kreya ka go lekana, ka gore ga ba re dividends, ba e bala ka share e one, ba kana ba re patela 50 cent for share e nngwe le nngwe. So nna ke na le share tsa 5, di share tsa ka tsa 5 e, ke tlo kra 5 times 50 o mo gana le share 10 o tlo kra 10 times 50 cent so you are now ya le kana mafoya ka re wena o na le di share kana kana mo company that is why ni rite gore o tse chalete mo di shares o etsa chalete tsa tsepedi ga o kra di dividends go pa gape ga di share price o rekileng ka yona ya kwa godimo ena ya gore o rekile di shares ka 50 ranta di ile kwa godimo ke 55 ranta so o krile moroputso wa 5 ranta and gape gape o etsa tšhelete ga o kry-a di dividends
1: ntate makwe nna ke na le hona gore nkare nna karolo ya ka nka e fumana ka morale motse tharo a ke le mpegeleng yona kapa wa e fua ho se o tla tswa ho wena fela gore na wena o sebetsa ka tsela efeng ka yona
3: so ka se dirang go gore o itseye tšhelete eo o e reinvest o e tsentse gapa mo kampaneng ona gore ba ka e tshwara fela ko wena o kana wa re okay ka e reinvesta mo kampaneng and then go ra gore after dijara tse tharo ga dilo di tsamaile sentle o tlo kry-a tšhelete e bonagalang kopa o tlo kry-a share price gago e le gore or investment ya gago ke investment e tlhatlhisang so go a dependa ka nako nngwe le di-dividends ga ba o patela ba na le gore re ka o patela ka tšhelete kopa re ka o neela di-shares gape tse dingwe go na le gore o neele tšhelete so o ka choose-a moo
1: jale ha o le motsetedi ya qalang ke dintho difeng tse o lokelang go di tseba pele mohlomong o ka fumana o fumana karolo ena ya phaello ya tšhelete ya gago e o e tsetetseng
3: ke gore seo se lebelelang ga o reka kampane ka re reboletse o reka kampane ka gore go ya ko pele o nagana gore kampane eo e tlo dira bokaone and tse dingwe tsa dilo tse di lebelelang ke ntho re bitsang a dividend yield gore batho ba ba patela di-dividends nako ba ba di patele and gape ntho nngwe eo o e lebelelang ke gore ga ba di patela after nako e kanang-kanang and o gopole gape gore di-dividends mo gaemo o patala tax fo tsona so eo ya taba ya di-dividends ke nngwe ya dilo se o di lebelelang ga o lebelela gore ke batlo reka company e rileng kopa ke batlo e reka gopola tetiswa re itse go botlhokwa gore o kry-e motho a tla kgonang gore a analyze a ire gore ke eng e siameng ke eng e sa siamang ka gore ke tse dingwe tsa dilo tse ba di lebelelang ba bangwe batho ba le mo pensioneng o tla rena ke ba tla reka ka di-share tsa dicompany tse di mpatelang di-dividends a tseba gore ke dilo tsa tlo phelang ka tsona di-dividends tseo o mongwe a sampanana le nako a le monnyane a kana reno ke tse go reka company le gore ne sa patele di-dividends molato Gauteng e tlong company e gola ke tlatla ke di kry-a after lebaka le le rileng e tlong company e gola in the meantime.
1: Ntate Makwe Masilela re le bohantate ha re tena hape na go nyetla nkile buila holo tsa sile mona ntate.
3: Go le bogarona me.
1: Ha se mahem. Mamedi ke mesoso e mashima mabedi pele ho rra ena ya leshume.

0: kenda de thuri o mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: hey mamedi motle re tlo kena metsoleng ya rona what's about aba ena ya dithethefatsi empe empe taba dithethefatsi mo mamedi motle ha ke tsebe gore na re tlo fella kae ka taba tsena tsa dithethefatsi ke bo tsena ba ne spolesa sa Afrika Borwa se satswa fana ka taba mona gore ba satswa utulla gore hona le ploto kapa nkare plasi engwe e ba ifumaneng ka bana ka provinceng ya Northwest me plasi ena le laboratory mo ho yetswang dithethefatsi me ha ba fihla mono ba fumane hore dithethefatsi tseo ba di fumane mono laboratory eno ke kapa laboratory ena ka bo yona fela ke tshelete engata e kana ka 100 million laboratory ena ya dithethefatsi e ka etsa tshelete e ka etsang 100 million ka mana ka provinceng ya Northwest he batho ha o so na le di laboratory tsa dithethefatsi hona mo ka rana ai khona taba ena ya go lwantsha dithethefatsi empa he re leboga Spolisa South Africa borwa ka gore ba fumane taba ena me ba etse bonnete ba gore bao e leng gore ke ba belaelwa tabeng ena ba tle ba llelwe ke ditshepe e utlwisa bohloko taba ya dithethefatsi ya lwantshwa ke nnete empa ka nnete ha go ntse go na le di-laboratory tse teng ka hara di-province tsa rona tse etsang dithethefatsi hwa tshosa ka nnete batswadi ba na le bana ba dula ba tshwile ka mehla le matsatsi ha ngwana a tshwile fela ha kgutla o so mo shebile mahlong mona o batla o bona gore na ngwana o ntsa ya hantle na ha tswa sekolong o so sa chaka dikhulubeke o batla o bona gore na ngwana o ntsa ya hantle na hwa tshosa ka nnete batswadi ba bangata ho dutsu ka letswalo la bana ba kenang dithethefatsi jwale ha re ntse re utlwa taba tsa mofuta ona hwa tshosa ka nnete hwa tshosa gore na re tlo qetella re le kae bophelo le bokamoso ba bana bana bo tlo fella kae hobane ka nnete ke bona bao e leng gore ke mahlatsipa a magolo a tshebediso ya dithethefatsi ke taba e tshosang ka nnete e tshosang empa re leboga Spolisa South Africa borwa ha se fitlheletse gore go na le taba ya mofuta ona re he re suthele metswalle ya rona ya tshoganga ba sentse ba le teng mo mamedi motle re utlwe fela gore na e be ba re tshwaretseng empa pele re ya go bona e reketse tsena
2: Lesedi FM ha se modumo fela ke mokgwa wa bophelo iphe nako o fumane diaparo tsa semmuso tsa Lesedi FM ka jeno dikipa tse ntle ka diranta tse 250 tshetshetse mmalwa o tloga ka ranta tse 800 ho fitlha ho 1064 tshetshe e mebalabala ka ranta tse 550 le mokoro to o khabisitsweng karanta tsa magolo a robe re fumane ha de colony Bloemfontein ha ine mall baseng le designed by Babs Randberg ka ba kena interneteng ho ka diba africa.com ka ba ore latele ho marangrang a Lesedi FM le Lesedi FM re apesa setjhaba ka botlotlo.

0: lipina e monate ka nnete. Dumela hlone le wena ka nanela.
1: Dumela mmatse.
0: Le phetse jwang ka jeno bana ba?
2: Ke phetse ntle bile ke tletse mafolofolo mmatse bona phetse jwang.
1: Nna ke thabile haholo mme Mathepi. Ke se ke tatetse tsa pale ya kajeno. Lebitso la yona ke eng?
0: Pale ya rona ya kajeno e bitswa pokola e binang. Mamelang pale ena hoba e ya qala. Kgale kwana motsaneng o montjena. Ho ne ho ena le monna e mong wa mohlatswetsi. O ne a ena le pokola e moketa e neng e bitswa hape. Pokola ena ene e sebeletsa monna enwa. Le hona ho nka merwalo ya diaparo ho isa lebopong la noka tsatsi le leng le le leng. Pokola ena ene e sa kgotsofala ka dijo tseo eneng e di fuwa ke monna enwa. Ka nako ya bosiu ene e lelera masimong a haufi ebe e ja dimela tse teng ka ho ikutswa. Bosiung bo bo, ile ya teana le phokojwe mme tsatsi ya Setswana. Bobedi bona bo ne bo tsamaya mmoho ho ya batlana le dintho. Di ile tsa fumana tshimo e tletseng di-cucumba mme tsa di ja ho fihlela di kgotse sampana patlong.
1: Nna ke rata salad ya cucumber mme Mathepi.
0: Eya ngwanaka, e re ke tswele pele ka palo. Di ne di thabetse ho fumana sebaka sena se ikgethang se tletseng dintho. Mme tsa nka qeto ya hore di tla nne di tle letsatsi le leng le leng ho tla itjella di-cucumber. E se neng ke ha pokola ena jwale e se e hakotse ebile e tletse bophelo. Ka morao ja di-cucumber, pokola ena e ne e thabile haholo. E ne e thabile hoo ileng ya ikutlwa e ka e ka bina pina. E ne ya bolella phokojwe hore e thabile haholo mme jwale e batla ho bontsha thabo ya yona ka ho bina pina e nngwe e monate. Ya ba phokojwe e ya arabela.
3: O se ke ba iketsa sethoto. Ha o ka bina, balebedi bohle ba robetseng ho potoloha tshimong ena ba tla tsoha mme ba re shape ka ditlhopa tsa bona.
1: Ha ba tsohe.
3: He, ha o tshabe ho bolawa?
1: Ha ba tsohe.
0: Empa pokola ke ha e entse manganga hore yona e batla ho bina. Phokojwe ile a boela ya e hlokomedisa kotsi ya sena le hore e se ke ya etsa ketso eo ya bowatla. Pokola ile ya re,
1: o motswalle wa lathalatha fela tje.
3: Eh?
1: O bina o thabisa motho e mong le mong. Hapo etsa hore motho a phele hantle. Ha ke tsotelle hore na eng se tlatla. Ho bina ke tlo bina.
3: Ke tsebe se bete se wanang le sona.
0: Phokojwe ile a e bolella hore le ntse la yona ha le monate. Jwale pokola e ne e nahana hore phokojwe e ya e bolella. Phokojwe ile a boela hlokomedisa pokola hore e hle e tsebe ha e ka bina e tla tsosa balebedi. Mme bona ba tla tla ba potlakile ho tla iputsa. Mme moputso oo e ka nna ya eba wa ntho e nngwe eo e sa e rateng. Empa pokola e ne e sa batle le ho mamela letho. Se teng fela ke hore e ne e batla ho ha pokojwe e bona pokola e bina, ile ya bua le pokola ya re.
3: Motswalle.
1: Eh?
3: Ako eme motsotsonyana hle. Ha re tlolele ka nqano ho tshimo ena bakeng sa polokeho ya rona.
1: Wena o jwang phokojwe? O jwang?
3: Nna ha ke batla ho bolawa.
1: Atjhe.
0: Ya ba phokojwe e nka qeto ya ho ema ka thoko ho tshimo. Balebedi ba tshimo ba ile ba utlwa ha pokola e lla ka hara masimo. Ba ile ba tsoha ka potlako. Ba nka dithupa tsa bona tse neng di le ka thoko ho mona moo ba robetseng teng. Mme ba leba masimong ho ya shapa pokola ena. Pokola yona e ne e ntse e ipinela ha monate e sa tsebe ka kotsi e lebileng. Balebedi ba ile ba fumana pokola e eme ka hara tshimo. Ya ba ba fihla ba e shapa ntle le tsenehelo.
2: Ao mme Mashepi, ke sono ka pokola ena ya batho.
0: Ha ena tsebe le yona. Le ha o le jwalo, pokola ile ya kgona ho phonyoha. me ya tswa ka mona ka tsimeng ya ba e fumana phokojwe e eme phokojwe ile a sheba pokola mme a bua ka lentswe le hlunameng ya
3: ke maswabi ka nnete go bona o le ka tsela ena ke ile ka o lemosa ka kotsi ya seo o neng o se etsa empa ga wa ka wa batla go mamela keletso ya
0: jane pokola ile a elelelwa phoso ya yone mme a ikwatlaya ka o se mamele keletso ya phokojwe ke ka moo pale ya rona e fitlhang pheletsong ka teng ke a kgona gore bofedile ra netefelwa ke o mamela pale ene ya rona ya kajeno jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo lesoe gata ke mang moo paleng ya kajeno
1: ke pokola mme matshepi
0: mosebetsi wa yona go monga yona e ne e le ofe
2: enolisa thotale ya paolokola mokatsatsi le lelelemme matshepi
0: phokojwe le pokola e ne e le metswalle na se ke nnete
1: ee mme matshepi
0: ke mang ya neng a e na le tshiseo ya obie
2: ke pokola mme matshepi
0: ke obaneng ga phokojwe ile a etsa tsohle go tlhokomedisa pokola gore e seke ya bile
1: gobane e ne e tshaba gore ga pokola e kabine e tla tsosa balebedi mme ba tlatla ba dišapa mme matshepi
0: ke phoso efe e ileng ya etswa ke pokola
2: thobina mme matshepi
0: ke a leboa metswalle
4: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipane e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipane o bana di tla le thusa gore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntseng o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
5: tsamaya hantle mme matshepi
6: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives.

0: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
1: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Di aha mmele tse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole, ba tsebe ho ithuta. Ebile kajeno, batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona. Nestle Nespray e ofa ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-mineral ho ba thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. E riteleha ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa. Nea ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray. Always giving more.
2: Na o hloka ofisi e kgolwanyane, basebetsi ba bangatanyana, sebaka se setjha sa ho sebeletsa. Kgolo e bolela botsetedi le business term loan ya Standard Bank e o fang tjhelete e o e hlokang ho hodisa kgwebo ya hao ka moo wena o bonang ho hlokeha ka teng. Ka sekgahla sa tswala e sa hlolweng, ditefiso tse sa fetweng tsa kgwedi le kgwedi le moifo o tshehetsenang ka boitelo, o ka hlophisa moralo wa hao ka boitshepo. Boloka kgwebo ya hao e ntse e hola ka Standard Bank Business Term Loan. E ya ho standardbank.co.za/businessloans ho kenya kopo. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumeletsweng le wa mokitlana ya molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Le Cedi FM.

0: Erratoire. Les CDFS M.
1: Mabidi elishime lemezimehlano metsotso ka mara hora ena ya leshime o ntse mametse le naneo la itlhabolle tsebeletso ke ya gago ya lesedi e dintho di a etsagala mo mamede motla makeišeneng a rona mona dintho di a etsagala ke utlwile gore ka mana ka Alan Ridge go ile ga ba le ketsagalo empe e tshwerwang ka mathe mo mamede motle e bohloko ebile ka letlhakoreng le leng e bohloko ka nnete ka letlhakoreng le leng mme re bone go na le ngwana wa moshanyana ya ileng a betwa a ba a bolawa jale ke bone ebile ka jeno mme Mathabo Hlalele ke letona la rona la ntshetsopele ya setšhaba o tla ke a etele lelapeng lena ka jeno ka bana ka Alan Ridge ke taba e bohloko ka nnete e bohloko ka tsela e makatsang ga re sa tseba gore na go senyeile kae re ba lehela kae taba ena ya dipolao tsa basadi bana ke mona di a kena le baneng ba bashanyana di a etsagala bontate di a etsagala e bohloko ka nnete di bohloko dipolao tsa mofuta ona jale ka nnete ke bone ge letona la rona la ntshetsopele ya setšhaba profenseng ena ya Freestata mme Mathabo Hlalele o tla ke a etele lelapa lena ka mona ka Alan Ridge a ke a lo fetisa matshediso ya gae le go bona go rena e be ba ntse ba sebesebetsa jwang ba thusiwa kae bohlokong bona bo ba leng go bona e bohloko ka nnete mo mamedi motle ntho tse e tsalang ka gara metse ya rona ke dintho tse tshosang tse mpe tse bohloko ka tsela e makatsang mme ka nnete re tshwela ka mathe ketso ya mofuta ona mme se ka kannete sepolesa se ka etsa bonnete ba gore motho ya entseng ketso ena ka nnete a tobane le molao a tobane le letso le matla la molao ke ntho tse bohloko ka nnete re kena ditabeng tsa mesebetsi re kena ditabeng tsa mesebetsi jalo ka o tseba re kgwedi ena e o rileng go yona ke kgwedi ya ditaba tsa basebetsi mme ka jeno he re tla ke re tlo sheba taba ya bohlokwa le wena mo mamedi motla go na le batho bao ka nako nngwe e le basebetsi o fumane gore wa kula ka nako nngwe o kulela gona mosebetsing mona wa kula mme o fumane gore ka nako e nngwe o bile o ye matsatsing a phomolo a go kula matsatsi ana a be a fele mohlomong o soka o iphumana o bo o tlameye gore o gutlele mosebetsing le ga o le mosebetsing mona o fumane gore ka nnete bokudi ba gago bontse bo tswela pele go fitlhela mohlomong ra mosebetsi a ba a bona gore ache e seng o kompo o ye gae o le o phomola ka nako nngwe e bataba gore re tla boela re ikopanya le wena gape e be o dutse ka nako nngwe o fumana gore o so dutse jalo ga ba sa o bitsa le go o bitsa e mong ke ya lemalelang ya tswang kotsi mosebetsing o fumane gore o tswa kotsi mosebetsing le wena o ya dingakeng motlhomong o ya le dipetlele o gutlele mosebetsing dintho di seke tsa tsamaya gantle le wena o fumane gore ra mosebetsi o re ache ke bona e ka re taba ena ya kotsi ya gago e o sitisa go phetha mosebetsi hantle e se o kolo dula gae jale re batla re ke re utlwe gorena o kile wa tlhagelwa ke bothata bo no mosebetsing wa gago e kile ya o etsagalela na taba ena me bekeng e tlang re tla ba le setsebi se tlatla se qhaqholola taba ena gore na godima yona taba e wena jalo ka mosebetsi ditokelo tsa gago ke di feng godima taba e ka reng ena 0860003084 haiba ke taba eo o kileng ya o etsagalela kapa mohlomong re bua tjena o etsagalelwa ke taba ena gona jwale ga re bua tjena o gae gobane ramosebetsi itse a ko dule gannyane re tla gutlela go wena mme ka nako nngwe ga o shama fumana go se dutse nako telele e o sebileng o ipotsa dipotso tsa gorena e be ke sa tla gutlela mosebetsing kapa jwang 0860003084 ere ha hauntse o itukisa mo mamedi motle o tlo re letsetsa kwano ke fete mabenkeleng ke a gutla
2: e to card ke di rata
3: e re papa o patala yona card yo ngwanaka
2: baba papa o tiisitse.
3: Eh, ka my cashback ya my way. Ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
2: O bana
3: ke sa claima dilemontse pedi ka ofela.
2: Okay.
3: Jwale he, ke tlo ba le chalete ya go o ithabisa ngwana ka. O iphelele bophelo ba gato wang ko wena nana.
2: Ke lebo ha papa.
4: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe tleime mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo eseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Mamedi ere kenke mohala wa hao 0860003084 ke rutla fela rona e be lwena o kila feta botate mbona ka pa o kila hlaelwa ke bona botata bona. Mametse Lesedi dumela.
2: My darling dumela.
1: Dumela mmele kae?
2: Reteng le kae my darling?
1: Ke teng mme wa ka.
2: Bua le mme mmini mona ko Kroonstad.
1: Eya mam.
2: Yeah, my darling, what about you like a shack? You like an alibu tatabo joalo. Marine, you said that but you want to give a celebrity there? Eleba, Nabasoka, Banya Lana, Banya Lana, Bana Leba, Nakaholic celebrity 25 years, Taufay. Yabaki are cool and then take Yaki cooler. Dinga Katabo and I get Ilemuko. Dinga Katam pair fat Hanya Nihe. Yaba ha ba sa tla hona ho tshwantsho jwale ke khutlele ke ikutlwa re ka khutlela ke ha sa buile hore ke botswa ke kore a bua am daddy ba tsa tso ka ho fela yaba he mo 70 ha ke sa khona ho sebetsa nga ka etsa lengolo le leng hape ha ke sa hlola ke khona ho sebetsa yaba ha ke a fumana le ha e le sente my darling ke le mme ke le ntate ka tlung empa ke nna ona ntse ke tlhola ke la ka matha mona di-labor yaba ha ke fumane letho le hona jwale yaba ke holofetse empa ka mohau wa ntate Modimo ke la ka phela ntse ke phela le hona jwale tse ke le mathateng ona wa mokokoto mare ntse ke phela kgwedinyana tse fetileng ke ha nketsetsa melaetsa o ntsa mpona di-social media mona ke a nketsetsa melaetsa keketle ntlo mmona empa pele ona ntsa tseba ga ka a nlata ka bothuo seng ga ba tsamaya ka mosebetsi ke lo sala le bana ke gobala moo gona jalo ke gona a mpatlang ga ntsa mpona Modimo a ngauhetse ke kgona go tsamaya ke ntse matshwepenene a hodisa bana a bona bana ba se ba atlheile kona mpatlang ke tsona tseo he my darling ha o itshepetse ntate Modimo o tla o pepa
1: jale ha a ne a re ha o so le botswa e ne le ha o so gotletse mosebetsing gape
2: ona bua ke re nako e ne se e le ngatanyana ke dutse hae ene maka a fumane melaetsa gore ke dula kere ke bekeya ke go kilo hla a ke jole ha ke sebetsa ka motšhini ona noka ena e hana wa tseba o na ntlwelele fela moo ka nkuwa ke mosadi wa ka nextdoor a nkisa taxi ke tle hae kannete my darling le sente ga ka ka tloa ke ifumane o fitlhela ona jale mare ke leboa ntate Modimo gobane ke nna ona o mphile matla a mašwa o mphile sebete ke phela ke amogetse bohloko bona bo ntshwereng mare ntse ke phela ke a leboa my darling
1: thank you my darling tsatsi le monate pepi man pepi fola
2: ke fodile ke iketseditse molemo
1: ao
2: ke iketseditse molemo ke amogetse my darling
1: ao hle mami re lebile mogatiwa
2: thank you my darling
1: bye bye Lesedi FM dumela ntate ke a phela o phela hantle
3: ee ka phela mme mme tswana o bua le ipile gwetse ka mona na ka tloko le ene le nna mme tswana ke ile ka kopana le bothata bo jwalo mme mosebetsing ka lemalela mosebetsing ka 2018 ka kgwa dipampiri mme doctor esangolo ga sa tla kgona go sebetsa gape go ya pele ga mosebetsi ga ba re ga sa tla kgona go sebetsa le nna go ya pele ka mona re jwa tlo se ke tsa ke khansele mo le nna re ke tlo ka khansele ntse no nna na ka go tsheka ga ke ba ntse di le ga me di tsama ke ga ntse o ntse ke di leng ha ka fate ke le ka swa pa ntse fela ya UIF fela ke tsa di
1: o no se be di tsena kwe kae mo
3: a tsanka ra go ga 2018 ke la se mo se di ta ka me
1: jale timalo ena ya hao mosebetsing ho ile ha itsa halang
3: ke ka wera ruma ke fole ke ntse ha ke nka ha ya ta ala ke wera ke fole ya ga ga mokoko
1: mokokotlong
3: e ya
1: e jwale o ka mantswe mang o limaletse mosebetsing
3: eh ke le maletse mosebetsing
1: wa tsebe o no ngo di sitswe mosebetsing mo
3: eh ke ne ke register one place
1: eh jwale wa tsebe hore a kere ha o ile wa lemalla mosebetsing hona le chalete e o ifumanang ya ditlhapiso tsa ho ba o tsa ho tswako tsi mosebetsing
3: a nna ya fumana le ke fumana fela ya UIF
1: eh
3: eh
1: mohlomong ha ka ba kenya tlaleho ya hore o lemalletse mosebetsing ha ka ba etsa kopo ya mofuta ono hore a tsebise bana ba lefapha la basebetsi la mesebetsi hore mosebetsi wa ka ke yona o lemalletse mosebetsing ya ba o latela mechaine pa etseng hore o tlo o fumane ditlhapiso
3: eh
1: jale le ena ya ba o sa o qhalla matsoho
3: eh ya ba tsang qhalla matsoho
1: hore jale ha o sa hlola o kgona ho sebetsa mesebetsi ena e ke o hiretseng yona empa hey batho hey borra mosebetsi wa bantate ho lokile ntate wa ka taba tsena re le nonya maikutlo hore bekeng etlang re tle re be le setsebi se tswang ditabeng tsa basebetsi lefapheng lena la ditaba tsa basebetsi ya tlatla hlalosa hantle hore na tokelo ya hao jwalo ka mosebetsi maemong a mofuta ona ke efe o lokela ho etsa jwang o lokela ho latela metjha efe ke a leboha ntate wa ka
3: ke a leboha ho lema
1: thank you ntate lesedi dumela
4: Hey Julie.
1: Le kae? Aw, aski so khawile ngwaneso. Le sedi ya fam dimela?
5: Julie.
1: Dimela ntate.
5: Ha mna ke le kae Julie?
1: Ke phela phela jwa ngwaneso.
5: O tsere sporo ka yoane Julie, ke mama tsita wa sa house, so sa house.
1: Eh.
5: Eh Julie baby wa so banna ne. Ke kutina go ya tshelele Julie baby. Ke kutiba ma 5 years ka ofela. Ke tsufa se ya tsuka ofela thuli eh ke le motho e leng hore ha o ka re wa sheba eh ka ge ke lahletswe ke kelello ka go bala strata na go telele impa ba mo sebetse thuli be di tsentse ke ba le boale hana gwale go bane neng ba ile ba latella chase ya ka ba ile latella ba le ka o sheba gona bothata ba ka ke bofing ka morao mo ne ba le ka ho nthusa hore ke ya di doctoreng ba latella ho ka mo ke le nteng ka ka jika ba be ba nthusa go ke di doctoreng ha ba ka tsa nthusa go ke di doctoreng ba bua le di doctor hore na di etse eng me ita ba bona go ke maemong a right thuli baby ke ha ile go ba nkuka ba nkhutlisa tsa ka ga mosebetsi mme ke ntse ke ba le boa le hana jwa le thulu ba ke khutlatse mosebetsing wa ka e ke neng tsa go sebetsa thuli baby ke go betse strateng 5 years empa go se dimelo go just for ka yone la thuli
1: wa khutlela mose e ha ha ka nete ha ba tswane ha se bona ka ofela ba tla etsa basebetsi ba bona hampe ke mona ba ha ba batho ba ona ngo ba sebeletsa ka nete ke mona ba bile le wena ho fihlela bo iphumana ba be ba o khutlisetsa mosebetsing ke botle
5: you know ne ya ka ya lwana thuli you know ne ya ka ya lwana high and low ne ha u ntekile bo ali ana yo no ba ile ya lwana ho lwana ba re no mempa ya rona e ke setse tsenana ya baneng e belwa ka ntle ba e dis ba dismisa ba kwala di salary thuli baby 5 years yeno ke sa kgone mme tsa ke khutlela fela ba ya ba lokisa tsohla tsa ka thuli baby ke mo district mona di 14 yana go le tshe
1: ao ga itse ka re le bo hehle ga re le bo esporo ka iwan
5: ke le bo ile thuli baby se tsana sa sitla ke le wana na ya motsana ya di kwatuma ga me
1: ke le bo ile ga itse diaka
5: Bye-bye.
1: Bye. A che ya haipali ka nete ke khuthatsang e bontsang hore ha se bona ka ofela ba ka etsang ba sebetse ba bona hampi. Eh ke mona ka nete yena ra mosebetsi wa hai o ile a ba le yena o fihlela qetellong fihlela a khutlela mosebetsing wa utlwa ha bua hore ha ikona motho eno o sebetsa monate. Le sedi FM dimel.
6: O go mama.
1: Dumela hle ntate le kae?
6: Awo re tlo ka mama.
1: Ntate ke a phela.
6: Amen. Wa tsoba nang tsone mowaka e ga le se ya ba le 1996 no wa tse a ke se bo di le tsuma go tsama ke be ke di tso ma go wa se ba di se di go fa fa di go a se ne se ntem
1: ntate o ne a sebetsa kae o lakula mona o le mosebetsing le ba le mala o le mosebetsing ke se o ro le metsa kere o ile le mala o ile ha itsa halang
6: metile ke stroke ke le mosebetsi mmawana ka 96 ke le mosebetsi ke le ya botlhano mmao e le sendeka a ka e tola mma
1: o nona le nako e kae o sebeletsa company e nang tate wa ka
6: ke na le 7 years
1: o nona le
6: a no dua di sende ye bu ka di dua raz a ka de di tonzen fond a ka de di tu sende ma
1: ho lokile hle ntate wa ka re tla be taba ya ha o ke nana ke nke le dinomoro tsa ha o man a ko re ke nke dinomoro tsa ha o itle re ha re bua le bona mona re tle re ba fele dinomoro tsa ha o ba bona rena ba bua jwang le wena ka thoko ka mona ba uthuse hle ntate wa ka wa ditseba ka hle
6: ja di ba ma
1: ke ntate ma
6: ke nwa hala Henrik
1: ntate
6: nwa hala
1: okay
6: and the phone number tsaka 072
1: ntate
6: 51
1: ntate
6: 6 0 99
1: di a short ntate wa ka di short ka nomoro e lengwe fela 072 ntate 516
6: 01 0 072 51
1: ntate
6: 6 0 99
1: hona le le nngwe e we shotisang ka mora zero ka mona ke eng a ko e qale hape ntate wa ka ha ke batle ho fosa dinomoro tsena tsa ho ke batla ho thuse he man 072
6: 5 51
1: ntate
6: 6
1: ntate
6: 1
1: okay
6: 0
1: 99 di feletse jwale ke lebuile haholo hle ntate wa ka ke re ka etsa be ke tlang ha re bua le bona re be re ba kope gore ba ke ba o letsetse ba bona rena ba ka o thusa jwang hle ntate ke a
6: leboha
1: thank you ntate Amedi ke metso so e mashima mabedi le metso e supileng apelo hora ena ya le shume le mosumong re o fe hore be ke nyetlang he wena mo mamende motle ho latela ditaba tsena tse o re fileng tsona kwano re tla etsa hore re be le ba lefapha lena la mesebetsi re tla utlwa fela hore na ebe ba ka arabela jwang ditabeng tsena tse o reneng re di tshohla lona jwalo ka hanta te a tsho thotse ding di bohloko man e di bohloko ka nnete di bohloko ke ka hona ke reng ntate ka ba le pelo ke reng ntate no tshwantsa thusee ke sona ya mamedi motle re renke pina make it last ka Mariah Carey.

0: bohloko ba o latelwa ke moratuwa ha se papa hat clientele ikushisa hore ho boloko ba o baratang ka seriti ho bohloko di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: ha motho a sa sebetse Tlala e ikagela ka setotswana, mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, Bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM. Re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molemo.

0: Mametsi Keith Sweat, are you still in love with me? Sabele sokya ha o ya le sedi mo mamile motle. O ntse mametsi le nana o la itlhabolle. Re kena ka malapeng dimelang dimelang dimelang le kai. Re teng hle. Wa tsiba ka nete ditumediso ke ntho ya bohlokwa. Nna ke ke ipotse ha o le motho ya sa dumediseng batho. O feta fela e kare ha o bone batho ha o tsama mmile mona. Ke ntho e jwang eo go daka dite re banana ba basotho re ile ra rutwa gore tumediso ke ntho ya bohlokwa ke ka go ke reng hangata fela ke tla nne ke re dumela mo mamedi dumela tle gape dumela re ya lebotlhe mo mamedi botlhe ka jeno ka malapeng re sa tswa keteka letsatsi la bomme re sa tswa keteka letsatsi la bomme ke maobane ga ke ne ke tlhalosa gore wa tseba ka nako nngwe dilemo ga di tle ka tshwana selemo sena o bona se le thatanyana se le boimanyana dintho di gana o kopana go na le selemo se dintho di leng tsa kopana wa kgona go etsa sena le sane wa kgona go ntlafatsa bophelo ba gago ka tsela e nngwe e itseng jale amogele ngwaneso ga o bona e kare selemo sena ga se tsamaye gantle jalo ka dilemo tse dingwe jale le dimpho di jalo fela o ka fumana mpho dilemo tsena kao fela ya ba go ba le selemo se o sa e fumaneng ka sona jale le teng ga o le mme o sa fumana letho ngwaneso o seke wa utlwa bohloko o seke wa utlwa bohloko empa o utlwele bano ba tlholang ba o thabisa bohloko re ha ba gona getlong lena ha ba gona getlong lena ke dintho di jwalo bophelo bo jwalo kana go tseding jale a re ke re bua ka mpho ena e o reng ei wa tseba thuli ha ke dutse mo hona le mpho e o nkileng ka e fumana ka letsatsi la bomme mpho ena ha nkeke ka e lebala ke ka ile bala le khale mpho ena ina le boleng bophelo mba ka ba letsatsi le leng ha ke sheba fela ke utlwa ke ntse ke khotsofala letsatsi le letsatsi ke fe mpho ena e o reng ke le ka ifumana e le letsatsi la bomme mme mpho ena ha ke sheba ka nnete ke utlwa ke ntse ke thaba letsatsi le letsatsi le motho ya ile nga nthekela yona kutla ke ntse ke morata o ya pele wa tseba go na le dimphotse jalo ka dete tse e leng gore le ha e le gore e ne e le ka ra lebokoso yona motlhomong e se e fedile lebokoso le eno o ntse o le beile gobane ke segopotso sa mpho ena e o kileng wa e fumana ya boleng eo e leng gore ga o e sheba le ka jeno lena o nagana ka yona o bosesela o le mongwe hei ha o qete o gotsa a kontetse 086 000 3084 086 000 3084 ine le mpho ya mofuta ofeng ke o ntse gopola na motlhomong ke ka selemo sefeng o ne o e reketswe ke mang a kontetsetse he re ke re utlwe 086 000 3084 ke nomoraka ya mohala nke ke bue le bomme bona ba ileng ba fumana dimpho motlhomong e ka beetswa go molekane wa gago kapa bana ba gago kapa ba leloko motlhomong kapa ka nako nngwe wa tseba re le batswadi go na le batho ba re bitsang bomme bo mama gobane re ile ra ba le seabo se itseng bophelong ba bona jale le ga a sa sena batswadi a sa sena mme empa o ntsa o nka jalo ka mme wa gae gobane go na le seabo se o ileng wa ba le sona bophelong ba gae 086 000 3084 lesadi FM o mamedi dumele
1: dumela tlhulebebi le kae tlhulebebi
0: ke teng o kae my darling
1: ke teng tlhulebebi jo tlhulebebi nna ntse ke leboa bana ba mongaka le mongaka bane ke yana ntse ntse gore ba nnyetsetse
0: ee
1: ga ba banrekela microwave ga le ka jeno lena ga ntse ke o sheba jo ntse ke somala fela tlhulebebi ntse ke thaba fela ke re hei
0: ee ya tle abo e ne le ka selemo sefeng ga o ntse o gopola
1: ga ke sa gopola gantlela ke lemo sefeng
0: empa o ntse o le teng o ntse o phela
1: o le teng o ntse o le mošwa ntse ke o baballa gore ga ke batsela ga batho ba bapalela gona ntse ke re ee ke mpho ke present mona
0: ao ao tle gonese re a leboa ka nnete re a leboa wa tseba ebile go monate ga ona o ile wa fumana mpho o e baballetse o sa batle letho ka yona ke ntho e ntle ka nnete e o etsang le sedi FM mo mamedi dumela
2: kgotsotlhe mamane thuli le kae
0: ke a phela mme o phela gantle
2: re teng mamane thuli
0: ee ya mama
2: mama ne thuli o bua neng go nne o mphe mona
0: eh
2: wa tswa nna ha ne ke etsa 75 years
0: mm
2: ke lata mogadi wa ka o la ngetsela mpena FP mamoto ke no no ke nyama go tshela mena ka metsi go etsa maoto o ntse le teng ne sengwe le mesena hantsi go sheba ke ntse ke bona le rato leo
0: mm
2: ke ntse ke tsaka maka ke ntse ke bona le rato leo gore o ntse o etsa dithotsentle le e nngwe ya gore sekolo sa ka santekela e sedilang mahetla ana di dutse mona ke a itshedile ke na le massage ka kabureng yaka
0: monate o mokalo wa tseba ke rata ga ore ga o di sheba o ntse o bona lerato leo la bona wena
2: ke ntse ke bona lerato leo la bona leo gore batho bana ga ba emela gore ba tlo ema ka pela setupo sa ka ba lle ba nrata sa ntsaneng ke phela
0: ao mama
2: bampontsha lerato ntse ke phela ke a lebogatle thule
0: ke taba tse monate ka nnetse
2: thank
0: you mme bye bye
2: bye
0: Lesedi FM dumela
3: hallo thule
0: hallo ma
3: le ga dadi
0: ha monate ma dadi mo jang
3: ke tenjo thuli ha ke no le bala le tsa le mogadi wa ka a ile and tekela Hawaii phone ya ma e mo ngwane
0: ya ma e mo wena
3: ha ka lo ba teng gel get hot le box sent ke le dei
0: eh
3: no mo ga nna ke tsa le tsa le na la bomme a e fa se ke na mosadi mo hore
0: ah
3: a fa le pata
0: a wo
3: ka nnete ka nne tse tshuli gore ha ke tsebe nka re mo yena ntse ke re mahlono a mo atlela
0: eh ya hle eh wa tsiba le lehlono lo ntse le na le bana ba le hopolang
3: nne
0: tshuli ha tsiba le lehlono le na le bana ba ba le hopolang eh bana ba bangata ka nako nngwe ha ba se mohlomong a atlile bophelong o lebala mo wa tswang teng
3: nne nne ya mo maobane ke korio ke ha ntse di le ke ntse mo futhutsena a ipe di kaus a e tshuli gore u blom fante ni mani yena
0: eh
3: do do do go re thabo ya ka ke ne sa tsuju mwana
0: eh a re le ha ke le hole le wena mpa mogwa wa hore di nthotsana di fitla wena o bobebe
3: wa e bona mwana a o tshile re le bua modimo ha se mohlala
0: eh ya hle mama eh
3: se mohlala ke matla ke nne ke ne se so solo mona
0: mekne se ke le buile ka moka Sasolberg
3: go rata go le my darling
0: go rata ke nna wena
3: thank you love you
0: bye bye le se di FM mo mabedi di bela
4: hello mme
0: hello mme
4: le kae thuli
0: ke phela mo gati o phela hantle
4: ke te ke lu bua le nna se bokeng zone 6
0: eh
4: nna ntho ke leng ka e thola e le mpho ya letsatsi la bomme ke air fryer thuli sentse ne qala o kena
0: eh
4: thuli ya bantho e tla ka uba ke bona le bokoso le kana fela le theuwa ube le kena ka tlhomo ke mo ke ba modimo jole e bentho ye e bitswa eng batho ha ke ibula ke ibula ke founela moshanyana ka a buti jole ntho e keng a re mama ke air fryer thuli ke re le box la teng tse ke le beile le ka jeno e ne re batho ha ba kena ba ntse ba mputa ke re ne se ka e kena ha
0: bo
4: ke mo ntse ntho e mo ra keng keng ke ra u se ke air fryer ba re jo nna go tla o tla di jo se bona ti jo ke ra u se wa ka ha u tsebe
0: ah what's the whole net is on say eh poso selo ene bana ba itlisang difatlong tsa lona ke ntwe ntle wa tseba
4: ke ba tseba thuli ene bana ba rena ba ka ba hlokomela hore ke mahlonono ka ofela hore na ngwana o re ke chocolate ka pa o re ke tse into the ha tsela etswa ho ngwana hao motswadi wa ithabela
0: mm eh utswe e fry my darling is okay ba e bona ka wena
4: bona my darling ke ba e bona ka nna
0: Oh my darling ke le buile utla
4: ke le buile tsho ke sa bile ona
0: tsa sile mona tsima le se di FM mo mamedi khotso
5: hello thili
0: hello me
5: hello thili
0: hello
5: hello thili le kae
0: ke phela o tla se jwa my darling ke
6: yo lo tse ding place on hold please wait
0: oh nake ebe o tsala nka mahala wa hi hello a tshe manyo ke kopa o le ke hape le se di FM dumela
7: Hello, le tlhwana.
0: Dumela mme, o phela hantle?
7: Ke a phela wena tlhwana, ke mama khuwo mona extension 6 qala botsha.
0: Eh, ya mama.
7: Nna makoti wa ka selemong se fetseng o nang regela micro. A ke batle mixi ke la tlhoka go sebedisa, a ke batle mixi ka ona.
0: Hantle
7: go tshwana.
0: Le lo reketse mme go re vi ha o batle o sebedisa. Plan ya ha o ke?
7: bana bana ba ba tshwari dintho jalo ka wena ni kha ba kwala ba re kulu ha mfuko nna go kwala hantla ke a sta se a metlwana bana bana ba tsheng ha ba se bo baballa
0: ei
7: yo le nna ba tsa go ntshuba
0: jalo o futhumatsa fela ha ile wena a futhumatsa
7: le bona ke ba futhumaletsa ha ke le teng ha ba tsene le ruko pa ke le ka ha ntse ma ja o pa ka ke le teng ke ba yesetsa a sta se a metlwana bana ba ba roba Matswa bona ba hane o robeng.
0: Ya mogotsi ya ikona. Jale ha o tsamaya wa o pata microwave yone.
7: E ke na le fridge ya gale e tshibang ka raka go kenya mo no ke shutu ze raka yena. Ke be mo ba ska ba utse ba sala ba o batla ba ska ba utse le ke ke nja ba utse bo kae. A ska ke ha tlo. Ai kona
0: mogotsi ba. Yo, I could. I'm perhaps a little robust.
7: Oh, look at my mother. I'm not sure why it's as well. Look at my mother. I'm not sure. Nna ke tabile mmetlwana o betsa tile mnate ha ba la qala go tshwana la
0: ala ala
7: thank you me
0: jo ai kona mo go tsimpolela ke o futhumatsa fela ha le teng ha le sio ene o bona o dula ho le jwa a re ka refugee ka e gele kwa qete ke kwala ke petetsa ka raka mo ya sututsa Jo, what lanketsa letsatsi my darling, what's what lanketsa letsatsi? Mamedi emeraro metso tsopeno ho ra ya leshime le metso emedi ha re leboheng ka nnete. Ha hona le bana ba ntse ba hopola batswadi ba bona hore ba bohlokwa, ba ba rata. Ke ntho e ntle ka tsela e makatsang. Me o sa hlalositse hore ke ditlhonolo fatse ho lona ha le le bana ba gathallang le ho tsotella le ho rata batswadi ba lona. Re a ditabeng me ke tlong ka jalo pina e tla ka CJB Junior le Pulse Music more and more.

0: na go ntse tatlhelwe bophelong mo hau e ka pa masidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong ho o tla bona ba tletse-tletse gotlhe ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theoga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molelo
2: Ilishume le meso emedi mesosu kamera hora ina ya leshume le mosumong mabidi motle re mogatlhelong wa o qetela wa lenano lena la itlhabolle me re bone hore magotleng a rona a dinyewe ka jeno ihlile hone

0: na le dinyewe tse mmalwa tsa rona tse o re boneng hore ka nnete mahlo a ntse a le ho tsona di dinyewe tsena re bone nyewe ya mo commissioner wa naha wa sepolesa ya ntseng a beiletswe ka thoko monghadi Fane Masemola le bo Cat Matlala le baqosiwa mo le bona ba ne ba le lekgotleng la dinyewe ka mona ka Pretoria me nyewe eo e kgutliseditswe morao wena mo mamedi motle me re bone hape lekgotleng la dinyewe monghadi Adams le ena a hlaeletse ka pela lekgotla la dinyewe bakeng sa ho etsa kopo ya ho lokollwa ka beili re tla hle re bona gore na di tsamatsamajwang ehlile huwa hodimo le tlase makgotleng a rona a dinyewe mme wena mo mamedi motle ka mona ka Madlanga Commission le teng ei taba dingata ka mono taba dingata ho sa tshwerwe taba ena ya dithethefatsi tse ileng tsa fumanwa dibakeng tse fapaneng ho tshwerwe taba eno he ka mona ka Madlanga Commission mme ke dipaki tse fapaneng tse ntseng di bitswa ho arabela mabapi le taba eno nna ke kere ka mehla o seke wa fetwa ke mananeo a rona a ditaba ditaba tsena o tla di fumana ka botlalo hona mono rona re di otla dihlohong fela o tla di fumana ka botlalo mananeong a rona a ditaba le ditabeng tsa rona tsa hora le hora dula o ntse o mametse Lesedi FM haeba wa keteka ka jeno ke na le wena hle ke thabile le wena ka jeno 0860003084 akontetsetse he mo mamedi motle e bang o keteka letsatsi la hao la tswalo ka jeno ke sentse ke le teng hore ke tle ke fitise molaetsa wa hao ke sentse ke le teng 0860003084 ke nomoro ka ya mohala e tsa bonete ba hore o ntetsetse he kutlo rona ke mang ya ketekang letsatsi la hae la tswalo ka jeno ke tshwere molaetsa kwano wena mo mamedi dumela hle Australi tsatsi lena ke kopele setlogolo sa thetele mahlonolo tsatsi la hae la tswalo yena ke boitumelo thetele o kopelwa ke Masentle Ramarumo le Moriti Matsuso bare happy birthday ho yena hle a keteke letsatsi la hae la tswalo ha monate nate mweketsi tsonyane o keteka tsatsi la hae la tswalo ka jeno me ho thwe gapu ya mahlohonolo e mo atele hle o kopelwa ke mofumahadi wa hae Senate Tsonyane le abuti wa hae ke Vincent Tsonyane le Malina Tsonyane le Kuna Tsonyane bare a hole a bone dilemo tse ding tse ngata wena mweketsi mapena Tsonyane ke teka ha monate kgetsi ya ka mamiti o teng kwano Lesedi dumela hello ntate ya phela ntate o phela hantle
1: ke metsi o bua le mweketsi kwa leping
0: eh
1: ke rata ho kopela mme ke kopela last bona mme wa ka e le o mweketsi kwa leping
0: eh
1: o tla di mo tenga tanga tena o ka mane ka emelo ka mane
0: eh
1: o pela ke nne ke tswa le tla go sta ya ke bela me tshuli ke ga mo rata ngwana o iso
0: ah hle ke ya le bo ha hle ntate
1: thank you me tshuli
0: thank you ntate bye bye
1: bye
0: ha se mo he le sa di FM mo mame di dimel
2: na tshuli le kae
0: ha mo netile kae
2: ke mo gatsi wa ka go tlo go tlala mme tsa go kopa se ke mo ha se wa ka mme botsa botsa mo khona le mo re neng ke ga go le bona di mo tsengana
0: ke ya le bo ha hle ao ke le mo shemo gatiwe thank you tla
2: thank you
0: bye bye
2: asimo he kunyatsa
0: le sedi dumel
3: dumela tsundi le kae
0: ke ya phela phela hanta ngwaneso
3: ke ya phela tsundi le yidi u bua le nani ke ba ka khotsombo tsavili ke rata ho kopela nonti di ho simore ka mani ka Welkom le tsalani le buso ka mani ka tloko le ke go bona ba hole ba bona tsena tsana ka tsho le bua tsundi ba kopela ke nani ke ba ka khotsombo tsavili
0: ke ya le bohahle a usinani
3: thank you tsundi
0: tsatsi le monate ngwaneso Mamedi dumela.
4: Le ka tsholi.
0: Ke teng o kae?
4: Ha mla ta tsholi ga se go tsena o hola ntaote mo foke. Ke ona o hola ga se go tsena. O kopela ke ntate ka dika ma tsatsa ka bana. A hole a tsara tse di teng ya. Da tsholi.
0: Thank you ntate.
4: A tsholi ga go se bidisa ne pensa ha mala ke a le bua ke le ba khalenda ga ke tsotsi. Lebaka ka se go ho mo le ke ga ta ya kwa le kwa la ya la ta tshuli ya kwa le le mo se di kele di mage se ne ga fela ga mo le ja le bua
5: a bo ntate tla di re le bu ha hle ntate tla di
4: ganti
5: ke thabo ho rona ha o ifumane ke thabo
4: ganti ka di tlo ntse ke se bile le bo tsaba le ra ga fela ha lo na mo no le bo se man le jeng ka fela ga o fela ja ja le bona ga fela mo no le ga mo kholela le patla ka teng
5: a o ntate ntate tla di ga ite bohela o tla
4: ganti naga
5: ganti ntate bye bye
4: bye
5: a o ntate tla di ga le bo ha o ifumane ka mogomamelang le sedi ka teng wa letsa le o letsa o re thabile ha o ithotsi le wena calendar ga ka nnete ntate tla di ka mona ka matlwantlwang o le emetse ntate tla di sia le moeng mona ka mona ka matlwantlwang mm wa re letsetsa ka nnete wa re mamela ke botle ha o ifumane ntate tla di ria le boa ka jeno ho hola khosego mompati wa hola ka jeno o qeta dilemo tse ngata ngata a re hle Australia ya kompetisetse molaetsa o la hle ke a hola ketsa ke tshaba le di bulela dilemo tsa motho a re ke qeta dilemo tse ka tangata ho thi gapu gapu ya mahlololo e mo atele hle o kopelwa ke mofumahadi le bana le lelapa lohle batswadi ba hae lelapa lohle la ha mompati ba re happy birthday hle go sego ke teka letsa sila ha la tsolo ha monati mamedi ha re fete mabenkeleng re a khutla
6: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho R745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000 mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: mohlala. Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mofela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now se o le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Afrika ke lehae la tokoloho le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokoloho. Lesedi FM ke molelo.
2: Mamedi rentse re le mmoho no mametse Howard Hewitt Show Me. Lenanao ke la hola itlhabolle re ya pheletsong ya lona hore nya le shemele metsemedi nna le wena re tla arohana teng. Jale ke tlo qoqa le lona batswadi dumelang hape hle. Me ke tse tumediso ha di fele ha imona. Ha imona tumediso ha di fele. Re tlo bua ka taba ya bohlokwa ka lapeng ka mona le wena motswadi mohlokomedi wa ngwana. Hona le kana ko nngwe bana. O fumana hore ngwana o tseba haholo. Ngwana o bua haholo. Hei, o tseba haholo. Jwale, kana ko nngwe o fumana hore o hara batho. Ngwana a ba bua fela ntho e kana a o phoqe hara batho. Nna o kile wa hlaelwa ke taba ya mofuta ono. Kana ko nngwe a sa e bue hampe, a e bua ka tsela e batlang e le bobebe. Ibile e qabaqabola le ka tsheya le o tsheya kana ko nngwe ha bua nthweno empa ha o so le mong re jo e ka re ka ba sa e bua ka hara batho he a e a tla ntlhabisa dihlong a tla mphoqa ka hara batho na o kile wa hlaelwa ke nthweo ka ngwana wa hao 0860003084 nthwe ngwana wa hao a kileng a e bua mohlomong ka hara batho a o phoqa kapa mohlomong a yetsa a o phoqa ka hara batho. Mohlomong ke nthe a tlwaetseng ho yetsa lapeng kwana le le bang jwale ya ba ya o makatsa ha sa yetsa fela le le ka hara batho. Jwale ka ha ke tsho kana ko nngwe e ka se be ntho empe, ka se be ntho tse mpe fela kana ko nngwe o fumana hore o bua ntho kapa o etsa ntho e qabaqabolang. Empa ka mora mono ibe o mokgalemela ka thoko e mong bo se o mokgalemela le hara batho mono o fumana gore ka nnete le ena o sa swabiswabile fela e mong ka nnete motswadi a re re ke tla mokgalemela ka thoko o fumana gore o tla tsheya o itsheitsheise mono empa ka mora mono ibe o lo mokgalemela ka thoko re ee no sa tlameha ho etsa jalo hara batho 0860003084 Lesedi FM mmamedi dumela
3: mamela waka abasa are mkhono ya ke bona ndi a qoqa ho ye mongare he mamang o rata ho tlamana na nyene o tla o senga sa tla le tiro sone le ti e se ha tla ke na ngwana re o sa tlile le tsike re mkhono ka ite o tla o senga sone ti no ka o nna ka re ha ngwana ha ha batho ba tla ka reng ka mopetsa molomo ka mokwala molomo ba re ke nkgono mamang o se ka nna tla o sengwe sone ti o nkgono go tla go sone ti o a go sokodisa ba tseba ba ke sabile ha na jela ra ka mbona e ka ga setsa ha
2: e ka ga setsa ba tsa ha itseo
3: le ba tlo ba ba mo tsiba ha sa tsela go le tshutle go ntse ngwana wa ga o ente bang ha se ka ha sa se ena ne ke mo tsiba mo nna bua go thudine ka o ka mopetsa molomo
2: jo nna we e ka re ke le ho kae kana go lona bemba taba
3: o tla go go matlo go tla sporo
2: awu ke lo tsebe o se salane le wena o so tla bona gore na o ibe ya hantle jwa mmone
3: nwa ka ke ha sa swa ba thuli ke sa tsebe gore na o etsa o fanta ha e bo nke ke he ai bo wa o tla re mo na
2: jo ke tabile ke le buile ke buile le wena my darling bye bye
3: thank you my darling
2: bye bye le Lesedi FM dumela
4: Bona tshuli.
2: Hai hai, ho jwang?
4: Ho sa pholwa.
2: Ho shapu.
4: Na ke re se ke se sa mogo.
2: Eh.
4: Ke go mo tshikire mme wa hao kae? A ga e bile belko. Ke a a. Yena mo tsentse a go di fela go ya belko mo. Ha mo na ke tao fela go khola fela mwana ka ke tao khola o sa tsama ya belko mo ha bo.
2: Eh.
4: Pholwane. Ke ka bona go mo tshutse go ka mmai. I am unshared. atla pela ka mona a re mabinda
2: eh
4: a re ipe ha ntle mme ke tsetse mo leng a re nyo ka bile ba le komo ka pele ya monna hao ka monna ya pele ya monna hao o tla tsike ke di ha ntle ya ma pa ka mona hao
2: juwe jona we
4: tlana
2: eh
4: a tla le ba le tsela ka tlhomo
2: eh
4: ke ke puta ke le ngono ha nna le motho mo ka tlhomo ke o tshuma ke la ipe ha ke na ngono na a wa ntwa ka tsike ke di ya pa pa ya mona hao a re ha ipe ha ntle
2: Aun
4: ke ntse mo lemo.
2: Ba
4: re nyoka le mme ka ke ya monda hai.
2: Le mme ka taba tse ka kang.
4: Jo bo bona mathata. Ene ka nako eo ke ha tsena le motho le ntse o motho ba ntse ke dina ho nna. Ke ba be di fela ka tlhomo, ke ba be di to.
2: Yo.
4: Ke ke tsa motho le motho wa le ka mmai ha ba tlile.
2: Ha ba tlile letho. Eh, kore ha e mela no ra nna potulo ya e kwana o jwe tsitse se fatla.
4: Ke a trust le mmole a ema pala ka mala zwiki a tsheba ka masong. A re mabinda. A go ipe ha ntle, o tla o ipe ha ntle.
2: Mm.
4: Ke ntse mo lemo. Nna ka go nya ba le koma ka tshelita monna hae. Ona ntse ba ka dikete pedi. Ya ba bana ngwana hao.
2: Jo. Ma vinde ba ba ile ngwana hao. Le se di FM ba be di dibela.
5: Dimela my darling.
2: Dimela mmele kae?
5: Ke tele kae my darling?
2: Ke tei.
5: Ah, nna so lo saka ke mushimanyana.
2: Ei.
5: Ke ne ke le motho a re ke sa mbo masapo jwalo jwalo ya ba hona le ntate o mong e ke mo fanta tona wa nsukudisa ka tshelata tshwantsa mpatane
2: mmm
5: se re ya shopong le yena yena sekolo sena saka se re ya shopong le yena se re kopana le ntate ona ha re kopana le ntate ona wa dimedi tsa ha go ba hle ntate ha go ba tsokolota mmimi ba mpita jwalo o ka tla mini ho hala ka tsheta ne wa ka we ya nkhono wa ha go ba ha go ba
2: juna
5: so se ke so di le fela ke so di le mara de ke e tsasamang ke o bona la ntate o ke ha ke na o nehela ka bana ba banyane ke ntate ne ke sa o nehela ka ye ngwana na ke le hona jwale ke a bona ntate mini o na o patale ma o na o patale ntate
2: Yo, am ipa he wa bana ola uthusa, ola uthusa bani monga skoloto la khutla topatane.
5: Ola atla. Impa hata hata ba tla nthonga, nini saba mofa ntoto di rekisa, saba mofa.
2: Jona bana balona, ai god. Thank you ngwane sekile buile utla.
5: Thank you my darling tatile monate.
2: Bye bye, bye bye. Le se di FM dimela.
6: Halo ke nna ha pe thuso o kgone o mpi. Tuli nna ke na le yena ka tsa tsile le lo wena. O na ba wa mpotsa ba re o wa re ngwana di bakise wa o bakisa ja.
2: Ei, mme.
6: Tsa tsile le ntse bona o na le ntse re tsama yang le bo mme ba bang ke bo ntse. Ha re tswa mono ke tla be re phutheletse di phuthelana. Re ba file di phuthelana gore ba tsamae ka tsone. Ya le tsirile ka re isi kwana. Ha re fika stopong ka tlo re fele le ditse. Ha re go sa ba u file o tla ba sa ha ba fitla ha ipoletse ha ipula ha e o nna ke tla re tsala re tsana nito ba ke yo tla ke tsa di le go
2: yo
6: a re bona ba tsama mona ba bo ke se mutla mudi e le lo ne ke se le sa mo se etsa great eight o sa swa ba ha ke di bua ntho tse
2: mwana o na boda o ga tshimbe wa ka ena ka nnete mo hauona wa hai icon
6: ba ke le ka ka bua pila batho he o na sa di ha di tela o dija ne ke tlhile sa tsheile ga le ka kone batho ba di tsibitsa ba tsantsa e tshe di ba ke tso bua ho mara ya ba o buile
2: yo thank you my darling baba yo tla
6: thank
2: you me ba di arfete ba benkeleng re a khutla
7: clientele e mona ho sireletsa le ba lapa la hao Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Re utlisa haufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho.
8: Ha o se Mosotho ke bohlaseng ba hao bana.
1: Lesedi FM ke molelwa.
2: Mamedi, ei, katakana tefelwa ke dipale tsena tsa bana bana ba buang haholo. He batho. Hello, dumela.
9: Hello, guys.
2: Ke a phela o phela hantle mme?
9: Hey, a ke tlaleng ka Pitori.
2: Eh, o tlaleng?
9: Nke ya o ka hantle le bua le bana. O stoutu, o sile. Ke tswa le ngwana kgaitsedi ya ka shopong. Ntate ona wa mmapadisa. A re ntate o sile, o sile. O utlwa ditlhong tse ne di ntshwere. Wa ka ngwana mme o tima... Eh batho ba fitla ba re hey ka mogokela pile
2: eh
9: ne re ene ha re na tsona a hla papa dinga ka mme ke ko papa pa kana ka no bomme ke ha ne o ile ra hata ma a molat ara wena ke latolela batho di jo wena o tlompela re batla papa kana ditlontse kalo tholwana
2: ditlontse kalo
9: ditlong ana ba
2: rona ibe ka go ka mokwala molomo ho sa khone he ona mokwala jwa molomo sa buile nthekana ha ga batho jo
9: o sa buile ne o hole o ene mnya go mane mme ke lapile eh wena a ke batla papa ka nama okay thuli e
2: ba
9: batla go ka Pitoria ka
2: go khotsi ho bata hore hohle hohle ke serabe le sedi dubela
10: ke
2: teng o kae me?
10: Ke teng, o le Maria mo Gauteng.
2: Eh, Osmeri.
10: Eh, ke go pa thuso mme wa tsaba ke tsama go claim ba di
2: Mamela he my darling, mamela Osmeri. A go letsetse ntate thuso ke yena ba ntse a sebetsa ka ditaba tsa mofuta ono. O tlo moletsetse utlwa, o tlo kena ka 12:30 o tlwa me.
10: Thank you me.
2: Thank you my darling. Le sedi dumela.
10: Ke teng kae?
2: Ke teng kae mami?
10: Ke teng ke khona ka u tsa phone mo na mani thuli.
2: Eh.
10: Hona le batho be bang ya sebetsa he wa tsaba ha hona le ntho ha ka le ha ma ha bona. Re sebetsa mo ya thusana.
2: Eh.
10: Ke no hona le eno a letso. E be tsentse re bua ke he mme o yena o batlala a shebuwe. O tswa hampe.
2: Mm.
10: Hantle wa nena tlolana sena simona. Ha tsala kena a ke mama le mme manyeu yo ba go wa utswa o sebe
2: batho
10: o ka o tsisa go se ne re fila fa le jo a motho a tlile a tlo thusa tlo sebetsa
2: jo we ka gola ba tswa tsa mangwana batho
10: a o tsale o a utswa he yena bo nne tim pasela ne re sa hopolela hore o tla itseba ka tsile jwalo
2: eh jo we ya mangwana o lentseditse le tla tswela o bua bana ba le teng ke
10: ka go le botsodi ke na bo ya tsena be sa le batho ba kwaela le diraja yo sentho
2: eh goodbye goodbye weda mabedi renka wa qetela fela dumela
11: Tshule le kae?
2: Ke phetse o phetse hantle mme.
11: Ke teng tshule bua le Maria Mkwena ka mona ka Kingsway ka binono.
2: Eh ya o se Maria.
11: Eh tshule bana ba ona jale ba bua tsholo sa ka stensa 6 years mo lentlo.
2: Mm.
11: Ne ntse re bua a phisa na re ba re o mtwana phume seswini.
2: Mm.
11: Tsalo re ra maya ba ga ngwana o tla ka aeroplane.
2: Mm.
11: Tshale kana ko ngo re dutse he re bua ka manyane mo re. Ba tsa nye nye ho thuma na tlo go faletse ka mpe. Wa tsa tlola thuli mo le maditsinta ya ngintelela ngisho batho mtano phomose nditini ke manje
2: batho
11: ke bona le ndaba ka ngikhuluma naye ke
2: batho
11: ka tswa ra se bana ga tola mahlogage a re ngintelela ka thu mtano phomose nina nathi nathi buya no Europe na ngintini ke manje
2: batho
11: yo thuli bana ba
2: bana ba
11: ba wa se thuli ba wa se bana ha ba tlo bua next ka pla bona
2: Jo.
11: Ke le botuli.
2: Ah ya aeroplane yona ha ho hanga ba sa itumela matsatsi
11: yena. Ah ka ke ba u botsa fela ra e kana kwela una le mkana. Dipo ba le mwana no tsho tsana le mwana sa le munyane.
2: Batho.
11: A ka le ka kana kwela ba ya go tshele ga dumta no phumetsweni wa tini ke manje. Thank you tuli.
2: Thank you my darling bye bye wa utla.
11: Bye.
2: Bye. Mabedi bye bye hle bye sekile sekile nna ke tholana moletsane maletsa tsisi ja ke bile mohlophisi wa lona ha DJ Lovers ene le yena hlophisitse mmino bye bye ku siya ka langa mavuso Sunday Blues.

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Ho rakia 10:12, re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatsa.

0: fela re ke ba le taba ya ha ukutlo ba na a ke ne ke sa le teacher bana ba rona ene le bona ba hlwekisa matlwana bona ka bo bona bana bana sekolong ndate o ka la dikhapa jwale rona ba tswadi ri le ra ikopanya o hlwekisa matlwana ao ha ke bua le wena tjena o ha re sa khona o kena jarteng ya sekolo o ne le lona batswadi ba hlwekisetsang bana mono jwale bothata ba lona ha le sa kgona o kena jarteng ya sekolo mohlomong lebaka le teng mono jwale sekolo se yona wa mpolelela gore na se o kae wena motswalle wa ka lengolo la o ke a le bona ke lengolo le letelele o ngoleletse ntate thuso kwano ke mona ke le badile ke a bona le second jwale sekolo seno se o kae mpolelelege wena motswadi ya re ngoleletseng gona jwale ke sa tswabala ditaba tsa gago mona sekolo seno se o kae ke a leboa metsotso leshome le metso mene gantle ka morago ra ya pele mametse lesedi FM motsotsong ona motshemotle ke kena mona maboneng ao Gauteng ke tentse pedi mo fela mmeno wa banna teng Gauteng mmeno a fela ga o sa tseboro o etsang Gauteng letsiba mpša dumela ngwana mme lefapheng la dipalangwanga maboneng mona
1: Tau dumela ke dumedise le bamamedi ba lesedi FM Tau ebile ke tshepe gore o futhumetse ramensena
0: ngwana mme go gantle ke tla etsa jwang kgale re koloba kgale re gatsela ke tla etsa jwang ga re kene tabeng o ka kgutlo tharo ya lekwa o go kae kgutlo tharo ya lekwa mphe sebaka mošhana
1: ga ona jale tsena tau ke ke lekwa mona ferenageng re itukisetsa mosebetsi mogolo o e leng gore letona le tlabe le o etsa go sasane la go bula renke ena ya lekwa e e leng gore e bitswa ferenageng intermodal e leng gore badudi le bapalami ba mona lekwa gale ba emetse wena tau jwale he re a gopola gantle gore mopremiere ntate Panyaza Lesufu o ile re o batla go etsa ntho e bitswang gore ke a taxi rank of the future kapa yona taxi rank ya bokamoso e e leng gore e tla be e na le dicamera ba kgonang go sebeletsa teng ba rekisetse teng ebile bapalami ba bolokege jwale go sane ge re a e bula that taxi rank so re tlo etsa ditlhophiso go etsa bonnete ba gore ka nnete re malala laotswe ebile mosebetsi wa go sane o tla phethagala ka tlhekego
0: bua le nna wena moshaneso go sane le a e bula renkena ba se ba qetile ka yona ke a opola kgale ntse ba re ya lokiswa ba e aga ba etsa sena kore seo ntso etsang sona kore jwang kapa jwang go sane le tona le a e bula
1: jwang kapa jwang tau go sane ka di-14 tsa kgwedi ena yona ena le tona le tlabe le bula taxi renkena le dishopo tseno tse e leng gore di atamelane le yona renke ena di tlo kala go sebetsa go sane batho ba kgone go fumana mesebetsi ebile ga e gole he le train go bontshang gore re etsa yona ntho ele ya gore di-mode tsena tsa transporoto tse integrated re kgone gore di atamelane motho a kgone gore ga a tloa training a kgone go kena taxing a kgone go kena koloing ya e-hailing a kgone go kena beseng taxi renke ena e tlabe e le radio sane ya bulwa tao
0: ke a lebotlhe ngwana mme jwale ga o tse borona le qala mosebetsi ka nako mang
1: mosebetsi wa lona re tlo qala ka gore ya leshome tao ebile re rata go mema botlhe ba e leng gore ba tla kgona go finyelela ka hora ya leshome letona le tlabe le seha lona le lente le e leng gore le tlabe le bontsha gore renke ena he re fa setšhaba sa lekwa gore ba kgone le bona di-operators le bapalami ba ditekesi gore ba kgone go e sebedisa tao
0: mpolelle lesiba renke ena ke di taxi ke di bese ke haufi le terene na ba, le bona bana jwalo ke utlwile o bitsa bo di-e-hailing le bona ba tla kgona go ema mono ganyane fela lesiba wa nkutlwa a sa nkutlwa motho mo tla o tseleng wa kganna ke a utlwa koloi ya duma go lokile fela o sa buile gore go sane ba bula renke sa buile gore go sane ba bula renke re a leboa monna re tla bua le wena o sane ga le le mono renkeng ka gora ya lesome ka mona ka ferienakgeng khutlo tharo ya lekwa gale o go neneng ba a renke ke batla o botsang tate mmale gore na ke efeng ke yane mo re ne re ile teng mo bopanya tsa ba neng ba rekile nako mo na lo sedi ba ile go bontsha gore ba batla o a renke na ba batla e be renke jwang gore na e be e ke yona na ke tla ke ke moletsetse le ena ntate mmale o tshwere industry ya di-taxi gona teng kwano Gauteng maboneng e ra o le jena ke nke mabenkele
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: And now le metse kotsing ya koloi o longwe ke nja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyewe ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
0: mo mamedi a ke sa batla go senya nako ke batla fela ntate mmale a renke a re behe renkeng eo ka wotloloa ke tla bua le ntate mmale a re behe renkeng eno o buang ka yona ka wotloloa ntate mmale o moyeng gona jwale dumela ntate
4: kgotso ntate motaung ke dumedise le ba mamedi ba ba le sedi FM ka wotloloa ntate
0: ke a leboa ntate mmale ntate mmale re fe setshwantsho renke ena eo re sa tswa bua ka yona gona jwale le lefapha la dipalangwang mona Gauteng ke renke mo rileng ra fitlha teng ra gasetsa teng e ntse e lokiswa e le mekoti-koti go le ditshila ra ba ra tsamaya le wena ra pota ra pota ra pota ra pota tlhalosa renke eo ke efe goba di ngata direnke mona frenageng
4: ga ke lebogwe ntate motaung renke e o buang ka yona ke yano thweng ke frenageng taxireng tsana go ya gale ene le taxi do taxi rank eleng ya rata ma go yona eleng yona hore e pla railway station mane frena geng ke yona eleng hore ke intermodal taxi rank joale renke yeo ke yona yeo ene le hore e bile dilemo tse telele tse ka fetang dilemo tse le shome tse miraro e sa lokeng tse qhaqhwa e lokiswa joale re lokiseditswe yona ke yona e tlo bulwang hosane ke yona hape renke re bonang hore ke renke tsa be le boleng gore le tse ding di taxi renke tse auwang ke mmuso di batle di atamele mo ba ntho golo renkeng ke tse ke polokego le tshireletso ya gore go bena le security se hantle in terms of the cameras in terms of bapalami ba rona dikoloi tsa rona bakganni ba rona ba bolokege mo direnkeng ntate motaung ke yona renke tla be e bulwa go sane ke letona la rona la mona la Gauteng mme a emetseng transporta rona mme MEC ke di bone ditlale ya bela ke yona tla ba tlo e bula go sane ntate motaung yele renke o lengwatla le yona the deputy president of the country a tlo bona e sa loke e sa tsamaye ntle ntate motaung
0: Jwale renkena wena ntate Mali itlabe itshwere di taxi tsa locally itshwere long distance ke di train di bus ba ba yentse jang ba ha ne re tloa mono o no o kopa kopane fela ka opola no go no ineli di taxi fela tsene di eme ka lhlakore nlane ha o file le station
4: ntate mtaung e batla ile hantle hona jwale e ya atametse a holo hore nga gona hore e sebedisane le dipalangwane tse dingwe tsa setšhaba jalo ka bo di-train bo dibese bo ditekesi moo e batla e le gantle e khutletse boemong e tse o ile tlase mane mo ne le moferefere ba e khutliseditse mo ne e tlalwe teng e le sebakeng se gantle and-e e buleile gape e na le sebaka gape se yentsweng gore go se ka bana le tshubitlhelelano mo re kgone gore ga di-source light dikoloi tsa rona go bena le mo di tshwerweng teng di dutseng teng di ye di khutle di kene gantle ka manayo dilo light under teng taung
0: mabenkele le wona jwa ba lokisitse gore mabenkele a kgone go bulwa mono ba mošane se gore le mabenkele a tla bulwa moo
4: yes le mabenkele ana phazamisitswe kapa a fetisitswe ke nako ya go kwala direnke tse ne di le gaufi le tsona di batla di le maemong a gantle di batla di le betire beng ba direnke ba di-shopo ba tla kgona go sebetsa moo ebile renke eo e tlile ka monyetla setšhabeng sa borona gore ai aua batho ba borona bana ba sebetsa mesebetsi e mennyane ba kgone go fumana ntho o thweng ke di-stores ntate mtaung gore ba rekisetse moo ba kgone go beya dijo tse gantle tse tla tshwarang setšhaba sa borona ba di-business kgwebo tsena tse nyanyana ntate mtaung
0: o le di-stores ba di otlile dintle di gantle
4: ntate mtaung e reke ke bue puo e tswileng tseleng e offrang bank re dimotsotso di-stores tse kentsweng moo ntate mtaung di motšhotso ntate mtaung
0: ke a leboa ntate Mali re tla boela re bua le wena o sane gape lenano lona lena ga o se o le mono renkeng tse o potoloa le MEC
4: thank you ntate mtaung
0: re ke fetege mo mamedi ke ka mona ka khutlo tharwa lekwa re buisane le ntate Mali o re file ditaba gantle ke renkeneng e bitswa taxido e ne e bitswa taxido pele e ne e bitswa taxido pele ke o taba motaunye a ko gate mona
5: Lesedi FM ha se modumo fela ke mokgwa wa bophelo iphe nako o fumane diaparo tsa semmuso tsa Lesedi FM ka jeno dikipa tse ntle ka diranta tse 250
6: tshetshetse mmalwa
5: o tloga ka ranta tse 800 ho fitlha ho 1064 tshetshe e mebalabala ka ranta tse 550 le mokoroto o gadisitsweng ka ranta tse 800 re fumaneha de colony Bloemfontein Hainier Mall Maseru le design by Babs Randburg kapa kena interneteng ho katibaafrica.com kapa o re latele ho marangrang
6: a Lesedi FM
5: Lesedi FM re apesa setšhaba
0: ke o taba motho e motle e re gana kwa ka emetsenage ke tle ko o fepina

0: yaba pina monate haholo ena Brisson's Bay and the Range e re ke fete monohe metsotso e mashoma mabedi le metsorobedi ho leba horeng ya bobedi dumela ntate Motaung moya wa ka o sutlile ampe haholo ke na le mosadi ke na le bana jwale bana ba ka ba bararo ha ke tsebe re na ke etse jwang me mosadi eno ke monyetseng ke wa Lesotho nna ke ka kwano ka lapeng Afrika Borwa bana ba ka ba le bararo ha bana ditokomane ke mathile ntate ke ntse ke matha le kajeno emong ntate Motaung nna ngwanaka ID ha ba ile ba e bloka mme ngwana o etsa matric ha ke tsebe re na ke etse jwang ID ba e blokile ya ngwana mme ngwana o etsa matric ebe ba fumaneng ID eo ya ngwana banna ha ba tla e bloka ho lokile ngwaneso ke tla botsa bashana beso kwano mono ho tlile jwang ba bloke ID ya ngwana ngwana o ntsa le sekolong ntate wa ngwana Shabile a hlokahetse e bothata bona ba di-ID kore ha re ka pota mona ra pota Afrika Borwa ena kaofela jonna ha re ka pota mona Afrika Borwa ke bothata bo boholo ba di-ID bo boholo ke leboa ngwaneso molatsa o ke o fetisitse mme ke bela ke kgutlela mane sekolong sane sa Lehla Asedi o re sekolo sena se ka Sharpville o re sekolo sena se buang ka sona se Sharpville se Sharpville strateng se seholo sa Legend ho lokile he mme wa ka ke di badile ditaba tseno ke leboa ke tla ke kopane ha nka ba fumana bana ba lefapha e ba batho ba dula ba le dikopanong hle e batho ba dula ba le dikopanong batho ba dula ba le dikopa e batho ba di tshwara dikopano Afrika Borwa mo ka bo dikopano ba di tshwara dikopano e re ke fetise BCCSA kena
1: molao wa BCCSA o laolang makala a kgaso a thelevishene dialemoya le ditshebeletso tsa marangrang o tsitlallela phihlello ya ditaba tse nepahetseng tse senang leeme tshireletso ya bana ho kgesa puo e tletseng lehloyo e hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse totobetseng tsa thobalano molao ona o kgothalletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu

0: bonagala. Ga ke na nako ya papadi ene o batlang go e bapala.
1: Ke kopa gore o ntshwarela ga e ba ke bonagala jalo ka motho wa bapalang phule. Empa ke kopa gore o be le mamellonyanatlhe. Wa tseba le mao ba e salentse ke kopa a kobe le mamello mang. Ga ke tlo nka nako ya gago e ngaka.
0: Gantlentle ong kisa kae?
1: Okay, bo re fitlhile mo reya. Ke eme mona gobane go na le ntho e ke itsirileng e ne ke sa batle gore o ye mone.
0: Gobaneng o ntlisa mona empa o sa batle go
1: buleng a ko tloele go bua mane ke batla go bontsha surprise. Ee, ke kopa o ntumelele gore ke o kwale matlho wena o bontshala morago.
0: O leka o etsa mogale ke papadi ya eng eno
1: leng. Ke kopa o ntumelele ke o kwale matlhotlhe
0: mogale sekebaae
1: a simoge. Ke kopa o ntshware ka letsogo ke o tataise re ye mo ke batlang re te. Ee, a re sa le gole tlo se re le ga o fitlhetlomogale
0: o sekeba wa leka wa etsa ntho e tsileng tseleng wang kotlo o tla qabana le nna gampempe.
1: Eish, mosadi wa bua eo ke kopa o eme mona.
0: Ke tsebe ke eng eno batla
1: bona. Ke kopa gore wena sena se ka pela matlho wa gago ka jeno ke sesupo sa ka go wena go itshwela mogubu mana. Ke a tseba gore ga o na mpho lefatsheng e ka tlakolang bobe botlhe bo nna ke bo entseng go wena. Empa ga o na mpho e fetang ga monna a leka go itukisa kore a lokisa mekgwa ya gae le diketso tsa gae puleng. Ke a kopa fe o ka nna tlosa lelapileo.
0: Wa bona ntlantle o batla o etsang o reketse nna koloi.
1: Yes mana, tswana enjoy your ride man. Ka tsoa koloi ena e lebitsong la gago ka o phethaga. There's no catch
0: here.
1: Ke batla kore ganne o phuthuloile ngwana man. Enjoy wena mowaka man. Wa thabisa go bona smile se khutletse fatlheng sa gago wa tseba.

0: He monna. Se ka potlake ga o tsa ma jena lo wena hle monna kula. Ntse ri mpela monna di jena hle. Ka ba wa nyantsa ke dibe na
1: mo. O hle monna mo hausle monna. Ha ke na ntja, ha ke na katse monna mao. Ha ntle ntle ke tsa mo isa ke go buse bokeng ntja nne hle. O bona feta feta mo. Ah, e tla be le me ha go fela, ke tla be ke le me ha go.
0: Ke a buisisa hle monna kula. Monna. Empanke te tse molemo ya no le mo mfela hla. Ha re bitse ga mpi a o qetela he ba ga itsa maela he mshana go.
1: He monna a ke tsebe ho go utlwisa sempo nqobela ona e lengwe. A ma go lukile a itlo ne ya o qetela monna a itle he.
0: Ke
1: a ke tsebe ho utlwisa jwang.
0: Ba la go kwa. Monna go la. Ndalo tso.
1: Ema.
0: Se ka mmakalla hle monna ntshware ke tla o jwetsa hobaneng ke o fa letsoho.
1: Ah hle monna mao ke e monna ke e ma se ka tsela ka mehlolo tseno wa monate a ka maka
0: monna wa tseba ke o iphumanetse motho
1: moe
0: monna o poo ntate o tsebe ho ne ho sena monna ya nang le sepeti ka hao surprise video ena kaofela yaneng a ikutlwa o emisa mpolo ke e monna a mmotse potso e le nngwe kapa tse pedi yona.
1: Hai monna ke a utlwa mahaung empa o motho wa pele o thoga le ho nna wa tsebang jana
0: kolwane monna ke o phoqa ke bua ke tiisitse ho mpolo ke ngwanaka monna o tshwere gauta ka letsoho
1: eona monna mahaung a ka dumele kwane a dumele tlotlotlotlo o sebele monna o bona o mpolo ke monna nna shapshap a ke moo a ke da ga ke itšhaya ka motho yo. O bona le bona ka re nna le ena re monate ke a mo rata hae o na ntho jwalo ha ke da
0: toa mona he mona o batla o reng monna o ga wa itšha monna ka pabala ebolo ka mpolo
1: ngwao moaotlhe monna ke a golo motho wa pele wa go ke mobetse ntho e nangatlhe monna nna ntle ntle mpolo ke kefitse fela ke bodula ke arabana le diputso tsa batho metlha e nangatlhe monna ukae ke ne ke mpa ke etsa go ke mpe ke ba kwale melomo ke phetho ke tu
0: kolwane monna
1: o fata
0: o bua kae o batla gore monna ka nnete o ka iswa mothong ke dipotso tsa batho fela
1: ka sa ba tena batho ba tena mahaule monna mehle ne ba ne ba dula ba mpotsa ke ratana ne ke ratana le mang na ke na le mosadi na ke tshaba basadi na ko tla tlhotlisitse gona ne ke qobana le mosadi mofuthu jwang
0: yena ke mehlolo ka nnete. Anna,
1: monna ke ka
0: di sana ke qala ho bua ntwe.
1: Hantle jinana ke ka go kileng ka hla ka re hai mane re kinke le mpolo ke. Ke ba kwa le melo. Hantle ntle nna monna ke sna thasa le ho kena maratong ho hang ho tu. Ke nga ho maketse tje monna. Ska makala monna.
0: Ke maketse monna. Empa ha ke a makala ha ka lo bane. Ke tseba hantle ntwe no bua ka yona mo shaka.
1: Ye.
0: Batho ba bangata ba ka se kgolo ba bona ha e le nna ha ke o kgolwa
1: mošhana wena ore ke obaneng ore ga ba makala e le ntle mo gako
0: malela e re ke o sebele le nna e mošhana batho ba bangata ba ka se kgolo ore ga e sale ke phela le sentle ya ka tlong empa ke re wena ga ke so kahle mona ka modisana ke a otisetsa ke re le ka motlha o le mongwe ga ke so
1: ka wampheya mona
0: ga e ba ke teng ko utlwetse nnete fela kolwane mošhana eso ke nna ya sa bate
1: mohau butle hle monna tlwella leshano hle monna
0: butle ya o hlapanyetsa ga ke na thaselo ya leto go gang ke re le maikutlo a ka ayo tabeng ena nex o sentia ke o tisitse
1: banna mohau tibile wa tseba mo.
2: Sa ke kgathetse matla
3: ke
2: jo le mo go le mo sa ntse bona mantsi ya ka ntho e ne e ntse e le e ke go ba hantle a o si o hasetsa go itse e la ke bona ra o e tsabi go itse
3: a tsaba mo mo bona ke go tla hantle ntho mo mo ntse sene empa di ntse tsena ka ofela di etsa hetse kana go e go tshwane me mamko ene a ke a fumana le monyetla wa ona hana
2: buleng
3: me mamko ene
2: Hey kiri o kitwa bula bona wa motladi mpotse tswa monyeng motho yo ring wa mohlala
3: ke tsere
2: hela ha o lwa koloi e ma jaba ja e ke go e go di bua kale
3: ke utlwisisa menkwena empa ke ena ke amogetse ga sa ntho ke ka etsa
2: yonna basadi
3: mabitsong aka
2: he lapulentsoga ga ke na taba o rena ya mabitsong a mang mogale mona o ne alana ka tlhapo e telele gore o nne o iphasa nna o wankutlwa pule nna o ntse o nkutlwa
3: mme mankwena
2: bona ena thapo yona o keke wa tlola o tswile matsogong a monna eno ke re ela la o sotho kgomo e e tswetse motho o a tsamaya pule
3: ese jalo mme mankwena ba se ba ke nagana fela o nampa le ka go mpontsha gore o itshwabetse
2: he
3: ako itshele morari ya motho ba tsamaya mankwena ke tlile wena ke tshepile ore o tlampe yane
2: wena ore ore itshwarela mang mogale mogale ga na itshwabetse o ne a kiketsa ntho ena ya e etsang gona jalo bane ile ya morola gale o ne o mpula mona o kopola go apeswa mang yeo o fela e ga ka tlamela a re o tlile o gwela fela ke re a tlolole ko go oka gone go mpala jalo gobaneng gona jale gobaneng gona jale gobaneng
3: ke a utlwa mengwanko ke a utlwa empa o ne ore ke etse jangtle mme ke etse jang
2: nka kolo ena ga ba o tsebena ke ntho o tshwanetseng o etse o ikgotlisetse go monga yona tle ke a o kopa ngwana twe o tloetsang ka kolo e kana-kana-kana-kana-kana o dula backroomong ke ka se ka a o rekela ntlo dutlwa manyoe motho yo o tlo o tshaisa ka batho fela ba sa tla ke keteya o tla ba mma batho bana ba lefatshe ena ka ofelane e tle nne be bona mmao ela bona mmao ma a dule a mmaa bona kolo e a e
3: palamangmmkwenaoaalemeeetile o sa tshwana legale le o tena wa kgona gore ka kolo o sena mo o dulang teng
2: a tlama mamokwena ga o bona le go ke gobelela go duma letlapa jalo ka
3: mmamphamanyeo
2: e re ko duetsa se ba puleng mogale mona o tlo o tshaisa ka batho seng o tshaisa ka batho fela ba tla bua ba re bona semaumausena otse ena tsiki-tsiki ena ntho ene e tlapawaneng ga bone o mogale o tlo mmolaela ka garana kolosi yona ena
3: mme mamokwena
2: ga o sipalamalebitla golokile golokile

0: mabatho ga o gana le nna ga ke ne ke batla go bua le wena o mpoleletse gore no wena ke o fe sebaka sa gore o batla o lokisa dintho le monna gago jale o batlang one
1: ompitsitse
0: o batla eng
1: mogale o mpitsitse o mpolelela gore o batla go bua le nna wa founa wa romela batho ke tlile ka jeno jalo o tlo mphamisetsa moya jake kare ke nna motho a neng a batla go kopana le wena ne ke se tsietsing ya go kopana le wena ke ne ke tlile ke batla nako mogale empa go tlakile gore ntho o re entseng o Silas e tibile gagolo pelong ya gae jalo wa o tlo mphamisetsa moya jake kare ke nna a neng a o batla
0: jale ga e tibile pelong ya Silas o lebeletse gore nna ke etseng ke fodise pelo ya Silas
1: ua le nna
0: ga ke ngaka ga ke thome maikutlo a utlwa mabatho
1: o ne mpitsetsa go tlo tšhesetsa pelo gonne ga ke a lebelele puetseng kgantsena o tswa molomong wa gago mogale monna wa ka ga a sa mpona ka leitlho la pele mogale sheba mona go bodutu ka lapeng laka le ga ke bona gore skepsele se ya leka empa go gang dintho a di kopane ga o teta o tlo mphamisetsa moya ee botwaka itshware gantle
0: ga ke utlwisise gorena o mpolelela ke e tseng ka bothata ba gago le Silas
1: oreakae
0: o nkenyetsang ka gara lapa la gago ausi
1: gobaneng o monna mogale ke ne ke nagana go ka nkeletsa gorena ke etse eng go gotlisetsa Silas maane mo e neng e leng tate ka gara lapa la ka teng
0: bua nnete fela e re ko jetse ga ona ntho o tla tlhola o entse
1: o thabile jale ga o le jalo
0: nonono o mputsitse potso akere e re ko arabe rona re le banna ga re tshware le bitreyale ya go jelelwa ausi Silas o sampa dutse fela ka tlong eno ya gago kore o kgotsofaleletse ga o ntse o tlhatswa o pheya o etsang ga sa o bona o le mosadi ka
1: what do you mean ha o bua ka bitreyale ga ke re bitreyale eo ke entse le wena ga ke tsebe gona ke ne ke kenwe ke eng ga ke tla kena maratong le wena ga o
0: moe
1: re bantse o bolela gore ga o motho pelwe mpe kona ke bonang
0: manyane ga ona mo o nna le wena re tlile ra kena maratong teng ausi
1: what
0: stop fooling yourself ma batho ma ebile o se ka baleka wa tsamaya ntse o bolelela batho mona ka mokgo nna le wena re tlile ra ratana ka teng o ebitsa lerato ona ntho ratana
1: o thobile lapa laka ga o tata o tlo mpolelela ntho tse o tlo mpolelela tsona helang o batla gore re bue jalo a the re ne re etsang
0: o tseba gantle gore nna re ne re etsang re ne re le batho ba bagolo ba seleng
1: jalo ka o seletene
0: ba neng ba sa tsebe go laola maikutlo a bona
1: fela wena segabuthana sa batho o imametse gore na goreng empa o itse go nna wa nthata o ntšhebile mone matlhoo le gona o e bua ka magelo ka jone le o tlo itatola ga ke makalele motho a itatolang dintlo a di entse
0: ba batho o ka mpitsa ka mabitso pitsa dirabuthana wa mpitsa eng fela ke batla go eletsa ke re tloela leketsa setoto ausi
1: o ne nkentse sona
0: ona mana o na le monna ya go ratang le nna ke na le mosadi e ke mo ratang
1: wena o se mo rata ka jeno
0: ya e saletse ke mo rata ma bona
1: o lebala ka pele
0: ke nagana gore gona jwale re tlhapoetse botaweng bane le botlhanyeng bane bone re le ka gara bona re ntse re bo bitsa lerato e ne le botlhanya le botawa ntho eno ma e ne le boloi fela ntho
1: eno o ntshebedisa gobane wena lapa la gago o le sentse jwale o ne o batla go senyalaka
0: mma batho re ne re sebedisa o se ka ba bue ka re wena o ne o sa batle
1: eng mogale o rometse batho ka makgetlho a makae le goja ke ne ke le mosadi ya sethotho jalo ka otso e kebe lekgale ke tlile wena eba ke sentse lapa la ka le go feta ka jeno o tlo bua ka mosadi o mo ratang o wena o mo photlile wena motho wa di-betrayal not me
0: nna motho wa ka o ntshwaretse ebile ga ke
1: tsamaeo
0: ga ke tsamaye ke ntse ke lo kokotela basadi ke ba botsa gore na ke etseng gore puleng a ntshwarele re lokisitse dintho ga e bontse o sa tsebe
1: o leshano o tla thetsa ba sa tsebe
0: o tla bona thola gore tu o tla bona wena
1: motlhomo o na le seo mothetseng ka sona
0: seoka
1: ga ke sethotho o tla matha ka mora boshano bona ba otlwa
0: ya seya le moyeng he o le o kopa gore banna ba leetse mono ba batle dikeletso gore na o lokise lapa la gago jwang o tlhotswe ke bosadi ya kere

0: mo mabedi mo tle mo tsotsona ke fetela ka mona ka ho mahlalele ha ke bua ka mahlalele ke bua ka kgaitsedi ya ka Mathabo mahlalele ke yena hele tona la rona province ya Freestata le tshwereng lefapha la thekolohelo ke tlo bua le yena hona jwale o ka mane ka Allen Ridge motaunyenwa e motle motaung wa hlalele petula le kana molala taumona marena a mangata morena o momfela ke hlalele Mathabo dumela hlenne
1: dumela ntate motaung
0: o phetsa ntle motaung wa ka
1: ya ke a phela o phela lo ngwana tau
0: a ke a phela ba re taumona ha hlalele marena a mangata morena o momfela to
1: eh a morena o momfela to ke hlalele
0: Harle bua. Ha ke rutwe Mathabo o re fedi taba. Hela, o ka Allen Ridge.
1: Eh, eta o se. Ntate Mathabo e re ke dire di se ba mamedi ba le se FM ke le bohem monyetla o mfangona. Ke ne ke le ka mona ka Allen Ridge mo ka nnete ho na le ngwana wa 15 years wa sekolo wa moshimane a sale a nyamela Mathabo a bakwa ke family ya e mo batla. Hona le menyenyetsi e reng o tsamaile le ngwana wa o mong wa moshimane wa 23 years tau jwale he maponisa a mofumane ha ba mofumana mane le tamo la K9 kutlwanong a sa bile a hlokahetse tau jwale re ne se ditaba tse felletseng ho tswa ho sepolesa hore na ba re fe hore na ho bolawa ho ha hae ana ho tsamaya le taba tsa tlhekefetso kapa jwang empa ha hona jwale e re ka ra e buang tau ke re ngwana batho o itlhokahaletse o bolauwe o tla patwa ka sontaha jwale o ka utlwisisa tau hore ona a monyane o na le 15

0: nako e sa fediseng pelo ke ya mabenkele ntle motlhemotlhe ke tshwara mabenkele gonna jale e re ke setlole gape ko senyetsa nako go ba borrakgwebo ke bana.
1: On your mark, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botšhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o se o fihlile bokanya metswalle o tlwaetse meralo ya gago ya go eta go tla tlhobe monate moketeng o mogolo ka o fetisisa wa naga o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya gago e sale ga jwale ziyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mmino ke mantletsetletse fumana tikete ya house spa le ticket pro ziyakhala mo San City.
2: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood bet le Spina Zonke Mystery Puzzle. Betcha ka 2 ranta ka fa o feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 6:30 thapama ho fitlhela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Motsotsongwana motlhemotlhe ke na le Chairperson Knox Seabi wa Portfolio Committee ya Human Settlement. Noxa dumela tle thuso motaung khotso.
3: Ya o di medisha le ba tiele tswa gago.
0: Ke le boa tle Noxa le nna ke a dumedisa. Hana ha re bua re re nna nka re ke a le tamisha. Ke ne pila ke tshojwalo.
3: Eh ka nnete. Ka nnete ndare.
0: Ke opola monna ke le nka sebetsa le ba le yena le montsana tsa khale yana le mane ho thobela FM. Kana kweno hano ho sabitswa bo radio Sesotho bo radio Sepedi Max the Mix mane ba mmitsa Max the Mix
3: mmitsa yeah
0: o mo pola Max
3: ya mo pola
0: ka lebo no ke ka lebo hey
3: lebo ga mna
0: botata ke bona pula yana ke meya ke ba disaster ka mona haribon a ntatiwe a ko buele nna ho joang hantse le buisana le bana ba disaster management na ba gona ka nnete nnete ho thusa batho
3: a go le bo re ntate mtaung gore fa se ba ka se go le di channel le ba retse ba gao ke nnete re le bana di dipula re le bana le mafula tsela ke se se laolang ke modimo batho ba re yana rena se re ka se dirang ke go ikemisetsa go thusa batho ba rena ba ba ka bang ba lebane le mafula ao re bontshitse jale ka Portfolio Committee ya Human Settlements mo ngwageng o fetileng ka bo November re ile ra bitsa dimasepala le di-province go tla gore botsa gore na ba re di go fitlha kae gobane mafula ke a ata gomme ba ile ba re bontsha gore ba redi jaanong re bone mafula kudu-kudu ko Western Cape le ko Eastern Cape a sa tlo feta beke tse pedi tse tharo tse di fetileng gomme re re bjale ka di-departments ka bjale ka mmušo gobane taba ya mafula e ga botse e laola ke lefapha la dimasepala le gomere re ba šomišane le mafapha a mangwe kudu lona le lefapha la Human Settlement gore ba kgone go thuša batho ebile ba thušana le dimasepala gobane ma le mang a bana le bothata a bona a lebane le mafula motho wa mathomo wa tlo mo founelang ke nana gore ke mokhanselara wa gage a ka se founele ministera goba a founela MEC o tlo founela mokhanselara wa gage goba mayara wa gage gobane ke yena a leng gaufi le ena gomme re re ditšhelete tsa go thuša batho ba ka ba balwile ke mafula ke tshwanetse gore sedi mota tsona ke siwe di masipala
0: eh
3: ba ne bona ba leng gaufi le batho ka sepedi re re ke bona ba kwang mollo o ba ntsha dipala
0: okay
3: ba ne ba gaufi le batho go mora ba filo di tshelete tseo ba tla fona hore ga mafula a tlhagile a kitima ka ka go ako go thusa batho bao go bane ga ditšhelete di le ko godimo fela di le centralized e tlo o tseya nako gore batho ba theoge go tswa ko national le ko provinceng go thusa batho gomme re re tse dingwe tsa ditšhelete ka no sebe ditšhelete ka moka fela ditšhelete tse di lebaneng mmuso o rileng ke tsa disaster tse dingwe tsa tsona go ya ka di-percentage di ka ya ko dimasepaleng or di masipala di kgone go thusa batho ka bogaufi
0: a ko mpolelele mona ntate jalo ka re bua tabene ya bohlokwa ya mafula mona wena momamedi ntate o bua puo e monate ya sepedi mme jalo ka re bua ona mathata na rona a dikoduwa na di masipaleng ha le sheba lona jalo ka portfolio committee re na le batho ba na le ntsebo ka mafula
3: rena le bona le tsale mo hore mafula a so ra santo tswa ke bora di politiki batho ba re ba tletseng go mushumo di masipala ga o fapa fapa bona le ba ile hore re ba tswalela gore ba le ba le dilo tsa mafula ke ka ba galeo re ra di politiki ba ska tsena tsena kudu ba se ba o ba thetsweng ba tseba mošomo o ba o tswelang sekolong ba kgone go tila le mafula bora dipolotiki ba ka no bontšha bjale ka ba etapele sele sela fela ditšhelete di tshware tse ba hiretsweng gore ba tile ka tsona ba gona batho ko dimasepaleng ba go ba le bokgoni re bone ga re be re etela di-province tsa go gana le bo KwaZulu-Natal ko morago ba ile ba ya le mafula ba bontsha gore go na le batho ba e le gore ba lebane le tsetsa mafula tabagolo ke gore se motho a latlhegetswe ke thopi wa gagwe ka baka la mafula o tsebe gore o mo botlhokong ga gona mo a robalang ga a sana diaparo o ema dibeke le dikgwedi o sa tle ka thuso gore motho a direng ke ka baka leo re reng dimasepala di gaufi gomme ba tseba gore ka boyako ba ka dirang ba santse ba emetse ba bagolo ba bona ko national ba gona batho ba kgonang tsetsa mafula ntate motaong
0: ya kile ka utlwa ehle o sa thaba ho hang o re batho ba tshwara dikopano ho tla bua sekgowa se setelele batho tshwantse ba phakise ba potlakele batho ba tshwerweng ke ona mafulana ba leng ka hara bothata ba mafulana ba ke ba tlwele dikopano
3: ba tlwele dikopano tse ditelele ke seo re se bontsha o ka lebelela molaetsa o re o ntshitseng ke re the must review Senior Disaster Fund gore dimasepala di be le seabe go tsetsa mafula ka gore ba gaufi le batho ke se re se gatelelang seo ntate motaong
0: ntate Noxo ke a leboa tlhe monna le ka moso o tseba rona le wena re tlo sebetsa mmogo gobane go a bonala gore jwale maemo a na le godimo a tšhentšhile a tšhentšhile a tšhentšhile ga o sa tshwana le maobane pula ena neng kapaneng ke moya ga o re ke ditsokotsane tse ding tse tshabeyang jwalo jwalo re tla sebetsa mmogo le wena ga monate mona lesedi efema
3: a re leboga ntate motao re leboga le go batheletsi ba gago
0: ke leboa ntate ke yena monghadi Knox o mane le ka kantorong tse kgolohe ba shebane le komiti ya phumantsho ya bodulo shebane le komiti ena e shebaneng le matlo a wa matlo kwano Afrika Borwa thewa ka mona ka Limpopo re a leboa o ke se ke utlwile jwalo gore ka sepedi koduwa ba re ke mafula me o kopa hore di maspala di potlake ba mathe ntwe ng hampe a e kopang gore muso bo hare mona o theule theuwe tshelete e ye di maspaleng e fuwe batho ba na le ntsebo bo ra dipolitiki ba seke ba leka ba kena tsheleteng eno e tshwarwe ke batho ba tswang sekolong ba tsebang ka dikoduwa mabenkele
4: clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Diplan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke o taba mothembotle ke a pineng hona jwalo ba ne metsotswantle fela ke leshome pele hora ya boraro. Re ne re bua ka koduwa tsena ho tloha Northwest, ho fihla Eastern Cape, Eastern Cape, Western Cape. Hona jwale ka mane ka kapa ho ho beha ho beha ho lopula ena mono e ba tshenyo fela. Ba ipei ba le mane mzamo mane no mzamo ba kopa hona jwale hore ba mpe ba tlotswe moo batho bano moo ba dutseng teng moo ba dutse mane mokgwabong tshwantse ba tlotswe moo mono la ba ka dula le motse legolo tla re ha pula ena metsi a tla nne a kene jwalo fela matlong a bona. Hona le lehlaka hadi mono no mzamo mono hona le jwa mbobothala bobokana ba dutse mo ba a ile mekuku mo a keke ba phumola keke ba robala pula haina le a meya ile teng ipukutla a keke ba phumola keke ba robala ho bana ba dutse mo ba satlamea ngo dula teng hona jwa le ba kopa mmuso o ba tlose Western Cape mani ba kopa mmuso o ba tlose mo ba re haya haya haya are tsoi bone ntwetse e sa tlona pula Western Cape e be ine e be ine ha hona re batla a helwa matlo mo ha hona re batla a helwa matlo mo ke bothata bo boholo

Yabaphina mnate nathi just be my lady Larry Graham. Wow, abina mnate mnenwa. Mumma medikere wena o sengwana kile ka ro shebella television ya ma China. Thaba hona le ntwe ke leng ka e bona. Bana ba bua le batsha ba America. Ma bana ba China. Bana ba bua le batsha ba America. Jwale ba botsa mo China wa America utlwa ba re. Ba re ha sala o fitla China mona. Jwalo ka o kopane le batsha. Ke finto e boneng e sa tshwaneng le America. Re se bile ntlena jwale e bile kere hontha a go tlo sheba mona utlwa potso ya ngwanenwa ya moshane nwa. O botsa mo China mong ya tswang America. Mamela karabo. Mo tswa America ore. Ha e sumo ke tswang teng America. Ho ba tsha ba le shome ba o ke kopana le bona. Ka o fela bona ba bina. Ke R&B, ke hip hop, ke jazz ka hore are ka o fela bona ba le shome jwa ba bina. Empa mamela. Empa mona China ba tsha ba o ke kopana le bona. Ho ba le shome. Enwa o ya bina. Eno tswa ho etsa piano. Ho yetsa ho qala fatshe. Eno tseba ho qala phala fatshe. Eno tswa ho etsa katara. Eno o tseba ho etsa harepa. Eno kore a dibitsa ka fela ho ba tshaba le shome ba o ke kopanang le bona China. Le ba le mmino. Ba le shome jwalo. E mong le mong o na le tsebo ya ntho e itseng gore a re go batšha bana ba lesomo ba kopaneng le bona ke fumane eno a tseba go qala gore o tloga fatshe o etsa piano eno a o tseba go etsa katara eno a phala eno ntho bo violini eno a re tswale America ka o fela ba bina a be a re go enwa phapampakeng tsa mona mo ke leng teng ka jeno ke gore ba mona ho lona China ba tseba ho iketsetsa ha ka re banna thabang ka ra khona ma China ile ka re ma China ile klabaka o pula zwane mna ruta mona SCUT klabaka o pula zwane ka re zwane utlwa karabo ya mothinwa ba khona ho iketsetsa ha ba etse ntho e le nngwe eno o tswa American ore America ba neng ba le shome ke holetse ka hara America ba neng ba le shome ba bina ka ofela ha ona a khonang lo etsa di headphones lona mona kore ho bana ba le shome e mong o tswa ho etsa di headphones e mong o tswa ho etsa ntho e mong mamela ha ra bona ka ona le hana ba ibitseng technician a be mo boudimo ya nthotsene ke nthotsetse re shebile ntse thaba ya di computer hara bona ba ntse ba le mminong e bile ke technician ke ne ke ba ho sengwe na ke ne ke ba mametse ka re yo nana rona jwa le mona Africa borwa bothata bo rileng ho bona bo bokana kana ba tlhoka ya mosebetsi re tseba ho etsa eng e ka re thehelang mesebetsi bana ke tsono ha ba sebetse ba qetile dikolong ba dutse hona no ha o dula lengwana wa 25 years 30 years a sa sebetse pain ye mo nako ke hora ya boraro ena ke nako a roma mele ditaba le tse di FM me ya tlang ho balla ditaba hona jwale ke tsietsi mohalang.

0: mari ke jamla ja hona tlang hore jalo ka Sam Deep near fell bohle le mere ho bar fela jalo shela ho le seri FM ratella afternoon drive le TLB mashwa ba le metso se pile nga metsotso ka mora hore ena ya boraro metla ga hell le shwe le metso mhlanu pile go fika ho ganya bone ebe wa go tswa go
1: 083 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ka utlisisa ngwana se no mo ha utkopa ha se ka ho buima ho buima
0: mo me dikise 0600003284
1: yeah yeah o tlo gona ho fela 6
0: ke kopa ho hetsa please
1: o tlo gona
0: ke kopa ho tsebe tswa ka
1: re ne go phomotsa mhlomo 20 minutes o ditulele ka kwana o tla gotla ka pa tla Sharpa Street
0: nena le re tlo gona boitekolo re tlo bogotla
1: ke botsa wae
0: re bo fetule
1: o tlo gona o tlo
0: ba tsapiki ya ka se re tsenga
1: re re re botsa mo mamelo o tlo gona na boitekolo ha o no le le buno ka gona na Asa mama pedi le metse robong a fara metse tsoka bara hora ya boraro re a tella drive time ho re sedi FM mo tsaba kana bara ro he re tibisa ke piki buite kono mme ka tsene mo mamedi re batla re ke re hona le ntwe ngwe julang etsa hala re ke re shebe re ke re bue ka yona e batho ba ngata ba ya ba hlula fela ha ba so fumane platform ya hore ba ka bua ka yona
0: ho jola fela mamedi mamedi hona le e ntwe ile nya qala pele fela re le ga bona mena teng mona mo ho ya mathwa ba chateng ba kentsa boithabiso mo leng ho gonong kwa di tshwantsho tsa batho be ditla manewa social media page nya ya sebaka seno se motho a tlabile sona fela ga e bona e kenela le dikereke mo fumanang ho gong kwa ditshwantsho e ba ditla bewa social media page nya kereke empa ya tloha mo fumanang ho go jwale ho so ho etswa gatiso e felletseng gatiso ena e ka etswa ke motho a tlileng kerekeng gatiso ena e ka etswa ke ho na le technical department ya kereke mo fumana go na le cameraman e hirilweng mme taba ena e bakile dipuopuo mo e leng gore batho ba ngata ba re ga re sa kgona jalo go gisa ntate modimo ka tsela e leng gore motho o batla ka yona
1: go na le batho ba ratang gore ntho tsa bona di be private ka tsela e nngwe e makatsang le ena ke motho a sa rateng gore a ba ntse a tlhaetlhaelela dinthong ga ngata fela o fumana gore ga o ile kerekeng o re o lo lokisa moya wa gago motho a ka thoko go wena o ile live facebookong ya gae mme wa tlhaga ko wena o ka nako nngwe moya o amme ka tsela e nngwe ya gore o batla motlhomong go na le tsela tse fapaneng tse re aramelang ka tsona ga moya o re ama walla e mongwe o na le ntho tsa di etsang o fumana o se o tlhaelela go marangrang a motho e mongwe ntle le tumelelo ya gago o etsa dintho tseno tse e leng gore ka nako o no le boemong bo itseng ba bophelo
0: ga itse reka go ya kerekeng ga ngata go batho ba bangke o neng imololowa e mongwe o ya kerekeng a re e ke bile lebeke seng monate mme ke a tseba gore ga nka kerekeng ka fumana lentswe ke tlo ba gantle e mongwe o ela mmino mme fumane gore o fumana tlhabololo gona moo ka mantse mang ke sebaka sa tlhabolo mme ga o le mono o dumeletse le go ka lla o ka hweletsa o ka wa fatshe o dumeletsegile jale e ba bothata mo o fumanang gore o le thabo mokone o ne sa batle o tsejwa gore o kena kereke apostolic wa twati ke wena eno o se o tlhaya otho
1: sebile o tlhaisa o seketswe mori ke
0: ena bathong bothaba ba tsamaya kereke tse fela motho a le jwa wa ut mme e be se bapala karolo e itseng ka baka la gore o motho a phelang bophelo bo ikgethileng ka tsela eo e be se o tlhaisa lo jalo ga o ne o lla e be otho modimo ke le boneng bo lebu ka nako o mosebetsing mona go sebedisa botlhoko go fela bonala o lla ka kang a le kereke
1: na o na le bothata mo mamedi go fumanwa o tlhaiswa dinthong tsa motho ebile ntle le tumelelo ya gago motho a sa o tlhaisitse o le kerekeng kapa o le boemong bo itseng bo o naganang gore mona ke tshwantse ke poraefete ke a lla motlhomo o baneng ke nkuwe ke moya nako ngwe a se le motho ya mokereke mmogo ya life le yona kereke dikereke tsa morago tse ntate di na le dicamera di tlhaisa life le a tlhaga mo o tshwantse ka nako ngwe ga o rate
0: o ja sakramente ko ene otho mmele wa kriste ga ore amene o tsele o a tlhamang ka yone o butse molomo gagame oky batho ba sela re moneng o ne o tlhokala ore a tlhame a kana-kana wa e utlwa ke ntho tse jwang
1: nna ke bothata go wena ntho ya go tlaiswa go marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona na mohlomo mphuthe ho di lokela re di resign se di form hore re tlo ya live tshebeletso tsa rona di ya live na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo ya hore camera ya rola ha kereke e qala o ro batla ho hlaka kapa o batla ho hlaka ba tle kereke
0: o so tla o na le ntho le timona mono o so uwa di le bakai kwena ntsa ga ba 8 se ha se go sha mosebetsing ge se go sha ba re re mo yo na o tshwana ntse sa iketse
1: ke bo thabo ke ba ba ke ha o fi ke na le mo motho bo thabo ba ke tau
0: ba sale a ke se
1: wa makala o so bitswa o so itswa bongate ha o bua ka wena ha o a le a bua fela ta le bo thabo ba etse ba ntse ha o inke le sho
2: e da di ke wa tsiba ka si ma di tshwantsa setse le batho ha o lwa le bua ka tabatsena wa mo tsiba le bo ma ma dimona
1: o tla re letsa tsa romela bala tsa khatiso mo mamedi re maikutlo o ke a fika ntho ya ho iphumana le boemo ba ho hlahella ho marandra ke Instagram ke TikTok ke Facebook o iphumana o hlahella mo o no sa nana hore o ka hlahella ho bane motho a neng a tsamaka ka pa neng a le thoko hao o le a ya live Facebook ng ya hae ha ho lolo re batla ho itlisa boemo ba bo kereke re mona mo reng a ke batla ba private a ke batle wa mane
0: o so ho le ditse mo re yeah ho tu drama ma drama ke
1: fire ba se bang ka mo re fire se ba etsa ntwana ka wena ka le bitsa meme
0: ba ka o etsa
1: aba bua ka ntwetse sa mbabe ya we
3: a tsa di papadi ho ria tella le bongane tshabalala
2: ba le mesu ke le bulia hono mabedi wa sebele sa le seri re go dumedisa hape go ne letsetsa pele tsa dipapadi ka haru re ya thella ha re kale ka tsa papadi ya bolo taba ya bohlokwa a kiena Afrika Borwa ho se o kae countdown e qadile me SABC 3 ke le haila haula dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla bo ha dipapadi tse mashume a mararo ana le mesumene ho SABC 3 kapo a di streama ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha diyalemoyeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pula madiboho e kgolo e tlabeng le pakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle re na le seabo kaofela o se fetwe ke motsotso o mollo o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 o tseding mokotlisi wa Mamelodi Sundowns Miguel Cardoso ore di papadi tsengata tseo ba di bapetseng kana go e khutshwane ke tsona tse ka nna ntse tsa hore ba lahlelwe ke sekola sa Betway Premiership se ka nna sa hapjwa ke tlhopa sa London Pirates ha motho sheba ya ka mo di ntho di sendile ka teng ha jwa le mane lokong pini mane nye fitileng masanda wana ba shasharuwe ka di ntlatse tharo tse pedi ke tlhopa sa TS Galaxy papadi ene eneng le matla ibile le ya o qetela ya bone ya league e u ba neng ba lokela ho ihapa so ore ba hlotswe ke menyetla e mengatanyana ha sheba ya hore ba ke ba hlabedi ntlha papading ya phirimane nye fitileng ibile ho ya ka mo wa boneng dintho ka teng di bapaditse hae di bona se di hle di gathetse ya holo ka morao bapala di papaditse ngata Mamelodi Sundowns e phetetse sehla sena he Mamelodi sa 2025-2026 e dutsi ntlheng tse mashume a tsheletseng ana le metsurubedi ha o sheba loko ya Betway Premiership mme sena se hlalosa hore sa Orlando Pirates se hlopha sona he se bobeding ka dintlha tse mashume a tsheletseng ana le metsumehlano se lokela fela ho hapa papadi tse e le nngwe ho tse pedi tse ba saletseng hore ebe bompudi ba Betway sehleng sena sa 2025-2026 Hara tselala papading ya cricket e basading Australia e se patlala di tse sehlopha sa dibapadi tse le 15 tselo ba le kabelo tlhodisanong ya T20 World Cup e tlabeng le mane naheng ya England go dinge tlang ya Phupjane mme seo motho o se lelwang a o sheba hlopha sena he mona ke hore ho na le dibapadi nka tlhaka re sebapadi se e leng gore se matla se siokwano e leng fast bowlera Darcy Brown e leng gore ha o sheba dieteng tsa hae ho kentswe bowlera e sebedisang letsoho la leqela e leng Lucy Hamilton Sophie Molineux o tlo etelela sehlopha pele he jwalo ka mokapteni lekgetlo la pele tlhodisanong ye kgolo mme batlatsi ba hae tlabe le Ashley Gatna e ka tsena jalo le Talia Magra jalo ka ile re ke tlhulisano ya pele kgolwana se tlhopa se bapala ntle le mo captain wa sona ya mehleng ya ile nga setella pele na kwe teletsana e leng Alisa Hili ya senga beile major fatse se those shebaneng le o hlwa ha ri bapadi hlopeng sana ya Australia e leng Sean Flegler o boletse ha ile re o hlokomela hlopa sena e le setsitsitseng haholo mme o tshepa ha se tla sebetsa ka bogabane hlopa se o he se o group A mo ho boetseng ho ile hlopa tse kang sa Africa Borwa sa India sa Bangladesh sa Pakistan le sa naha ya Netherlands mme papadi ya pele hlopa sa Australia se tlo e bapala kgatlhano le sa Africa Borwa mane Manchester ka la 13 kgweding ya Phupjane. Athe mamadi ha re di kwala ka tsa papadi ya chess re fumana hore khalala ya kwano Africa Borwa ho bakatla se di lemo tse le shume e leng Reagan Morgan o le ba tlhubisano nya ya pele ya machaba mme ha se papadi sena se di lemo tse re bong fela mamadi ao o le ba mane ho Africa Youth Chess Championship e tla beng e tshwaretswe mane na heng ya Uganda ho tloa ka la le shume le metso e mene ho ya ka la mashume a mabedi a na le metso me raro kgodinye na ya motsiano ngwe mme o phunyeleditse jalo ka morao re ya sebetsa hantle Afrika Borwa ho ba banyane mane ho South African Closed Chess Championships mobi etse hape o ipeile ka botleng jwalo ka e le mona se a phunyeleditse bakeng sa ho lo emelana ena Afrika Borwa hape mane ho World Youth Chess Championships e tlameng e le Georgia kgweding e tlang o re ka nnete o tshepa ha tlo sebetsa hantle ebile o thabile hore o lo emela Afrika Borwa empa wa tseba hore ke kwa ba bonolo jwalo ka e le bapala le dibapadi tse wa reng di matla haholo tsa mane naheng ya Egepeta mme a jwale he batswadi ba hae ba ntse ba tsana le taba hore ba fumane thuso ya ditšhelete gore a kgone o le ba tlhodisanong ena jaaka mona ka Uganda a babe ya kgone o le ba mane Georgia mo e leng gore o beetse o phunyeleditse sebapadi sena se di lemo tse robong fela e leng Reagan Morgan dibile ya kalo mamadi tseo ke neng ko o sarese tsona tsa pele tsa dipapadi gore ya thelela tse ding gape di metsotsong ye 30 ka mora hora ya bone bana bese ke tseo
1: lebilagole fela bongzito
2: keo tea
1: go na le ntlhengwe ya botlhokwa kwano ntse re mametso jalo gape le ke e mong wa ditlhogo tse gore motho a ratang radio agolo Christian tlhaisa ntlhe ngwe ya botlhokwa e kileng ka potlaka ka lo e sheba ka pelenyana top lama 7 ntlha ya Poppy Act gore Poppy Act yona e reng ho sireletseng wena jalo ka mokereki mme ke shebile kwano e re the Protection of Personal Information Act Poppy Act applies to church broadcasts and digital communication in South Africa as churches are considered responsible parties that processes personal information. Compliance becomes mandatory. Jwale ke re ke tshwantse botse maphuthe hore bana beso le a tse ba re ha sa tshebeletso.
0: Ba gira ga tikina, hona le mo tikineng teng. Ba hona mo tikineng. Nka tsho le nna ka hona le mo kgileng ka teng ha ke soka ke tikiniso. Fela ne ke hlaya di video. Ke trend.
2: E dikalane di gire ka kgile nna le dikalane tsa television. Se ding di rekile nako television mona fona service ya hora ka ofela ya hlaba ba wa mona ba etsa mballa e ba mathata na se
3: asise ke be in the game nka khato le holu betse betsa ka 10 rand ka pa ofita papa ding e feta pa e fia bolo ya mau mme o ka hapata rolo ya 4 million rand le meputso e kenyeletsa Toyota Hilux double cab en chancha kapa Toyota Starlet Cross betsa hona jwale kuna le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa na le license ba di lemotse ka tlase ho 18 ha ba dumelelo betsa ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710. Lesedi FM ha se modumo fela ke mo khobo pino ipe nako o fumane diaparo tsa semmuso tsa Lesedi FM ka jeno di kipa tsentle ka diranta tse magolo a mabedi le mashome a mahlano tshetsetse malwa o tloa ka ranta tse magolo a robedi o fitla ho sekete le mashome a tseletseng le nne tshetse e mebalabala ka ranta tse magolo a mahlano le mashome a mahlano le moko roto o khadisitsweng ka ranta tse magolo a robedi re fumane ha de colony Bloemfontein ha ine mall ba se le designed by Babs Randburg ka ba kena internet day o ka diba africa.com ka ba orla tele ho marangrang a le Lesedi FM re apesa setšhaba ka botlotlo.
0: Hakule boetsi bla molo na bongzito le Mohamedi re kena jalo ka N1 northbound kamera ofela o Malibong drive hone hona le kolo yene ngeme ka go mila itlusitswa jalo se phala mona tsana se pitipiti ke ne go tswaga tsena tla le wena fela hore ngena Mohamedi e bona lotso di bonang ga sa di bona ga tswaga ke tibos_mokone @limawela1x #ratella traffic

deliver kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plan e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Ay. Ay, ay, ay, ay. And shabana mr. Robonga from Mr. Sukamara Hora Yabune. Retail afternoon drive show Black Excellence Wednesday. But this is only let me shana kwako. Hana kwako kai.
1: Beirut.
0: Beirut.
1: Yeah.
0: Dr. Chaka dume.
1: Madume ngwane soke.
0: Dr. Tumelo Chaka. Jole rebe. Hlaki ukwale. Skibi ka rai. Right, ha ba ri kwikwitle a eh. Ribe ka sfahlo si ka se bit.
1: Thank you, Dr.
0: Dr. Chaka. Rene rena lona ke le mosef. Ke le mosef dile.
1: Ka
0: pa se bit
1: last year.
2: Last year.
1: How time flies.
2: A yona e putaka ka nete. Mo medisi le mo sa fitileng ha ga ne re dutse le ke tlo go mong ha di chaka. Selemo sa fitileng le candidate ya lengolo lena le leng hore ka jeno o tla tlo re bontsha bopaki ba lona. Mme a tla bile ga ha le sa mpitsa fela ha nno re Tumelo Chaka, ha nno re monghadi, lona le tlo re Dr. Tumelo Chaka. Jalo o teng ka mona ka diphapusing tsa gaso, o re thabile ka tsela e makatsa Moamedi hore o itse bana beso ke tla le seaparo sa ga ke tla ka. Ka se ana marena sa ka kubo ya thuto ke tlo bontsha Moamedi wa lesedi.
0: Uretse.
2: Ah! Date. Date.
0: Moamedi hona le ntwa bohloko o tlo inkela yona puisano ngena. Ha holo ka hore patlisiso ya hae kapa PhD mosebetsi wa hae wa PhD ho nkile nako e kae le hore ho tlile jwang o amohelwe o tshwawe qetellong. O tlo e rata, mme tlo o kgothatsa jwalo ka moithuti ka motho a ratang thuto.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24, mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Halala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mofela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Tshebeletso e ratwang.

na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS alisedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi

0: Free State Praise and Worship Explosion mona ba iteletswe pele jalo ke tumelo shek ho le Serie FM pine na bitswa fela ka nyakallo re a leboha bana beso mosebetsi o motle haholo mosebetsi o motle haholo re lebohile haholo fela re a tafeleng ya dipapadi re fumana taba tsa ho qetela tsa dipapadi naneng la rethella afternoon drive show a re kgutla fela kwano re kwa bong se ke bone motho e mong a leka ho bala ke bone motho e mong a leka ho bala hore bana ha ba ka ai mara bana ba no luka bana bona ha ba ka mohlong ho kene bana bona ba no gona bana ba ei mari ha na o kopana e tla kopana
1: o no buela tabenya
0: ene ke buela tabenya papa dinya na tsetseng fela tsema
1: eh
0: mm ha o sheba Durban City ka gona hore e ka pa no mana ga itlwele
1: ei
0: OBT ka fit no ha re sandown sa rentse
1: hai papa di ya bolongwana mena nete
0: ya na o kopana
1: fela o sontso tutubetse akere jwa se re shebile letsela yo hlopha se tloba se bapalang ka yona dipapadintse fitileng ha se bapalala lapeng mo re tshetwa go ba dipapadintse mmalo tse fitileng ka gola ha ke soka ke bona draw mhlomong like ba ya not ke se mhla hai ha ke tsebe ya Orlando we get it
0: let's go let's go maminde
1: hai
0: mo arena
1: jale la o ka ba tibolo ena le mihlolo empa a mona hai ka nete ha ke bona o ka etsala eng ka mohlolo ofeng ka bofeng
0: pele o tsebele ona arena sa tereta ke tswete ha hona mo tla bo ke dula motho swa ka si a nna ke sa tsa bonga
2: a tsa di papadi ho riatella le bonga ne tshabalala
1: hai tlabele kore ha e ka bapala ka o lekana magetlo mabedi papa dintse latellanang
0: kai
1: a e tlabele bo madima be bona ba esala
0: kai
1: mphele ngore ho hang ha iyo ha ke bone ha ke bone aya na ke bone mana be chai ka etsa le tlabetsa etse mpa nna ho hang ha ke bone mpa ha ke le bulela ho lo bana ba eso re ke fe mo mamedi wa tsebeletsona ya le serio ke moratang di papa ke tsa o qetela mamedi ha re tlale ka tsa bolo taba bo hlokwa ke ena Afrika Borwa ho so suka e countdown e qadile me SABC 3 ke la haila hao la di papa di tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho lo jwalo o tla bo ha di papa di tse mashuma mararo wa na le metsimene ho SABC 3 ka po di streama ho SABC Plus ibile re tlisa mofuthu wa papa di ya bolo ho potolloa le naha di ale moyeng tsa SABC ho tloha ka la leshome le motsomong Phupjane ho ya ka la leshome le motsorobong Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya di papa di semmuso ho ya papa di nya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng le pakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papa di ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mollo o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 o tsereng he mamedi di hlopha di ntse di tukisa jwalo ka ile hore o sosetse matsatsi ya ka tlase wa mashumi a mararo pele re leba mane North America papading tse kgolo tsena tsa mohopo wa lefatshe mme hlopheng sa Brazil mane ha motho o sheba sebapadi se bapalang pele e leng Estevao ho utlwala ha ile hore o tla tswa he e ke ke ya ba karolo ya sehlopha se lebang tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe ka lebaka la temalo sebapadi sena se dilemo tse leshome le motso robong ho utlwala se se kgutletse lapeng mane naheng ya Brazil moo se ntseng se fumana thuso ya booki hona teng ka o leleng Neymar Junior ho tlwala ha ka nna a kenyelletswa sehlopheng mme a ka nna bapala tlhodisano ya hae ya mohopo wa lefatshe ya bone dipapadi tse dintse e leng gore ha diyo ka lebaka la ditimalo sehlopheng sa Brazil ke Eder Militao ya bapalang ka bokgabane mane sehlopheng sa Real Madrid ka setana jwalo le Rodrigo a lo jwalo mokwetlisi o na le tshepo ya gore sehlopha sa hae se malalaotswe mme tla ba sehlopha se tla bapala hantle haholo tlhodisanong ya selemo sena ke le ka o jwetsa nakong e fetileng gore le Cafu e le mokapiteni wa mehleng o tshepa gore sehlopha sena ke se seng sa se ka nnang sa hapa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe ya selemo sena re tla bona papadi ya pele ya Brazil ba tlo bapala kgatlhano le sehlopha sana ya Morocco ka la leshome le na le metso meraro kgweding e tlang ya Phupjane ha re tshelela mane sehlopheng sana ya Spain teng mokotlisi Luis de la Fuente o boletse ha Lamine Yamal ka tsana le Nicole Williams ba tla be ba le malala a laotswe le ho ja ba ntse ba o ka ditimalo ha jwale pele tlhodisano e qala. Mikel Merino le yena ke se seng sa dipapadi se leng hore si na le timalo mme mokotlisi hore o shebile hore dipapadi tsena tsa hae di be di le malala a laotswe pele ho papadi ya pele e batlo e bapala kgahlano le Cape Verde mane Atlanta ka la leshome le motso mehlano hona kgweding e tlang ya Phupjane jwale re tla bona he o re la lo jalo e bang ho kaetsa la hore ba bang ba ka pa sedin tsa di papadi tsena o fumana hore ha di khone ho papala papadi ya pele o tshepa ditla ba thola tseleng ha tlhulisano e se kadile ha re kena papadi ya tennis re fumana hore se papadi se maemong a pele ba nne le fatseng ya Nixina o fetetse ho di quarter final etsa Italian Open ka mora hore a hlole Andrei Pellegrino papading ya e bapetsweng maobane mme papadi eno hem e ne le ya ha ya bo mashome ya mararo a na le motsumong ka tatellano e wa e hapang e leng rekoto e seng e lekana hantle fela le ya Novak Djokovic ha re yamane re o moteng re fumana gore Alexander Zverev o tswile ka nnete papading e makaditseng batho a ntshwa jwalo ke Luciano the Daddy papading e nngwe Casper Ruud o fetetse mokgatlhong o latelang yana he ka mora gore a hlole Lorenzo Musetti mme sina kana iphumana a hapa tlhodisano ena jalo ka ile hore dibapadi tse nkuang le tse matla go bona la hle hantse ditswa hanyane hanyane tlhodisano ena e bapalwa mane naheng ya Italy e leng gore e ntse e le ya bolitukiso bakeng sa ya egolo ya French Open e tlo bapalwa mamoraonyana kgweding ena. Ha re kwala ka tsari atletiki Mandela Marathon ya pele e tlo nka sebaka mme e tlo matshelo ka mona ka Cape Town ka la leshome le mosorobedi kgweding ya Mphalane mme yona ha e tlo kena nakong eo go tlwaeleileng gore go mathwe lebelo la Cape Town Marathon mme Bruce Parker Fosai e leng gore ke hlogo ya Gozalo South Africa o boletse ha e le gore taba tsena tse monate di tlatle di kgone go tswela pele ka sebedisano mmogo le ba sebedisanang mmogo le bona bakeng sa lebelo le na nakong eo goreneng a neng a bua ha go ne o gakolo a ditaba tsena tse monate ka kwano ka Johannesburg a ke re utlwa gore reng ha bua ka Nelson Mandela Marathon ya pele e tlamehile ka Cape Town ka kgwedi ya Mphalane ka la leshome le metso e robedi o di beile jwang.
3: Essentially we've taken the Cape Town Marathon slot. I think the idea being that we would actually in the end work with Cape Town Marathon and work with comrades, and we the timing for the marathon is a perfect qualifier going forward, so that's what we're working towards. Although the whole idea about the Nelson Mandela Marathon is to remember and to honor the values of Nelson Mandela, so it's a value-based event, not necessarily based on timing and records. It's more for people to run and to live by the values of Nelson Mandela.
1: Go tla ba le full marathon, go be le half marathon le mabelo a magutshwane a boithabiso bakeng sa dimathi tse tlabeng di le gona mo Cape Town. Di bile gakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi tse ding gape re tla kopana le tsona nanong le feleletse la dipapadi pakeng tsa gorra ya bosupa le gora borobedi ka sebedi molefe o sano seng la ke kaša chepat tla ba le wena nanong la thagoa e be nna le wena re kopana gore ya thelela bana beso ke tseng
0: lebile bongsito
1: ke o taba
4: Hakule bobong zito molo na Tibla N1 northbound kamera ofela ho Golden Highway hone hona le mollo wa hlaha ka mo Momedi go bona la ha ofetse ha jwale mespete pete se pala ha mo Najana N3 southbound pelofta jalo London Road mollo bo hareng o kwetso ka mo lebella tie hiswe matla hona le lori e emenka hare ho Mila N12 westbound pelofta jalo Comara Street le teng hona le koloeni ngile ka hare ho Mila etlositswe se phala ha mona tsana se petipeti ke ne ko tshwaretse ha kana mo me di fela pele ke kwala ke ene nngwe N1 northbound ka manka Linwood Road le perils head la mila le kwetswe ka mono me se petipeti sana se fitla mane flying saucer interchange ka mantswe ma bea pele skotlolong e bangwe se berisa mila o ka bakala tukiso ntsenyetswa ke ne ko tshwaretse ha kana ka jeno mo me di fumana di felletse o sane ha metso tsole ma shawe di metso mihlano pele re fitla hore nyane ya bone #reatella traffic
0: Lebira ho le fela top lama 7.
4: Ke buile tipe.
0: Le shobana betse rombo mpelo ra botshelela. Pina ya Jonina Dingdo. Mhm. Wa itse? O Maria Podesta man.
4: Dingdo.
0: O Maria Podesta man.
4: Dingdo.
0: Maria Podesta ke e mong wa baratuwa di kwa di kwensana sa boithabiso Maria McCloy. Mhm. Maria McCloy ke ne le DJ ene le motsamaisi wa di bini le di DJ tsengata jalo ka manager. O ntse ntse ngata haholo fashioning Maria McCloy gore ha bua ka Maria McCloy di binitse kgolotse ngata kwa Africa borwa di sebeditse tlasa botsamaisi ba hae mme o senga ka jeno industry ena ya tsa boithabiso re tswile ka ditaba tse semonate tsa ho hlokahala jalo ha Maria Podesta Maria McCloy
4: hey gaitse la motho ka nete ke bone batho ba bangata ba mo postile o tloga ka bo black coffee ke bone bo anele mdoda ba mo postile ke ne ke bone le Clement o na le mangotseng ka yena me Ee wa bona la ke ne le kakapa tshebetso ya haene ga to haholo mme ho tse dintsa dintho tse ke di utlwang hantse ke mametse kwa no ba sebetse mo bantse ba bua ke hore o na sa ghetho go mang o tswa kae ba ngone o hloka thuso o na o thusa a etsa bonnete ba ho etsa mosebetsi wa hae
0: Maria Matloy ha moya wa o tswela pele o phumula ka khotso o Maria Podista o blind longwana
5: ba senya bana ba na nang khona go na ipinala ho

Kolomba ka ke khutsana. E ke na mangwe thabolelebu. Mpa ka le bakala ho bane la fitla maphelong a borona. Ba re tseletsa. E bile ng ralla re yetsa re bia ba ha re bia hantle maphelong a borona. Ka bolle butsa le bowa. Mo ke leng teng ke seka meogo. Ke gopola mme motswadi a ntswalang. A kutlwa dipina tsenana ke seka meogo. Ke gopola ntate wa ka mo a robetseng teng, batswadi ba ka mo ba robetseng teng. Empa ke na le Lesedi FM, Thabo le Lebo ba tlisa nyakallo pelong ya ka. Ka lebaka la gobane ga ke sheba morao, khutlela morao ke ne ke re ke khutsana, empa ka lebaka la Lesedi bo khutsana bo fedile. Modimo a letse gantle, modimo a le rorise molemo sa feleng. Thabo le Lebo wa lona wa kamehla, pitso wa lekgosi ka re motswa monyakeng. Yeso.

ke le buile ha holo ke ne modupi ka hore balla ditaba tseo tsa hora ya botlela mmedi ho fela le jwalo le nano le kenang ha jwale ke le nano la ditaba la matsohlo ho le sedi FM ka jeno ke la boraro ho le odimo ya matsianong e hlola fela matsatsi le shumele metso meraro selemo ke seudimo sa ketetse pedi mashume a mabedi le metso tsiletseng mohlaisi wa lona ke segametse moilwa ba hlaisi ba lona ke rape yo mokwena moholena ka moloi me re laulelo wa gaso go etsa bonete ba gore tsena tsohle di fihla go wena ntle le tshitiso ya letho ke anathi kondla me re ballwa ditaba tsa gora le gora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke Kitibone Matshela ra di ntlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana gore batho ba le shume le motsomong go kenyeletswa le mosadi ya le monga ba tshwerwe ke sepolesa ka morao fumanwa ga sebaka sa tlhagiso ya dithetefatsi polasing e Swart Regens provinceng ya Northwest. Barumua ba kenetseng seboka sa bohahlaudi sa 2026 Africa's Travel Indaba Durban go tswa dinageng tse fapaneng kontinenteng ya Afrika ba ipileditse go baetapele ba mebuso e fapaneng go matlafatsa maqhama a wona a kgwebisano le ditaba tsa bohahlaudi. Gara tse ding gape nyewe kgatlhano le motlatsi wa molaodi wa sepolesa sa masepala wa Ekuruleni e leng EMPD ka bokhutshwane ya beheletsweng ka thoko nakwana mosebetsing Brigadier Julius Mokgonazi mole motsamaisi wa masepala wona kagiso le rutle e buseditswe morawa o fitlhelela ka la supa go dingetlang ya Phupšane. Gara tse ding gape ba ditshebeletso tsa naga tsa lekgetho e leng SARS ka bokhutshwane ba phatlaleditse gore ya gaufinyane beng ba makolo ya ngodisitsweng Lesotho ba kenang Aforika Borwa ba tla lokela go tlatsa tokomane ya nakwana ya go ganna koloi eo naheng ena mme e tla ntšhafatswa ka mora dikgwedi tse tsheletseng re buisana le ba ditshebeletso tsa naga tsa lekgetho ka sena tsena mmogo le tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonete ba gore ga o fetwe ke lenano la rona la ditaba go tla o reng ena ya botshelela go isa o renyane ya bosupa dumelatlhe.

0: labagalabela disela re labalabela matho bo ha rona ha re na bo ha rona ke hirilana jwale mo ke hirileng ke hirile thuru e ke patalang 800 ka tjhelete na pension
1: ha sa le go ngodisa ka 2011 re ntse re ya hodimo le tla go dula mokuku kgwedi ya fetileng le gona jwale tjena banganetse ka pensela keetse cs ba re ke tsamaye ke le e baka Gauteng ga gona mo ke dulang ke senyegetse ke thepa ke go nyolosa ke theosa le lekešhene
2: mo bosaso ka ga tlinti ya gore le jarete tseng kopa diseleng rona jang ke a nyonyen ga re fole ka ga tlinti ka mo re se re kula more and more and more and more
3: ga re na sepatale mo ke tliniki sepatale sa rona ke bati mme ga gona thuto epe gone ga re tla gone re ya kimbele kimbele le gone ke hela jalo go tswa 2022
4: mantsua ka kewa mafutshwanyane ka uni ke kopa go leboga ebdcu ke lebogela mosebetsi yone na o maatla o mogabane a kana-kana a lefetse dipolitiki a lefetse dikasere ke yone mantsua ka o tsale
5: ke metsotso e mashome a mabedi le metso meraro re ya re lebile horenyane ya bosupa gopela gore horeng ya bosupa o tla balelwa ditaba tse ka retsang tsa lefatshe mme ka morago moo o tla fumana lenano la tsa dipapadi le sepedi molefe mme re buisana le nakwano go tla gore ke difeng tseo ba re tshwaretseng tsona tsatsing la kajeno hi lava
6: lava e re gudumo isa nngwane se le mo ipfala mamedi motle wa tsebeletswa le sedi mamedi ska ba feto ha mbusumbo na holatsa dipapadi re tlokena bog dube boxing club eso wetu ba thele selekane he mo mamedi le maqheku mme ba tloge fa holwanyano ge e hlile selekane sena sa bona se sebetsa ka tsela efe bang lo wena ona le thasello mohlomong o lemo ba thoba holo ba phelang so wetu to ikutlwele taba tsena o sidulontso o dutsi ha efela o saitseletso ntle mo mamedi re buisana le loyaga mueli dipapading eleng ntate le sedi di maisela tlo utlwa holwanyana go na he tsebetso ke efe ha o le mueli dipapading tse fapaneng go bana sa ila ke na bo cricket mane ya ke na bo rugby bolo monana le tseding tse ngatangata ho emela dipapadi ka kakaretso re shebila holwanyana ntlhengena ya administration re boetsa mamedi re buisana le ntate Victor Hlungwane ka taba yane ya e wa ile ngangola lengolo le bontshang ho ngongoreha ntlheng ya tshebediso ya miriana papadi ya bolo at le Siri FM Facebook le X hashtag ntsama ikutlo busumbo na heke nyolwa le motlo PC Thabiso motlong di a chesa di fresh di bolengweso me ho hang o keke ba batla ho fetwa ke lo bila ho le hleke di ke tsona ngwana eso
5: re le bila ho lo lava ke metsotso e mashuma mabedi le motsomong re ya re le bile ho re nyane ya bosupa ra tla pele ka di tabatsa rona re le kula ntlhagolo ya letsatsi la rona ba di sebeletso tsa naha tsa legetho leng SARS ka bogotswane ba phatlaladitse gore ha o finyane beng ba makolo ya ngodisitsweng Lesotho o ba kenang Afrika Borwa ba tla lokela ho tlatsa tokomane ya nakwana ya ho ganna koloi eo naheng ena mme tla ntshafatswa ka moradi kgwedi tse tsiletseng go hlola ya ho latela molao ona ho ka baka mathata ho kenyeletsa le diphepetso mabapi le boemo ba monga koloi ha le ka gotlela Lesotho ho ya ka tokomane e rometsweng ho ba amehang SARS e hlalositse hore makoloi ohle a ngodisitsweng dinaheng tse ding ho kenyeletswa le dinaha tsa Southern African Customs Union e leng SACU ka Botswana tse kang Lesotho a lokela ho ikamahanya le melao ya ho fumana mangolo ao a nakwana ya ho kena Afrika Borwa molao ona o reretswe ho tisa taolo ya madiboho le ho netefatsa hore makoloi ya kantle a latela melao ya lekgetho le dipehelo tsa Afrika Borwa ho utlwa haholo ka sena re buisana le mookamedi wa SARS lefapheng la customs provinceng ya Free State mmoho le Northern Cape Isaac Tau ntate Tau kgotso wa mohetswe tshebeletsong ya lesedi FM mohlomphehi re bolelela haholo ka molao ona gore sena se bolela eng bakeng sa baagi ba naga ya Lesotho mmoho le Afrika Borwa
7: ke a leboga mme ke di bone ke sebetsa mona lefapheng la SARS customs e le rona ba ikarabelelang taolong ya thepa e kenang le e tswang ka rona Afrika Borwa haholo madibohong tlasa lefapha lena la SARS go latela mosebetsi o re o sebetsang mme ke di bone re hirule ka gore tsa mosebetsi ona ka molao wa Custom Excise Act number 91 of 1964 so ho na le o mongwa melawana e welang tlasa molao ona go tloga ka di-1 tsa June bakganni bohle dinageng tsena tsa SACU ba lebeletse gore ba tle ba ikalege lefapheng la customs ga re bua ka sapo re bua ka Botswana, Lesotho, Namibia, Eswatini. So ba tla ha ba tshela ba tla kwano ba se ba itlale mme ha ba hlahisa dipasepoto tsa bona ba potele SARS ba tlo godisa dikoloi tsa bona.
5: Ntate, gobaneng sena se le bohlokwa gore se kengwe tshebetsong ha jwale kapa ho tisa letsogo ka ga molao ona gale o le teng?
7: Ke a leboha. Sena se bohlokwa gobane ga koloi e kena ka rona re tlhoka gore re be le boikarabelo ba batho ba gore koloi eo e molaong bakeng sa gore re be le dipalopalo tsa dikoloi tse tlhankang tsona ya South Africa statistical purposes. Re tshwanetse re be le tsebo e phethagetseng ke dikoloi tse kae tse teng ka gare go naga ena tse tlhaa dinageng tse dingwe. And then tabeng ya bobedi dikoloi tsena di tshwanetse dingodiswe re tsebe ka tsona molemong wa gore re sireletsa kgwebo ya baagi ba Aforika Borwa le go sireletsa mosebetsi. Ya go fetela ko o netefatsa go na le taolo pakeng tsa makoloi a jenang le a tswang ka gare na Aforika Borwa re itapisitse le molao.
5: Mohlomphehi. Momedi renka maikutlo ha hore letsetse ho 0860003084086 0800003084 impapile ho mo renka tlokomediso kena
8: maikutlo a latelang ke a ba mamedi Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo
5: re nka maikutlo ha ho ka re letsetsa nomoro tsa rona tsa mahala ke 0860003084 0860003084 re na lentate le godi ho letsa Almani Hersoville khotso mhlomphei
9: khotso le kae
5: re teng kae mhlomphei
9: a monate e nna ke bona e le ntho e lokileng yeno mme ha tla sheba South Africa mona ho tletse koloitsa ka ntho tsa ka Lesotho fela ka mantsoma ene ha ba patale tax ka ha di patale ka mantsoma ka mona rona batho ba dikoloitsa ka mona ka South Africa ke rona fela re patala so ke ntho entle ke itumela ntho e batlileng ka yone ka mantsoma e le government ke itebola ke mokhutswane
5: re le bula holo mohlomphei re le ba ka manika Sasolburg re na le ntate bishop khotso ntate bishop
10: ha di ra gala kae
5: re teng le kae mohlomphei
10: ke game ne wa go po portia ka tsene a ya pe go ba le ba se ba sebedisa molao ke nne ntse ba sa o sebediso ba gale o kene mme o keng go se o etsa gona jwale ba phamise maoto ba sebedise molao na ke tabeng ya bosodo na ke tabeng ya go utswa dikoloi go tloa Lesotho ya Aforika Borwa kapa ke eng ga ka toboke ke tabeng a re jetse gona bothata ba gore ba phamise maoto ka molao ona e ba olelang go kwa gale. You know what about civility and what I'm going to keep? Tell me what has been done.
5: Ke lebula holo ntate bishop re le bakamane ka Frankfurt re na le ntate Andries khotso mhlomphei.
11: Khotso le kae khatsedi ya?
5: Re teng le kae mhlomphei?
11: Re tswile khatsedi ya. Ai khatsedi ya ke re ntate ka nnete ke le ano le letle le we. Kolo itetsa le Sotho dingata mo South Africa na ba patale le lekgetho ngwana mme. Ke o tshela mno ana dikere ai amla o sebetse ngwana mme ba patale le ghetto thank you ke itebola ga itedi thank you
5: re le bula holo mhlomphei re le ba ka maneka Bloemfontein re na le ntate tsholo khotso mhlomphei
12: a o fiti bon dumela mme wa ka
5: khotso ntate tsholo
12: le phetse le ntate mo
5: mhlomphei
12: a o fiti bon wa tswa molao ke a ananela ke go bona la ka gale o ntsolo teng molao empa fela ba ne ba o kwetse e ke bele makoloi ana a rona a ka mona a sa utlwa ho lana ife ka Lesotho koloi tletletseng ka mona tsa Lesotho dingata hampe nne a diketa di etsa mosebetsi ka mona ba fitla ba nya di renke tsa rona ho etsa lantho tsena tsa dipharete ke go nna mapeng tsa Lesotho batho ba bona ba ipanga ba dikoloi fela ya kgola dilo ka ba betega molao ka sebetsa e o hlokene nnete ke a lebohisa ntho eno.
5: Re lebula holo mhlomphei ntatetau o karabela fela hona le momamedi ya botsempo tsone le momamedi wa bobedi ntle le mo ke ba mamedi ba ileng hore bantse ba tholetsa molaona
7: tsalewa making bone e ba ke santa de bishop o da ho ba ne molao ke nya tsebetso mona jwale ke hola re bone tsitso re molaona ha lo ntse le teng ntse sebetsa ha o ya dinga ntsa fa re dilo ka Mozambique mane o ya Zimbabwe molaona o ntse o le teng o tshwanetse bo kentse tshebetsong ka difetowa ka July selemo se fetileng empa go latela dikopo tse neng tse di etsiwa
13: tebon tsang gore no le ska le tsene o hatella ka matla hang hang go bana le go ka utlisa ba a ibana ba dina ha ba ofela ba a nna ga tse a ne hang so ina ba go fana ka kicking the drilling extension ya ba ne ne tsana tse tlo kena tsire tong ga December ba tholatela gore hangata ga ka patakeletsa ba go dikira tsile se tsina ba tswa ka ma ke maeto a mangata ke ntho tse ngata tse talang haholo ka nako eno ya ba go kopiwa gata gore re kopa re lekeleketse go fitlhelela ka di-one tsa June jalo go tloga ka di-one tsa June ga re sa church mme re sa re tlhokometse le gore ba ile santse ba le bangata letsatsi le letsatsi madibo mona go tletse batho mme ke batla re utlwisise ga se baai ba Lesotho fela ke Botswana Namibia Swaziland kao fela naga tseno ke ne ntse sa kena tshebetso empa le teng se re kenya tshebetso batha ba sa tsaba le extension e nngwe gape ka moraina
5: mohlomphei momedi re kopa gagologolo baagi ba naga yane ya Lesotho le bona bake ba ntshe maikutlo re boetse gape re teng ka WhatsApp-ong nomoro tsa rona ke 0718460740 mme gape kwa bela wa re letsetsa go 0860003084 e re nako ya rona ga ime mona re fetele pele ka ditaba tsa rona e re re fetele mabenkeleng re tla boela pe re tswela pele
14: nako ntsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
5: ke metsotso e le shomele metsemedi re ya re lebile goreng ya bosupa opola gore lenaneo le ntse le kena jwale ke la ditaba la matshwatlho go lesedi FM e re gatele pele re na le mmamedimong ke ntate motlatsi o letsa a lekamane le ka leribe Lesotho kgotso mohlomphei mohlomphei ee ntate
15: ee ka pele ga o no go itsala gore motho wa Lesotho mona ke tloa ke lorua ka boroka sa Afrika ha ke keta ke be ke batla gore ke sebedise ntho tsa Lesotho ha ke ba ke tlodio mo ka ke lorua ka mo so ha ke sebedise ntho tsa Lesotho ka mo re le nna ke kwa lo sebedisa ka Lesotho ha se mo khoa kwa dilo ba ga nkela le dikolo ja mo
5: mhlomphe
15: ha ke nne
5: re le buile ha holo ntate ta u karabela fela pozo e tsileng ya mamedi
13: and tshe ke batla go e tsagisa make the bone ke ska sa ika go thagetwe dikoloi le tlhano Lesotho ha re bua ka 400 registered vehicle 9 koloi e ntseng South Africa ha e tsheletsa ka Lesotho mo shala le yona e tshwanetse ha e fitlha mona e registerwe empa go botlhokwa gore ba a ba utlwisise gore process ena e tshwanetse e kene tshebetso and aya ga ona ba a ba itseng ga thagetile ba a bana mme ntho ke batlang go e fetisa engwe gore bakeng sa batho ba South Africa ba ga nnang dikoloi tsena tse tlhagang mosomong e se koloi ya South Africa le ya 400 registered vehicle ga re na kgona gore go tlo etsetsa permit temporary permit ga o na kgonagala gobane tshwanetse ba tlhagise bopaki ba rona nako e koloi ne kena ka South Africa e kene jwang go tlile jwang gore e le South Africa ga o sena bopaki bono bakeke ba tla kwano ba re koloi ena e na kena le nnena o kopa fela boso o thusa gore ntebe molao ga o kgona le tabeng e ngoga
5: ntatetao re na le mamedi mong ka manika Allan Rich ke ntate Thabang kgotso mhlomphei
16: kgotso melekae
5: re teng le kae mhlomphei
16: ee ke botsa jwale ka ga ke na le koloi eo mare e sa tsamaya e le ka mona ka South Africa ka mona
17: I want to register. Na ho khona hala go motho yo mong a ka ganna koloi yena ho ya South Africa a tshwere ditokomane tsa monga koloi go bane kutlwisisa hore o ka setsa le monga koloi be yena ditseng a ganna koloi ho ya South Africa ke a leboga.
18: Ha tso mme o pezantle ke ntate ntsiye ka Lesotho ka mo. Ke go kompotse ke ntate mo ho bona kotlo e ba e feng ha o ka fumana hore tokomane eno e fokwang. Koloi ha eyo, koloi e ke tshelang ka yona ha ena yona kapo e kaba e feletswe ke nako kotlo e ba e feng kapo koloi kgale e le ka ntsena jale e diegile ka motlhomong koloi e sweletse ka ntsena jo e nako e gokelang kwana ebile e sena ha ya ba le tokomane eno e ntata e tlhokang kotlo e ba e feng tabeng tseo ke a leboa mme.
19: Dumela mme, ke kopa o se ipolele lebitso. Ke na le potso mme wa ka ho ntate hore na ha re re ke mo ai wa Afrika Borwa ya ba ke holela Lesotho ke utlwa ke malome ya ba ha ke qeta dithuto tsa ka malome o batla ho rekela koloi hore ha ke tle ke batla ha ke batla mosebetsi ke tle ke se ke ka sokola ya ba ha ke kgone ho ya di-province tse ding ka baka la hore ke tlo hloka transport and all of that. Ya ba koloi e ba registered mabitsong a malome empa e gannwa ke nna ke le moahi wa South Africa mona. Jwale potso ka ko rona jwale ha ke ganna koloi eo e jwale e mabitsong a malome empa malome o ne a e rekela nna hore na jwale ke taba e etsuwang jwang le yona ke tlo ya molao malome o tla e registera borogong nna a tla dumela o e ganna kapa motlhomong malome a ka ya mapoleseng a etsa affidavit a bolela gore koloi mabitsong a ka empa ke reketse motšhana gore motšhana a tla e ganna ha ya mosebetsing kopantate e tlhakise nna e etsuwa jwang eo.
5: Re lebohile haholo ntate Thabo ka rabela re ka qala ka ntate Thabang a neng a le ka manka a leng Ridge.
20: Ke a leboha ntate a boitseng bakeng sa gorena ga e ba koloi ya gae gobeile go bolela ga e ba molao ona o tsenya tshebetsong ka di-one tsa June koloi ya gae gobeile e ntse le South Africa ka moga di-one kapa motlha koloi eo e lokileng o tla tla le bopaki bo bontshang gore koloi ya gae ne gobeile mme nakong eo molao ona o tsenyang tshebetsong ga ka ba kgona gore a tle kwano se o tla tla tlhaisa bopaki bo ledibong la tshelang go lona. Moai ya a buang ka taba gore ga se monga koloi na o tshwanetse go etsagaleng ga e ba koloi e no sebediswa ke motho yo mongwe ba iba jwale ke kgothaletsa gore ba tle batle ba itlale madibong mona go na le process ba tla tshwanela ba e sale morago kapo ditlhakisiso and then montate a boileng tabeng ya kotlo ga o sena permit or temporary permit ga e ba koloi ya e South Africa gona jwale o le gotlela Lesotho motlhomong kapo ka ntle o South Africa ka mora di-one go tatisa bopaki ga gona go ba le kotlo go motho ya jalo dikotlo di tlo ba go batho ba tlo fumana dikoloi tsa bona di se molaong mme kotlo tse di a fapana e ka ba kotlo ya o ka fua penalty kapo o ka fua koloi yao e ka tshwawa o tlisa bopaki kapa o latlhelwe ke koloi eo ka o phethagala so ke dikotlo tse fapafapaneng ba empa motho yo e leng gore koloi ya gae ne ntse le South Africa e be o tlo gotlela Lesotho ka moraya di-one ntlhele ga ha se na bopaki bo feleletseng o gana le bopaki o keke wa ba le kotlo kotlo e tla ba ga motho a sena bopaki and then go mme a goletse Lesotho a ganna koloi ya malome nka mo kgothaletsa gore a ikatometse ledibong le gaufinyane le mo a tshwanetseng go phela teng gore a tla kgona go fumana ditlhakisetso tseno bana go na le dintlha tse itsentseng tse tshwanetse di netefatswe mme ke batla go tlhakisa gore ga ona koloi e tla etsetswa permit temporary permit e le go mang a yana gayo e tshwanetse etse mang a koloi le koloi tshwanetse e be teng empa batho baai ba mofuta ono jalo ba tlamehile ba itlalege madibong a fapaneng go na le baokamedi ba rona go na le basebetsi ba rona ba santse ba tseba gona go tshwanetse go etsalege
5: jale re shebile gore go tloga ka lapele kgweding ena e tlang ke eng e motho a lokelang go etsa ga feta madibogong a pakeng tsa Aforika Borwa le dinageng tse dingwe ga gologolo re shebile tsena tsa SADC.
20: Right. A fitla o tsanetse a fitla le dibong a fitla pa ke kolo ya a botsa ona ofisi ya tsara se tlo ka mo ile go tsanetsa le go jita ka kolo ya hae ja go lana metsa go ntona le tshubuhlela mo ekhano fa go lo fela madibong ka ofela batla mo bontsha ile go ya mo ofisa a thusiwa ha tshwere ditokomane tse se go ke hang e le mo paki ba go kolo ke ya hae tsa melana la passport le certificate sa kolo ha ngata ke utlwa le sotho e bitswa new card a tshwere ditokomane tseno tsanetsa itlhagisa itlhagise kwano e le gore a tla fumane temporary permit mme ga e patalelwe ke magala ga o tshwanela a patale letho mme bai ba tlhokomele go na le batho ba sentse ba le ba ikemiseditse gore na ba ka kgona go ba thuse batho ba bangwe disetse dikoloi ditaba tse jalo ke ka bakela baagi mathata gobane o tla bonka dipampiri tsa gao di fa motho o sa mo tsebeng kapo motho a o tla mona ebeale o tlo o charga tšhelete but last ke ba re no ke itse dipampiri tsa ka fare se di charge-we tšhelete e kana e kana ditshebeletso tsena ga di patalelwe ke tsa mahala go tshe ke di bone
5: ke le bolelo mhlompe re boela gape re nka maikutlo a bamamedi ka mane ka WhatsApp
0: go tsome ke di bone ke mme mafagisang ka Lesotho ke kopa go botsa gore na ke ditokomane difeng tse tlhokagalang gore ke le moahi wa Lesotho ke lo ngodisa koloi ya ka go etle kgone go tshelela kapo gona go tsamaya ka South Africa ke a leboa mme
21: kgotsa mmarona ke ntate tiedi ka Makwati ke ne ke botsa gore na jale tabeng ya baagi ba naga ya South Africa ba na le makoloi ao e le a bona le wa sebedisa jale be molao o ona o tlo ba ama jwang ke yona potso ya ka fela yo mme ke a leboa
5: re lebolaolo ntate Tau re qala ka momamedi a letsetseng a faneng ka molaetsa a le ka mane ka Lesotho o ne a bua tabeng ena ya ditokomane tse tlhokegang e bang a tlo feta moeding
20: orit go me marodisa ditokomane tse tlhokegang ke boitsebiso ba gae le certificate sa koloi mme ke tshwanetse e be tokomane e tsamaisanang gore maditso a passport-ong le a certificateng kapo ga ngata ka Lesotho jo le ka ke tlhakise ba e bitsa blue cards a tla le tsona a di tlhagise mona SARS e be di-originale se ka ba dikopi gobane motho e mo lemo a ka iketsetsa copi e be o sebedisa dintho tsa botho ka tsela e sa nepagalong go ntate wa makgwate a re di bale dikoloi tsena ke tsa batho ba South Africa di mabitsong a batho ba South Africa ntho e ke batlang go etseba gore na o nka mo tlhalosetsa fela gore ga e ba koloi a e gannang ke koloi e ntseng South Africa e bere ketsetsa wa Lesotho o tla kgona a tla tlo thusiwa gobane koloi eo e tlhaga South Africa maga e ba se koloi e ntseng South Africa e tlhaga dinageng tse dingwe a tlise bopaki bona e tlile iwang South Africa ga a sena bopaki bo a tlhokomele gore before di-one o tla etsa teto ena goba rona re keke ra molaelana etseng ka koloi yae but a tsebe gore ka moga di-one koloi e nngwe le nngwe e sa ikiwang South Africa e sena bopaki ba gona e kene iwang South Africa ga e molaong mme molao o tla kena tshebetsong o etse teto ona go tlo etsalang ka koloi eo so go na le ba ai ba santse ba botsa gore na jale go etsewang re itlhagise moo ga lena nka thepa ya rona baai bao ba ka itlaleya dikantorong ba ikemiseditse ona ba batla go etsa eng pele go di-one tsa June
5: jale ntate Tau
20: ba itlhagise kwano madibogo
5: tabeng ene ya manang le dikoloi tsa tse e leng gore baagi ba Aforika Borwa ba na le dikoloi tse tswang nageng ya Lesotho go tloetsala jwang ka dikoloi tseo sa re se tloetsa jwang ka dikoloi tseo
20: nthwe nka e tlhakisang gona jwale ke gore molao o tshwanetse dikoloi tseo di tapisa le molao ga di itse molaong moai o tla tshwanela a tlhakise gona go tlile jwang koloi e tsaga jalo ka ga ke boletse go na le mo o na le di-penalty go na le mo e leng koloi ka nkuwa go na le mo e leng go tla latlhelwa ke koloi yao ga o phetaga go tswa gona o tla bolo go kae o e utswa ke mang so go botlhokwa gore motho ya na le koloi eo a sa nna itlale a tlo bontsha gore koloi ya e molao e tlile jwang ga e kena South Africa go etsaetse eng ga e be ga e molaong ke kgola gore before di-one o tshwanetse moai ya jalo a ba entse teto gona o tshwanetse a etsang kempa ga se nna ke tla motsetsa gona ga etse maa molao ona o tla tshwanelang ke karolo bakeng sa moai wa South Africa a gannang koloi a sena bopaki ba go koloi ya e ga e kena ka gana ga ena ile a declarewa customs ya patala di-duties empa ga e ra ke dikoloi tse sa itiwang South Africa re ke ke ra kgona gore re tlo di etsa go di be molaong ka gore e be go collect-iwa di-tax kapo di-duty odima tsona molao ga wa di dumelela so re ke ke ra tlola molao ka gore re etse kepa e se molaong gore re etsa e le molao mo le mongwa o fela ina ke na ka ona ka phosa o gona ha
5: ba
20: tsho le ba tsho le ba bona
5: ba tsho ka le ba kala nako fela mhlompe re le wetse a holo kana go ya ha o ka buisana le rona tsatsi la ka jeno fihlelana go nyetlanga Mamedi ne re buisana le ena ke mookamedi wa SARS lefapheng la Customs porofenseng ya Free State le Northern Cape Isaac Tau mme sena se re fitlhisa gantle pheletsong ya lenano la rona la ditaba tsatsing la kajeno go tswa moifo otlhe wa ditaba re lebetse bo mamedi ba gao tla gorenyane ya botshelela go fitlhelela jwale goreng ya bosupa ke metsotso fela ka morago go hora ya bosupa re fetela go kgene modupi gore balela ditaba tseo e neng e lokela gore ke be ke tsa hora ya bosupa.

motle metsotso e dilo hantle le shimo le metso mena ka mara o rana ya busupa hey ke synthetic go fetwa mme ha ona motho sa batle di ticket tsa so ba ya Durban City Orlando Pirates Durban City go ke sa le phone mme di ntse la fela ke re hela he o thata o bima mme ga tse ba tlhoge papadi ya mafelo ba ke bo netting Orlando Pirates le Durban City e tla hlebe papadi e o botle ba tla beng ba e beile le itlo mme di ba e shabile ka litlo le ntshotsho mme ha o potang ka netore ena taba e sa etse maobane ka le bakala o re TS Galaxy e shashare mme le sa announce ka ntlatse thago tse pedi le mokwetlisi Miguel Cardoso o ba angongoreile mo mamedi puisano nya hai le SABC Sport ka doso o hlalosa go he mo mamedi tshubuhlalano ya dipapadi ke yona e ba beile mona mo ba lenteng mo ile ngo Orlando Pirates ina le menyetla o go mamedi e ka bantsha mejo ka hanong ya o tshireletsa league ya Betway Premiership ke ka tabela utlo maikutlo mamedi bonne teng ha se legetlo la o qala kutlo motho mong a re mpa nthwena ha ina nete sibidi a ke re shebe a re mamelo di sundowns e bapetse careful e bapetse di tlhudisa nong a re go tla jwang e be ona e bile e phetetse di papadi tsa ona tse mashuma magago le pelo tse dintsa di tlhopa tsentseng di bapala leking le ha e utlwisa o bane jwa le taba ya Miguel Cardoso hala ka taba ya tshubuhlalano ya dipapadi ke ka tabela utlo maikutlo a mamedi at least the FM Facebook le X hashtag ntsa maikutlo hle a thema flongana beke sentse re shebe ile engwe ya dintwa tse golo re shebile tla kore la ditebele mamedi sia kholwa one way could say o tla hle a etsena lane papading ya ditebele mamedi mona mo a tlhalusenteng hore hati ana le Melvin Jerusalem ntwenya bona ya WBC o ikemiseditse hore a iphethetsa o ile a hloleha ha bohloko nakong e fetileng go dintse supileng ka nnete sa le bane ba kakalatsane o dumela hore kgetlong lena tsohletse o a ithutileng tsona ho tswa ntwenye o itlhophisetsa yona lo itukisa ka matla mafelong a beke o tla phumella

0: Hala, ha ke na nako ya papadi e ne o batlang ho e bapala.
1: Ke kopa hore o ntshwarele haeba ke bonagala jwalo ka motho wa bapalang puleng. Empa ke kopa hore o be le mamellonyana tle. Wa tseba le mao ba e sale ntse ke o kopa. A ko be le mamello mang. Ha ke tlo nka nako ya hao e ngata.
0: Hantle ntle o nkise kae?
1: Okay, bo, re fitlhile mo re ya. Ke eme mona gobane go na le ntho e ke itshirileng e ne ke sa batle gore o e bone.
0: Gobaneng o ntlisa mona empa o sa batle go.
1: Puleng a ko tlwele go bua man. Ke batla go bontsha surprise. Ee. Ke kopa o ntumelele gore ke o kwale matlho wena o bontshala morago
0: o leka o etsa mogale ke papadi ya eng eno
1: leng ke kopa o ntumelele ke o kwale matlho tle
0: mogale ke ba wa
1: a simohe ke kopa o ntshware ka letsogo ke o tataise re ye mo ke batlang re eteng ee a re sa le gole tlo se re le ga o fitlhetlwe ga
0: oa mogale o seke ba wa leka wa etsa ntho e tswileng tseleng wang kutlo o tla qabana le nna gampente
1: Hey, mosadi wa bua eo ke kopa o eme mona
0: ke tsebe ke eng eno batla
1: bon ke kopa gore wena sena se ka pela matlho wa gago ka jeno ke sesupo sa ka go wena go itshwela mogubu ma ke a tseba gore ga o na mpho lefatsheng e ka tlakolang bobe botlhe bo nna ke bo entseng go wena empa ga o na mpho e fetang ga monna a leka go itukisa kore a lokisa mekgwa ya gae le diketso tsa gae puleng ke a kopa he o ka nna tlosa lelapileo
0: wa bona gantlantle o batla o etsang o reketse nna koloi
1: yes mana tswara enjoy your ride man ska tsoa koloi ena e lebitso la gago ka o phethaga there's no catch
0: yeke
1: batla kore ganne o phuthuloile ngwana man enjoy wena motswaka man tabisa go bona smile se fitlhetse fatlheng sa gago wa tseba

0: Hey monna. Se ka putla ke la o tsamaya jena lo wena hle monna kwa. Ke ntse ri mpela monna di jena hle. Ka ba wa nyantsa ke dibe na
1: monna. O hle monna mo ha o hle monna. Ha ke na ntsha, ha ke na katse monna mao. Ha ntle ntle ke tsa moisha ke go buse bokene ntsha nne hle. Go bona o feta feta mo. Ai ka bile me ha go fela, ke ka bile me ha go.
0: Ja o buisisa hle monna kwa. Monna. Empa nketsetse molemo yena o le mong fela tlhe ga re bitse gaompi ya go qetela ebe ba ga itsamaela e mošhana
1: kgomonna a ke tsebe wa go utlwisise empa nkobelela ona e le nngwe magolokile a etle yone ya go qetela mona a etle ga ke tse utlwisisa jwamoa
0: ga utlwa mo nakolwane nka letsoe
1: ema
0: se ka mmakalela tlhe monna ntshware ke tla go jetsa gobaneng ke o fa letsona
1: a tlhe monna mao ke e monna ke e mo se ka ntlela ka metlhoo tseno a monate a kanaka
0: monna wa tseba ke o iphumanetse motho mo gompokeng
1: e
0: monna o ponta o tsebe go ne go sena monna ya nang le sepete ka gare go surprise villena ka go fela yaaneng a ikutlwa o emisa mpolokeng monna a mmotse potso e le nngwe kapa tse pedi yona
1: hai monna ke a utlwa mao monna empa o motho wa pele o thoga le go nna wa tsebang jame
0: kolwane monna ke o phoqa ke bua ke tisitse go mpolokeng ngwana ka monna o tshwere gauta ka letsoo
1: eona monna ngwaona a ka tumele kwan a tumele tlotloko o sebele mo o bona o mpolokeng mono nna shapshap a ke mo a ke da ga ke itšhaya ka motho yo o bona le bone ka re nna le ena re monate ke a mo rata ae ga ona ntho jalo ga ke da
0: toa mona he mone o batla gore monna ga wa itšhaya monna ka babala e bolo
1: kampolokemoao moautlhe monna ke a golo motho wa pelo wa go ke moetse ntho e nanatlhemona nna a ntle ntle mpolokeng ke sitse fela ke odula ke arabana le diputso tsa batho metlha e nanatlhemona kae ke ne ke mpa ke etsa go ke mpe ke ba kwale melong ke phetho ke tu
0: e kolwane monna
1: o fata
0: o bua kae o batla gore monna ka nnete o ka iswa mothong ke dipotso tsa batho felabatho
1: ba tena batho ba tena magautlhe monna metlhe ne ba ne ba dula ba mpotsa ke ratanang ke ratana le mang na ke na le mosadi na ke tshaba basadi na ko o tla tlho utlwisitse gore naane ke tobana le mosa mofuto jwang
0: ena ke metlholo ka anna
1: monate ka
0: disana ke qala boipelo
1: gantle jenana ke ka go kileng ka tla ka re ai mane re ke nkele mpolokeng ke ba kwale melong gantlantle nna monnane ke sena thaselelo kena maratong go gang go tu ke eng ka go maketse je monna se ka makala monna
0: ke maketse monna empa ga ke a makala ga kalo obane ke tseba gantle ntho e ne o buang ka yona mošhaa
1: e
0: batho ba bangata ba ka segolo ba bona ga e le nna
1: ha ya kholamsha wena o go ke o bana ngore ha ba makala ile hantle mo hako
0: mabela he re go sebele le nna he msha batho ba mangata ba ga segolo ha isale ke phila le sentse ya ka tlo empa ke wena ha ke so ka hle mo
1: he
0: ka mo disa na ke a tsi tla ke re le ka mo hla o le mo ha ke so
1: ka wa mphea mo
0: ha ba ke ti o vetse nnete fela go lwane mshana so ke nna ya sa batle
1: mohau mohau butle hle monna tlwelela leshano hle monna
0: batseba monna ya o hlapanyetsa ga ke na thaselo ya leto go gang ke re le maikutlo a ka gayo tabeng ena nix o sentsi ya ke busetse
1: banna banna banna mohau tibile wa tseba mo
2: tsaya ke kgathetse matla
3: Puleng
2: o santse go bona mantswe yaka ntho ena e o ntseng o eetse nkutlwa gantse ausi o gasetsa ko itsege ela ke bona gake ra o e tshabe kotsi
3: a tseba mmonkona ke gopole gantse ntho molemong jo seno empa dintho tsena ka ofela di etsagetse ka nako e khutshwane me mamokwena ga ke a fumana le monyetla wa o nagana
2: puleng
3: me mamokwena
2: ee hei ke re ee o kee wa dulela gona wa mokadimpho tse tswa monneno motho yo o reng wa motlala fela ga o mofa koloi e majabaja e theko ya godimo ga kalekalekalekalekalekale
3: ke utlwisisa mo nkwena empa ke ena ke amogetse ga sa ntho ke tla etsa
2: yonna
3: basadi ke fumane le bopaki ba gore mabitsong a ka
2: he lapule ntsoga ga ke na taba gore naye mabitsong a mang mogale mona o neelana ka thapo e telele gore o nne o iphasa nna wa nkutlwa pule nna o ntse o nkutlwa
3: mme mankwena
2: bona ena thapo yona o keke wa tlola o tswile matsogong a monna enwa ke reelala o soto kgomo e tswetse motho wa tsamaya
3: pulee jalo mme mamokwena wa seba ke nagana fela o nampa le ka gompontsha gore o itshwabetse
2: he
3: ako itshele morari ya motho batsamamokwena ke tlile wena ke tshepile ore o tlampe yantle
2: wena ore ore itshwabela mang mogale mogale gana itshwabetse o ne a kiketsa ntho ena ya e etsang gona jalo bane ile ya mogola gale o ne o nkula mona o kwapola go apeswa manyeo ela e ga ka tlamela a re o tlile otlwela ela ke re a tlolole ko go oka gona ompala jalo gobaneng gona jale gobaneng gona jale gobaneng
3: ke a utlwa mme mankwe ke a utlwa empa o ne ke etse jang tlemme ke etse jang
2: nka kolo ena ga ba o tsebena ke ntho o tshwanetseng o etse o ikgotlisetse go monga yona tle ke a o kopa ngwana twe o tloetsang ka kolo e kana o dula bekromo ke ka sa ka o rekela ntlo dutlwa manyoe motho yo o tlo o tshaisa ka batho fela ba sa tla keketeya o tla bamma batho bana ba lefatshe ena kao plane e tle nne be bona mmao ela bona mmao ma dule ama re bona kolo ya e palamang
3: empa mme mamokwena gona jale metlhe fetile ga o sa tshwana le gale kwane no tsena wa kgona go reka kolo o sena mo o dulang teng
2: a tlama mamokwena ga o bona le ke gobelela go duma letlapa jalo ka
3: mmamaramanyeo
2: e re ko uetsa se ba puleng mogale mona o tlo o tshaisa ka batho se mo tshaisa ka batho fela ba tla bua ba re bona se maumausena otse ena tsiki-tsiki ena ntho ene e tlampawaneng ga bone mogale o tlo mmolaela ka garana koloi yona ena
3: mme mamokwena
2: ga o sipalama lebitla golokile

0: rona ga ke a lebelela puo tseng gantse na o tswa molemong wa gago mogale monna wa ka ga a sa mpona ka leitlho la pele mogale sheba mona go bodutu ka lapeng laka le ga ke bona gore skepsele se ya leka empa go gang dintho a di kopane ga o feta o tlo mphamisetsa moya botwaka itshware gantle
1: ga ke utlwisise gorena o mpolelela ke e tseng ka bothata ba gago le sedas
0: oreakae
1: o kenyetsang ka gara lapa la gago ausi
0: gobaneng o monna mogale ke ne ke nagana go ka nkeletsa gorena ke etse eng go gotlisetsa selas maane mo e neng e leng tate ka gara lapa la ka teng
1: wa nnete fela e re ko jetse otlo ga ona ntho o tla tlhola o entse
0: o thabile jwale ga o le
1: jwa no o mputsitse potswa kere e re ko arabe rona re le banna ga re tshware le bitreyale ya go jelelwa ausi selas o sampa dutse fela ka tlong eno ya gago kore o kgotsofaleletse ga o ntse o tlhatswa o pheya o etsang ga sa o bona o le mosadi ka
0: what do you mean ha o bua ka betrayal ga ke re betrayal eo ke entse le wena ga ke tsebe gona ke ne ke kenwe ke eng ga ke tla kena maratong le wena ga o
1: moe
0: ga bantse o bolela gore ga o motho o pelwe mpe ke ona ke bonang
1: ga ona mo o nna le wena re kile ra kena maratong teng
0: what
1: stop fooling yourself ma batho ma ebile o seka ba nneka wa tsamaya ntse o bolelela batho mona ka mokgo nna le wena re kile ra ratana ka teng o ebitsa lerato ona ntho ratana
0: o thobile lapa laka ga o tata o tlo mpolelela ntho tse tse o ntlo mpolelela tsona helang o batla gore re bue jalo a the re ne re etsang
1: o tseba gantle gore na re ne re etsang re ne re le batho ba bagolo ba seleng
0: jalo ka o seleteng
1: ba neng ba sa tsebe go laola maikutlo a bona
0: hela wena serabuthana sa batho o imametse gore na goreng empa o itse go nna wa nthata o ntšhebile mone matlhoo le gona o e bua ka magelo ka jeno le o go itatola ga ke makalele motho a itatolang dintlo a di entse
1: ba batho o ka mpitsa ka mabitso mpitsa dirabuthana wa mpitsa eng fela ke batla go eletsa ke re tloela le ketsa setoto ausi
0: o ne o nkentse sona
1: o na le monna ya go ratang le nna ke na le mosadi e ke mo ratang
0: wena o se mo rata ka jeno
1: ya e saletse ke mo rata ma bona
0: o lebala ka pele
1: ke nagana gore gona jwale re tlhapoetse botaweng bane le botlhanyeng bane bone re le ka gara bona re ntse re bo bitsa lerato e ne le botlhanya le botawa ntho eno ma e ne le boloi fela ntho
0: eno o ntshebedisa gobane wena lapa la gago o le sentse jwale o ne o batla go senyalakaemma
1: batho re ne re sebedisana o seka ba bua e kare wena o ne o sa batle
0: eng mogale
1: o
0: rometse batho ka makgetlho a makae le goja ke ne ke le mosadi ya sethotho jalo ka otso e ke be le kgale ke tlile wena eba ke sentse lapa la ka le go feta ka jeno o tlo bua ka mosadi o mo ratang o wena o mo photlile ke wena motho wa di-betrayal not me
1: nna motho wa ka o ntshwaretse ebile ga ke
0: tsamaeolesano
1: ga ke tsamaye ke ntse ke lo kokotela basadi ke ba botsa gore na ke etseng gore puleng a ntshwarele re lokisitse dintho ga e bontse o sa tsebe
0: o leshano o tla thetsa ba sa tsebeng
1: o tla bona thola gore tu o tla bona wena
0: motlhomo o na le seo mothetsieng ka sona
1: seoka
0: ga ke sethotho o tla matha ka mora boshano bona baotlwa
1: ya seya le moyeng he o le o kopa gore banna ba leetse mono ba batle dikeletso gore na o lokise lapa la gago jwang o tlhotswe ke bosadi ya kere

Hey! A fitla motho kwa mogalo motho a matjotjo motho a mafukutsane a go behela ka engwa hola letsa bela di chachane motho a maka ibe sefo motho a mamogopodi ya pula le otlelana he motho a sa otleleng ha mona ke nka motho le mata ke ba isana he nka shapa ke nna motho ka wa tshotetsi ka sebelo ka mpona ka nkotse ke ke bone ke tlalosa gore la ha ke le mobe fela ke tsotse le batho ke tsotse le lefu le ka mohelo ke nna o sia selwane le saule ke ngwana mme mamo ha ngwana ntate tshwenyane ka bua ka tshwenyane tshwenyane ha isa le mofu ntate we ntate ha isa le mofu se le ba dibung ka iketsa mabaka hona ba le commission tsa yep thothotsa tshwao ka ikekeletsa ona mabaka ka bakela mafokisi mosebetsi o siwo ke mme wa ngwanana le moshanyana a matle mae ba bana ba motho o tshwana batho ba imelang pelo ya ka ka tsela e kgetheileng ke bua ka karabelo le palesa ke nkgono wa bananyana fela nkgono wa kananelo ke ananetswe ratang le re fentse fefe ngwanana di ile tsa fetowa dintsi bua ka re arabilwe ngwanana ngwananyana a tlhafutse ntle ammopo chuo chuo ke ga gadi ke le tsena wa tlhokomelo le bokamoso ke bona le emi dikounsa matlo masina gogeng le botsana le sampotse le ge ke ngwanana ga ke ngwana ke mogatsa motho ke le tsena ke hudile wa ka ona le motle a ntshwanela le molele a ke le tsweng ke a foka ke bosi jwalo ka mmao ngwanaka jwalo ka mmao ke bosefo ehe nka utlwa bone ahe wena kokota fela matlhalela maweekente a tsamaile osika ehe ka nkene ke lesupile go fitlhela o renye leshome le e nang le mesi e medi lenaneo ke la re mmogo tsebeletswa ke le sedi ntswake ke nna monga lebitso go nkodimafa mo go soke bolang ke a bofele ke ke re ga boka fela botshwana bona masa ka ka mela motlha wa ga bolefi ga e ba ke dikgang le gona mo nontse o lokife metsi a leka ka le ke tlhapile ka mmakisa ka ja thola ke saletse ko ika moa tshobotse goga tse nne ka ofela ga o robetse tlabe e le botlhasweng ba gago le bofokoding ba gago tlabe o ikolota la borarowe koriana we a tlalela makgetha penya botshontswa ke bofubedi bo tla ikisa dumela mo mamedihle sebile molefe ke lebuile le moga motlong mo le sebeditse go la dipapadi le go sasa ke letsatsi yake ke re le nna ke beeletso la ka mane mo gomeng bakeng sa tshebetso ra e metleula ra e sammaula ra e hetlenya ntumelele ko o tshware disusung mono ke sebetse ka wena ko o henahena o sa le o tepelele le ga tompopo ke lebile o tlhophisitse mmino ka makgethe a na a ga e sale ditaba re tla nne re di balwa ke gaitse di yaka Kenny Modupi o tla di bala tsa gora ya borobolo le tsa gora yane ya leshome mamediwe ke laborago laborago tshwantse go futhumale gobane go phodile maemo a le modimo ga matle go gang ga matle ko go tsena fela fela he ga difofe diphakwe ga difofe ke bua ka mabotsa ka ntwa moorosi nomorong ya bobedi

0: Mama di here ke tshwa go hona mono ke tshwana le khomu ine le pine monate ya dinare tsa mafube ke kopana le ntate semana ma o teng ka kwano ka diphapusintsa gaso ke go utlwa ba di gabane ba re tshwagetse di fintate semana ma dumela wa moetsi tshebeletsong ya lesedi
1: khotso mmenzwa ke hlele mo mamedi wa lesedi ka kakaretso
0: o hlotse jwa mongaka
1: ha monate hle mme ke a tshepa lwana ho jwa
0: a nke bo so upile ke a tseba ho dula hona le tabatse bang di khotsofa tsa mo mamedi ka pa di tlatswela mo mamedi molemo ho tswa ho ba di gabane ke dife
1: ke le bohlemmentswa ke tla ke le mo se mo mamedi gore rena re le di gabane ba listi di gabane ba listi mamedi ya motle ke ngaka ya setso ke ngaka chicha a ka o thusa ho tharisa motswa ha o gahlano le meleko ka pa yana mashodi ka tsena le koloi re boetse hape re na le moriana o matla matla segele di super health care ke moriana wa ne ke kire ka mehla o tla o thusa ho bea tsokere le high blood tsa ha o taolong wana mamedi ya motle mathata ano a pelo stroke ka pa yana mo dikwadikwane e ba pale ya maobane ha o sebedisa segele di super health care hlo ya ne o pang ha bo hlokome thapo ya ne di dingisa ta le sepelo ya ne di dingisa yo tla lafatse e ba pale ya maobane ka segele di super health care mo riana ona mo America a bona e o chatla majana na di pio e ka setana le a senya o hlatswa le tsona di pio tseno wena mo America a motle mo sesola o mo sehla o tshisang ha botloko e ba pale ya maobane ha o sebedisa segele di super health care se boetse se phekola sejiso se phekola thabe wena mo America a motle sokolla leno le botloko iba pale ya maobane ha o sebedisa segele di super health care botata bono ba alsa botata ba acid segele di super health ke pheko ya segame se maswapo mano nyeletso le mangole ka paona maotwana a ruruang le mesifa yana e tsang jwang e honyelang wena mo mamedi ya motle se tlotlanyoko le seso di betaolo nya mmelo wa hao se hlatswa pelo se tlotlaleletana mo mamedi ya motle segele di ke mampuri yana mo mamedi wa pheko ikgethang ya lefulena la mofetse ka mefuta yo hlwana mo mamedi ya motle e ka ba wena mo mamedi wa ka ona le bothata ba botsikinyane magopo di hloba ke tseno ka botlhong ka montse sa o seng ditheolang sebedisa mogenono wa segele di super health o tla tsa sebetse se hlatswa madi bona mamedi ya motho se hlatswa le rona le tlalo le nla ho le sale le boreletsana bo botle seng sa tlhala ya popelo ka motso bona mamedi ya motho se lumi ka patswana di period pain dina go tseno tse sa sidiang e ka bola ka bala miscarriage ha ho so hlatswa popelo sebedisa segele di super health care se tla o thusa se pekola le banta magopodiso e ka tsitana le mathopa a melongwa ha mo nena mamedi ya motho sebetse se fana ka matla di tiparana sentiti e ba pale ya maobane re bua ka segeletsana sa ne sa bana mogiana o matlafatsa masole a ngwana ngwane mmono mogiana o tla thusa ngwana o le leta le bese tsilana lo hetsa go ngwanenwa a ja le ho ithoma hantle ka dina go tsohle mogiana ona o bolangwa nywa ngwaneng ona wa segeletsana sa bana o phekola le bari ditlapedi diso magopo ka tsitana le letswejane lo hetsa wa changwanena e dilo e wa tla hantle ka dina go tsohle ge bua ka mampudi o je gege ke mavula go valewe letswai latsela tsheuli tla le tlo thusa wana mamedi ya motle go hlatswa senyama melengwa ha mo nuko rate o bo motle le mosebetsi o thole le ha ba o sokola mosebetsi ka pa ona go ba go bona ya ke kitlela sebedisa letswai dena la tla tlhuli tla o thusa go bulela go bona ha wena mamedi ya motle le leleka ditogo tsempe ke bua ka togo yana ya spiritual husband mo fufutsone bo hale a holo melongwa ha mo ne ke senyama me togo yena ke bua ka yana ya spiritual husband u tlisetsa senyama o tlo tla o ba le mo fufutsong kgang ha botlhoko be le segidisise sebedisa mongenono wa segele di supi wa le tswa ile na latela tshomo mamedi go bane le gotlisa segitiseno sa ha o go gate le batho ba ke ba o hlomphe ona le letswalo le botlhoko ke ha o wa tshaba letswalo le na le gotlebe ke ka o ka phaphatheya chelete ena ha e dule ke ke tswa dipakeng tsa menona mona ha o tsebena o nka ngwe kopanya le ngwe na mamedi ya motho maoto ke dithaba a makana ke ditogomo sebedisa letswa ile latela tshomo le tla o thusa le buisetsa meleko ho beng ba lona letswa ile na latela tshomo ke re le dipona ha ba o kwetse di se di fella mo sa mo ngwe na mamedi ya motho letswa ile latela tshomo le teng ke mampudi tla o thusa ke re mo sebetsing lo yana o tla go o se kokomale se magatswana nka di nomogo tsa gona o tla go giletsetse getle go tataisa na o tla go fumana kae 072 020 2371 072 020 2371 plus 266 62 12 0662 ka ga plus 266 62 12 0662 072 020 2371 072 020 2371 ke le ba mentswa ke
0: a go di pete ga tla o qetela tse o tsa South Africa
1: 072 020 2371 ke tsona tse nomo mamedi ya motho tla go thola go tsona dinomogo tsena tsa gone di na le WhatsApp geletsetse o tla go fumana di go momentswa
0: ke ntate semana makile bo ile ha ke tsena hape be ke ngetla
1: ke a lebo
0: ha se mo he mamedi e bile sentse bile ge hlaka mona ka mabenkeleng re khutle
2: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mechanic ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase, o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo eseng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Boxer Red Knockout ya qala ho sasa. Reka frozen beef short rib class A ka R79.99 kilo. Mifuta Savannah NRB 6x500ml tse pedi ka R275. Ha Boxer fela. Jwala bo rekisetswa wa dilemo tse ka tlasa 18.
4: Rimoho lentswa ke Roikat Motlong. Ha ile ya robetseng yena ke bohlasong ba hae.
5: Dijo ya batsi mono.
4: Lesedi FM ke molelwa.
0: Lesedi FM ke molelwa mesuso e robong pele ho hora ya borobong ke Maleka. Jakaranda Musia ke lebohile hle o re o ntse a na le nna o fitlhela hore nyane ya ho qetela. O na le nna hore o fitlhela mono hore nyane o qetela ke lebohile haholo hle wena kgaitsedi ya ka Jakaranda Musia le Maseleke ka moka Poriki ke o bone mme. Ore horeng ya leshome le metsimedi wena ntswaki ke mo re yang teng bile ke dutse di mochaisi wa ka ntate Seleke nna ke Maseleke re ka mona ka Puri ke mona to mokalo wa lerato Pambridge Extension 8 sasa bakani ke lebile haholo a re mamotlong re ka ofela wa tseba ke re ke a dumela Mofula Tshepe Mo Smithfield dumelang hle ke a bona wena nyaka lo Gadimani ke lebohile le wena Lindela Mafaso ka mono ka Katlehong Phoko section ore ho sontso le balo ha nka go bala kitlabe ke ikolota le Nashia South Ndokomani Thure ke lebohile hle Ndokomani Thure ke lebohile haholo ba re le ribe le a duma ntswaki ka mona ka le ribe moreneng ke mantwa mohlakwana ke lebohile hle mohlakwana Colesville Peter Maritzburg Tlotliso Mosala halao dumela hle ngwana mme Moilwane Benya ke lebile ka mono ka Mount Fletcher le ena o ntsa mametse tshebeletso ya lesedi ma batho selai ka moo ka Loli 1 a re ga ke tlabe ke gobetse ka nnete e tlabe le bohlasweng baka ntswaki ke na le wena o fitlhela goreng eno ya go qetela ena e re ntswaki ke o jile ka tsebe ka mona ka Jet Park Gauteng o fitlhela nnotongtsane tse nne Mike Moeketsi kwa lepe wa Lejantja lapeng ke mane Kroonstad hi Lejantja ke opola papa di engwe ne ke tla be ke tshwagana matso le japere ha o japere ka bo janja tshwantse o ditise ha lenyehlella ho tsho o ja nthwenwe e ba lenyehleletse ho yona mabitso ke lebile ka mono ka Fidion Screwone ka manyanya o mametse tshebeletso ya lesedi ntswakana ke o mametse ke le ka mona ka Sasolberg ke na le wena o fitlhela gore nyane ya go qetela ka moo ka mautse ka Rosendal dumelang hle se ka motho phoofolo ke lebohile haholo le wena taolana ke lebohile o go mametse ka mane ka Western Area ntate motlatsi Bokota Philip Policy mo dumela hle le ngwaneng le isogo njembana Modiei Matabane ka mono ka Pretoria are ke mona fela ntswaki le ore ke motseki ka mane ka Pirituna ka Helibrola o ke ke bua le batswadi yena batswadi ha se yona ho hang ha se yona ke batla ho bitsa ngwana wa moloi a re stop it I don't like it a re yena ha se yona batswadi yese le iphela ye QLB buang le batswadi

kula kuhamona lekele jaka bunana mala pimuna lagitundula le jaka bana balona a ba ke jaka bunana bona tsantsa tle a se etse ke pala se dikitse ke mogho o mobe o no wa hore na ngwana ngwana ngana lo tla a lo sela wena o le motswa di uring ha ne re se na ba ikarabelang gona nke be re ntse re shebile batswadi ka matlhong le gone jale go na le bale bana ba tla re sheba ka matlhong ba re mme ke lapie mme ke gatsetse jale ka maaka tsela mofuto jalo o tla losela o le motswadi jale batswadi ba reng bo nnana ba losela gantle le tshwere kae ebile le fitlhile ba mmo ke rata utlwisisa ke QLB kwa kwa lesotho basotho ba re batswadi hora ke ya borobong tshebeletso ke ya lesedi go lekgotla la gaso la Aforika Borwa ditaba tsa hora ya borobong ge di ballwa ke Kenny Modupi Makenzo.

0: na go ntsa tatlhelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Batho ba shaela ha ba le whisky fela. Ba iketeka. Boloka. Ho 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whiskey. Ka $349.99. Le 750 ml Johnny Walker Red Label Blended Scotch Whiskey. Ka $249.99. Keteka World Whiskey Day. Le Shoprite Liquor Shop. Di fumana ho fihlela ka di 17 tsa May. Ha ho rekise sebaka tsa dilemo tse 18.
2: Mama di ha ke fitise ditaba ke tsena tsa ha bo ganya herbal remedies e thusa bothateng ba mofetse hlahala tswikiri high blood asthma le batho ba na le mathata segame sa masapo e leng arthritis o na di alsa o hloka ganya e thusa le bakeng sa batho ba na le mathata di pilesi di le ka gare ka pa ditswetse ka ntle le bombe ba kgathatswang ke silumi ha ba ile matsatsing a bona o na le lebanta le ka fola ka ntle le ka gare le mathata a diphio le senya se sa sebetseng hantle bana ba gaganya ba na le manpower ao he mona ba le he ke kola ka tipa bontate ho tholile o tse tipa tsa zentity tse sa sebetseng ha le tlo jisa team o fitela boemong bono le o tsa ke ena he ye bitswang manpower tshwantse le gapele le sa emo bana ha le ka la dula le sa dutsu ba ha le ema mona ha le na mothijo bana le ganya special baby entle bakeng sa o ntsha tshilana le leta ho ngwana le bana ba na le mathata a ditlapedi le ba kgathatswang ke manyowa ka bo yona e ntsha le lebe sengwaneng ha a guswa e etsa ngwana ya peletswe o thole ngwana a le motle a le lekalo le letle a sa bontshe gore o haellwa ke phepo ke ka lebaka la ganya special baby sesepa le sehwasho sa nthabeleng di teng di tlosa senyama le o fana ka mahlonono ba go duke metsi sesepa sa mabusetsa sona selele ka meleko le go ba mona ba tlabe ba o setse ka morao e ka ne ba o thole o nepola go go thole motho a o emeleletse ka disenana di teng Bloemfontein batho batsho mono botshabelo mane ya motheo pharmacy ka thabantsho batlabani pharmacy velkomo lucky boy menisi mono le containing e tshweu ka mane ka Bethlehem ya mane Bucks Cosmetics le di shopong tsa BB Kitchen Kerry ka ofela ka mane ka fere e yena geng ya mono tuxedo pharmacy Peter Mariesberg makoti mu ti shop ba itswere ba letsetse ba gaganya nomoro ke 073 525 3583 073 525 3583

0: Mamedi re ke tswa go hona mono ho bane ke metsotso e le shumele metso e mehlano ka mora ho ra borobong ke ri allo sentse ke kena ho bana ba magona tso hlese ga sa disiki magopola.
1: Ropo.
0: Ene le.
1: Mentswa ke ba itse mantswa ka hle batla a sa tsamae hantle le ntse sala fela he. Dira ge bua ka magona tso hle.
0: Se ga sa disiki.
1: Ge bua Dr. Makwa.
0: Ah
1: a nyantswa ke hle re kole bua hle me ge bua ka magona tso hle se ga sa disiki. Ke se ga sa disiki le nnete ke moriana o entswe ke Dr. Makwa wa magona tso hle. Yele moriana magona tso ba sotho ba haeso ke moriana o motla holo ke moriana o entsweng ka mago a ditlama me ditlama tseo ke tse hlwaueng tse fupege melemo e mengata holo ke moriana o bohlokwa o tla o thusa go phela hantle mmeleng le kelelong ebile ke moriana o sa tlhokeng go bana kokwanatlhoko efe kapa efeng mmeleng wa gago moriana magona tsotlhe ke moriana o tlhatswang madi o bulang methapo ke moriana o nyololang sesole sa mmele sebe maemong a nepagetseng ke moriana o tla o thusa ka go tlhotlha sesole nyoko go sala fela tse lekaneng gore mmele o di sebedise ebile gape o tlo thusa sa batho ba ne ba nang le tsekere le hibolate gore di be taolong di laolege o phekola mo fetseng ka mefuta yotlhe ya ona e ka ba mofetsi wa botona kapa mofetsi wa popelo o mongwe le o mongwe ka go fela a konke magona tsotlhe o a sebedise a tlo o thusa go le ka go thibela mofetsi o jalo jele mokuana magona tsotlhe o thusa ka go tlhatswa diphio le ka go tlhokisa senya o phekola mafu a na a dikobo le go a thibela batho ba llang ka popelo ga banke magona tsotlhe ba a sebedise jele mokuana ona o phekola Matriba, a ka ntle la ka gare mmeleng wa gago mono o tlo o thusa bo mme nyakong ka mokgwa o sa tlwaelegang wabe maemong a nepagetseng a the gape o boetse o fana ka takatso ya dijo o tlo o thusa ka go kgatholola mmele wa gago re bua ka mokuana o bitswa magona tsotlhe e leng sega sa disiki magona tsotlhe ga o tsamaya o le mong fela o na le mokuana bo teng o bitswa magona tsotlhe ya bana e le ntataise jele ntataise ena e botlhokwa golo bakeng sa go thusa lesea la gago o thusa ngwana ka go ntsha tshiliana ka go ntsha lelete ka go ntsha lebese ka go ntsha manyua ngwana ebe ngwana a phetseng gantle mmeleng le kelelong ebile a se ngwana a ka bang a tswa diso kapo ditlapedi le ga e ka ba fela magopo a sa tlwaelega mmeleng wa gae mono a setse ka bantsha moetsa la fela nwa mokuana ono o bitswang ntataise e leng magona tsotlhe a na a bana jele gape Dr. Makwa ona mokuana o motlagolo mokuana o bitswang tobe e le mokuana wane wa dikatlo le matlhogonolo hela basotho ba esa ke re ntobe ke mokuana wa tšhelete ke bua nnete ke mokuana wa matšhankura ke mokuana o motlagolo ntobe o ka go sebedisa eba o batlametsa mosebetsi ga o nka ntobe ya sebedisa e ka ba fela motho ya batlang mosebetsi kapo wa sebetsa o nka ntobe ya sebedisa tabeng tsotlhe ka go fela tsa dikatlego tsa gago ga re bua ka dilaki re bua ka ntobe mme ntobe ga e nngwe ga e tsamaye le nngwe jalo fela e na le sesepa sa boteng e leng ntobe soupu jele gape e boetse e na le letswai letswai la ntobe letswai le e ka fetolang bophelo ba gago ka nako le motsotso letswai le e ka etsang go tsotlhe ka go fela tsa gago di tsamaye gantle e re ko tlhokomedise gore ga e ba gago lapeng mono ga o robale gantle kapo bana ga ba robala gantle ba phofa bosibu ba loga ditogo tse botlhoko le wena o le motswadi o loga ditogo tse botlhoko a konke letswadi ya ntobe lo sebedise kapo ntlo ya qhoma le kgobong ya gago fela o nka letswadi wa le sebedisa kgobong ya gago ga e ba kgobo ya tsamaya gantle o nka letswadi ya ntobe wa le sebedisa jale gape-gape le botlhokwa gobane jale le ga e ba fela motho ya go ua maotongana bo go ise o nka letswadi ena o le tshela ka metsing ya gago ka mona a sa futhumetse wa go tlhapa ga o ka rakenya maoto a gago ka mone fela le a fikeletsa ntho engwe le nngwe e le maemong ngane ya paetseng ke letswai le ya ntobe letswai le ka fetolang bophelo ba gago ka lako le motso fela jale baneng ba sekolo le tlagolo ga e bona na ngwana sekolo a konke letswai ena o thuse bana ba gago ka letswai ya ntobe bana bana ke kela go ka ba gathwe ngwana o qelelang tse a sebetsa gantle bophelong ba gae empantho ntse di ya pele ga a sebetse gantle o nka letswai ena o tlhapisa bana ba gago ka lona ke letswai le ya ntobe le wena o le motho wa le sebedisa le botlhokwa gagolo le basotho ba gaeso le botlhokwa bona ba gae sale empa he e re ke bontshe go Dr. Makwa jalo ka ntho sa dileng gatang ra tseba ndi ka o thusa wena go botlhokwa go falang ke nomoro tsa mogala o tlo gokana le bona jwala gokana le bona ebe wa ba wetsa bona o batla go thusa ka e matla go thusa o na le mokuana wa ona magona tsotlhe sekini remedi o botlhokwa golo bakeng sa letlalo la gago.

0: mathata o tlhalotsa la ha wa sebedisa mogiana ona hape o boetse ona le mogiana wa magona tsohle I care e le mogiana wa mahlo le mafelantsa le tinga ofela tsona empa no mo go tsa mohala ke tsena tse latelang tsa ga Dr. Makwa no mo go tsa mohala ke 064 948 8339 ka ga ke 064 948 8339 ka pa 064 982 0967 ka ga 064 982 0967 mme o tsebe go tlhagisa tsa hotle ka ntle ka ga gona ha o tla di fumana hotle mo lengwana teng empa bo ka maka jobe ka ba ha ka jone tsotse ka mo kena ka mono ka Beckham trading o tla di fumana ka bara molo ka mane ka bara cosmetics o tla di fumana bolo fante
1: o ka ha pa karolo ya hao ya 1 million rand ile tshelete le di bonus bet ka hollow bet le spina zonke mystery puzzle betsa ka tshuranta ka pofita di baba dinse khatshileng tsa playtech laboraro le leng ka half past 8 thapama ho fitela ka half past 8 bosiu le sonta ka half past 4 thapama ho fitela ka half past 10 bosiu bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e baba tehang betsa hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Le rumo la chaka ke moriana o entsweng ka mago a ditlamatlama tsa Sesotho o tla o thusa ha o tshwere ke bothata ba diphio serame sa masapo le banta maoto a bohloko seso le nyoko ditlatswa le ho hlatswa madi ke nthwe ka hodimo e ka sehlohong le rumo lena la chaka ke mpudi ho behentswe ke le high blood taolong le tla o thusa ho nyolla seso le sa mmele wa hao kgone ho itonela la ho thuwa kula o hlaphoele o phame diphateng tse tshesang. Le rumo la chaka le noa ke bohle mme ha le sitisi ho han ditlhagedi fe kapa dife tse bangwa di sebedisa haeba ho na le treatment o e sebedisang ha hona moo le rumo la chaka le tlang ho ema treatment eno ka pele ba boetse bana le moriana o bitswang botle ba masea ona he o thusa ngwana ha na le leta le ngata le wana ba ditlapedi hlomona o thodi ditshodi ketwa le ngwana a nang di so buone bile diqhitsa ho na le ngwana a sa holeng hantle ka baka la ho kgathatswa ke manyuwa o tla thusa ha ka botle bona ba masea jwalo ka bile e leng tle le ho ntsha tshilana ha ngwana a qeta ho hlaga le ngwana a nang le mabadi moriana ona o etsa ngwana a be le takatso ya dijo a be hantle a fepeye e be ngwana e bang mang le mang a ka kgalla ho ba ho mo kuka a bapale le ena meriana ena ya fumaneha Lesotho la Afrika Borwa seo lokelang ho se etsa o ka letsa kapa o etse molaetsa ka WhatsApp nomoro ke +26657 488078 +26657 488078 kapa +26662093662 kitse +26662093662 o ka letsetsa nomoro tseo kapa o di WhatsAppele ke diphethe ke +26662093662 kapa +26657 488078 lerumo la chaka
3: Rimoho lentswa ke ruikat motlotlo haile ya robetinyana ke bo hlasong ba ha
4: di go ya gadi mono
3: le sedi fm ke molelwa
2: le sedi ke molelwa metsotso mashuma mabedi metse miraro ka morohora ya borobong mogatlhelo ko ona wa bobedi wa nanolo la rimoho haiba ke hona o bulelang wa mohetse tshebeletsong ena ya le sedi a ke go motho a pele bophelong ba rona le baka ke hore
3: Wa ratwa wa le lesedi fm
2: ke lona le baka wa ratwa wa lelwa lesedi fm ha hona motho a lokelang go hopotsa ka taba tsa mofuto ovo lo motho wa mabengeng ke tsa maile bien andate sibule

0: ke tsamaile bontate ha ke le tjena ke tswa ho le banna ke ntate Siputla motho wa mabenye matatiele
1: tshebeletso e ratwa lesedi FM.
0: Lesedi FM ke molelwa mamedi iri ke theuwe le tsona ke bone na ke tlo fitla bang ho bane ke na le kgwebo hape ke boetse ke tlo ba le kgwebo e ke tlo ho kena ho yona ke bone na nthotsa ka di nsutuletsa ho kae ba ke ntsa sebetse na ona le diaparo tsa kwano kgasong e ka ba sekipa ke PC sporty thopo ka dinahana ke bone tse ntle hona ho tsengotsweng ditema ke bone di-hoodies ke tsena tse kapi ebe tracksuitu kenye matso mona marienana
1: Lesedi FM ha se modumo fela ke mokgwa wa bophelo iphe nako o fumane diaparo tsa semmuso tsa Lesedi FM kajeno dikipa tse ntle ka diranta tse 250 tshetshetse mmalwa ho tloha ka ranta tse 800 ho fihla ho 64 tshetshe e mebalabala ka ranta tse 550 le mokoroto o kgadisitsweng ka ranta tse 800 re fumaneha de colony Bloemfontein Pioneer Mall Maseru le design by Babs Randburg kapa kena internet-eng ho katibaafrica.com kapa o re latele ho marangrang a Lesedi FM Lesedi FM re apesa setjhaba ka botlotlo
0: ha se mo he e go be hantle metsotso nge mashumo ba raro ka moraro ena bo go bombe sentse ke kopana le bana ba global cure ha e sa ge global o tsebe ha se yona ho hang e tla be ile ya maiketsetso be o nyanya demi mo se ya ke tswa di tshabile Dr. Mtshato dumela ke wa mo hetse sebeletseng ya lesedi
2: dumela o swa ka hle dumela o swa ka le ba mama medi ba ha ba batle
0: eh
2: ya o swa
0: ke ka thata o ke
2: ke a tsa bua nna ke
0: mo tla moya fela he WhatsApp pelo ya motho o ke bo e fetola ha e na le legato bo yona o ke ke be go la o ka ba hlamang a tswang kwana ha bo tlo ba le wa phelwa man ke le ngwa ula go ntswa ke mpona tsena ke gona bile ha ke so gefutse le o gefutsa sentse ke lokela lo fetela se ya le moye
2: ho jwa la o jwa
0: eh o go tshwaretse di fe
2: a nnete ke hore jalo ka ha e le monana e le nako ya ke nako ya ne ho batang a holo ke gola jalo ka ha ba ditsebi di bontsha hore letsatsi le monsena le batla le hula holo le lefatshe so ile ngore mariana tlo bata go feta maria mang ana ri la na ga uku jole ile ngore taba eno e fa hore sifuba se tlotla se ba se ka ta holo batho ba tsoga ke sifuba ka ntle ka mona ha go wa hlae so gere ka tlo ba le kio fela ka nnete o fumane pheko ha ona potang ha ona tlo ba le kio fela sifuba sa ne si ile o ke ba tsotsontso lla ka taba sifuba le hlonolo la gona gere o sentswa ke How no global kio o tseba hore e ka ba ke ngwana monyenyana ya qeta ho hlaya ka ba ka la bana bana mama tsatsi yana ha ba santshwa le leta wa mofa ka teaspoon mo le mongwa le leta le nuno wa mofa teaspoon se le mantsi bui me ngwana no ke ba sotsantsa o sukurisa ka taba le leta bana ba bangata a se tsaki o kile bona ngwana ha wa mong ka o fumana ka ke pampiri e ga ho mo
0: le bobe e ka ho le bobe le ke phepo nna ke
2: eh me wa ka ka global kio o ke ba mwana no global kio ke ba mmona le jwalo
0: mwana
2: ke o bogeletsane
0: fela ko re ke mokuke
2: mmang le mang wa matla wa galeya ka baka la hobane o ba le takatso ya dijo wa ja a se mwana o tla fumana ntsa ge jole ka mpeng ho bohloko manyuwa teng a e mori ano na o thusana ka go manyuwa na ebe a tswa e ka ba ke motho e mong lo ka pakeng e mo hape hape e nka buang ka yena ke taba ene ya nthotso thweng ke di vibrates bomme ba khatatswa ke di vibrates ka tsela kgethile o ya spetlele mana o fitla di ntshuwe di operate wa o kila bona ka mo gale mo tsepedi di teng ape ha empa gere ka global kio o ke ba sotsontse o ba le thata bona bo jwa ka nnete ya o swaka e re ke wetse banna bana ba di tiraka ba khanna di tiraka ya tsa ba mametse
0: nna ke ba dilwa ba petleletso
2: ke re o tla bona ke entse tje ne ke etsa tjene a ke re ke tswa mo o tiraka ke nne
0: ntse ba hantle
2: di pioneering ngotla ntwe ke sa itsebeng Yo, a se ntswaki. Dipio, se ga mesa se ga mga mokoko to ga mo. Jole ke bile ke nale, a ke go lo to fumana o tra ke mona go a chesa. Jole, re nwa metsi a ba tanga ho. metsi ana ha bata ata ka matshwafong ka mona a haela ka mona a tlo fetwa iphetola ntho tong ine monia wa go so thwe matshwafo ha o tshwafola ha o le leng selena le mewak mewak so gere lona ba nna ba ditega ka ba ileng go le sebedisa metsi a batang ka o fitisisa tsamang lona ntlo lo ba le kio metlo lo ba le kio e tla le thusa banna ba no ba sebetsa ka thata ga ba phumule
0: ga ba phumule le ha se ba ba tlile malape mona motho nna ke o sa sha fela ka maso
2: se kampola o ga ga ba ha ga ba le tsotsa re haleluya jale re a o sentswa ke Tabaena ya moriana o thusa haholo ke moriana o bohlokwa haholo le kelellong tsa bana o etsa bana ba kelello di tshogileng haholo tshwere gege nomoro ya rona ya bana ba global kyo ke 063 954 6255 kapa 068 060 5444 ke di nomoro tsa rona tsene ke re 068 060 5444 moriana ona o tholala hohle Afrika bokwa ka ofela Eastern Alina hentsa bo Highland o a tholala gege ha isa ngwana global queue o tsebe ha se yona ke global queue ofela e ka nwang ke motho ya mongolo wa mogatshane ngono ana le lordi
0: ukula o sa kule
2: tshole ke yona fela e ka nwang ke batho ba baholo ya ba nwa le ke ngwana ke tang hlae tshole gege ba tla global queue o tlo ska bana wa lela metsotso ya ba ontso ge ngwane no a ka tseba ho ja ska ka sebedisa global queue a ka ba se tsene na mme ka o tshobolo gege ga le bo sentswa ke
0: mphithele dinomoro doctor machatso ke o tsebe o lokolla tlhabiso 063
2: 954 6255 kapa 068 060 5444
0: mme di teng ka kholo le ka WhatsApp
2: ho jwalo ba utswa ka
0: ke le buile ha ho lohle ha e sa re global queue
2: ha se yona
0: halala
2: ha ina le ngwana bo yona
0: le pila yona
2: ah ho hanga utswa ka
0: ke le buile doctor
2: thank you he mogatuwa thank you he

0: lenyalo le buima le baitla maitelo lenyalo le buima le batla maikemisetso lenyalo le buima le batla maitelo le batla maikemisetso le batla maitelo
1: Eya motho e mongwe a ke no motsho ka lebitso a re pinene e monate ntswa kelicious fela he go nna e rothisa madi pelo ene a ka ya dutlatšhe a ke no tsho ke mangre ke pine e monate e molaetsa ba re le batla maitelo lenyalo he he nna ke batla go nyalwa he nna ga ke tlo ba lefetwa go fang jale so le ka re kamane go tlala matso ngwanana o go tlala matso o batla go laela o bile o batla e be wena monna hai nna ko ga ke sa tsiba e re ke dile se ntswa ke bua ke na mokotla wa o tshela ke metsotso e mashome a mabedi pele go hora ya leshome ke fetise ditaba ke tsena na o mosotho ya sebetsang gole le hae ha o hlokagala ka jeno na lelapa le na le tšhelete ya go lata mo o tlhokaletseng teng ha e ba o kile wa ipotsa dipotso tsena se tshwenyege karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu hae le sotho go tswa gotlhe ka gare go naga go dinaga tsa sadak e bile ba fa lelapa la gago tšhelete ya grocery kgwedi tse tharo ka mogalefu se o lokelang go se etsa ke gore o romelele lentswe lena lesedi lesedi ka L a e qetellong lesedi ya ka mona e ngolwang ka mokgwa wa lesotho lesedi ka mokgwa wa WhatsApp wa +26662448775 ke itse o ngola lentswe lena lesedi o le tsibilele WhatsApp-ong ya +26662448775 LNIG Holland ensure your unsure go na le melao le dipegelo

0: Wake up! This is your face.
1: Acha!

老感冒，你再去软弱感冒，进屋里进的。南极后面的起来为大家挖个洞，再去里下。我拉抓紧。

bohloko ba o lahlehelwa ke moratiwa ha se papa head clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.

0: Ke metsotso e mashuma mabedi metso e tsiletseng tswa kipile go horala shume le motsolo mo 0863003084 ibile pine mo nati ya motho wa malogo a mabe ke fanini ntata motlale ya go ya ka e fanini 0863003084 ke na kwa di kgelekele se di FM dumela
1: Hotso mme
0: dumela ntate
1: wa dira o tsile nna
0: ntate ke phetse hantle wa tseba ke mpa ke sa tsebe wena
1: ela ke ntse ke bra ntate
0: ee
1: ya o phoile bana maria ke ana sa rekile
0: a wa fitlile ka nnete
1: ele ha ke ke tsere mona he hanyane se
0: ntate
1: bana bana ha e zo anda dia mo gana le khala ke mo tla di thola nge kha thata tsa ba ba di le mane ka mo huri ya go go ba ya tsala magalla modimo yana wa tsala se tsaba ya o da ma dung hu man sang gana ya mo hukka ga de ya mo tabanya fa ya mo kha ba ga se ba ya mo bitse ta tari ya ya ma hele pala pala ma dung yana hori ma se thoko ba ga ta hori ma di thota tari ya ga nya le tsela ja ho ta ai ma ya baba ya ba ma ta ga ta go mo go ga ta le diga e fola zulu ma ga ma je ja ya mo tla re go di thana e tebe ka fela mo go mo go ka pele go sa so bana makala mo bibi ha wa ja o tla bile fela thola le tla se tla mo lo ga tla ge tla go thata e diga ga le jile ke bua ka tupa den teme sa bola tupa de ga ta ke di ha bi ka o leng go di kopane tleng sa di yana ka me ga tla se go enta ya ta ba sa go thauta ya la pa go dimpe nya ta fa de ga boya ba di le nna re bona ya di nja e je ba ita bere ya tona ga di go nya fa ga na ke tla di je di ma rong bo go wen ja nya na di ga ba se jere me ga ma di di mo lo tana se nne lo se ta ba tsa se ta ta go ye di le mo go nya ma ta u gala ba ta ma le nyo wa ga mo go la ka ba le tla ba fi ja o di mo ya u nya na ga la ma ha dom pa de le di ga le ga ma ga o go tlo mo sa la wa ta u ga wa ngwa ke poporo e tla di tsang ke ma go ba di tsa ga de ga ta ba tsa ka mpere ba tsa ba tsa ma tra me re go mi tso o bo le bela ga ma ha ta ba du dai fu ya me le ha ta di go go be le ha ma ha ta go ma banna gore sa sa sang ga se bata motho kwa ka ga tsiya bo tsa ma shala mo kula ka ga getse le a mitisi ho ba ba go tsa mo sa di mo nga ga ba tlo bana sara ya mona le tsendi kufa mwana mudu yana se ya mo tenda o ntse ya le motho kwa banna bana ba ona ha se ho ba tlo ho mpa ba gekela sara ka ba su tsa ka ga ga di ga go bone o ga dura ga se fu ba tla go di le ka e tlo ya dunya mo tswa ga tlo go gore go go mangwe aga le nga ule bona di jabbe mo se bona ho mo ka ga to den de le ma ho ta den gwana mo dula nta ule mo di popolo tse bana la ma le le ka dula ka ka mo bua di fate ke popolo e bela di ha ha bi ma ga ha ro na wa ge dua za ha bi ze bela nga ma ge ge to lo go ngona ge to ita ma fata mo lo ha ho ka fela ke tla ke kera go di tsa di hele mo lo ha o di mo thobo tso ha be di fera sentse allah e mo ma te ha ke ntse ka kola ka di khapa ba do ba tsa ba sa le ma ka seng ba hutla se go di moya le molo ka ka tsa tsa bo kwa dina ma a zo a zo mo la bo tsa ba ha go di dira ke botaputi bana ba bua le mara o mo yo era bo me
0: era motlo kwa we sube
1: o ja ba do go sa ma le da do do da ga da do ba bo ba
0: o so ba kwa si si ha ba etsa jena ke tla bona o ba kwala ka musika pa ba
1: Ave Maria jana sa bidile bona nya feta motsenga le ba khotlo
0: ntate motlo kwa kile buile
1: yotaba
0: le sedi FM dumela
1: di go momenza ke
0: di go bundade
1: iya ungobotsanda dimatota kwa marikhita
0: e ku hlompile motswadi
1: ku hlompile ga u ikokobitsa
0: ntate
1: ya jana kwa ipane ha khomo ya go motsane ke tsi tsi tsi e tsena mme go pula motho a se kwala ke kwala ije ke bua ka kwa a se kwala go din tsari khamba nna ke bua ka pateng se pedi mara iko mong handa ti a se kwala mogeleng ha mme mang khala bana ga o di mong go nya thaba matsagang handa ti a wa bu mo tla kala teng le go lang ho feta le jwana na ke jo ke wa ne ke mo khala ke jo ga ba ne ke re khatara ti a motho a mang khala ha ndo de dawi jeng kwa na ha se kwala mogeleng bana dawi hana ga le halo le go lola mafaka sa ke yo ke bua ka ya hat kwa na thaba re soa anna ho bua ka mo gana zanu ye me han bu ye me pa ke da jimba le ma lo mban de no le le ku le ku le la ku ya ka khamari fere sa fere sa ya ba pa ta ho ko moti ta wo ji le mo ne le mo ya lo fa di de ri ka pe a di ya di fo ta na ba ga de no ha le la pa ya so la ki mo ne le po ta la ka di fo ta ha le ku ja ba le ta ma ka ta ga ta ji ya kwa na le pe sa ba do wa i zo am ba bi ja bo ro ga nam ba to ba ra ta mo na de la bi ja le zo la ki mo ne ba na ba de nga ba de sa ba ya ko ro ga ba ye zo mo ko ro ko ba na ga ga di kha ka di ma ta du gem ba ga ki ba ga ji se ta le zo se ta ba di bi ja di ja ba ga ba ya te ka na a ji je zo a bo ngo mo di ga na je se ba ta je kha da ra du ya mo zo am man kha ra ki tu le le kha lo a bo ga ji ja ga ka ja ji di na ji bi ka ki ya na ga o di ma ta ba te le ta le nye me mba ke ni ta di pe tu ba na da ha mo po mo la ni le khalon ki mora su go dingo ha ye mo ga nan ne go ha ye dingo ta ye ne mo no se khalon la ma la se ka ta ka ta un dira khana ka le khalo ki wo la ki di dina jo ha so la ga o di man ta wa li ku ba ri zam ma go ba to wa ga zam ban na ki su je ko je ga je no di khala je ha le ale wona li di zam e zur de mo abon ko mo di se ba ta se ma ho se ma ba ma bu veri ma ba ma bu veri ko ta la ri nga ma ta wo na za mo ji dim ma ba ma ku veru ko ta na la du ta de din de ku veru wa na pero ka ha e mo ku go na sala duro e mo ku go ali fil gun ka ve ji fili si mo ko ta mo na n de mo ku go a ka no ba na e ka ga sa ti ra so ni si se ba ya mo ben se ba ya se ha da la ma la kan de ma la ha ka wa ha sa na li fa de za me za re se mo ka no ba ki ba u di ma ka du ri ki mo u di u ye za ta pero o re a me ne bo se ba se ba di di ye zo go mo na ha jo a te mo ri ana je mba ki sa ka ma ya ri no di ke ba ta ba na ba e ke se ta ba ti re le kwa na ka na na ki bua ka ba te se se u ma le go mo ba na ki bua ka ha se kwa la mo re ne ba na ta pe le re se u ke ka o mo ma ta ba ti ha o ya du du ri kwa na o ye ne ba na ba nda te ba na u ye ne ba ta u ba na ba ha ga se lo ba na ha bi la wa ha de mo na fela le ta pa le se u ye ne ba fu ji ka mo ra o ka kwa na o ye ne ba kolori ha ya tamo ti ya dai tire bu siwo nda te ba sa ba o nya mo go go to na yi je zo bo ngo mo bi ha ji ri tsena ba ne ji me han bi ji me go go la to to li ko nse ra kana la ga o ma ta wa ma to ba ni o ha ta le ta bu ja ba na ba na di ta le ta tsela ku di ma to ta ji bu ga to ta se ku we ri ta le za ba ma ka le mo se ji me te ba na ji se ji fa ta mi si ni ya ne ji ga ji no na ri ba ti ro ho lo lem buzan ji haye ga ji na ha ji ha ha jin ba sara ji mi ri ko la ta ba ki bu ga ta ba su ba ye la ho zo ni ho mo
0: yu ho mu nda de bula la ko shon phile mu sa di he wa ha bo mpo mo ti wa ta ga ga itahlela batho

0: utlwe re kutlwe 086 000 3 084 hoho be le patlelong lesedi hi
1: ele ele ele ba re ke mowa motsheare palago wa bosi o ntsha batho matlung mone a ditebe a mamele a tla qokele mosadi wa hae ore ke motlong ke phoofolo ya motshega letsatsi se a koba koba sebata se o kena mosenyeng ka tlhogo ngwana botšhitšhi a botho ba ka jele motlemotle botho ba ga reeng a ka ba hetleng ba ile a gana a hetlamogana sonogo ore ke molefe lefala dikgeleke diela kgoleng se ka maiwa ore ya mogopole matlotlo e molelele wa bothule lepuleng ore a ka be a lela golola se mošanyana gana motlha toro e ne ba sehlabeng sa mekwatleng ore ke lepudukele letryfosole mošimana se batla gopontšhiti 17 e masapo a mabane holiday in ka moraran fanteng ba re ke mo diperenedi mathateng a na ya matha ba kgaba mokokotlo ngwana a lepedi a ifumana se kgathitse ore ona itele motlhanganyalang o tla kgetha mohlogo modaung a seke ya monyala banna empa thetswa ke botle a lebala o ne a dula dinyang la tau kuting sa botlhe dinyang la tau seoratea ke tshwena mantebaleng ke tatantebaleng le mmakana a epile motshwane e molelele e ileng a itisana le data ya re a ntata ya gapa gapa itshumana gore motsa tshwana ka mmalala sakeng ga ba mmona ntse ba re keeo ba re nkgono moloe mme mmolae ngwane le wa matlotlo o a ikgantsha o feta ka metlha lapeng a dumedise a enyesasa mme ntse a ke
0: ee la ntate sonopo ee motlong e
1: ke ntate sonopo ka mona ka masaleng ga ke dule a morena ke motlong ba rao ya masaleng o siela mao basadi ba masaleng batla go kgwaela dikgomo
0: tlhotlhoga tsebe tlo umagola
1: a monongwa ga e sefula le ditsiweng yana gae mona a ka nnete
0: ke a ite utlwe tanki ntate motlong ntate sonopo masaleng ke seba ba re tlhotlhoga tsebe tlo umagola o kene mosimeng ka tlhogo o sokanana tlhogo ga ikene ka ntle mmele o setsentse kutlwe ke etse lelomolo e lempina puseletso seemašwalana ga e tshware batho bana ba bolawe.

0: mamedi ire ke shebena ko ke metsotso emedi fela ka mora hora ya re shumelena le motsolomong a go ke nkeng ke mo hau fela ntswa ke mo hau o no dilo go jagile wa ho qetela dumela
1: ha ha di
0: Rangwane we, rangwane dikotsi, rangwane, rangwane. Ka batla ke tshella ka tlung, hela thibela bo thibela.
1: Tuna le ga da ye da ta ta no ye dire mi radi buru ga sa ta ke sar ga sa ta ke ma be fo la ke pe go tire fa se le kuda le fa se le ga ta o sia ba so thu bana na ba tsho go ke go phule le mokaola. Mo rena ho abisa wa ka bona a tsama ka na ha le mo khutshana le mo tla le dipoto go na le di khoka le dipoto go ne tsa matso ho nga tsana le go pala ma bitsi a setala mwana ke no ho hanne le tsore ho mae mwana ho hanne le tsore ho si bue mo tsile mo iteri nga ga ha o thotse je ka le ga le be wana ka sha go rule le le hlabana le maoto a se ke tlekanyana ke magwa ma to to go mama bu ju go me bo nne le tege ba tiile ka fihla thupe di tsa di ka pa moshimane maobane bona maobanyana moshimane ka ge tsama go go bolla moshimane mpalla makadi ka di ntse tsaka go la ntse go nana ka tsidi beng wa tla ke re shabu shabu ja ma shaba dinya na ke ke shabri nya la tsone suru o tiba e se ke ding tsaka ga ma thembo go ntse ding ke tla e fa bone wa mi ga ho ngwa mo ka ta dia ka o tima go tsama sha go mo la ta ga bana ma khale tsugo dimona o tsuge mbanna o tsuge ba ya ba tsanga ke mo ne ngo ka la le bi tsateng akalan ja kya re beta ji ma ja ho hatan to hato fere tari khage be khage te na di mo ho thata khale mara ke ka le sana ke ka musa ja sanne mo na khutala mo le ngole sana o shano sa tabo khutle ga khari
0: ko gata ha o re se ala la ga mwa di ko zigile wile me ya thoni mo
1: ala la la la khani
0: mamedi ke lebohile ke re keitse ne ke nka mohau fela mohau wa modimo kopano le matshediso a moya o halelelang di be le rona go tloa mona o fitlhela re kopana gape digelekele metsoso e mene ka moraora ya lesome le motsholomong ke mokgatlhelo wa go qetela wa lenaneo la re mmogo ntswa ke nna monga lebitso moradi a ntate e tshwenyana

0: nthwena e batla ke subelle ye ba ke le nong ha le solla le ala phiri le solo mo nya theo wa ke tsebe ka palangu ke me ha ba di wa bo le fuli ka bolo ha ke iketse we ke ke le ke motho a we ba itse ke bola wewe ke bola we ke lifise ma ke lifise monna a shule nka sehloho ke robe sa botsikwane ga ke keno ke loma ka makgethele ka bohlale ke bobiwa ga etseng bobengwe dumelang bomme ke a dumedisa ke dumedisa bomme le bontate ke bona batlhankana ba gopola o nyala bananyana ba tlola mese batswetse ba tlola masea odimo ba tlile tla mamela ntswe la motlokwa le phunyang ditšhaba maso nka bua ka tšhemo wa meno a ke ngwana madi a thata le qhoko a batlokwa le bafo gonkodimo a famotse utlwanthwe batlale bota thewa be thewe ha ke tsebe hebe o utlwile ba e opela matsomo ba re hlale phansi bambe mthe le kha itlo tla nyakanyaka ke batlo fitisa gobe ena matso ya mashuma mabedi hantle ka morao ra shumela motso iqale khatha itlo le ne swa mriya ana utlekeetse jela ngwana tshwenyane ke a hleka ke a hleka ke
1: na go ntsa tahlelwe bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: Boxer Red Knockout ya qala ho sasa

0: frozen beef short rib class A ka R79.99 kilo. Mifuta Savannah NRB 6x500ml tse pedi ka R275. Hot box a fela. Jwala bo rekisetswa dilimo tse ka tlasa 18.
1: Rimoho lentswa ke roika te motlong. Haile ya robetinyana ke bohlasong ba ha.
2: Digo ya batse mono.
1: Lesedi FM ke molelwa.
3: Ba ga ke nako yane ya mpho mogotsi ntswa ke mixi ha di qale roika.
4: A tsoba mogotsi be ke nyetlang ka nna ka tsamaya.
5: Eh o tsamaya ga ska ntshusa.
4: Ska tsoba mogotsi a senke etsusang o so tla bona be ke nyetlang. Ha ba pala diketwane tsa go.

0: bomamputi ba bela nantho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba bambona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: O mametse re mmoho ho lesedi FM.
2: Nnete ke lona la re mmoho e le metsotso e leshome pele ho ka ya leshome lena le metso e mmedi. Mamedi ka moo dintho di hlile di lotomantsweng ka teng horeng ya leshome le metso e mmedi. Ha ke tswa ka kwano o tla kopana le lenano la re qhoba bosibu botsamaising ba tshololo ka o ke o tla o jara. Ngwana morena a ube mane horeng ya bobedi mo mozwake khashela tlahle ba santsadi a mohela teng. A di theola dikalanong fitela horeng ya bohlano be horeng ya bohlano. Di lenano la makumane a mona le mane ke lenano le tla ba teng horeng ya bohlano ho fitlela horeng ya botshelela. Ebe horeng ya botshelela thwasa bathukala malagzini ba teng mono ka thagowa ba tsamaya le mohlaisi wa lenano e leng John Soke ba buise horeng yane ya borobong. Ebe Tholwana Moletsane le mohlaisi wa lenano la hae maletsatsi sejake ba ba teng kwano sealemoyeng. Ka lenaneo la itlhabolola ke la bone mmino o tla be le wa sedumedi ebile go na le lentswe le tla phetlwa bakeng sa letsatsi leno. E be ba uisa goreng ya leshome le metse mmedi ga mpao ya motsheare o tla fumana lenano la imatlafatse ke tlokometse e ne le diengwane tsatsi lena go se tla bona la gona e tlile monwana o supile mang ba uise goreng yane ya leshome le metse mmedi ga e fetile ka metsotso e mashome a mararo ka ofela lenaneo la jwale ke nako ke lenaneo le tla latela ka mora leno la imatlafatse e le go tloa metsotsong e mashome a raro fitlhela goreng ya boraro le tsamaiswa ke Thuso Motaung maloma mafatla tsamaya le motlaisi wa lenaneo e leng Thabang Morobane. Thabang Morobane the soul provider ba buise goreng ya boraro e be o kopana le Youth Endala ke Moleboheng Mawela Thabo Mokoni Bongani Tshabalala Kagiso Sebodi le motlaisi ba thelele le wena goreng ya boraro fitlhela goreng ya botshelela e be goreng ya botshelela la matshotlho ke lenaneo la dintlha di diketsagalo tsa letsatsi ka leng ke di bone matshela o tlatle a beteng le moifo wa gae ba buise mane goreng ya bosupa ke mo utlwile ke di bone matshela a tshwere ntate mane wa bana ba ba SARS e ba lekgetho e tlile ba totobatsa taba ena ya dikoloi tsa dinaga tse mabapi e ka ba Lesotho Botswana Zimbabwe o ka dinagana ga di di ka kwano ka Aforika Borwa gore ka nnete le ye mono dikantorong tse gaufi le tlo fumantshwa certificate kapa go tliega taba tseno tsa dikoloi ga di di ka kwano ka Aforika Borwa o bo tshwere sephepheshana se o fileng tumelelo. Ha eba ho we itse ha ebe e ka kwano ka Afrika Borwa e tsa bonedi ba go lukisa dintho pele ho di 1 tsa June. O tla lla sephadi ha ebe ho leva. Ha eba o re ine le ka kwano ka Afrika Borwa di 1 se di fitile koloi eo e jagile e ka ba ke mokokotlo kapa registration ya naha efe kapa efe ha fela e South Africa, e se ya South Africa o tlo ntsha bopaki, o neelana ka bopaki bo o bontsha mohlomong ha e ne ntse e lokisiwa ka kwano ka South Africa ke ka hona o sa kang wa etela dikantoro ka moo tsena tsa lekgetho e leng tsa SARS. Ha o sena bopaki bo ho thwe dikotlo di teng ga ke tsebe e ka ba o ka fainwa letholeitseng kapa ho nkuwe koloi eno e nkele ruri. Mme ha o le moahi wa naha ya Lesotho o ya dikantoro mo bodare Madiboho mo o ye o tshwere passport ya hao e valid o tshwere lengolo la koloi ya hao e pakagatsang hore koloi eo ke ya hao. Ha e ba hola nna ba le thekisetsano ka e ka e dipakeng bopaki bo jwalo bo tshwanela ho bo le teng jwale ho la nna ba dipotso batho ba ka kwano ba rekile tsona di-import tseo re di tliste ka kwano ka South Africa tshwanetse o be le bopaki ya rona o e rekile bang. Ke hopola he change of ownership ke e nngwe e leng phepetso ga ke tsebe na le tlo feta ba mme a tshwa ga nke ke ka re motho a itse tjena fela nka qeto pele ho di 1 tsa June 2026. Ya go laetsa ke dipotso tse ba motho o tla balana le tsona koloi mabitsong a ka ke dula Lesotho mosadi wa ka kwa Lesotho mara koloi empa koloi e re nna ke mabitsong aka nneng e tsamaya ka molekane wa ka a tla ka South Africa tsamaya mono dipotso tse balolo ditekela bahlomphei ba o etsetse ntho tse loketse motlhomong ba ka etsa bidabidi ha e sa ganne ke wena yona koloi eo jalo ka o na le molekane e tla be e gannwa ke mohatsaka e be go na le ditumelano tse ngotsweng fatshe ke a gola e tlakile basotho ba batle maileng wa teng diwane o tlalela sephadi motho o tla ba re he a ke a ukwa he nna e tsang tlhapi folofela leraga metsi a scapture o a shebile jena mme o bontshise sentse di itiratile tsa mela go tlo etsa bonnete ba gore taba eo e sa le ntse ba chechisa taba ena ka paleano jwale le kena tshebetsong moshwelele jwale he go a tempelwa he go ne ntse o eketsa matsatsi o ntse o ekeletswa matsatsi ke ntho e sa le e ralwa jwale he ka diwane ba re ga re sa chercha re eme mona re a satalela jalo ka mariki ya kolo ya ge cheche ga re batle puo ya motho re dilotwa mantshitse ga ditlhalo sa taba tsena mme he e se le go motho a loetsa ntho e nepagetseng ga e ba o irekile o phela ka South Africa o mo South Africa fela o rekile koloi lesotho tsamaetsa dintho tse nepagetseng go bona le bopaki ba thekisetsano le go fetolela owner change of ownership ke yone ke tsebang ke bothata bale a re ga ke tlo betsa motho na a etseng o tla tlalosa itshetse bang ke bang ha ba o irekile o tla ke thole mamedi ke le buile haholo ha bo sibidi ba batswa ho renya bosupa ka mora go baneletswe tseno tsa matshohlo ke ke di bone ba tla o be ho renya bokobedi jwalo ka tsamaya le mora motlong mono e le mohlahisi go tsa dipapadi go sane ka labone lena la re mmogo o tla teana le dikeledi makezene o tla nka goreng ya borobedi o fitlhele goreng e na lesome le metsobedi mo nna nna ke o beyang teng nna le wena ge tla teana gape nakong e tlang ko rata ke a mme modimo nkgononompe ke lebuile tle ba re jwalo ka mmangwana ka ke lebuile bana ba se bo mmathandi ntlhapho e ke lebile bo mmamo ya sephoa ao batho morasagele ke lebile ka ofela ke a le bona ne le ngolletse fela e mengata melaetsa balo ka go etsala mama hlatsi ke lebile ka monoka ikageng ka purchase room ke lebile haholo e re ke bone fela na ke tswa ka ntho e feng mona ausa ga mashia ke lebile ka monoka matlatsana ka tlex stop ke lebile haholo pontsho maponsho ko mako ke lebile ka monoka tsheseng ke lebile ga tuwa ba ukwa na uminda ba ke lebile magotso le tshaba ke lebile ho menahane tanki ya ngwabedi ha ga re ke tswe ka pine monate ya sehaga ke sega ke khale ba ntibeletse fona neng.

0: Hey, what's up? I hope like a man in Zaki Gurit. Oh! Kati yon zenja. Mana bale nfe. Yen se yon wangay gare. Eh? Oh, when you get like a man in Gurit. Ya, gina jwale. Darcy. Hey, he's no rag. Bona go fela. E fitla e ema metla mang ye. Ntwane a ntwe feli. Ntote the o la monyu la mo ha. Ha, e le ka yedi. Ntwe ye nyula. Ya u kwa le ha e ka o hole nyana e tsena yang buisa. Di dipika ga di lla ga mogodi ka mang di lla ga te. Full birthday a yo ga mo. A le mo ba o meile ntwe ho. Eh, I'm going to go to the house. Kana la gala gama mona tsholo le sa kutwa ye di mani di salono ba ukuti hantle le dhega mo line ke le tlapa fela mo e fela mona mona jo se ke tla se bula semuso le tla tla mohlangi se bula le tlo ntshebella
1: ntho di tabedi le massive
0: e ke motho a ga di tabedi le massive di massive
1: aun
0: ku antswa kana ye mabedi ntwe ntseng a bana ntle a holo jo e tiri o sa rona se setle tulotse mabota michini o melantle na ke tsholo le uka uke re a bo khuba u si bona ga je he o tle ka mane jo na jo jo re an ke re kena neng niniza a go buela wena o qete ka speed

ho salete mo nga phofu he mo mabedi ke labone ka tsheno metso suke medi e ka mara hora ibile dula e mara tsolo ka mara hora ya le shemela metso medi re ba khoba bo su bona re buisa ona teng hore nya bopedi ha ke tlabe go sia matsonga e motso mrato wa tsile hen tswakana sebele tsoki ya le seri wa le re apile ha ntende ga diwa ba tle ne re hetle re shebe mogare ha e ho thu yampile bana ba ntate taba dipile kwa sta na re nka invati ha e ho apile kgwedi ke yona hle mamedi ke yona ka nnete

etse wena ba o fe mafoforetsane ska ba edumela nthwene bophelong ska ba dumela hana ka wena ska dumela hore batho ba theole boleng ba hao batho ba o seile ska ba ba edumela nthwene hana ka wena ona le boleng ona le bogone lwana ona le DNA et hata ha holwa le hodimo ska ba dumela hore batho ba o khelle fatshe mo mamedi hana ka wena ya hana ka sekgowa ba re never settle for ordinary ba tshwego le ka sekgowa ne ke le kae kae dikopanong kwana kgweding ya boraro Josi Maboneng itsere fihla mono ba o fa ntho mona ba ebe ya sefubie mona batho bana ga ba o amoela o tla dikopanong e ba enka ba ebe mo be pola letswele mona ba o ngodise ba rokene ka hare molaetsa ona ko o fumane mono kgweding yana boraro ke ile Josi Maboneng e nngwe ya dikhampani tse kgolo jale ga re tswa mono ba gotlisa melaetsana ba re re fe ntho a negileng ga o petšha ka yona ya ba kere ntate ke kopa gore e dule go nna monatlhe o se ka e tlosa nthwena a re ntate molao o re ge re kgotlise mpa ga ore wa enka go lokile tsamaya ka yena ka enka nthwena ka re sa lo e polaka kae kae koloimane ke nne ke e bone tsatsi le e tšhabang le le tikela jale ke e beile tlasa watšhe mono ka koloi gore ga ke sheba nako ke e shebelela le yona le nako never settle for ordinary ska ba leka o ska ba leka ska ba leka wa ba motho wa di-left overs ba tsho jalo gana ka wena ke ye ke re diaparo tse e bang di dutse nako e telele ka shopong di sa rekwe wa bona gona jale re kena nakong ya selemo se sale sa mariha wa bona ga kena marienje diaparo tse ileng tsa beiwa ka shopong tsa lehlabula ga ba bona gore jale di ya o rekwa ga ba tlo go ba ditlose ba lo ipakela ka setogong ka kwana ba tla dintshanene ba di theola theko ee ba di seila ga e ba ntho ene le 20 ranta ba tla e rekisa ka 5 ranta gore e reke e tswe ka lebenkeleng jale ne ke kopa bophelong mona gobane o motho o na le botho o na le DNA ntsongutlwa ska ba dumela gore batho ba theole boleng ba gago bane fela o sokola bophelong bomme le bontate ska ba dumela o potetswa gobane fela o sa kgone go fitlha mo batho ba fitlhang teng batho ba o potetse ba o theole boleng ba o seile ba o tlose seriti kore la o tsamayamane ba re le seke la mmona a le jena ge ile ga etsa 1, 2, 3 bophelong ba gake ka go a leng mona gana ka wena ngwaneso seka seilwa seka theola theko ba seke ba o theola boleng ba gago o na le letshwao la legodimo gana ga e sobe nako ga e sobe nako mme nako eno ga e fitlha e tla fitlha go sa kgatha le gore na o tshwereng kapa o a tshwara eng ke a golang kutlwile ke molaetsa o dulang le teng ga ke sheba nako ko o beile tlasa watšhe mo never settle for ordinary andile andile we never settle for ordinary se ke tšholo

0: Mabremeso sikena ngile hantle ho ya mashumi ya mabedi a metso mene bo tsekeng ibile a dula ho ya mashumi a mabedi a metso mhlano jwa letsholo ka mora hora ya le shumi le metso mmedi ke itse ke tadi bala ho tloha hona mona na konyena ho tloha hona mona na konyena o tla ntetsetsa ke mana ho 0860003084 ntse di sebetsa ke ntswa ka e ka ri ya sebetsa mehalena ka ri ya sebetsa ntetsetse ntetsetse mabedi nna ke mona
1: letsetsa le sedi FM hona jwale 0860003084
0: ke di batla ke di tala mona e mashume a mabedi hantle botsekeng mashume a mabedi a mse mhlano ka mora hora ya leshome le metso mmedi ke nkala mona ho di nka e mona dumela hle khotso
2: ena mshana lungwele
0: ntate
2: ngaka mokwena ka mona ka bolata taba di mahla taba di muhudu
0: morenaka
2: o go re ke tsose o la nyane ka mo le ga tlhotlwane ka mo le ke re ke tsi mahala nyane mona makini ke re matsugo a le khosi ka mo le ka latwana ka ndi nga pu
0: ndate ke le bile a holo hle morenaka re king ke mong ha pele se di dumela gogo ye tsa bana dumela hle
3: ba phela tsholo
0: re teng wane se le ka
3: itse antle
0: e ya hle
3: ikopa o tsa Osman tu ke re mapaudo ke qetelle ka makae le tapeng thank you tsholo
0: ene ke skwe ke le wa khaitsedi a motho le se di dumela
2: le le tsholo le kae
0: ke a phela mhlomphe wena
2: ke re ke molo wa ka bua le marako bukwano
0: e nda dihle
2: e yo gore ke tsofe papi se betwane ke a mane ke 7 ke re morebereve morape ke ketelle ka mampulu ke mola tudi ke a le bo mogolo wa
0: ntate ke le wile a holo mabedi tumela hle
3: tumela titsula le kae
0: re tsene le kon
3: re tsene la titsula o le kalmela se ka go report
0: ala
3: a titsula ke go pa tsa bana ba latelang ke ntate Bishop ka Sosolo Amelia ke re Soli Moleke Nthogwane o dula mona Midlands Soweto ke qetele ka usiwa ka ke Sophie Molefe ke a leboa a titsulo
0: a kelabo hile le sedi tumela
4: a di zuro le be ntate
0: ka mo ha ntate wena
4: ba go
0: thank you
4: o pange ke ba tsose ka matakiela ka mane ke mme masane ke tsholele ke nkhuluma mojei ke tsholele ke nale mangwane malutimane ke ndile ka matupela aba tswe ke king fox
0: eh ndate kwa ga dumela hle
5: abdi tsulo
0: ndade
5: abdi tsulo
0: repeat mhlomphe wena
5: ke tsebe ke ra mo tswane ka bona ka Bloemfontein abdi tsulo pa ma tsela ka mane ka ga malai da ga di ba se ntse ga ntima go ne ke tsose mo re se mo pitso ra metsa ali ke ma tsela ka kwa kwa ka mane ka sikiki ntse mawalo wa ka mawali ke ke tseng go beka ke tloe ka mane ka kwa kwa ke ma tsela ka Mpumalanga Ptitsulo ga itse ya la pemba la madine o September ke ba tsue ka fola Ptitsulo ke ba rata bana ba ba yo Ptitsulo
0: ba nna o ka moetsa na rapitso ke moketetse khalema
5: ntsale ke mo raise tabe ke nale na bikinyo le tanga ptitsulo
0: ke la ga monga ka le mosese nka mo isa di jonga mo tabola mpatse
5: o la mpata
0: a mo tabola ke hari je papa hari
5: ni tso wa tadi
0: he ga ptitsulo ga re ke khosi ge la wena ya tla mahala mna ya ju
5: eh ya nyi le mo wa ke mo kokela ke re kopane lo hela ga wa lo di isa ptitsulo bo
0: maneso
5: Tajo bitjolo ya lebuva.
0: Ke lebile hle morana ka re ke kene ka kwano hle re dumela hle ke go pautso sa studi Misha ka segoto le mo Aisani senkinyana mofukeng le Paulus Mlakeng nna ke thabiso mokwena wa petsana re itsa jwale ke ka R59 Alberton ke lebile Pretoria har le bohle morana ka o re ke ya lebuwa ngwana le ngwele mo tsiba nna wena. Ke tsala mane mo ke seng ke tsala teng jwale jwale ke a nyulwa ke a di bua ke ya ka dinako ke tsosa bana ba ka ke ma ke bolokanang monyane le matala monyane ba tsoswa ke mme wa bona dimakatso monyane ka thapelong haufi le van start e mong ke na hle ro tsosa mamoloi me Susan Majwang le me mamorena maloka se ba tsosa ke ntate Rampai John Tsimile hapa tsa mafiteng le sotho pela van roy ntate kwa kahle ke a leboa re ke bone mong ka kwano he mabedi wa tsebeletsi ya le sedi e ngo tsin thenga ta mona mothena lena e wa ngola he o ro tsosa Joyce Raga le Bloemfontein di makatso sola o qetella ka tisetso masakale e ba kopela ke me mama Winnie atipe o ka brand photo ka mona re kutwa rena e teng ka mona ga nyinga ke kutwa rena e teng ka mona ka first note e u kena ya o tla first note ka pena le botata
6: ba se ga mfukeng ke mogadi wa ntorontoro ke tsose moradi wa ha ipana ke rozu o tswala ntlapo anyala khatebe aba a kopele a qetela a kopela o sintenzeni ka bona ka brand photo majo masiu ke o parade le ka tsala bo Villiers a nkinda de tsholo ke mogadi wa ntorontoro
0: Saupa.
7: Ntate Tsholokgotso.
0: Ene
7: o bua le ena mo. Ke mosi ya go tsata monana ba bangata ba rata gore ke mmosolo. Ha, Ntate Tsholo, nna ke tsosa le kekela. Ke mosebetsi mmogo le nna. Gona mmosolo mo. Ke be ke tsose le ena Tshilwane. Gona mmosolo monana le ena ke mosebetsi mmogo ntate ke re ga ba tsoe ba phatsime ko seng. O tso ntate.
0: Hakile wehle moranaka ke kopa utsosa Dina Kometsi Bongiwe Kometsi ka price ke tsose le Vuyane Kometsi Thandi Kometsi ka sa strono ke yena mangadi taba tseno ha re le wehle dibela hle ke nna nko sana msibi mura search ka zone 14 Sebokeng ore ke umametse hle ntato wa ka ke tsekile spane mona ke tsosa mofumadi wa ka ke batla hore msadi e re mofumadi wa ka ke mang mofumadi wa ntate ke mang ha o sa mbitse ka lebitso ha o keta ba bua ntho e ngata mane wa hopola mamedi bona re tsosa batho ka mabitso ha re akaretse re ke fete ke tsosa bana ba ka ke Mbuiswa Mbele Vumile Pakati le Philisiwe Nkuta baka metsima holo Orangeville ba kimphikeledi mcina ya buang ditaba tseno re lebile hle mphikeledi reking game nkena wa 26 seconds kutlor nae now di beya ba joanga 26 seconds mamedi ha re kopele ka bana ba ka kapa bana beso mabitso re fe mabitso
8: la de tsolo mela
0: ndate
8: ba tsose bana beso ke ba ele buang piti pero como um bonus joelho le abutim pitim piti que na le na que na hora como o joelho que matera as beijos é abutim fama tuam bagui a ban piti que ele boa para tu sair da tem piti o que então o ponto ali
0: o abitá gama bicho bagui na ban quando a gama na ban cam café gama bicho a vale faz fogo pela vaga a outra pela vaga o rapuça a babi
9: tu é nada solo
0: me
9: ke tla pele ka hore happy birthday ho Nosipho Mwake ka mona ka respa ka wa hola sa tsindina le ke tso sa ntate Rampai Tsimile ha pa sa mafeteng le sotho ke qetele ka ntate Dinga Henneman bana bohle ba tsosa ke Maria Majang ka respa ka ke le bua ntate Tsholo
0: mme ke le buile a holo hle
10: abdi tsholo dumela re ke tso se bana ba ka ba latelang ke le rato le uratilwe ba ka mane ka bolata ba tsoswa ke ntata bona e leng morate Khumalo ka mona ka Mmakwane ke ba rata hore
0: ke ba tla etsa mase ba kopele bana bana ka ba ho ka mabitso ke ba tla jwalo kgotso
11: ke tsholo a je go pa ho tsoswa bana ba latelang Khalim Lefe ka re reporter nani cheba botavili tsitsi magalenyane ka qwaqwa bana ba go ba tsa kiso din tshorwane ka mwana ka gotle thare ya lekwa Australia axale Midlands rena ngwana mme ke se ke le gotle thare ya lekwa
0: a o tla lo ska ba tshwenye ke o tla
12: dumelang senta tsholo
0: hle tatewe tatewe
12: he ko ba go tsa bana ba latanga se sqimane matadiele hle ee ntate mhlakwana umane sa mpaole le ntate ltsi yena umane a gabuwe ee ke bumedise ka fela hle mapakapa
0: hle pele ke tso ho yena mabedi hle ke tso sa thato serame mpho mabote ke maruping a mabote ka mona ka makeleketla ho la Winberg yona nthena ntse re ga yetsa ntate ke yana wa yetsa re ke tso ho yena ke tsosa ntswa ke tshotetse letseko thwala ke re thabiso ntebele o ka mona ka clip ka clip profir ke yena mga ditaba tseno re ke bone 32 seconds nga enka ena mamedi ha itelele nga enka ena ena mathata le thwena
13: eyo eyo yes krong go buta ho le ga go buta ha isu man no se yes tsagalo man
0: holo matata maholo ri imetse re tshwere ka checkers ke le bietse mabedi tumela hle mo ha hona motho ka mona ha hona motho ka mona ho hang ere ke tlheketse tsena ha ere tlheketse tsena ke fite ere ke tlhekeng ke na 25 seconds ena ko tle hona ka
14: ntate tsholo dumela
0: ntate
14: ere ke tsose mona ke tsose nosi ponchingela ka mana ka senegane ke mathelemane welcome ke tsose maspiwe njingila ke tsose vulazana njingila ka mana ka stens rose bona ba kopelwa ke sem njingila ka orange farm ke ya lebo ntate tsholo
0: ha ke lebo hle mrenaka
15: a ke tsholo ke tena ka ke anki ke tsose mana mana ba ka balatelang ke tsosa ka moelo masonyane ke tsose ka ka bo masonyane ke tsose le bohamonageng wa tsosa ke mme wa bona ausi baby rampai ka mona ka gefeng kgotsa denesbileta
0: baby rampai re a le bobo
16: abtitsola abtsola ke kopa o tsosa bana ba latela e leng shusha bongane gatebe ka beto not la e khulu ka zone 6 extension 2 ke tsose le gagadi noi kwa na kopise ke re ke se bonyele ya ba tsosa Everton Karen Free Road. Thank you.
0: Mwana sori le bula ho lohle ke tso santa de rampa TV le hapatsa le sotho makeleketla malikeka tsholo ntjoboko o ka Winberg le mme wa ka ke Mathabang monyatsane o ka zone 5 Thabantshu ba tsosa ke mamile modisenyane o ka mona ka zone 5 mami ke mami tsholo ke mami modisenyane o ka zone 5 ke mralo mami e nna ke langa mavuso ho le CDFM best friend

0: Langa mavuso hole serie FM monato makalo ya re ke bona mbona re ke bona na bi fana na kwa di antshwara bana re ke bona rena ebe na go tsena di antshwara na ke ke le go bona nanga o tla ka pelenyana na tsona se di batla di limpe mantsolo se di limpe a go ngwana ka e se di le kwa kae mshana
1: ndete tsholo dumela a monadi ndete tsholo a ke tuse bana ba raro ba latelang ga ke re maletsatsi rabele ke re ntibintibi ketela ka seipati makgetha ka mona ka melodin batosa ke malerato pitso tanki ndete tsholo
0: ke lebuiletle malerato pitso
2: kgotsong tate tsholo kgotsong ngwaneso ke tsosa sebonyele swetsane ke tsosa maneo Tlamini ke Mokoena le ena wa Slake. Ke ga batsowe bao batho ba tsoswa ke mme wa bona Mamipone Tlamini
0: Moidrai ke tsosa ntate dikgang lekwala ka kutlwanong ntate Dedi Nyelele ka kutlwanong ke qetelele ka ntate Tahlego Gwabane ka phameng Bellefontaine ba tsosa ke molefile kwala ka phameng haufi le Bellefontaine ga se haufi le Bellefontaine ke phameng Bellefontaine ka sekgwa o tla thenie watwata ga re buiwa le rona ka sotho ke makele ke tla Winburg ga se makele ke tla haufi le ka o ntse e tsanjwa khona na kutle ntate o ntse e tsa ka modisana utlwa gwatlha-gwatlha fela bjale tsebe tsa ka disa ga di dumele tle pele ke ntshe ke keng ena daseng
2: dumela ntate tsholo dumela papa ke kopa o tsosa bana ba latelang ke pala sa sello tlhaonana sello endebe se sello ba kopela ke na ba bona Viviane sello ale no foste ma fikeng bona ba le no foste ka stumbeke ditiko ke a leboa papa
0: ke a leboa mama ke tsosa molebogeng tumeng le mme mmapatata tshobokwane ke qetelele ka teboho matebesi ba kopela ke morakane moloi ake rakane re kengeng wa 26 seconds ke yena yane a 40 telele haholo 40 seconds telele haholo ke tsa
3: ha de zolo ngela nda de zolo
0: nda de we
3: a ye ma telephone zi ha isa ga di ama ta di le mane itso sen thabise nhlabidi itso sen nehen nhlabidi qadeleka o tsosa tsholo nhlabidi ba tsosa ke mohlomi nhlabidi
0: ntate ke lebile agolo tlhe ke tsosa fana mbele bongadi mbele ba tsoswa ke ntate wa bona Thabo mbele ae tsholo e se mbele ke mbebe tsholo fana mbebe bongani mbebe ba tsoswa ke ntate wa bona Thabo mbebe ka botshabelo mane ntse ke re ke mbele tsholo tlasha bua monna ke kopa o tsosa Johannes Mahlamba Julia Matsididi le mama Winnie Tipe nna ke ntenzene ka mona ka Brandford halala e re ke utlwe ena 10 seconds ke 12 seconds ena tsholo 12 seconds e re ke utlwe gore naye o tla jang 12 seconds mona
4: monga phofo ke tsosa de traka senekane ke tsose le masentle ka makgwadi ya ba tsosang ke sefoa sethole ka senekane
0: mme ke lebile agolo tlhe ke lebile agolo ka nnete e mong ke yona re kutlwe
5: dumelang tate tsholo ke tsosa Tomoki Goe ka senekane ke tsosa Memagoe ka Brandfort ke qetella ka Mampi Goe ka Thabantsho ba tsoswa ke nna mme wa banana sana Goe ke a leboga
0: ke lebile mme o qetela ke eno
6: tate tsholo thobela kopela o tsosa batho ba latelang ke mma wa ka ke Margaret ka Bengersfort kwa Limpopo sekuiza sa ka ke Losi Mosamedi ka Pierreng ka Limpopo wa mafelelo ke rakgadi yaka Tlori ka Jobs kopela ke mose ba se
0: ma mele ya khona ke pele ne ke tsetela ka ndata ya khona tso hampe tso hampe bona ntwa ye tsang ka mono wa utlwa lwe yo
7: DJ my DJ ndate tsholo
0: ndate
7: re di khobele bona ba latelang ke khobele ntate tsholo thoko kamani ka lefatshena vepenare ke khobele Osman Tsuwa ntate Fani kamani ka lefatshela go kwa tsikopisi ke baisane ndate tsholo ba khobele me ke tsimo lo se ka mona ka fishing ya le pinki kopisi ke motho ya kopisi o DJ my DJ
0: na ke DJ ke sebuhudi ndate ha ke DJ na ke sebuhudi ha ke DJ ha ke bapale di disc a disc jockey DJ ha ke sebuhudi ndate ke a bohola ha ke DJ fela mohlomong o sa tsebe papa fela ke lebile hle mokana ke DJ ndate ke DJ ndate ke sebuhudi ke batla ho tshwara ke sebuhudi na le papa mpa ke ntse sebuhudi le DJ fela ntse re etsa mosebetsi o tshwana ke gola wa nkutlwe fela se re khakhulula di ha di tshwane e le ho di mole le fatse ya di tshwane ha di tshwane mso suke le shomele msimraru mo babedi nna le wena re ya ho reng ya pele o ntso ma metse sebeletswe na e kgolo ya lesedi e re re bona hore na ka di 14 na ho ile ho etsala jwang na go nyeftile e ke ruta o tabole ka ntho tse monate mona o tle ka ntho tse kotsi tse kotsi kotsi kotsi kotsi wa e wele hlahisa December mona e ntse ile bua ntwe ema tswaka mona tsholo o tle ka ntle tswaka mona o tle ka tase tase ke re lo tla handle ngwanaka ke go tla handle mo go batlante re ke bona tase ke o he ba ba dine le ka jeno ka di 14 tsa kgodi ena selemong sa sekete magolo a rebong le leshomele metserobedi 1918 di 14 tsa May hona le ntho mona ha batho ba hlokaetse kula ka utlwa le a sebapadi se hlokaetse kapa mangfelana le sedika dikeng sa dipapadi ho thepele papadi ditala ho tlaba le motsotswana wa kgutso ntho ena motsotswana wa kgutso mo mamedi e qadile ka di 14 tsa May 1918 mme mono ho no ho nkuwa metsotso e mmedi e seng motsotswana ho no ho nkuwa metsotso e mmedi ha o etsuwa ntho ena re bitsang ka gore ke moment of silence wa nkutlwa fela e ne nkuwa metsotso e mmedi e qadile ka di 14 tsa May 1918 ke ntate a ileng a hlaha ka di 18 tsa September khale kwana e khale hampe ntate no hlokaetse ka di 17 tsa March 1948 mohlomphe ye e kae bukele aka ke tlatla ho yena o ska batshwenya jwale ha ne a qala nthwena mohlomphe yenwa e leng ntate Sir Harry Hands ha tla re ho be le metsotswana metsotso e mmedi ya kgutso taba ena o ile a qala ka di 14 tsa May 1918 Moteng e bile ene le mona Cape Town mona ngona kapa mona Moteng aneng a ile se hopotso sa mora wa hai eo ineng ile le sole ya ileng a hlokahala ntweng ya pele ya lefatshe ona tlotla mora wa hai eo ineng ile le sole le ileng la hlokahala ntweng ya pele ya lefatshe le masole a mang a ileng a hlokahala ntweng eno mo mora wa hai eneng le lesole teng ma ile ba shwella moleng wa ntwa yaba he monna enwa ore butleng pele Sir Harry Hands ha re etseng metsotso e mmedi ya kgotso e le sehopotso jwale taba ena he ba e se ikekela e ata lefatshe ka bophara e ileng ya etswa ke Sir Harry Hands ke a bona mona ha ke a kenya selemo se wa hlahileng ka sona ke kentse fela letsatsi ke lebetse selemo e re ke ye ho yena ka mona Sir Harry Hands ke ya ho yena ke o hlaile ka di 18 tsa September 1860 a hlokala ka di 17 tsa March 1948 ke yena ile ngatla ka nthwana ya motsotswana wa khutso fela nako eo ho ne ho nkuwa metsotso emedi metaba tsena di etsa etsa ka Cape Town o gamona ya ba ho tloa mono he nthwana e se ya talefatse ka bophara ya motsotswana wa khutso ile se hopotso sa motho ya hlokaitseng ho na le nthwana ya rest in peace tage go khakhollele yona hore na nthwana ya rest in peace e tswa kae rest in peace e ngolang hohle mona batho ba hlokaetse ya ngola di programo mona ya ngola le mabitle mane e ngola majeng a mabitla ka go buetse gona hantle ntle nthena rest in peace e tswa kae se e jwa gona go buetse ke thola motho moholo ha holo se diga dikeng sa mbino ke bua ka Freddy Jackson o tsere nthena tata nthemo na dure you are my lady Ready what I chena gana kutsena. Otla ukwen tuetla la tela kam ramonu. Kitswekin tuetze pedi ze taro kam ramonu. Wa cham kuku.

ba tshwere ditulo. Se bomme bana ba bua le shano ba. Na bomme ba tshwere ditulo ntate. Ha o bua ntho utlwa gore motho ona o bua ntho e phelang. Mme motho ena wa e phela ntho ena wa yetsa. Se batho bana ba buang fela ba. Ba bua fela, ho bua ba tla bua, ba le bitse. Ye le bue mono, ho a bua fela, ho a bua. Ye ho a bua. Ha o etsa le kopano di a tshware mpa re bona na di kopano tsena le di tshwaretsweng. Ho a bua fela, re dule, re dule, re je, re tsamaye. Nga, ba tla bomme ba buang dinthontho di etsale. Bomme ba tshwereng ka thata ketapele mona ba tshwereng ka thata dikgwebo mona. Ke batla bomme bana wa ba tseba kereng.

Yela re batla ba sadi bano ona le mo batho bona ba re hatuwa mosimo sadi ye bomme ba ikhatlang ka ditjale ntate ba eme ba tswele pele ba re a ke tlo dumela hore re bolawa ke tlala mona ke ntse ke le teng bomme ba sebetsang ka thata ba sa emeleng bontate batla ba sadi bano ka tlotle ba sadi bana ba Afrika bangata ba re ka ra buang ka bona re ka bua ka bo bomme ba teng mabelo mona dipapading ba tshwereng ka thata ntate aba matshwere ditlhopha e mosadi we ga tuwa mose mosadi maleki yena o bua ka mosadi mo ge batla basadi bana go batla bomme bana ba sa emeleng bontate jaana ba gotlhe mosebetsing bonte tsholo aa ba tshwere ka thata ba kena le diofising mo.

0: re batla ka kapatse ba tshwereng thipa ka bohaleng tate basadi ba tshwereng ka thata ba sa emeleng reng kae ka ba tshwere ditulong tate ba tsamaisa difeme hantle ba tsamaisa dikgwebo hantle ba ntse ba le teng ba sa etseng tsona fela ke batla omphe ka kapa ya mosadi ya re tloeleleng bana re batla ka kapatse batla ka kapatse motho ke ena wa letsa lesedi dumela
1: Mtana Lengweli.
0: Ndadi.
1: Urujwa ndadi ke.
0: Rete mtompe wena.
1: Ne dankari mato basari wagi kundumani mwenye bo.
0: Ndadi.
1: Kirmima mta mta kundumani mwenye bo.
0: O dadi.
1: Kajibu wana mtu mba bunde basari titulote pale ndadi.
0: Kile wile ndadi waka.
1: Mshalana kubisiwa ane bakese kimatala.
0: Oh.
1: Mshalana kubisiwa ane ndemba asanzo atebute ukale kamo na kajire puro nukamo.
0: Iya ndati.
1: Iya ndati.
0: Ndate kwa.
1: Thank you nda.
0: Mabe ni mitsosuke na yula hante huye mashume ama bedi ya mitsorobonga kamra hora ya pili. Toi gina mwana wale ingena gali shumula. Ah, bu pilo bu. Ya ke ke se wa di mmane ke se bile taba mona o ka mona ka no first ka mona ho fumanwe di thetefatsi tsa boleng ba 250 million hai ke a hola ba so ka ba tshwara batho ba di thetefatsi tse ka no first ke khatla pele e dira di thetefatsi mmane ba re ke mayor track lap e hona le lepo mona mo etu and thetfatse mo di be wente ba di ritela mona ba di kopanya mona yola ba fumane makaseno mayor drug lab with 250 million of drugs found in the west ana botata ma mele gore thetfatse tsena di tla bane ba rona di tla sechabeng sa go ntwana wa yutwa bitswa se thetefatse e thetefatsa kelello ai ai khona man ambe re bua ka basadi ba le sedi
1: ndate tsolo
0: le ga ndade
1: ke game nga ka kimara ka ka mona ka resolution ka mona melki yo a tlo mo bitsa melki
0: thank you melki
1: eke no melki no ma zanga mona ai khona mme dipotso yenu man ai no botsa ntse se hlaphuetseng
0: wa uga ke me a tsheng ka thata
1: hai hai hai me no ba khone ntate tsholo a ke go tla no pote kwa pote kwa na na a tametsa wa tametsa ha to ba khone a e khona thola mo na fufulela
0: me o ba dile ntate me o tswa sekolo
1: me no ha ka ba le la pele ntate la dula fatsa ke na sekolo ntate a ke mo hlompha mpi me
0: wa tswa go utlwile go na ntse re mo gana
1: thank you ntate tsholo
0: mabeli harie harie harie le sedi FM dumela Denzeni.
2: I'm not getting like a couple of work. I'm a premier on a Nema Queen. You saw my tie. You want to name your children that tat? Thank you, devil.
0: What's your regard at that wing?
2: Ah, you premier.
0: Eh?
2: Eh, Mona Free State.
0: One again, I ran a basic get to Nahul and Ravata Ugam Somoko. Go tsharetse pedi tse tharo mona le mona le mona fela ha ke utlwile ntho e buang o hlompha mme queen mme ma queen
2: ma queen ntate tso
0: ngwaneso
2: thank you
0: o gwe motena go go tsentwe ngoma ha hai ngwaneso itse yetsa nako ka nete o tlo ngola dintho ka nako e ka batho ba kenang kwa motsheagi o sentse pene ngwaneso ke o etsa nnete o sentse ga re tlo tsosa batho ka nako ena mamedihle butleng pele ka nnete e re ketle kamona e re ketle kamona motho ke yone ona a re wangola ma letsedi dumela
3: le re tsholo kgotso
0: motlhomphe wa
3: le khodi ntwana malebo location wa le sandawana
0: ndade
3: ndade tsholo mme yo ke mo hlompa ye ke mo rata mme ma queen mathai mme o no ke motho wa batho ntate Tsholo. A o the bothata ke bona bo hlaile go kaela pele litseng o ya a phalla ntate Tsholo. Ha a dule ka ofising o a sebetsa, sebeletsa setšhaba. Ntate Tsholo ke a itebola ke mokgutswane.
0: Ntate wa ka ke a leboa. Mabedi ke a bona wa ngolla mone, ke kopa la o ngolla tlhe o se ka bua fela ka motho o mphe gore na o entse eng. O mphe gore na o entse o se ka ngola fela ke tlhompha mmenwa le mmenwa le mmenwa. Mphe mabaka, mphe mabaka, mphe mabaka. O entse ntho e itseng le itseng, ga e tsala tjena ga e tsa. O se ka bua fela ka bitso la motho. Wa utlwa ntate o bua ka eno wa Madlanga Commission eno a botsanipotso eno. O ha mo mametse potso tsa bua motho yena o tswa sekolong yena motho yena o badileng tena e botsangwa e tseba o mametse gona o ntse reng ha tloa mono botsa dipotso ke kgolo bang kutla e ska bua fela ka mema nyeo mema wentse me mosadi yena wentse go etse tse mhlala ka yena wa ka mona ka nyenga e o hirile batho ba banga tampe ka mona ka Nigeria ka nalbo mema na ka bua ka bo mema ba nga Africa borwa mona ma ba ntse ntho tse kgolo ba dutseng ditulong ba tshwereng difeme ntho dingata ntho dingata tse ba di entseng ka nnete e ke bona na motho ena goreng ka mo ana ebe o tlo gore motho ene kare ntho ena nka emamela pele man ene kare nka emamela pele fela re kulwe
4: dumelandadi tsholo dumelandadi ya ukwa abantu ba bala ba do a na ke bone mathata bo mme ba sebetsang ka thata bona bo ha sa le steke mona o le ka le ala sa sa ai ene ke shebele tse ke ile mo ma bana ai bo mme bana ba sebetsa ka thata ba tihile ene o bile ho sena le metsi ya ba sebetsa ka thata bo mme ai ba sebetsa ka thata ke ba shebile
0: o tla ka kakaretso re bana ke ba sa so itse ke ba o ka endate go no sna le metsi fela bo me ba sebetsa ka thata mo ba sebetsa ka thata mo no no founu ena kae kae mme ke nka tamele mona e tletse bo mphati taba nga le bo me ba tshwereng ka thata ba ba mankile bana ba ba isa dikolong ba bang ba thea mesebetsi ba hira batho ba bakana ke batla o mphe bopaki se ka bua fela wa karetsa man o mphe bopaki wa ntate gore ne ke shebile bana ba sassa bana ba tshwere ka thata diofising mono le bana ba kwa Bloemfontein mo e ne ke ile mono la bokae banna be ke fetileng ke ise mošhanyane mo mona o teana le nna ntse ke le kae kae mona ke lokisa ditage tsa dikoloi mono a ge ela ntate ke batla tulo itseng le itseng o itseng batla Rosebank e etsiwa monna a theoa ka botshabelo ka mona mošhane na ke motsebi tjena ke mona ke eng Rosebank tse re lokisa ditaba tsa dikarte mona tsa sassa kry a se Rosebank ngwanaka ka ebile o golenyana mona mo o leng teng ngwana mošhanyana tjena ke a bona o na le bo 19 years ke re butle pele monna bo ndate ba nthuse mona ka lebilena la koloi ga ke tloa mona ke tla o isa mone ke a utlwa gona o batla kae jalo go golenyana monna o tla fitlhane mono o bile o le ngwana o ntse ya godimo letlase jeka mo isa mono ba motlosa ba re e ndate Tsholo motlose go rona mona ge o ise ka sassa ka toropong ka ma ka monga ga misa sasa mono ga mokopanya le bo mme mono ba tsere ga thata mono ho tletse mono ntate ba ntse ba o dumela tlase ba o dumela tlase ba tsere ga thata bo mme ba sasa mona blo mo man ka toropong ga mo a tshika nete ke le betse mabitso a bona fela neng ga tsho mshane nda ba mothusa ba ga ntate Tsholo ntho tsa ngwana di lukile ntho tsa mshane na di lukile go di nyane ha di a popa ntsile mono a thala mshane ne ke tla go masola ke tla go makatsa ngwanaka ga ntate o nthusa o sa ntsebe ke tlwelela ntho tse ndo ya gorena ke mang wena o mang ga se lebaka a ga ntate o makere ele a tlwelela ompotsa gorena ke mantle monna tlwelela ompotsa nthene ke batla o etse o entse ke tlwelela
5: ntoetsilolokaoke ale basadi bana ba dipoto bana ale basadi bana ba dipoto bana ba tshwere tlipa ka bogaleng ale o iswa tšhelete mo ntate ke go bolelela bona ba palama dikoloi tse tshosang a botlhoko a metsi sadi bana ba dipotong bana ba sebetsa ka thata sekwa o tsoa ka five o sekwala ka two e ga go bile ona license di we o poriteng di ntshogati hlompa mola
0: oh o ka ntle e ga mola ga nyiwe ka metsi ga tlhaba ya petrol nya di fofane o ba tsirga thata bo mme ba tswa use a tswa use nga nete ba itsa mosebetsi ke le batla le sampe nthwane ke batlang hantle mane e batla le sampe nthwane ke batlang hantle mane tla ke mfana mnati ke yupa ntse ke kwa nanze le re khotso ntse ke kwa le re ngfela ke ka bona ga le ga re ke zomhlala me wini madikizela mandela ke ke zomhlala o tlongule e ke mme wa pele profensing ya Freistata mona wa ho bula kereche ka mona ka bo ka ha bo ndenzeni ka mona ka ndenzeni ke batla mani le lona mani ndenzeni ya hule kwa na ndenzeni mani hai a u kwa mme u ka ile kereche ka mona ka ho lona ka mona mme wini madikizela mani a ga bana ha ba rute ba salebanye a kala kereche di kereche di hohle mona ke ntse mohlala ka ntatenwa ese nyeo se Harry and Hans kirgera motho ile nga qala pele ho tlisa nthena e bitswang a moment of silence mona mo hona le motho tsona khutso o hlompha motho ya hlokaitse go buetse hore nthena e qadile gale kwana ka 1918 ka di 14 tsa May nthena ntse wa tla le ka je ya gola wa nkutla o bua nang ntse ke re ntse ngutlo ene o tlile motsotso le metsotso ya mashama mararo a mtsimine a e khona e dilile a holo ke a hana ya 30 seconds bonyana bo 35 moon e ya ka utla o tla bo buile ntho efe vele e tele lena e tlo fela neng batho ba mdi re rutle hey re mpere mo ba ba letsholo o ngotsi wa tsima re rutle
6: Ira, da te sule luka wadu. Ki konga wani su. Ki kou saka masa solde eke man. Ki gata wole la wasani baba vedi khae bani. Wana le wanyana ka mwana ka sa solde eke.
0: Yes.
6: Bizu la haiki kidbun.
0: Yes.
6: Usola la pin la la hamabina. Yemsebi usure kata tante te luka wadu. Ke magolela gaebane.
0: Letsa.
6: O thusa bana. Bana ba tsamang dithate mona ba sa hlokomeleng, ba sa iponeng hore ba etsa ntho tse right. Wa ba thusa dithate mo. O ba isa di sport center mona bana ba. Ba dlala dikarolo tsa bohlokwa maphelong a ba bona. And then momong hape ke batlang ho mo golela gaebane
0: e mong
6: ke mantsi wa mofukeng a sebetsang le lona mo le se distiro ntate a me o sebetsa ka matla o tshwere ka thata ntate batho ba di UIF batho ba matlo batho ba senang bo di ID ha ba ba sebeletsa
0: yes
6: ke re pele ba basadi ba tshwereng ka thata oha
0: Uganda dompa ompa ntwe ke batla o nthalosetse ho e ska ka retsa fela e beile ka nete mohlomphe mo rena mpusa go kwe re ke tlega mona re ke tle mong ke yona 26 seconds re go gore na ena o ringwa na mmega
7: metogo di disandate metogo di disa le fa palenya re tshirelene bona batho ba
0: parlamenteng
7: ba ba laolang bana ba ba laolang ba ka entate ka ga parlamente no tshwere le fa ba le golo go le meno metoko di disa
0: o na le tsebe
7: ka nete ntate thank you mrene
0: metoko di disa ba tholonga ta a fitwa mona itswa speaker sa parlamente bana ba mothabetse go le metoko di disa ba go fa tsebe wa mamela o go tshwere tshaba se sengata wa mona di thotse parlamente mo di gaimo Jwale le a nepa jwale. Le nepi. Ha ke batla ha motho a ka reza fela a bea mang le mang le mang ba ntseng somewhere inside get a Taylor hole said your fam times run out of time just one tweet. My time yes cuz I'm long-

0: Brendan Tambo ntsware ma be le metsotso ke le shemele motsomong a pele re fitla horeng ya bokae tsholo horeng ya bopedi re pele re katelle batho ba ka ke bana monkino
1: dumela sebudi sebudi sa ka se hlompheileng
0: mme wa ka
1: nna ke hlompha bomme ba ileng ba balwanela taba ya dipasa bomme Bertha Gcoa le bomme Walter Sisulu le ba bang ho ba ka nnete ba ne ba bona gore ye yona a se yona ya gore go tsamauwe ka dipasa ba di lwanela ra ba ra thola le tokologo ke a leboa
0: ke lebile mme wa ka re ke utlwe e mong ke yona ka mona
2: ande tshilolo ka o ke o na le mme ka mona ga verekomo ka mona o tshwere company ya MH Segano Logistics
0: ege
2: o na le le ha ile maqhiku ene mane le verekomo ba re ke titi holiday home le lumka masi holiday home el mme Segano magauta ni Segano o tshwere tipa ga bahale
0: Yo he magauta sgano ka mona ka pele ko mo ka mona o tsho bolo ka tla ke yona ma bidi mo tlore me kolobe sekolong sa le ring manyatseng o rekela bana uniform le ya pula ha ena haholo o etsa matsapa a hore bana ba palame di taxi ba yang hole ya bua ntaba tsena ke Maniki Manyatseng Lady Brand Maniki ke le bile hle mme ko lobetswa la pele o no etse mosebetsi ono motle ke tseo hand ho tsene ke di batla e ke batla ntho tse e no ke kitty cat e robong re ho re nya bopedi malume